0: sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
1: DGX 500, kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na! DGX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DGX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DGX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DGX 500 na
1: gito. DGX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Mimi, nalang kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
16: Ang Physio
4: yung may D3.
16: D3 Bio.
4: D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio
16: yung may Physio.
4: Ang Physio
16: yung may
4: D3.
0: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
4: DTX 500.
20: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
20: Masaminig ka pala tiyan?
4: I-DTX 500 muna.
20: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
20: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imong blood sugar test.
22: Ilan itong score gani?
23: 470.
22: Nagtiko 2.
23: Sa gabi, 2. Sa agad.
22: Ilan na lang imong blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
21: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops at Duatao.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Foro de los Pueblos.
27: Don Besana Villarreal.
26: Para sa Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
28: 8 minutos na nagkaligad sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo ipadala na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sining nga mga mensahe, mga ka-K5. Sa liwata, kung may mga messages kamo ipadala na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Amo ning Power Trio nga suplemento nga madugay na nga ginasaligan sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga masakit, sa nagkalain-lain nga mga balatian. Carcinogens ang tawag sa mga substances kag exposures nga nagatuga sang cancer. Kung na isa ka substance or exposure ang na-labeled niya carcinogen, buot silingon, ngayon ang napamatud-an through extensive studies and research kag na-determine nga makakos ang cancer mga ka-K5. Ang kanser among resulta sang mutation sa genetic information sang cells, either halin sa parents o kon hereditary o kon halin sa exposure o kon ginatawag nga environmental factors. Madamo sa mga known and established carcinogenic compounds. Pinakamadamo yara sa aso sang sigarilyo nga mayara sa masobra 60 ka mga carcinogenic compounds. Gani kon nagapanigarilyo ka, ang leksyon dira ayaw na pagsakpa ang iban. Kaya kung gusto mo man niya mapatay o kung mamuslok na daan sa balatian, ayaw na pagdalahigang iban. Kaya kung kaisa, mas delikado pang second-hand smoke compared to do sa mga nagayup-yup mismo sang sigarilyo. That is why, mayara sa mga designated smoking area, para ikaw yung smoker, makapagusto ka hit-hit sang sigarilyo. Kagisa sa pinakanami nga smoking area nga na-encounter ko mga ka-K5. I don't know, partner, ko na kaupod ganito sa Maykwan, sa Boracay, balang smoking area, nalipat kita rin sa punta, sang dila, taho. O, sa isa, tuman ka namin ng smoking area, may mga tanom, makapungko ka, no? Kisa ba si makaubos ka pa sa madamo ng sigarilyo, mga ka-K5? Sa Crimson Resort, no? Sa may Boracay ka namin isang smoking area. Although I'm not a smoker, oh, pero tikisa nagatlulantaw man ta sa mga kilala ta nga nagapanigarilyo. Pero isa sa nanotis ta sa mga nagapanigarilyo, dasig takdan balatian, dasig magmasakit, mahuyang ang resistensya. Kag sa nasiling ta na, may 60 ka mga carcinogenic compounds ang sigarilyo, mga ka-K5. Gani nga ton na panugyan sa ton sining mga tagbalamati, mag DTX 500 kadadlaw. Balan yung DTX 500, may ari ini isang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory properties nga naga-prevent sang cancers, mga ka-K5. Ang flavonoids kag polyphenols sa sugar-sugar cane extract sa DTX 500 ang naga-protekta sa mga selula nga hindi ma-damage sang oxidation kag makurap ang DNA, thereby ma-prevent ang cancers, mga ka-K5. Ganitandaan, protection ang lawas ta batok sa Big C, mag-DTX 500 kag dugangan tamana sang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Amoning power do nga suplemento nga epektibo sa pagtap na sang nagkalain-lain nga mga balatian, mga ka-K5. So, bunga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Ang kanser malikawan kung nagahalong sa aton siningalawas, kag syempre makabuligid sa pag-prevent sini ang regular nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, mga ka-K5. Para naman malikawan tang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kaupod na nato ng klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Himo ini sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil nga nagatap na sa mga kagaw nga nagasulod o kung ara na mismo sa aton sinigalawas, mga ka-K5. Para hindi ka permi ginaubo, permi hindi ka permi ginasipon, hindi ka permi absent sa trabaho, hindi ka permi absent sa eskwelahan, dapat mapag-uni mo resistensya. Ang sekreto, dapat adlaw-adlaw naka-klinika D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available dira sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal online sa Shopee kag Lazada and of course available man sa sentro sa Balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tanda na, mga ka-K5, aton ikang lawas ang liganta, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center ni Dr. Ramil Uy, aton gid masaligan. Balikan ta aton connection sa may barangay Kagay, base may statement ng Rusty PNP, tiko wala pa statement, tingwan talabuton, mga ka-K5. Kamustang ila sini nga pag-usisa dira sa lugar, naka-standby sa number 3 K5 Rodney Dabandalano. K5 News FM Live
2: Report. K5 Roldan, no, sa sumong okon ka ina pa mismo after bala sang pag markings kag pag cordon sang area gindala ni sang Roa City Component Police okon Roa Component City Police Station ang mag-asawa, no, ining si Mr. J. Lavapiet kag si Mrs. Inja Lavapiet, no, so sa sumo
28: gindala din K5 Rodney.
2: Yung dala na pa police station, okay, ka K5 Barroga, no, para sa dugang ati dokumentasyon kaga pagpangusita. So sa masabok na part, wala kita nakapakigangot sa mga katapos ang polis, no, so wala tapamakwaan sa pahayag. Pero ka K5 Barroga, aton ina nga pagalabuton ang mga katapos man sa kapulisan, no, aton na atagon kung nga man nga may pagka-delay sa ilas ni man nga pag-responde diri sa may shooting incident na nagluntad, particular diri sa may Kagay, no? Pero sa tubong ari ang update diri nga sitwasyon, sa gihapon ka kay Roldan, nakakordon ang among mga empty shell sang 9mm pistol kag naka cordon man ang salakyan sang among angkor man. So padayon pa nga gina inventory kag gina no, damo pa silang magina note ni ang mga katapo sang Sin of the Khan of Ratims o Konda Soko. Wala pa nila makuha sa Kita Buldan ang among mga pagkabutang nga yari diri nagalapta sa among man nga crime scene. Kag ka Kita Buldan no, aton diri karon man nga paglaboton ang barangay kay tawad ang ini nga area mayara sang CCTV camera no, right. So isa ini ang CCTV camera nga makabulig para madasig nga ma-identify ang amotong nga mga gunman kay kung wala gid man sang tabo ng ila sing mga itsura so kag basi kag nasiplatan man sang CCTV no, so aton ini pagawa oh,
28: kung maga-conduct sang K5 Rodney, kung maga-conduct sang backtracking ang Philippine National Police, mabalaan nila. Kung hindi man makita ang itsura, hopefully makita lang kay according kay Mr. Lavapies, nakita niya ang itsura, although hindi niya ma-recall. Kung di makuha ang itsura, backtracking sila, mabalaan nila. Kung di na mapakadto ang direksyon, kag kung di magwa, kung sundo nila. Kaya pagkabalota, doon may kamera ang posteo. Kita ko di sa imo feed, doon may CCTV camera ang poste. And then going to Cagay area, pakadtog ito sa may cruising Cagay, may mga CCTV manada, correct?
2: Yes, sa kakitable dan may aragid man sa mga CCTV. So we hope nga ma-trace mayad ang iniman nga mga gunman na kag matigayon bala nga madakpan na kakitable dan agad may balaan pa ang matuod rin nga motibo. No, sang siniman nga incident nga nagaluntad diri. So amo na ang aton nga pagabantayan man diri ka kay Fabuldan no, pero amo na gani sa subong nga padayon pa ang pag inventory sang mga operatives sang soko no, kag amo na gani wala pa matigayon makuha ang among mga empty shell kag ang salakyan. So sa gyapon ang flow diri sang traffic ka tungkol wala pa makuha ang ining mga pagkabutang na nagpabilin man nga gutok ka kay Fibrol Dano. So nagagutok din ang mga salakyan sa Subong, pero kahit napakuan na ang kumbot ang vibe din sa palibot doon naghagan-hagan na siya kay Fibrol Dano. Kaya wala naman din ang mag-asawa na sa ato na sa police station.
28: I don't know kay Fibrol, Nico, na pamangkot mo si Mr. Lavapies. Kung anong nagsulod sa pinsar niya while nakag-escapo sa sining pagtiro sa iya kag nagakuob sa sulod sang salakyan no, thinking ba si tirohon pag sa to ano kunong gasulod sa pinsar niya.
2: Yes, ano kakita Golda na pakigbahin gid man diri ni Mr. Lavapies sa tong time nga na nagalutang na bala. At una, gin-cordam siya, kinulbaan siya kasi pagulan, rason niya nag-isaduha pa ini siya, no? Kung diin bala niya i-diritsyo ang iya, siniman niya sa lakyan kung malito ay hansa or ma-diritsyo na lang siya dito sa may, kung ano, tablungon niya lang ang dalagan. Kaya mo na, no, nagtupa na lang siya dito sa may gutter man, kasi pagulan. Kaya mo na, isa pa sa iyang ginapanumdom, no? Base kag tuod magpalapit sa iya ang gunman bala kasi sa buldan, so wala siya sang ikabato kay tungod wala siya sang armas niya dala. Diga mo na no, ang hambal niya gani kasi sa buldan, kung ginpalapitan siya sang sini nga mga gunman kag gin finishing gid bala ang pagtira sa iya, sigurado gid kuno nga wala na siya, nula na siya sa kalibutan right. Subo kaina to nga ang mga tinapnak man na ka kay Fibrol Dan. So, may na ang nagsulod sa iya sini nga pinsan sa samtang bala yung lutang ang iya sini man nga salakyan. Kaya kay Fibrol Dan, takna to, habang niya, takna to mga alas 5:40 sa nga aga na tabo ang iniman nga insidente diri sa may barangay Cagay, ka kay Fibrol Dan.
28: So, why gid sa Subong pakabalik sa station nila para makaprograma?
2: Sa Subong, wala pa ka kay Fibrol Dan, no? Kaya ato sila sa police station ongoing ang pagpangusisa sa ilang man niya. Mismo sa ilang mag-asawa sa mga katapo man sa Rust Component City Police Station.
28: Na-mention mo kay Nara da si Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Ano mga naistoryahan nila, kay Fibrol Dan?
2: Kasi sa Buldan, no, sa malang ito, sa aton sa naman nga pag-pangusisa diri, ang ilalangit mga iso yan, no, so i-plaster nila ang tanan nga mga makuha nila diri nga information, tanan nga data, subong man ang aplastada bala sa mga anggulo nga ginalantaw nila, motibo sa sining krimen nga nagaluntad diri sa may mga barangay. Start after sina, no? So ila ining pag-iga trace ang amo tong mga gunman, ginapahayag duha ka mga lalaki nga sa subong wala pa makilala na kaga once nga makuha na ini madakpan nila ini ka K5 rule dan pagkapasukaan ini isang nagakaigo man nga panumbogon.
28: No? Ang pamangkot so, may hot pursuit operation nga ginakandak ang Rusty PNP o kun wala?
2: Sa subong kakikabuldan ara na ang hot voice sa operation nga gintandak no. So sa initial diri nagatap na sila sa pila man nila diri ka mga kaiting nga mga police stations bala kay base bala kag didto nag kadto kay tungod gyan isa pahayag man mismo ni Mr. Lagotier sa ang rota bala nga ginsubay sining gunmen padulong sa may Ibisan. So nakatap na dito ang Ruas Component City Police Station man sa may Ibisan Municipal Police Station kay base kan may ma-monitor man bala sila dito agad nga madasig ining madakpan ng mga gunmen.
28: Okay.
2: So far in ang update, may kaangtanan diri sa shooting incident na nagluntad sa may barangay Cagay Rojas City. Dugang ang mga balita, bantayan na sa pilaman ka mga news and public affairs program diri lamang sa K5 News FM Rojas. Inisika K5, proudly the banda lang nun. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagkalingawan sa Kapis, sa K5 News FM.
5: Puro de los Pueblos.
28: Madamong salamat K5 Rodney Dabandalanon sa gindulo nga balita. Direkta dire sa may barangay Cagay, ang maayo diri mang K5. Ara no, ara sa luwas nga kondisyon ang kaupod naton sa Palangitanan si Mr. J. Morgia Lavapies, mga K5 station manager sang isa ka FM station which is amoning Baskog Radio nga na base dira no ang ila sining broadcast center sa Roas Avenue, mga K5. Anuman nga mga issues ang ginatalakay sininiya sa kahanginan, anuman nga mga mabugat nga mga issue, topiko ang ginadala niya sini, or even komentaryo against sa mga politiko, sa mga kagarukan, o kung mga nagakinabo, mga K5, hindi iya dapat magresulta sa kasubong sini ang mga persona sa likod sining tuyo nga pagpatay kay Mr. Lavapies, mga K5. Kikilala taman ni personal si Mr. Lavapies nang neighbor taman ni before, no? Mga K5. Ang yan ni salakyan nalimpanisad to daanan ni niya nga salakyan. Ining adventure niya ni nga pula mga K5. Tikon ano man nga mga mainit nga mga issues, topiko nga ginadala nila sa kanginan. Ti hindi iya nga magresulta kita sa pagpamahog or even tuyo nga pagpatay sa isa ka persona mga K5 para mag silensyo lang ini no kay ti kumayara sang sayop sa ila ginahala sa kanginan faili kaso pero hindi nga maglabot kita sa punto nga kabuhi ang mangin kabaylo amo ning masubo nga realidad sa kabuhi namon sa media. Titiruhon kami, thank you na lang kami. No? Dok pareho lang kami nasa manok nga titiruhon ka lang daw ay ka na, thank you ka na. Especially anchormans. Kiti ang trabaho sang reporter sa mao less critical compared ya sa mga angkor. Amo na siguro nga titaas-taas man ang bayad sa mga angkor mga K5. Kiti nagatalakay kiti sa mga mainit nga mga issues kag balita. Kiti kumadaray man taway man sang way man sang tulan ang dila takisa makapamatbat mga K5. Pero kita diri sa K5 News FM of course, ginobserve nato ng pinakamataas ng standard sa patag sa pagwaragwag. Way lang kita yung nag-criticize, nag-castigate. No? Kundi ginakol nato ng atensyon sa mga natungdan para maaksyonan ang mga bagay-bagay, ang mga kakulangan o kung pagsubra sa mga opisyal sang gobyerno kag sa mga natungdan. Wala personalan, trabaho gid lamang. Kami iya sa amon sining pagpauli. Wala na namon ginabitbit kung ano man ang bugat sang trabaho namon. Ginabili nato na kaysa pagpauli tiya sa aton panimalay, another role naman ang aton sining tindugan bilang iloy, amay o kung ginikanan mga K5. The same with Mr. Lavapies, although ati nanging critical sila mga ka-K5 sa pila ka mga official, sa pila ka mga issues nga ginatalakay nila kag mga komentaryo. Pero ti, hindi iya nga maglabot kita sa punto nga muni. Way takabalukon, gakurog-kurog man to ang kamot sang duha ka mga nagtiro, or thinking nila na puruhan na nila mga ka-K5 si Mr. Lavapies, or basi pamahog-pahog pa lang ni. Pero ti hindi iya dapat maglabot kita sa muna nga punto. Sa bagay, halimpasang unang Pilipinas, isa sa pinakadelikado nga lugar para sa kapareho namon nga mga mamahayag. Nga kun kaisa nagatalakay ka sa mga balita, sa mga issues, wala sa personal nga mga bagay, nga bit-bit mga ka-K5, kabuhi mo pa kun kaisa ang nagiging kabaylo. Bangod may mga poderoso kun kaisa nga mga tawo, nga hindi makabaton sang kritisismo. In fact, diri sa aton syudad kag probinsya, madamo sang amuna ang mga politiko. Hindi makabaton kritisismo. Kisa nagresulta sa pagpangipit, sa pagpamahog, or even sa mga muning akto mga ka-K5. So kabay pa sa aton si mautoridad, masulbar ini, ma-identify nyo ni, kag dirita matest. Dirita matest mga ka-K5 ang abilidad sa aton sining mga law enforcers kung paano nila ni masulbar. Una, paano nila ma-identify kung sino ni mga gunmen. Pangadua, kung sinong sa likod sini nila. Hindi man kumagpating kung gun for hire ni ti, nagmato-mato lang ni sila. No. And of course, mapadalman kung ano ginamadalong mga motibo mga ka-K5. Kiting mag-asawa ni, may isa ni kabata. Just imagine, palayo lang pero kung natabo mga ka-K5, ano ayan, kasakit, kagkalisod ang ginabat sa agsubong sa pamilya nga ni. Amo na kung kaisa sa sini nga trabaho, may mga kompetisyon. Ara, ganyang kompetisyon. Pero sa mga muni nga bagay, mga ka-K5, nga tuyo na iya sa kabuhi sa aton sini nga kulig sa patag sa paguragwag, nag-unite ang mga mamamahayag mga ka-K5. Nag-unite na. May kompetisyon man, may ara man kung kaisa sa mga habuyanay, sa mga istorya, pero sa muni nga mga bagay, nag-unite kita. Bangod kabuhi niya, hindi niya tiliawan. No? Ginatry mo bala imagine ang senaryo kay na kiti, aga po kaya kay na nabugtaw mo, nag-ulo ersisyo, nag-ugas ang aton nga bisikleta, and then later on, nabatian taning balita. Gina-imagine mo ba lang senaryo? What if, abi, gimpalapitan pag ito siya kagin finishing to? No? Ano na lang ang nahimo si Mr. Lavapies? No? Amo na ba lang ang mga bagay, mga ka-K5? Maayo lang, nakaluwa siya. Kagseryoso, ini nga pamahog, para sa iya, para sa ila sininga waragwagan, and of course, sa patagman sang pagwaragwag, mga ka-K5. Nga sta subong, may mga tao pagidgali sa Gyapon, hindi abang kabaton sang kritisismo. Feeling nila ya sila na yung pinakagamhanan kagpuderoso nga hindi mo makriticize even though ara sila sa puder. Puder nga ginpahulam sa ilang mga ka-K5. But anyway, sa aton si mga kauturan, kabay pa no, mapadalman ini sa motoridad ta, may kangtanan bala ini sa trabaho gidman sang ni Mr. Lavapies as an anchor and as a station manager or sa personal nga aspeto. Kabay pa mapadalman ini sa aton nga mga otoridad kag masulbar mga ka-K5 kay kun hindi ti magatag ni sang negatibo man nga epekto sa iban man nga mga mamahayag. Kulbaan kita sini. No? Sa bagay hindi gani mahimo sang Roa City PNP mga ka-K5 ang mga bata, mga minor di edad nga ara lang nagatambay sa mga dalanon tungang gabi hasta mag-aga nagaluklok sang ilimnon, nagamaoy, nagapangawat, gapanaka sa kasimple nga bagay hindi gani mahimos. No? Doari naman kita sa punto nga dumadulaan naman kita sa isang paglao mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos mga ka-K5 pagbalik ta. Duga nga mga balita pagkatapos sa mga pahanong.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. D3Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas
7: ko. D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pian Kapis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Ako, testing ako nga magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
17: Foro de los Pueblos.
20: Hold on, Besana Villarreal.
17: Para sa Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: 24 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mong aligi palabot dari sa aton siriga pagpangalaga, di padalay na dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, aliwat K5 News FM Rojas, para mabasa tayo siniga mga mensahe mga ka-K5 dari sa aton nga pagpangalagad. Saluta, kung may mga messages ka mo ipadalay na dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, mga ka-K5 para mabasa tayo siniga mga mensahe. Good morning sa mga suki naton nga nag-monitor, no? Diri sa aton siniga pagpangalagad. Kadamo sa mga mensahe nyo, Bodo Kwan Gido, kadamo sa mga messages nyo, tinguan taning nga isa-isa. Nunoy Latu sa Good Morning ka K5 Roldan, basi wala sila nagdiritso paivisan, basi naglikod na sila sa bypass sa Baliwagan, pakadto dayaw bala. Paling kay Nunoy Latu sa. So, wailan ta kabalo, mabalana, depende sa hugod sa investigation mga ka-K5. Kaya bala nyo, wala sang kaso nga hindi masulbar kung ginimbestigaran lang gid sang insakto kag madalom. Actually, depende ginapirmi sa hugod sa investigasyon nga ginapatigay. Ma'am Senaline Finiquito Tabige, Maing Aga, Liwayway Bartiso, kay Greg Steven, posible pagpamahaw ginaser kay kung tuyo gid, dapat may target sa ulo or sa bintana sang salakyan. Halin kay Greg Steven. Amo man gani, no? Usually, tikwa na. It's either sa bintana gina or pakara ka pa lang sa windshield mo. Windshield, bintana, kagpalapitan. No? Para siguraduhon, possibility ko niya. Pamahog gid sa seryoso nga pamahog sa kabuhi, mga ka-K5. Ni Mr. Lavapies, no? Mga ka-K5. Kay Ma'am Lisa Barrientos, gapamati na sa Tambakula, si Maing Aga. Christina May Buenafe, good morning. Watching live from Barangay Bato, Porok, Mabinuligon, Sagay City. Kay MC Clarito Andrada. O, MC, ari ka de? Ato ka to, ari ka man de? O, good morning lang, MC. Salamat gid sa pag-monitor. Lileth Bacanto, natamaan sila. Di nila tanggap ang katotohanan. Be safe. Balutin naway ng dugo ng ating Panginoon. Jesus, be safe, everyone. Halin kay Lileth Bacanto. Liwayway Bartiso. Ma'am Roda Donato Amago sa Dinginan. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa Banika, kay Ma'am Dorin Diocena Artates sa Tabuk Norte, panitan gapinamati na si Ma'am Dorin Diocena Artates, Maing Aga. Richard Anoche, dira sa may Sibagwan, good morning. Sa kay Mike De La Torre, nag-monitor naman, madamo gid salamat. Kay Tita Judith Alua, di maisip, good morning, salamat gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Mercedita Galiemba sa Barangay 7, no, salamat man sa pag-tutok, diri sa ton siniga pagpangalagad. I-check ta na report ni K5 Myla. Sa nagligad gadlaw, isa kasulat ang nabaton mga ka-K5 sang punong barangay sang Barangay Banate sa Banwa sang Pontevedra mga ka-K5. Sulat nagikan sa nagpakilala, nagikan sa New People's Army o kon NPA. Ang ginatumod naton diri nga sulat mga ka-K5 ginaligar nagikan sa Coronacion Chiva Waling-waling Command Central Front sang New People's Army o kon NPA mga ka-K5. Naka-address ini sa kay Arnel Molo Barrientos. Nagikan ini sa nagaklamar ngalin sa New People's Army Coronacion Chiva Waling-waling Command Central Front. Halin kay Ka Lucas mga ka-K5. Tido ka foreign nga pangalan, no? May iban diri nga nagaduda mga ka-K5. Una, paano ini nabaton ni Kapitan Barrientos ini nga sulat?

0: pukon wala nga halin gid ini sa NPA ining sulat nga nabaton mo kap.
1: Kun sa akon lang ya malayo gid ya kag indi gid ako magpati nga ang ina nga sulat nga nagabot sa akon nga gimpadulong nga halin gid ina sa NPA kay syempre madamo man sang may naga tawag sa akon. Nag-advise kap hindi ka magpati kay ina nga sulat. Siyempre, gin-post ko na eh, nakita, damo nakakita.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang pinormal nga kung halingi dyan sa ibabaw, ang ilaong na nga ginahimo, either ipatawag ka, istoryahon ka, warningan ikaw.
0: Mm-hmm.
1: O, ato, gulpi nga man, insigida, mahambal sila nga nakita nila nga matuod ang mga papel.
0: Mm-hmm.
1: Matuod nga ginbakal. So, do ka imposible bala kag hindi kita ko magpati nga mahimo ina sang aton nga ginatawag nila nga New People's Army kay nahibaluan ko bata pa ko nababatian ko naman nga pag may kapamigos ikaw may mga sala ikaw nga ginahimo so ginapadalaan kanila letter or either imbitahon ikaw istoryahon kanila personal. So ina wala gulpiada tapos ang nagdulong sa akon ila patawo gani do kwan bala do kaiwat intindihon himo-himo lang bala ina nila kag isa pa nga man ihambal nila dira nga kun hindi ko paguntatan dako nga problema ang akon nga masugata so ara na ya sa nagubras ang sulat ang akon lang ina pa ngayo inyo danay imbestigaran sang pareho both side.
0: Mm-hmm.
1: Ari ako open nasabat kay hindi man lipod sa mga tao dire bisan sa guwa nga ang akon dire pag dumala sa banate bawalan nila nagtawhay ini do tungod sa akon sang pagpungko ko.
0: So but silingon kap may ano gid ni may lamod dabi pamulitika posible
1: sa akon ara na ina da tanan may mga ara pagid siguro mga siyang sinang una pa.
0: Sa mga ano dabi kap ko may nagapamati sa naghatag sini, nagpadala sang sulat may luyag ka nga ipalabot.
1: Sa naghatag kag nagabot sa kay Lauren ang sulat, ako nang ya mahambal. Wala ako ya sang remalaso sa inyo. So kung ano man ang mga butang man ginpadala niyo ako sina. Kung gusto niyo kuya maistorya, kag gusto to man kamo maistorya personal gani, mas manami gadya para intindihan niyo man ang nagakatabo dire kun ayhan sindo sa amo nang nagasugid sang insakto nga naga-intra ako, naga pamigos ako dira sa ila. Dira siguro mapati ako kag mapamatud-an ta kay magwa gid na yang kamatuoran.
0: Nabatian kay K5 Roldan si Puno Barangay Arnel Marientos sa Barangay Banate sa Banwasang Pontevedra. So sa karon ginaingan niyo kag ginangkat man sini sang kapitan nga kun sino ang nagpadala sa sining sulat mahimo nga magpadulong sa iya kun makikinala agod nga istoryahan sang mataway kun ano gid bala ang ila sini nga kaingit sa iya kag K5 Roldan.
2: Oh, may na-mention diri about away sa duta land dispute kag K5 Maila. Nga na-involve si kapitan anong kalabtaan anong labot nga sa away sa duta sang mga private persons niya?
0: Yes, kay isa siya, kung may inaway, dabi kay K5 Roldan, pasumon sa barangay. So, isa ina, no, sa ginapayag nga may ginadampigan si Kapitan, pero ging klaro niya sining, kung mayara gani sa mga magpamilya, dira, kay both side, dabi ini, pamilya niya man kay K5 Roldan, ang iya sining first kagawad, amo na lang na ang iya ginapahusay, agod nga masiling bala, wala siya sa may ginaapinan sa magtimbang nga bahin. O galing, isa man ni, no, sa iya, pagin nga nalibugan, kung nga man nga siya nagapaukoy no kag nagalikaw bala sa gamo subong ara naman liwat nga daw ginagarit-garit kag ginasugura naman no ining away naman liwat sa duta kay K5 Roldan.
2: So ginusisa niyo to biyang nagatag sang sulat K5 Maila?
0: Yes, kay K5 Roldan, kay gipamangkot niya kung sino, kung kita ang itsura. So, suno diri si Iyagin.
2: Kag naman sa Iyagin nata, gano'ng gidabing papel niya sa barangay?
0: Amugid, kay K5 Roldan, kay kilalaman ni Gali, kay K5 Roldan, no, sang isa sa mga ginalantaw niya, person of interest, sa mga naghimo or nagpadala sa sining sulat, dira man niya. Taga dira malang pamilya man niya, suno diri kay Kapitan, ang posible naghimo kang nagpadala sa sining sulat sa iya kay Kay Fabroldan.
2: Napadangat niya na ni sa Pontevedra PNP para makakandak sila sang threat assessment.
0: Yes, matapos nga gin nakabaton sang sulat, nagkadto gini siya sa Pontevedra Municipal Police Station kag sa karon amo ni man ang ginaimbestigaran no sang kapulisan kay Kay Fabroldan.
2: Okay, sige.
0: Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita. Oh, ari naman no ang nagapakilala NPA nag-intra naman sa inaway sa duta. Kadamo-damo sa mga problema sa duta nga matud-tuod nga ginadaog-daog ang imol kag kubos. Tiway man kamo to ga-intra. Kung kamugid man eh. Kadamo sang gina, may mga nagkalamatay na gani. Tiway man kamugin, trakon tuod gid man nga kamuni. And, in fact, I think 2 months, 3 months ago, may araman problema sa Duta das Pontevedra. Ato ganiya, panunto gidya gani nga tuntuod. Tiway man kamo nag-intra, nga ang kontrato sang ginatunto. Sa mga manugtunto, ti mga kubos, mga imol, walay kasarang magkuabugado. Imbestigar ko na sila, ti. Kisa do, hindi mo mapatihan mo. Kung ga-imbestigar ba ni sila nga, ah, ang iban nga nagapangdaog-daog na sa mga duta sa Pontevedra, ti nagabit-bit na sa mga goons nga nagapakilala, mga NPA man. Ang matood yan, ang miyembro sa New People's Army o kung NPA, hindi ni amo magulag. Nagapanalawsaw sang matod kag madalom kag wala iya nagaintra sa mga may personal lang interest kundi interes siya sang kubos sang ginapigos sang ginadaog-daog amo ni matod ni NPA kag nga ana kalabot dire ang koronasyon si Vawaling-waling command kiti do hindi man isakop sa ila sining operational command or di of course sa pangkabilugan pero ti may grupo ni di nga ari ni di mo and mga pangalan ning naging gamit dito hindi man ni familiar ang panulat do hindi man amo ang kurit na galapaw for how many years even a decade we are very familiar kung paano magsulat ang NPA wordings nila perfect na katama ang mga tinaga mga litra margins heading tanan very perfect ina mga ka K5 amo na yung magsulat ang NPA no ang matutuod ng NPA. Hindi ayan ba si ginagamit lang niya ang pangalan sa New People's Army para mamahog-pahogda mga ka-K5? Or kung ibutang tayo NPA, gidman eh, ayan, nag-imbestigar gidman kamo? Kiti ka damo, das ang matuduod nga ginadaog-daog sa mga duta, das Pontevedra, we gani kamo to nag-intra? Nga to gani, mas makaluluoy, gidya gani, kagin tapak-tapak, gidya mga kubos da, di sa banate da, intra kamo? No? Duha man lang ni mo, insider, iyan ni sang NPA o kung gingamit lang ang pangalan sang NPA. Pero kung iya giban ka NPA, so what? Hindi man kamu korte. Panda matuod ni, pero hindi man kamu korte. Dalaan nyo sa korte kung may land dispute da. Pero kita gapati, hindi niya sang NPA. Gingamit lang yung pangalan ka New People's Army. Bangod kun aton sandigan, kagbalikan ng prinsipyo sa mantuod-tuod, NPA, mga ka-K5, hindi ni amo. Hindi ni amo mga ka-K5 na kilala naton nga NPA dekada na mga ka-K5. Ano ito, giyantan ni sa aton si Mautoridad ang pagtutok sini, kagatagan tani development sa iba naton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Standby na ko masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga ka-K5. Pulo pasensya sa mga messages gaway tamaba sa tagantalan aligwa mga ka-K5. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco dugay magayo, pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasco dasig na lang magayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagina target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
10: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa, gani, taugid.
9: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
10: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinjo.

0: Blaze FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: For Biotics, ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch. At trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo. Mighty C. Na may superpowers. Nalakas tensya. At matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika!
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangbanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang gid carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
6: Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
6: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil, kag paano ini nagasugod?
16: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500. My family history ba na kamusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalantulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga una? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. May powerful compound. Nyalaga panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
12: May dua ka klase sang muscle groups ang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Both silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Mm. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sa myasthenia gravis. Mm. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil? Mm.
16: Actually, Sir JP, nagmango ang immune system. Mm. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Mm. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero ina Sir JP that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay ang available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho, kagluya ka. Hindi ka makaabris ang baba mo. So, hindi ka kakaon. Worst is, hindi ka makaginhawa.
12: Grabe, no?
16: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kon, exercise ka, dapat exercise gid ya. No? Tapos, healthy diet. Kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kun nag-aataki ang MG. Agod makarecover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kun nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na kampyo na da ang DTX 500 kag Mighty C.
12: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, amo ginapatihan nga naga-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga naga-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
16: Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga naga-produce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers, ya, no? Kaangay sang gituag regulatory, cytotoxic, or gituag nila nga memory T-cells. Ina kung healthy ang imo nga immune system. Ina kung pala inom ka DTX 500 kag may T-cell or pure C. Kung kulang ka sa vitamin C, kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas, kag mismo ang training camp mo ang nag-produce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mong lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
12: Problema gid jagali, Dr. Ramil, kung magmango ang imo immune system.
16: Buwa.
12: Nagasugod lamang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
16: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
16: Oy.
12: O ginatawag nga acne. Ginablang mo nga punggod o gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
16: if your problem is your face? Mm.
12: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress, ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya, or kun magalbot ang facial hairs, ang pag-inom sang Detex 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod, ang makabulig sa pagtapna sini.
16: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa Detex 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sa skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sa Detex 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manotice mo kun ikaw nagainom sang sining nga mga suplemento, DTX 500, Mighty C or Pure C, kadadlaw, amo ang pagnami sang imo nga skin.
17: DTX 500, makapulig sa pagtilos ang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins, halin sa atong ginakaon, kag ginaidom kada adlaw. DTX 500, ang may pinakamataas nga ORAC value, gani, ini ang power antioxidant, nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
18: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara mangkitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
16: Amat-amat nga kadula ang mga wrinkles kag folds.
12: Amo nagahubin ka, Doc, no?
16: Yes. Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
12: Gusto.
16: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
19: Correct. So, hindi naman pagkalipatan na, Sir GP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag Mighty C, no, or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may aras sang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease, sa Sir JP.
20: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang kantuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailangan po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress. Mag-DTX 500 gid. ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often ini nagakosig nga tawag cell death no or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nagakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, na amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid. Pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga-DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
16: Sa kamilugan, kung gainom ka-DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agad mag-function sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag MyTC, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 MyTC kag PureC para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
12: Amo galing na, ambalidok, kung akong DTX ka, 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60, subong 70, nagali siya eh. Si Doc, may nakita, nga nag-chat, nanamian sa ako, minabahuan ng ilok. Ano may imong sa bawang ilok, suboy?
20: Sukton 500. Kalanlan, Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya, underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Klinika Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Klinika Dio Fresh.
16: Lain man ko nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Klinika
20: Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly. Wala yung masabad sang imo ba ho? Kung naka-Klinika Dio Fresh and Santong Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin hambang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka nga may gahugas sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee. Biskan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo
16: tindiri ka sa DTX Premium.
20: Ang DTX Premium.
16: Nami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
19: Imagine, copy ka na.
16: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
20: Uy, kampiyon.
16: Ang iya nga sugar, stevia. Meaning pa less calories.
20: Less calories.
16: Layo sa free radicals.
20: Correct.
19: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
20: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si imulawas. Parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang malito kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin ka pagid. Nga gipotekta si imuya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
16: Sekreto ni Engineer Albao.
20: Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
12: Aryo, sige, butang taga niyo.
20: Ang extend, may maka, kag klapuwas ka, ini mga herbs, wailabot nga antioxidant, kapa nami isang imo, ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sang oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man, ang paghimo sang basura, sang imo cilio, that's why you feel young. You perform young.
16: Awan si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
19: Ano yung sekreto niya?
12: Milik siya taguay.
16: Awan siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa iya, pinaidad, Sir Boy.
20: Dising ko no,
12: dising. Ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plato mo. Uy, 19
20: na. Kampiyon ni
16: McPitch. Kabla ko ang pisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadugin na di ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya, nga ga-atake sa bawang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
20: Maligo, adlaw-adlaw, no?
12: Basic.
20: Maligo, basic.
16: Ang paligo is not enough.
20: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO, ang VCO kaya taon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tinto si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang habon, DTX Beauty Soap.
2: D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay physio. Ang physio ngamay D3.
22: Mabakal, sumagod ka.
23: Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
20: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas man gid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tawo during the election, no, sa mga rally, no? Puko kampyon, tagiga hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
16: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy. I-consider gid ni mo ang D3 Bio.
20: Oh, kampiyon.
16: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
20: Importante na, ha?
16: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo na yung pinaka-importante. Mm-hmm. Every time nga gaplano ka booster shots, mm-hmm, no? Subong nga, gabot na ka tag-apat na kaan, Sir Boy.
20: May lima pa kung nagyan.
16: May lima naman. Grabe naman sila, no? So, ang D3 Bio, hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo na yung nakanami.
20: Nakanami.
16: Dablang hindi sako, hindi kapoy ang imo nga immune system kaya nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm, nga amo nang rason nga gapinot di ka kaginawa, kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo da wala lang sa may natabo, Sir Boy.
20: Correct, no?
16: Kaya nga man pala inom ka D3 Bio, kag syempre gina-prime ang imong body's immune system para magproduce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
2: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3 Bio ka. Ano pagidok, Sam?
19: So, ginabalanta sa muna sa aton nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala ito. Ang dahon gali, Sir Boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kanang lunch ang aton nga
20: immune system.
19: Para mag-produce sa damo nga antibodies, no? Pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, hindi ka mahilig magkaon sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus, Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no?
20: Correct.
19: Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
20: Uy, tagahimo sa mga na-infect, ha?
19: Tagahimos, no? So, naga-nami, Sir Boy, kung naga D3 Bio kita kada adlaw, Sir Boy.
20: Amo na ang advantage kung ga D3 Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID, ang mga memory B cells amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka, kabalo na ko sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells gimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-DTBio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na si DTBio ng nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gyapon, maputik ta si imo. That's why ang DTBio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
16: Hmm. So, Sir Boy, amo na ka nami,
20: mm-hmm,
16: kung gainom ka di tribayo.
20: Correct, mm-hmm, no?
16: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Mm-hmm. Bone marrow?
20: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
16: Aton tulaan, aton bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system.
20: Mm-hmm.
16: Ti, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
20: Oo, laway mo bone marrow. Paano ka nakapodos?
16: You need magnesium, calcium, and phosphorus,
20: mm-hmm,
16: in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sa gituwag pag-manufacture sa B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sa ditribayo, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, sir boy.
20: Mm-hmm. Amo na nga nami, kaya kung na ditribayo ka, kinami absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami ginsang ditribayo, Dr. Mil, no? Ang ditribayo does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your ditribayo will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa ditribayo when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system.
16: Mm-hmm.
20: It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
16: D3 bio ka na.
20: Oo. Mm. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 bio mo na.
16: Pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
20: Amo na para magdamo sila.
16: Magdamo sila.
20: Mm-hmm.
16: So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
20: Wala.
16: Para maka-secret sila sang gitawag antibodies. So kita mo ano ka nami gid kung gainom ka di tribayo. So ang ibanda nga wala pa nakainom di tribayo, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom di tribayo sa isa ka bulan, adlaw-adlaw nyo na. Kada mo nga mga benepisyo ang iyang makuha.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Dugangan ta. Sabi niyo mo lang to, dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang di tribayo, Dr. Mil.
16: Ang adlaw-adlaw inom sang di tribayo, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
20: Uy, 50% kita. Nakadamo.
16: Daw pareho lang ka nga, didi sa imo nanay. Kung gainom ka, ditribayo. Number one, kung gainom ka, ginadecrease ang stickiness ng blood platelets. No? Kag bulig sa imong digestion, para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang ditribayo, amo na tingala kang kahumok sa akon ano.
20: Kahumok sang mga
16: kahumok sang akon nga mga digestion.
20: Mm-hmm.
16: Tungod kay nakainom ka ditribayo. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom ditribayo para nami ang imong mga bones, no? Mm-hmm. Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imo lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
20: Campion
16: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients, sang kinahanglan nun sa imo selula, D3 Bio ka na.
5: D3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3!
10: Mamakal, sumagmuti ka.
19: Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sa medium chain triglyceride nga i-convert no sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy no permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain no para malikawan naton ini nga tuag cognitive decline no pagka malipaton kag iban pang problema no sa aton nga brain para mangin mayara sa ginatuag energy ang aton nga brain sir boy so kun may energy kita no ang aton nga brain focus no kag alerto kita per Mr. Boy.
11: Correct no? PD.
23: Ang hambali do kay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bacteria pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bacteria. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid. Nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, iproseso sa lawas, mangin monocaprin. Inisya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
11: Amuna kakampiyon sang D3 Bio but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong no makakunta sa mga virus bacteria and even fungi ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ng sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation dawat adlaw-adlaw mo itik. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gaswildo around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imo lawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka D3 Bio kagid.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyong balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
25: What?
22: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulo sulod sa inyo sang T5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Kabalik-balik sa CR, kinadiyariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diyariya. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, naginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gigkaayo.
1: Mighty C,
4: mabaka
6: sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
8: Gagkaroon, aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Dad?
10: Oo.
9: Halos tanan tagali nga purok, Dad.
10: Hmm.
9: Guba na mga board ka green sa Ila Plaza. Wala na nag-basket ang mga pamatanon, Tadre?
10: Wala na sila nag-basket. Puti ano na lang ang ilang ginakaligawan?
9: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Kag wala may ginasapak sang iski, Chairman.
10: Sapakon pa na nila. Galastuhan na nga iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Himbis igasto na nila kundi

0: Mr. President, may bago akong plano.
1: Gagaluin na Ibusman Rebulta.
0: May tiwasan naman kita. Ang gawin naton ang liderato sa Sindado.
1: Ay abaw.
0: Oh, islanta si Cayetano.
1: Abaw bagid. Ay abaw, daw ang mugin ang gusto ko eh. Yeah, inapalipay mugin ako mula Ibusman.
0: Ako pa yan, Mr. President. Abot ko na ngaan ng imog kalipayan.
1: Kag sinong plano mo ibulos?
0: Ang senador nga may utod sa DSWD o kon Department of Selection and Wrong Distribution.
1: Agoy! Hala, amo na galing meanings na?
0: Oo, amo nang meanings ang DSWD.
1: Ay, tuon?
0: Kaya mo kuno nang gakatabo hambal sa mga pumuluyo.
1: Kag sinong bulos na kay Cayetano?
0: Si Senador Sherlos Gaguatan.
1: Ay, abaw!
0: Once nga maagaw ta na, Mr. President, ang liderato sa Senado, islang taman na mga chairmanship sa mga senador.
1: Ba?
0: Unahon ta pa pong koon ang mga tulpoks.
1: Agoy! Goods! Amo na iya, para hindi ta pag-ipatulpoks.
0: Wow! Lululululul!
1: Kana, migid blasi mo mga plano, Ibusman Rebulta.
0: Oo, boss.
1: Ba?
0: Ako pa ya.
1: Okay.
0: Basta makawartahan, alert kita dayon.
1: Okay, sige. Kaya patawag mo dayon ang aton kampiyon nga surbiyor. Wala sang liwan, si Bung Sansaw. Kaya pasurbita nga mas pabor ang mga tao nga mangin leader sang Senado si Sherlos Gaguatan sang sakay Arlan Cayetano.
0: Nice plan, Mr. President, pero sa karon, si Bung Sansaw ga celebrar pa sang iyang ika 41st birthday.
1: Ati, happy birthday sa iya eh. Ati, balik na to sa atong plano.
0: Sige, sige.
1: Amo na iya, basta gagamit akok, kukwa, kay gaalam ka. Amo gani nga sa pagbalik mo dire, ha? Dala kaliwat kok ha, kukwa, kaya ako nang bahala sa pastaran na.
0: Ah, Mr. President.
1: Ano?
0: Matuman ko na mo sinang gusto mo. Matabo, dalan ka kok. Kokwa.
1: Ati sadya-sadya ino.

Dapit ko nagidlang matuman ang akon mga handom nga matiwasan tanan nga gaapin kay Inday saray lustay. Gusto ko wala na sang mabalabag pa sa akon mga handom. Dapat mapaidalom gid kamo sa akon gusto. Kay kun indi, tapos gid kamo. Hindi ako gusto nga may gasupak sa akon kagustuhan. Dapat sunod-sunuran lang kamo. Pagsiling ko dapat nga magkadto kamo sa wala, alert kamo dayon. Pagsiling nga kadto sa tuo, kadto kamo dayon. Kay kung hindi, base magkalaula gid kamo. Kag-isa na dira, nasampula na si Unggoy Krasada. Man, ano abi kay Batinggilan gid eh. Hindi magpati sa ginambal sa iya. Mapakitang gilas gid. Kundi po sa sangi mo. Kagamo man na ang matabuda sa iban nga senador nga magpamalabag sa akong kagustuhan. Ang kontra, tiwasan ah. Ang apen, ati malita ang matilawan. Sadya-sadya inyo.

0: Kami nga usang balay nga, ako lang isa. Mas namin paguro, mamati naman ako sa bago ko nga paborito sa radio. Buksan ko bing ako ng radio. Tagmamati kay DJ Borja on the mix. Siya pa ni Guru Japon ang programa? Abi, pandaro ko nga ako ng radio.
1: Ang pagasutop sa panay kag Negros Ross.
0: Bilang gabag niya. Bakod ka, boy, sober, ah.
1: Hello! Kamusta ka mo, ang bilangga ko, kamagatag palamatay?
0: Ate, siya ganyan, wala na sa iban pa.
1: Hello, mga palaga ka mo. Kamalong ko, ang palaga ko, kay nabatsyagan ko gin, gang ginahalo ka niyo, ang inyong racho.
0: Sana uli!
1: Batiw pa ni gani ang paglagapok sa halok ninyo! Sa liwat, ako aray ang maprograma dali kay tapos na matunda na matuod suspended ang regular anchor. Pero nag-leap naman siya kay Gin Elbim siya!
0: Do ka di manas man sa sining anchor bago lang tapos ang suspension? Gin Elbim naman?
1: Sa kihapon, ako ang inyong alagad, DJ Burjok, para sa mga sutab sa pray kag Negros.
0: Ano ning toyo sa programa yaman? Mang recruit sa mga sutab sa panay kag Negros?
1: Baik adlaw naman sa inyo tanan. Kabay pa nga, okay lang kamo. Okay lang inyo mga lagay.
0: Ano nga mga lagay man?
1: Inyo mga lagay, putsiringon ang inyo pagkahimtang.
0: Nana mo na ya, kumbito ha. Kibasi masalaan ta. Tapos kita, sadya-sadya ino. Wah!

0: PDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: PDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: K5. Music FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: mo na di galing balay mo, Ma'am Burakday?
1: Ah, oo. Medyo gubaon pa. Ano abi kay, wala pa ako kwarta eh.
0: Ay, wala siyang kaso, Mama. Importante nga, hindi ka lang niya magutman ha.
1: Amo gani, kulati ko. Timing lang, nga makaloan ko ah.
0: Gaplano ka mag-loan, Ma'am?
1: Ay, oo. Lunan ko ang akong sweldo sa Sunday school.
0: Wow!
1: Maloan ako, 5 katuig ah. Bah. Para dako-dako ang akong makwa nga kwarta. Kag-start ko dahil kapital sa akong negosyo.
0: Hala, Ma'am Burakday, base kung makaloan ka na ha? Hindi, tapos hindi ka na magtudlo pa sa Sunday school nga lunes ang klase ha?
1: Na!
0: Pasibila man makaloan ka bang papayaan mo na kami sa Sunday school?
1: Ay, hindi, uy! Sa diin ko makwas ang akong ibayad sa loan kung hindi ako magtudlo sa Sunday school.
0: Base kung pangutangan mo naman sa iban eh.
1: Na! Uy, hindi, uy!
0: Ma'am, basta ma'am, kada lunes, mamadya ka lang sa Sunday school ha? Para alam na kami tapos busog pa.
1: Ay, sige lang! Sige lang bala, kay basta eskwela lang kamo, kay para mag-alam kamo, kag ako, may swilduhon man ko, kag para paldo man eh.
0: At isa-sadyay, no?

0: Boss Norbeng!
1: Ano man, Jaguar?
0: Da wala mo gig kuya kay naging suportahan kay nurse ba?
1: Kay wala man kuya kay balo sa mga diskarte mo? Tani, ginhambalan mo ko nga daan para kabalo man ako sang imo style.
0: Bao, tani nagpasakay ka lang.
1: Hindi ko na iya batasan nga magpasakay, ah.
0: Sige lang, boss, ah. Okay lang na. Basta, magbayad ka bil pila kadlaw. Sakpon mo lang ko, ha.
1: Ambo gidi dang hindi ko lang mapasali kag masigurado. Tanawon ta lang sa pila kadlaw kung ano gid man.
0: Boss, maluoy ka man sa ako, nay.
1: Tanawon ta lang gani. Kung maluoy ko sa imo, ate, amo man eh, sakupon ta ka eh. Kung hindi ko kabatyag kaluoy, sorry na lang.
0: Si boss bala mong, sige na bala boss, buli iman ko. Paano na lang ko di makagawa man? Ako na lang di akarong isa.
1: Oo, bala ka na iya. Salbaranay lang tayo kabuhi, no?
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Daddy, may bag-o naman ako ng chika sa imo.
1: Kagano naman ina Jupiter, anak ko nga pugi.
0: Nagpamakaligali sikap sang gamit para sa bagyo, Dad?
1: Kagano naman ang pinamakal niya?
0: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator.
1: O ti mayo eh, kay preparado na kita para sa bagyo.
0: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
1: Ano? Sa diin man gali?
0: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
1: Ano?
0: Oo, Dad. Wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
1: Mm.
0: May plano ko no nga ipamaligya ni Kapitan, barato lang.
1: Ate, amo ginanginan siya hanay da eh?
0: Oo, Dad. Tanan ni gina-purchase ang barangay. Gadiritso sa ilabalay.
1: Ati sadya-sadya, no?
0: Oh.

0: bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Solo per Aure.
1: Wow, ma è chiuso!
2: Mga avyan, sunda pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Hey, five galinyawanta.
1: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay de gani. Kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, hi, galinyawanta.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kisaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: D3 Bio.
10: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500.
11: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
7: Dapat
11: adlaw-adlaw protektado.
7: Mag DTX 500.
11: Aga,
7: undo,
11: kagabi.
7: DTX 500.
11: Ang pangpawi
7: kag super detox mo.
11: DTX 500.
7: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
7: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Missy ang masusunod
21: sa gabi.
22: Ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
7: Memory Advance Syrup.
8: Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
1: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
25: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
26: News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
28: D3 Bio.

0: anak. Wala ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos. Ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Galingawata!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: sugar.
1: Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
3: Ma-checklist na ta?
4: Ma-checklist na ta, no? Mm.
5: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may arakamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial
3: anti-fungal,
5: effect, antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
3: Pangkuan la overnight.
5: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sino sini nga acne, kampyon
3: mo na bis.
5: Siyempre,
3: natural pa.
5: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
3: madlo. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
5: Inom pagit. So duay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
3: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
5: Correct?
3: Nga Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina na ang ilang immune system or mango na ang ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
5: Correct.
3: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attack. So, nakasiling ko nga, kung kinahanglan nun sa bata, may edad, mas kinahanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
5: Correct.
3: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
4: Himos na lang.
3: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
4: purpose.
3: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
5: engineering na battalion.
3: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
6: Pangrento.
3: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3, may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
2: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imo nga mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
6: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
3: Ginputos sa to, pagwa na.
6: Ginapagwa niya.
3: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kay man, ginakuan niya ang production sa imo mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imo nga alimentary.
4: Sa baba pa lang. Ha?
3: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
5: Correct.
3: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintuhon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas? Kung masiminto na siya. So once nga gutman siya, patay siya. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awa yun sa imong kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active ng cancer cell.
3: D3 Bio ka, Sir Boy.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3. D3 Bio.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: madugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, ang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigin ang akon nga paming nalamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Gusto ko na.
13: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
18: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: radio ko.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 Saga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Sudad sa Rojas, mayong adlaw probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang programa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Welcome, welcome na sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan diri sa bilog nga probinsya sa Capiz. Sa bugos nga Western Visayas. Sa aton sini nga mga followers, sa aton sini nga mga tumalanaw kag mga tagpalamati. Mayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Nagatutok na kamo kag nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Kag nagapalayag na ang programa 11 Mbps program. Mga balita at public service. Sa karon nga adlaw sang Lunes, Hunyo 22, tuig 2026. Kag ini ang inyo alaga ninyo ang Kerman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Imbukada nga adlaw sang semana Lunes. Kadamo kita sang balita subong ay gadulong sa inyo mga development reports ang aton sini nga mga K5 reporters. Kag mga talulupang don nga mga topiko ay gadulong naton sa inyo sa aton sini nga mga kuturan. Kag sa gihapon, mabatian kami diri sa K5 News FM sa lilisuan sa inyo sining mga radyo 100.9. Makita man kita pinagi sa ato sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati, tagpalamati naton sa radyo, sa aton sini tumalanaw, sa aton sining Facebook page. Magpadala kamo sang inyo sining mga mensahe. Sang inyo sining gusto man ipatamyaw diri sa aton sining pagpangalagad. Ipadala lang pinagi sa aton sining official Facebook page. K5 News FM Rojas. Mga ka K5, ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita, topiko nga aton sinitangatalakayon, mga serbisyo publiko nga aton hatagan karon pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Station manager sang Baskog Radio nga si Mr. J. Labapies, gintambangan kaginutang kaina sang aga. Pontevedra Police magapatigayon sang drug or nagpatigayon sang drug by bust operation sa barangay Agdalipi, Pontevedra, Capiz, isa ka suspect dakop matapos nakuhaan sang ginadumilian nga droga o konsyabu. Dugang pagid nga mga headline diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Barangay Kapitan Arnel Mungo Barrientos sang Barangay Banati, Pontevedra, Capiz, nakabaton sulat nga naginaaligar ng gikan sa New People's Army. Samtang ASF or African Swine Fever update sa Capiz, mga baboy sa Rojas City, Pontevedra kag panit-an nagpositibo sa African Swine Fever.

Aga pa kagina mga ka K5 naglupok ining balita ining pag-ambang kagina sa kay Mr. Jay Labapies katapo man sang media ang pinakaulihing development karon

0: kay ginapahayag sang acting provincial director sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Capiz nga ila pagatutukan kag maid-id kag busisiyon kon ano gid ang rason kag pag-imbestigaran ining paglutang kaina sang aga dira sa may barangay Kagay kag maswerte lang na wala na igo ang nanabitan nga anchorman samtang ang Presidential Task Force on Media Security nagpagwa man sang statement angot sining pag-ambang sa kay Mr. J. Labapies. Si masakit-sakit man eh, kay mantik upod ta man eh sa katapo man kita sang media. Samtang Rojas City Government pinagi sa kay City Mayor Ronnie Dadibas ang nagpagwa man sang statement angot sining pag-ambang kaina kay Mr. J. Labapies. Statement of condemnation kag nakondinar karon sang city official pinagi sa statement karon ni Mayor Ronnie Dadibas ang pagambang sa kay Mr. Labapies pinagi sa pagtiro sini siya sakay siya sa lakyan. Mga ka-K5, gaanta na karon update diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Padamo sa mga police report. Kagkwaon taman karon ang pila ka ulihing investigasyon sa aton sining Roja City PNP. Ano gid bala ang ginhalinan sini kag nga man amo gini ang kaakig sa mga nagambang sa nanabitan nga journalist. Samtang ining update man karon sa ginpatigayon nga bybust operation sang Pontevedra PNP daw dako-dako to nga balor sang syabu ang nakuha sa suspect dito sa may barangay Agdalipi. Kung sino ining suspitsado, paano ni siya ginpatigayon ang bypass operation? Well, standby mga ka-K5. Ining sulat naman niya pagi sa original ligar ng makatapo sa New People's Army sa kay Barangay Captain Arnel Barrientos suno sa aton nga Pontevedra PNP ilaman ni kuno pag-aimbestigaran ang pagpamahog sa nanabitan nga barangay kapitan sang barangay Banate Pontevedra Capiz. Ano ay han ang mga impulso kag reaksyon sang aton sini nga mga nagabaligya sang baboy kag mga hog growers diri sa bahin sang syudad sa Rojas. Rojas City panitan kag Pontevedra positibo sa blood sample. Kinuhayhan ang reaksyon sini sa mga manog baboy nga nagabaligya baboy. Ano ang impact sini sa ilang negosyo? Makabig ta bala karon nga alarming ining mga report nga nagpositibo sa ASF ang mga baboy sining nanabitan ng mga kabanuanan. Tingwan taman karon mga ka-K5 nga kwaon ang pinakaulihing alakat sang panahon diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kag nagagumguom man atong atsimpo daw magaluha naman ang kalangitan, maglamig-lamig naman ang panahon. Kag ining balita builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Kung malamig-lamig gani ang panahon sa aton sining mga ka-K5, kanamit dayon mag-inom sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, ma-detox ka pa. Sa siling mo, kung mag-inom ka sang iban nga kaping, imo sinibala nga sikmurado gaibwal. Driya sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, daw na may mo pamatsyag. Sa mataas-taas nga or nagataas ang ila sining blood sugar level, maggamit na sang DTX Coffee Mix. Kanami sang imo sininga pamatsyag, lalo na ang imo sininga chan. Kay sigurado ko mamuhin kagid sini. May kinaon kada sa gabi kag gusto mo gid pagwaon pagkaaga. Imnan mo siya sang DTX Coffee Mix samtang naga ulo exercise kada. Mga ka-K5, initanan nga mga balita, ang aton nga mga ginpag headline, mga impormasyon kag public service, diri sa aton sining pagpangalagad, lakip na karon ang reports ang aton sining K5 reporter, balikanta sa aton sining programa, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: DTX 500!
6: Nagkata mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
6: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
6: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
6: DTX 500!
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500! Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka
14: food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
11: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang
11: DTX
19: 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuhon na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
2: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program.
1: 11 Mbps.
0: Check ta dugay-dugay ang mga balita sa aton sini nga mga K5 reporters. Kaga inay nga balita builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Ang alkaline base Mighty Sea mga ka K5. Sa aton sini nga mga ka K5 magainom na sang Mighty Sea. Subong at tiempo sa aton sini nga mga ka K5 usob lang trangkaso. Ah, kung kisam luya lawas ta, kasip unon ta, mga kabatsyag ta nga, doga pangatsi na ta, daw mi Joseph uno na ta, bugat ulo ta, mag-inom sang Mighty Sea, ang alkaline base, Mighty Sea mga ka K5. Sa aton sini nga mga ka K5, medyo stress kung kisang trabaho, hindi man ta maka-exercise, hindi ka man makakaon prutas o kon mga gulay or utanon. Magamit sang Mighty Sea, ang alkaline base ng Mighty Sea mga ka-K5. Kung gusto mo protektado, pagid ang imo sinilawas mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan. DTX 500 may antioxidant na may gini sa mga nagataas ang blood sugar level bilang mga ka K5 naton makutura naton ang DTX 500 makakuha ini sang komplikasyon sa aton sini nga lawas. Ang masami nga ginatunaan sang aton sini nga pagsaka sang aton sini nga blood sugar level sa lawas ang tawo. Una bes kon grabe ta pakanon, ha? Pakanon ta da sang kalamay, magkaon kita kanon nga sobra-sobra, kung kis undersleep kita o kung kulang-kulang sa tulog, stress kita dira o may mga mabugat kita kung kis nga mga ulubrahon nga siling mo hindi na kita kahimo mag-exercise, hindi na ta ka kaon sang mga prutas nga gusto nyo kanon. Magtumar sang DTX 500. Mas may powerful nga antioxidant nga makaproteher, makahatag proteksyon sang aton sini nga lawas. Kung gusto pagit sang aton sini nga mga K5, Tryo Power, idugang tana ang Clinica D3 Bio. May virgin coconut oil. Ini bala mga ka K5 ang virgin coconut oil sang una sang chimpo sang COVID-19. Na recall ko ni nga daw halos damo ang nagapinangita sini. Magulo askad lang dato tunlan mo. Medyo ubuhon ka. May mga viral infection. Ang Clinica D3 Bio makakuha inis ang kagaw sa aton sini nga lawas. So kung gusto nyo mga ka K5 nga Tryo Power o kon ining tatlo ka mga suplemento nga makabulig proteksyon sang aton sini nga lawas, Mighty Sea ang alkaline base nga Mighty Sea, DTX 500 at Clinica D3 Bio ang dako gid mabulig para sa aton sini nga lawas mga ka K5. Initanan ang sarang nyo mabakal sa malapit nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Kagsumuman diri sa Clinica di Alternativo diri lang sa McKinley Street, no? Roja City sa tupad o kunatubang lang sang PLDT. Available initanan sa aton sini nga mga ka K5. Aton na pagatagaan kabuhi ang aton sini nga mga ginpang headline kagina mga ka K5. Mga balita kag mga topiko sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program.
1: 11 Mbps.
0: Ay, sa mga gusto gali magpa-shoutout ha, mag-message lang diri sa ato sa ring official Facebook page K5 News FM Rojas. Basahon ta na karon ang inyo sini nga mga ginapatamyaw sa aton. Kag kun may gusto makamo nga mga mensahe, may mga reklamo kamo dira sa inyo nga mga barangay officials, sa inyo sini nga mga municipal officials, kag kun daw may ara kamo nakita nga daw hindi maayo, no? Kag mga kabalabalaghan sa inyo sini nga lugar, no? I-mensahe nyo lang diri sa aton sini nga official Facebook page. Mga ka K5 alay lang gid no, antes ta kwaon ang report sang aton sini nga K5 reporter ari basahon ta taga Anthony update ang pagtambang kaina kag pagluthang sa kay Mr. J Labapies matapos ini siya mga ka K5 nga nagasakay sa iya sini nga salakyan kag magapadulong na kontani sa iya sining trabahoan. Ang Presidential Task Force on Media Security kay mandamo na karon nagapagwa sang statement angot sining pag-ambang kagina sa kay Mr. J. Labapies. We are handling this issue mga byan sa aton sining mga ka-K5 kay ti kita mismo membro man sang mga katapo man kita sang media. So hindi man kita gusto nga this event ining masakit nga hitabo ang matabo man sa mga katapo sang media, especially diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz mga ka K5. Now karon ang aton sining nga point diri sa aton nga pagpangalagad nga kun may ara kita iya sang kaakig o kun naagrabyo kamo, may ara man sang proper authority o may ara man sang kung gusto nyo gid makuha ang justisya, may ara man kita sang korte, no? Nga ti hindi lang ipaagi naton sa masakit ha? O kung mapintas nga pamaagi, pinagi sa pag sinakitay o kung pagtiniruhay. So makita nyo aton sining video footage nga ang pag-ambang dira sa kay Mr. J. Labapies. But before sina, ari ang statement, basahon ko lang kay may development report dugay-dugay. No? Ang aton sining mga K5 reporter, basahon ko lang. Presidential Task Force on Media Security. A statement on the reported attempt on the life of broadcaster J. Labapies, June 22, 2026. The Presidential Task Force on Media Security expresses deep concern over the reported attempt on the life of radio broadcaster J. Labapies in Barangay Cagayrua City at about 5 a.m. on Monday, June 22, 2026. Sa kay Mayor ina partner nga statement ang akong ginabasa danay ang iyasang Presidential Task Force, no? This incident highlights the urgent need to protect journalists who play an important role in informing the public and upholding democracy. The PTFOMS and the Philippine National Police Media Vanguards are currently conducting an investigation to thoroughly examine the cowardly act and ensure that justice is served. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Police Office 6 Director, has directed PNP units to take immediate action and to give utmost importance to the case. Labapies survived the ambush while driving along a national highway in Barangay Cagay on his way to his radio station. At least 2 motorcycle riding suspects reportedly blocked his vehicle and shot at the broadcaster. Authorities later recovered four spent shells at the scene of the incident. We condemn all acts of violence and intimidation against journalism and asserts that such action have no place in a democratic society. We stated in solidarity with Mr. Labapies and all media professionals, reaffirming our commitment to safeguarding the rights and security, the freedom of the press, and essential to our democracy. And we will continue to advocate for measures that protect those who strive to uphold the freedom every day. We encourage media organizations, civil society, and the government to collaborate actively to enhance the security of journalists. Together, we can foster an environment where media professionals can operate without fear, ensuring to the critical flow of information that is vital to our society. Let us unite in supporting those who dedicate lives to keeping the public informed. So, amoni mga ka-K5. Amoni karon ang statement sa aton sining Presidential Task Force on Media Security, no? Gigana emphasize diri ang

0: ka K5 ang aton sining tagaan pagtamod nga statement, no, sang aton sining mga kauturan nga ginakondinar ining natabo sa kay Mr. J. Labapies, mga ka K5. Although nga ini karon wala taniya ginapasi nga ginatumod kung sino man ang may kahimuan sini. We will stick to the investigation sang aton sini nga mga kapulisan. Tiulaton tae kung anong resulta sang investigasyon sang aton sini nga mga kapulisan. While nga ginakandak pa ang madalom nga investigasyon angot sining pag-ambush sa kay Mr. J. Labapies. Bilang katapo man sang effort state, bilang katapo man sang media, no? Kinanglan taman ini mga ka K5 tagaan sang dako nga pagtamod. Pero asta kita dira kung ano gin man ang matutuod nga rason sini kag kung ano man ang madalom ng investigasyon sini, itugyan tana iya sa aton nga mga authorities. Itugyan tana sa aton nga Philippine National Police mga ka K5. Tagaan tayo tsansa ang aton ng mga kapulisan kay sila ya ang person in authority na mag-conduct sa investigation kag magpagwa sang anuman ng mga information kung ano gid ang motibo sa pag-ambush kaina sa kay Mr. J. Labapies mga ka K5. Okay? So ini karon nga itabo, tagaan tapagid ini karon kay may statement man ang aton sini nga city government. Ang statement karon sa aton sini nga city government pinaagi sa kay Mayor Ronnie Dadibas, nagpagwa man sang sulat o kon letter nga kon sa din ginakondinar ini nga hitabo mga ka K5. So tagaan taman na karon sang ligwa kay basahon taman karon, no? Ang sulat diri ni Mayor Ronnie Dadibas. But for the meantime, mga ka K5, may ara kita sang ihatag pa nga commercial partner. Magabalik kita o kung okay na si ka K5 Rodney, magasulod kita sa imbukada nga report. Kay tagaan tani karon sang pagtamod, kay may statement ang aton sining provincial director, ang acting provincial director sang Philippine National Police diri sa province of Capiz, si Lieutenant Colonel Ricardo Umwad Jr. kung ano ang ila pananaw sini. Kag while ginaulat taman mga ka K5 ang investigation gid, kay man natuon ini sa Rojas City PNP mo. Natuon ini sa kamot sang mga kapulisan diri sa siyudad sang Rojas. Tagaan tadanay, no? Sang kahigunan ng aton sini nga K5 reporter. Pero imbukada pa lang ini nga report, ha, mga ka K5. Balikan tani garon unahon tanang report ni ka K5 Rodney Dalanon. Ano ang statement ni Police Lieutenant Colonel Humwad Jr. may kantanan sini nga investigation? Yaring report, standby sa aton sini nga mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yaring report ni ka K5 Rodney Dalanon. Ka K5 RD, with your report, please come in.
2: Ka K5 Al, ang ipahayag diri ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad Jr. nga ang...
0: Okay, sige, go ahead.
3: Ka K5 Al, no? Ginpahayag diri ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad Jr., ang acting provincial director sang Capiz Police Provincial Office nga pagtutukan ini kag igapatigayon na ang hugot kag maidid nga investigasyon na may kaangtanan sa nagluntad nga shooting incident o kontuyo nga paglutang kay Mr. J. M. Labapies, ang station manager kag anchorman sang isa ka radio station di which is ang Habasco Gradyo, no, ka K5 Al. So inigani nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad Jr. Kasunod ini ka K5 Al sa itong ganing na tabo diri nga shooting incident kag kung sa aton sining nahibaluan kainat to mga alas 5:40 sang aga natabo ang amuman nga shooting incident dira particular sa may guwaan sang Costa Verde subdivision barangay Cagay Rojas City, no, kon sa diin bala ka K5 Al nga padulong kuntani ini si Mr. J. Labapies.

0: kids sa iyas ni nga radio station agad nga mag-program kagation ini nga nag-approach siya sa mayor nga kalsada at ato dito sa waiting shed nakabantay ang duha ka mga kalalakinan nga sa subong wala pamatumod kag teon nga managuha ng iya nga salakyan sa mayor man nga kalsada dito kag ginluthang ini sa makaapat ka bes. So ang igo sang among paglutang ka K5 al sa lawas mismo sang salakyan kag sabahin sang driver seat gid.
1: Ilang kakwan? Ka empty shell.
0: Bali apat ka empty shell ang na-recover dito sa area ka K5 al
1: 9mm pistol. Yes, ang tiniro siya or 9mm nga ginatawag, no? Diri sa kung nagapaliko si Mr. J. Labapies sakay sa iya sa lakyan, ang pagtiro sang gunman sa iya nga kwan sa may driver seat dampi, no?
0: Yes, ka K5 al. Okay. Kaga medyo palis ding ini kay kung sa makita na sa footage, no? Kaangay nagalagas ang gunman ka K5 al. Kaga dito, may isa dito ka, let's say, wala man siya naglusot gida, no? Ang bala, pero kay nalusbot bala ang salakyan ka K5 al kag nag-igo dito sa foam sang driver seat, no? Kung siguro naglusot gito, naigo sa may buli nga part ang victim o kung naigo bala ini si Mr. J. Lavapies. So maswerte na lamang ka K5 al nga wala siya sang ano bala sang igo, no? Kag amon agani pagkatapos sa dosang paglutang nagderecho ang iya siniman nga salakyan dito sa may gutter, no? So dito siya sa gutter kag maswerte na gid lamang man nga wala na siya bala gin padulungan pa sang among gunman. So bali duha ini ha ka K5 al ang ginatudlo gunman na kag amon agani wala siya gin palapitan dito para bala nga finishingon na ang paglutang sa iya kay sunod sa iya to ti kung gin palapitan siya kag gin finishing gin ang paglutang sa iya patay na siya ka K5 al.
1: Amo tong gin palapitan
0: wala na ka K5 al
1: ang nagalutang.
0: Yes, ka K5 al, no? So after sang shooting ati nagpadulong ang duha ni ka mga gunmen sa ila sining motorsiklo. Sa mga gining natabo, ang motorsiklo nakapark sa isa ka Changge, sa tubang bala sang Changge, dira sa may mayor nga kalsada. Tapos ang duha ka individual o kung ining duha ka gunmen, adto dito gapamuyong kuan sa waiting shed. Pero okay. Sunod dito sa mga tawo nga nakakita sa sininga mga persona, ang balilaya, timprano pa lang, alas 4 sang kaagahon, may duha ka lalaki na gidman nga naga parik-parik sa sininga area. So balik-balik siya kay may adto dito wing van nga nakapark. Adto kuno dito una-una sa wing van, sa likod sang wing van naga pungko.
1: Tinaya sunod na sa witness.
0: Sunod sa mga tawo dito ka K5 al nga nakakita. Tapos after sina, dito daso nagbalhin sa may waiting shed. Kagasunod naman kay Mr. Lavapies, una niya nga pagka-encounter siningin sa among mga persona, daw kaangay nag-karang-karang ko, no? Daw nagkakaramaal bala sang approaching siya ka K5 al. So inaangkuhan siya, amo na. Tapos, siguro, halagid ko nung siging bala sa salakyan kung sino ang sakay sang among nga salakyan. Kagtion nga naiturahan nila ang salakyan, dito kag nagbunot ini sang armas lutang ka K5 al, kag amo ang pagpaarak, no, sa salakyan ni Mr. Lavapies. Kag amo na gani, ang resulta, apat ka-igo ang nag-igo, no, sa among lawas ang salakyan sa may driver seat.
1: May report ka na ba ton nga may bala nga lumusot sa salakyan ni Mr. Lavapies?
0: Wala siya naglusot ka K5 al, pero nalusbot gid niya ka K5 al. Ang pertas ang okon ang lawas ang salakyan, no? Kag kung amo na gani kung may naglusot gid man siguro na igo si Mr. Lavapies sa iya siniman nga buli dampi.
1: So kun lawas buot silingon ang body size ang iya nga salakyan is adventure mo.
0: Yes, ka K5 al.
1: So kun windshield ang iya nga gin-sentro buot silingon ang sa may bintana gid posible umigo gid ya sa lawas, no? Kay man kabalo ka K5 road ni ang 9mm throw in throw ini, no? Buot singon lotson niya gid niya. Lotson niya gid niya kapin pa kon mga windshield malang ang imo nga kwan. Amo ni probably nga gingamit nila is 9mm, no? So kon may throw in throw impact ang 9mm pistol, lotson niya gid niya kon dire ka dampi bla kay may driver seat bla.
0: Yes.
1: Inang siling muna daw tabon bla sa iya nga salakyan ng puti.
0: Yes,
1: kaya tent na nila para hindi ka makita sa sulod, yes, no? So kon mga 9mm may nakita ta sa footage, so there is dalom eh, sa lawas lang tanan, no? So may lang gani way magsulod gid sa may driver seat, no? Tanan ang bala KK5 Rodney.
0: Yes, sa KK5 alkagati sa pila to ka mga pahayag gani man no sa mga tawo didto, posibleng kuan ini hambal ta bala dira kuno gintuyo sa lawas mismo sa salakyan kay kung sa glass ini sang salakyan KK5 al mahimo pa nga maka koob no si Mr. Lavapiez. Pero kung sa lawas di may posibilidad nga maglusot kag maigo gid sa tiyan bala nga nagakoob na ini sa amo ni ang lantaw to sang iban man nga mga tawo dito sa lugar ka K5R kag isaman ina sa anggulo nga ginalantaw sa subong sang mga kapulisan. Sige ka K5R ang dugang
1: balikan ta ka no kay gusto kong pamatian gid ang statement ni Police Lieutenant Colonel Humwa Jr. kon ano ang ila sining pananawan sa sining nanambitan nga ambush kag ang may mga report kita nga rabaton nga kay K5 Rodney nga ang time interval sa pag-responde sa aton sining mga kapulisan suno sa information nato nga rabaton do medyo madugay-dugay.
0: Yes, kay K5 may ara sang subong sa kag daw kaangay gani complain gamay ang mga tawo dito kay ngaman kuno nga daw kaangay na late ang mga kapulisan ka K5R sa pag-responde dito sa amuman nga bahin sang barangay Kagay.
1: In fairness man sa aton sining Rojas City PNP ka K5 Rodney, kwaon taman ni karon ang last statement kon nga man medyo na late or madugayan ilang pagresponde.
0: Yes, okay. K5R ang dugang nga detalye may kaang tanan sa sining shooting incident aton nga pagapanubalikan.
1: Okay, balikan tani ang reports ang aton sining K5 reporter kag iban pagin nga mga topic diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amon ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc. Ang yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: gabsoan mo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ito nga DNA is double-stranded? Nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Dok, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no? Sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So, sa kadation gali Sir JP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres.
5: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala Sir JP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
6: Q7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: TTX 500!
5: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatian nun nga cells. Kag ini ang padayon nga nag-divide kag nag-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira gid importanteng utopadji.
4: Utopadji.
5: Kaysa utopadji ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaonon ka sa healthy cells. Correct.
8: I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
4: Of course. Another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga a, nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulan ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
9: When
8: plus
9: the
8: plastic pa mapilas, Sir JP. Oh. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kaya tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag-ulo ko gani ka-encounter sa ning telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka-alaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
8: Daw ano, daw safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
5: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Masayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
10: At sa ula na mga nagbabagang balita, Obispo sa Nueva Vizcaya kinasuhan na kaugnay ng anti-mining protest. Mga may hirap na may longgo posibleng mag-avail ng 50,000 medical assistance sa ilalim na haplos program ng city government. Lokal na pamahalaan ng bayawan sa Negros Oriental kabilang sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping ng DILG. Samantala, tatlong mining isda na iligtas matapos tamaan ng kidlat at ang sinasakyang bangka habang nasa karagatang sakop ng Rojas, Palawan. Bagong hepe ng Cebula Police Station, formal ng nanungkulan. Ang korma sa isang himpilan ng radyo sa Capiz at tinambangan. Isang lalaki palutang-lutang at wala ng buhay ng matagpuan sa ilog sa San Jose de Buenavista. 10 dating taga-suporta ng teroristang grupo nagbalik loob sa gobyerno. Retired hero dog sa PDEA 10 naghihintay ng bagong tahanan. At 3 patay, 5 sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban.
2: YTC Network News. YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Obispo sa Nueva Vizcaya kinasuhan kaugnay ng anti-mining protest. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5, Donna Chavez.
11: Kinasuhan si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw at ilang environmental advocates kaugnay ng pagtutol sa exploration ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Ayon sa ulat, may kinalaman ng kaso sa pagmimina sa mahigit 4,456 hektarya na saklaw ang ilang barangay sa Kasibu. kabilang din sa mga isinama sa reklamo sina Father Christian Dumanging, dating Social Action Director ng Diocese of Bayumbong at kasalukuyang Station Manager ng Radyo Veritas Bayumbong, Florentino Tinong Dinos, at anim pang individual na iniuugnay sa umano'y barikada sa loob ng ancestral domain ng Bugkalot o Ilungot bilang pagtutol sa proyekto. Hindi pinagbigyan ng korte ang hiling na TRO, ngunit itinakda ang pagdinig sa writ of preliminary injunction sa Hunyo 23. Giit ng kampo ng mga respondent, ito umano ay slap case o taktika laban sa mga tumututol sa pagmimina at iginitilang ipagpapatuloy ang laban para sa kalikasan at komunidad. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: ITC Network News. ITC Network News.
10: Samantala, mga mahihirap na mga Ilonggo posibleng mag-avail ng 50,000 medical assistance sa ilalim ng Haplos program ng city government. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Kim Caluyo.
9: Pwedeng mag-avail ang mga indigent na mga Ilonggo ng medical assistance hanggang 50,000 peso sa ilalim ng health assistance sa mga residente, laboratory, ospital nga serbisyo o Haplos program ng Iloilo City Government sa pamamagitan ng Atipan Center sa ilalim ng nasabing programa. Magagamit ito para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, gamot at iba pang medical needs. May 10 mga hospital partners ang lungsod upang mapasiguro ang pagbigay ng tulong medikal sa mga benepisyaryo. Pwedeng mag-apply sa Haplos program sa pamamagitan ng Atipan Center. Magpasa lamang ng mga dokumento katulad ng ID at iba pa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At lokal na pamahalaan ng Bayawan sa Negros Oriental kabilang sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping ng DILG. Ang kampiyon, nabalitang yan, hatid ka K5 Dondi Glodove.
12: Buong pagmamalaking inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang isa namang karangalan matapos opisyal na maisama ang lungsod sa mga nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping na iginawad ng Department of the Interior and Local Government. Alinsunod sa opisyal na list para sa Negros Island Region na inilabas kamakailan lang, isa ang lungsod ng Bayawan sa mga lungsod na nakatupad sa makatwiran at striktong pamantayan sa pananalapi ng gobyerno. Ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na ang lokal na pamahalaan ay matagumpay na sumunod sa mga aspeto ng mabuting pamamahala. Kabilang dito ang transparency, accountability at tamang pagsunod sa full disclosure policy. Kasama rin dito ang pagsunod sa mga alituntunin ng accounting at auditing upang masiguro na ang pondo ng mamamayan ay nagagamit ng wasto at napupunta sa mga kapakipakinabang na proyekto. Malaki ang naging papel ng nagkakaisang pagsisikap ng City Treasurer's Office at City Accountant Office at City Budget Office upang makamit ang nasabing parangal. Para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: ITC Network News.
13: ITC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tatlong mga isda na iligtas matapos tamaan ng kidlat ang sinasakyang bangka habang nasa karagatang sakop ng Rojas, Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
14: Nailigtas ng mga rescuer ang tatlong manging isda matapos tamaan ng kidlat ang sinasakyang bangka sa Barangay Tumarbong, Bayan ng Rojas, Palawan kahapon Hunyo 21. Ayon sa mga otoridad, nasa gitna ng pangingisda ang grupo nang biglang tamaan ng kidlat ang kanilang bangka pasado alas 6 ng umaga. Dahil sa lakas ng impact, nahulog sa dagat ang dalawa sa mga sakay nito habang nagtamo naman ang pinsala ang isa pa. Natuntun at nasagip ang tatlong mangingisda sa tulong ng Bantay Dagat Rojas, ngunit isa sa kanila nagtamo ng sugat sa mukha matapos na maapektuhan ng kuryenteng dulot ng kidlat. Kinilala itong si Rafi na residente ng Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Matapos ang insidente, agad naman na isinailalim sa medikal na pagsusuri at gamutan ng mga sugat ang manging isda habang ligtas namang nakauwi ang kanyang dalawang kasama. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: IDC Network News.
13: IDC Network News.
10: Samantala, bagong hepe ng Sibulang Police Station, formal nang nanungkulan. Kampiyon, ha? Balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
15: Formal nang umupo si Police Captain Mary Jane Gutierrez bilang bagong officer in charge ng Sibulan Municipal Police Station sa ganap na turnover and assumption of Officer Ramon noong nakarang araw. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Negros Central Police Provincial Office at dinaluhan ni Mayor Jose Abiera sa station ground sa barangay Poblacion. Formal na ibinalik ni Police Major Fortunato Villaforte ang pamunuan kay Police Captain Gutierrez matapos itong ma-relieve dahil sa one-strike policy ng PNP. Nagpahayag naman ng pasalamat ang lokal na pulisya kay Police Major Villaforte kasabay ng mainit na pagtanggap sa bagong hepe sa kanyang bagong responsibilidad. Ang paglipat na ito ay isang patuloy na dedikasyon ng pulisya sa pagpapatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Sibulan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: IDC Network News.
13: IDC Network News.
10: Gayun din ang korma sa isang himpila ng radyo sa Capiz, tinambangan. Balitang hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
16: Maswerteng nakaligtas sa pananambang ang anchorman ng isang himpila ng radyo sa lungsod ng Rojas pasado 5 kaninang umaga. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mr. J. Lavapies, station manager at anchorman ng Baspog Radio, patawid na sa National Highway sa barangay Cagay nitong lungsod ang kanyang sasakyan nang bigla na lang tinambangan ng dalawang sospek at pinagbabaril ang kanyang sasakyan. Maswerte namang hindi natamaan si Lavapies sa loob ng sasakyan. Samantala, mabilis na tumakas sa mga sospek sakay sa motorsiklo. Naniniwalang biktima na may kinalaman sa kanyang trabaho bilang mamahayag ang nangyaring pagtangka sa kanyang buhay. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng motoridad upang matukoy ang mga sospek at iba pang may kinalaman sa insidente. Samantala, kagad naman na kinundina ng Presidential Task Force on Media Security ang nangyaring pananambang kay Lavapies. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News.
13: IDC Network News.
10: Gayun din isang lalaki palutang-lutang at wala ng buhay ng matagpuan sa ilog sa San Jose de Buenavista. Detalye ng balita, hatid ka K5 Eileen Magbanwa.
17: Wala ng buhay ng matagpuang nakapalutang-lutang sa ilog ang isang lalaki dakong alas 8:40 ng umaga Hunyo 21 sa Barangay Durog, San Jose de Buenavista, Antique. Kinilala ang biktima kay Yupanyo Remeyo, 46 anyos, walang asawa at temporaryong naninirahan sa Barangay Concepcion, Bilison, Antique. Sa eksklusibong panayaman ng K5 News FM sa nakababatang kapatid ng biktima na si Cornelio Remeyo, huli niyang nakapiling ang kanyang nakatatandang kapatid 5 ng hapon noong Hunyo 19, subalit umalis ito para bumili ng sigarilyo hanggang sa hindi nakabalik ng kanilang kubo. Ayon pa kay Cornelio, base sa kanyang paghahanap at pagtatanong, dumaan pa ang biktima sa sityo Baybay para mag-inom at huling namataan 8 ng gabi habang naglalakad pa uwi. Hindi naman naniniwala si Cornelio na nalunod lang ang kanyang kapatid, lalo pat sa matagal nilang paninirahan sa lugar na memorya na nito ang pagtawid sa ilog kung saan namataan na wala ng buhay ang biktima. Dagdag pa niya na mabait ang kanyang kapatid at wala naging kalaban at wala ring komplikasyon sa kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa natagpuang bangkay. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: IDC Network News.
13: IDC Network News.
10: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 10 dating taga-suporta ng teroristang grupo nagbalik loob sa gobyerno. Detalye ng balita, hatid naman ni K5, Leonard Veray.
18: 10 individual na dating sumusuporta sa mga grupong may kaugnayan sa terorismo ang nagbalik loob sa pamahalaan sa isinagawang Local Peace Engagement Initiative sa Aklan Police Provincial Office. Voluntaryo silang lumagda ng affidavit bilang pagtalikod sa kanilang dating ugnayan at suporta sa mga grupong itinuturing matinding na banta sa seguridad ng bansa bilang bahagi ng reintegration program ng gobyerno. Tumanggap ang mga nagbalik loob ng food assistance mula sa DSWD at PSWD Awaklane. Ayon sa mga otoridad, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang kapayapaan at hikayatin ang mas maraming individual na talikuran ang anumang kaugnayan sa armadong kilusan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: Samantala, retired hero dog sa Pidea 10 naghihintay ng kanilang bagong tahanan. Ang kampyon. Nabalitang yan, pati naman ni K5K Buscaino.
19: Naghihintay ng bagong tahanan ang siyam na retired hero dogs ng Pidea 10. Binubuo ito ng limang Belgian Malinois, tatlong Jack Russell Terriers at isang Labrador na may average na edad na 12 taon. Highly trained ang mga asong ito na ilang taon nang katuwang sa anti-illegal drug operations nationwide. Bahagi sila ng inspection sa jail facilities, search and seizure missions, interdiction activities at checkpoint operations sa airports, pantalan at transport terminals. Tapat na katuwang ng PDEA ang mga retired canine kontra droga. Kilala sila sa kanilang katapangan, disiplina at dedikasyon sa pagliligtas ng buhay at matagumpay na operasyon. Hindi ideal ang PDEA Canine Unit Facility bilang long-term environment para sa tumatandang mga aso. Kaya't ninanais ng PDEA na mabigyan sila ng stress-free na tahanan. Bukas na ang adoption para sa mga aging working dogs ng PDEA sa mga pamilyang may kakayahang magbigay ng sapat na pag-aalaga, atensyon at pagmamahal.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: At tatlo patay, 5 sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Carol Medino.
21: Nabulabog ang mga estudyante at mga guro ng San Jose National High School sa Tacloban City dahil sa nangyaring pamamarila sa loob mismo ng classroom. Banda alas 9 kaninang umaga, Hunyo 22. Ayon sa initial na datos mula sa PNP, 3 ang kumpirmadong patay habang 5 ang sugatan. Ngunit patuloy pang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Isa sa mga suspect ang naaresto na ng mga otoridad kung saan napag-alaman na isa itong grade 9 student sa nasabing paaralan at nasa 15 taong gulang. Samantala, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pamamarila matapos itong makatakas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nasa ilalim ngayon ang matinding init ng panahon ang Spain na matapos maranasan ang first official heat wave ngayong taon kung saan umabot sa humigit kumulang 40 degrees Celsius ang temperatura sa Madrid. Ayon sa report, maraming turista at lokal na residente ang nahirapang maadapt ang sobrang init lalo na sa mga matataong lugar. Ayon sa Spanish Weather Agency, 13 sa 14 na rehiyon sa Spain ang nasa orange heat alert, habang ang Basque Country ay nakakaranas ng red alert, pinakamataas na babala dahil sa matinding init. Inaasahang magpapatuloy naman ang heat wave hanggang sa araw ng Huwebes. Nagbabala naman ang autoridad sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda at mga vulnerable na grupo at sa pagtaas ng panganib ng wildfire.
2: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Candos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. 18 minutos na nakaligat sa tak ng alas 12. Ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Balikantang report sang aton sining K5 reporter sa sining mga tinion kay aton initagaan sang kabuhi ang investigasyon sang aton sining mga kapulisan. Ano ang naging statement? Una, sang aton sining provincial director sang Philippine National Police upod sa kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Homwa Jr. matapos kinagpadulong dito mga ka K5 sa scene of incident angos ini sa pagambang sa kay Mr. J. Labapies, no? Kaga dugang pagigkaron nga mga police report ang aton tagan pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad. Standby mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yaring report dugang ni ka K5 Rodney Dolitin or Rodney Dalanon sa aton sining mga ka K5 balikanta. Ka K5 RD, with your report, please come in.
2: Yes, ka K5 Alano. So, sa dugang diri, ginapahayag diri ni Police Lieutenant Ricardo Homwa Jr. nga nakiga-coordinate na sila sa tanan ng mga police station na, particular dito sa Maya Municipal Police Station ka K5 Ala. Kaya tungod dito, nagpadulong ang among mga suspechado matapos nakomiter ang okon matapos ang nagluntad man na nga insidente ka K5 Ala. Kagaman gani no sa liwat duha ka mga kalalakinan na sakay sang ginapayag enduro nga
0: wala motors, lockout road
2: wala ka K5
0: isa lang sa nga motor
2: isa lang ka motorsiklo. So bali ang motorsiklo ginapayag dito sang mga residente nga enduro kuno siya nga kulay itom kag tuma na kadaan, no? So, amo ni ang itsura sang motor ka K5L. Kaga, amo na gani, kasunod sa to, at igin patigayon man ang checkpoint sa mga kapulisan na para bala nga madasig, nga matumod, kag madakpan ni ang amo man nga mga suspechado ka K5L. So, yari bala ang kabahin sa nangin pahayag man na ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Homwa Jr., ang acting provincial director sang Capiz Police Provincial Office sang aton ini nga na-interview.
3: Sir, no? Kang tanan sa sining insidente nga nagluntad diri sa May Barangay Cagay, Rojas City. Sir, ano ang gidalantaw ninyo nga anggulo, ang motibo bala sang sining paglutang sa sining isa ka radio anchor man diri sa May probinsya?
4: Sir, good morning sa pagpalamati sa inyong mga stations. Sawari kita diri sa Barangay Cagay sa scene of the crime sa natapos na shooting incident sa atong biktima si J. Labapies, no? Isa ka anchor man ini sa Basque Radio. As of now, sir, under investigation pang tanan, nalantaw natin base work-related ini na nungkod sa iyang trabaho being a media personality. Kaga as of now, sir, ang atong biktima ginatotos sa police stations pinakatakan sa interview kaga investigation sa atong hitik sa Rojas City Police Stations. So, at present, sir, ginalantaw natin ang area niya ang atong Cinnamon Crime Corporation ang soko natin kaga atong mga investigador ang aramat natin na nag-interview sa mga witnesses, no, kag mga aton mga CCTV footage, sir.
3: Sa sabang, sir, ano ang dugang ginaubra sa mga katapo sa kapulisan? Agad bala madasig, matumod, kagbadakpan ang ining mga nagpalagyo ng mga gunman?
4: Yes, sir. Oh, sa pag-report kayo na sa aton man media, sa alasays 5 kagad nag-conduct na aton na province sa checkpoint sa mga line-line na police stations. Kaya subuman na aton mga investigators araman subong sa pag-investiga sa possible witnesses. nagsubong ng biktima, sir, ara subong sa police stations para sa nagadugang impormasyon tungkol sa insidente nga ni sir sa shooting.
3: Hmm. Regarding naman, sir, sa mga pumuluyo din rin ginapahayagan, no, naka-witness sa sining shooting incident, ano ang paalinton sa Capiz Police Provincial Office?
4: Kinasulisit natin, sir, ang operasyon sa mga pumuluyo na nakasaksi din sa sining incidente na mabuligan, masulubarin rin nga kaso pag ma-identify natin ang mga posibleng nga masos. Siya, sir, ang sining nga incidente. Sir, sa ako na suspect, no? Base sa isang bala niya, no? Hindi naman siya fatal, gitman, no? Ara lang sa sadalo. Whether or not napamahog, hindi ko may intention na i-liquidity siya. Ano pa natin, sir, nga pag-investigar?
3: Nabatian ka K5AL ang kabahin sang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr., ang acting provincial director sang Capiz Police Provincial Office. No, so ang iya diring ginapangayo sa subong sa mga residente is cooperation kag coordination, no, para nga makahatag bala sang impormasyon man sa ila kag makahatag man sang lead, no, para nga ti madasig bala nga madakpan na ang iniman nga mga suspetsyado.
0: Wala sila sang initial nga investigation kung diin ang padulong sining suspect ka K5 Rodney.
3: Sa ilang nga initial nga investigation nagagwa didto ka K5 AL nga ang mga suspect padulong sa may banwa sang Ibisan kay amo to ang rota bala nga ginasubay. So after sang shooting incident, no, nagsakay ini ang duha ka mga individual sa motorsiklo kag ang motorsiklo padulong sa among nga banwa.
0: I do believe nga na-capture ini sa CCTV ang plate number man kun may ara sa ginasakyan sa duha ka mga suspetsyado.
3: Sa subong ka K5AL, gina-consolidate sa mismo mga kapulisan ang mga CCTV footages kagaina sa ato lang ito nakuha sa may barangay, no, ang CCTV lang mismo, kung ang CCTV footage lang mismo sang kwan sa may waiting shed, no. Mm-hmm. So wala pa dito ma-review ang sa pihak man nga bahin. So for sure base kag na-capture na gid man ini, pero base hindi na sang sa barangay kagay nga CCTV kag base sa iba naman nga mga kabarangayan ka K5AL, kay kung dito lang gid man nagpadulong sa may Ibisan, no, ang ila sining rota ati may ara na mga CCTV sa mga karsadahon, so sigurado ma-capture gid pati ang plate number sang motorsiklo nga ginasakyan sang sinimana nga mga suspetsyado.
0: Okay. Sige, ang sigurong dugang development sini bantayan lang nila diri ka K5 Rodney, no, sa aton sining programa gapon.
3: Yes, sa K5 AL, no, so bali bantayan na lang ang dugang nga detalye may kaangtanan sa sinimana nga shooting incident. Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. Kag suno kagina kay Police Lieutenant Colonel Humwad nga initially ini ang initial investigation mga ka K5 sang aton sining mga kapulisan nga probably related or work related ang initial nilang investigation para sining pagtambang sa kay Mr. J. Labapies. Kung related gin man mga ka K5 sa diin ini nga porsyon sang iya sini nga trabaho, so inaya according sa aton mga kapulisan, ha, inaya suno sa mga pulis nga nag investigar, pero mga ka K5 sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga viewers, sa aton mga tagpalamati, wala ta diya ginaunahan ang aton sini nga mga kapulisan. Hulaton tagid ang ila sini nga thorough investigation kung ano nga mga anggulo ang ila sini nga ginalantaw, and most probably magapatawag ini sa nga press briefing o kon press con ang Rojas City PNP angot sini nga hitabo mga ka K5 kag kon ano kag kon sino ang mga identity sining mga suspetsado. Kag kon bala mayara na sang background ang aton sini makapulisan, with regard sa personality sining mga suspect. Okay. Magluwas sina mga ka-K5 gilayon man nga nagpagwa sang iya sining letter ang alkalde sang syudad si Mayor Ronnie Dadibas. Allow me sa pagbasa sang iya sining statement para sa aton sining mga ka-K5. Bangod sining pagkondinar para ini sa mga pumuluyo kag siyempre mga kapareho man aton nga mga yara sa industriya sa pagwaragwag. Ang sulat ni Mayor Ronnie Dadibas, Republic of the Philippines, City of Rojas, Province of Capiz, Office of the City Mayor, Statement of Condemnation. We strongly condemn the assassination attempt and threats to the life and safety of Jay Labapies, known as Papang Jay, as well as all acts of intimidation, harassment, and violence directed against journalists and media practitioners. Such responsible acts are not only attacks against individuals, but also constitute a direct assault on the fundamental freedoms of speech, expression, and the press rights that are essential pillars of democratic society. Journalists play a vital role in informing the public, promoting transparency, and holding institutions accountable. Any attempt to silence them through violence, threats, or fear undermines the public's rights to information and weakens the democratic process. We are directing Rojas City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. to conduct a swift, impartial, and thorough investigation to identify the perpetrators to this contemptuous act and ensure they are held accountable. Furthermore, we call upon all concerned authorities to provide the necessary protection to journalists who continue to perform their duties despite the risk they face. We stand in solidarity with Jay Labapies and all members of all the media community in defending press freedom and upholding the constitutional rights of every citizen to freely express opinions and seek the truth without fear and reprisal. Signed, Ronnie T. Dadibas, City Mayor. Amuni ang pre-statement o con-statement of condemnation ni Mayor Ronnie Dadibas, mga ka-K5. Now, balikanta ini diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton nga programa, 11 Mbps program, kag-iban pagid nga mga report pagkaligad sa importante nga mga commercial.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall, nag-indi manami, ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. nabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsyag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DGX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Nagadamo na ang nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
6: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alter
1: Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
0: Well, balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program.
23: 11 Mbps.
0: 37 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 mga ka K5. Balik diri sa aton sining programa. Mahatag lang ko gamay naton nga pila ka mga pananawan sining statement ni Mayor Ronnie Dadibas, una nga tiging kundinarya ining kahimuan nga pag tambang kagina sa kay Mr. J. Labapyes. Para sa mga katapo sang media nga mismo kita no hindi man ta gusto matabo ini sa mga katapo sang media kay kun may mga tawo man nga gusto kadaga pangita sang hustisya may ara kita sang authorities may ara kita sang lugar nga nagakadapat nga ipahamtang naton ang inyo sini nga mga agrabyo para sa mga katapo sang media. Pero ako ay mga K5 nagapati ko nga makatapo sang media. Ang kamaturan malang di ang ginahambal naton, no? Kita diri kung ano man yang nakikita naton kay manti nagaserbi kita bilang tulay, nagaserbi kita bilang kung ano man ang aton nakikita dira nga gina hindi man sila nga perfect gid ang makatapo sang media, no? Why man ko nagasiling nga naga pabanal kita di sa makatapos ang media, nga banal nagi kita, nga daw kita nagi ang insakto, pero ang aton sinigina istorya dire, kagina topic ko, may basis mga ka-K5, no? May ara sa mga basis, may balasihan, may kamatuuran, kung mangin responsable lang kita, nga mangin, nga mga mamahayag mga ka-K5. Amuna yung akon nga punto. Now, suno pag i-direct kay Mayor Ronnie Dadibas, agimanduan niya ang Chief of Police sa Rojas City PNP to conduct a thorough investigation, patas ng investigasyon kag lagson ang mga perpetrator kag kon mahimo makasuhan, kasuhan mga ka-K5, no? In order to protect man sa freedom of speech para sa makatapo sang media. Well, ang aton sinipanugyan, ulatunta, ang dugang nga investigasyon sang aton sininga mga kapulisan. Itugyan ta sa kamot sang aton sininga mga kapulisan and we will stick to the investigation sang aton sininga mga kapulisan kung ano ang matutuod ri nga hitabo. Kung ano man resulta, yara na ya sa aton makatapo sang kapulisan mga ka-K5. Okay, this time, kwaunta iban pagid nga mga police report sang aton sining K5 reporter. This time mga ka-K5, updan kita ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa pila ka mga report ining update sa ginpatigayon nga drug by bus operation dra sa may banwa sang Pontevedra kag ining nakita nga hindi naman ni fetos, no? Bata na ni kag develop na nga ginhaboy sa isa ka banwa diri sa may Segundo Distrito. Standby.
23: K5 News FM live report.
0: Okay? Kuwanta na ang detalye sa report ni ka K5 Myla para sa sining mga tinuon. Ka K5 Myla, with your report please come in.
24: Naglabot sa 170,000 pesos nga balor sa ilegal nga droga ang nakumpiskar sa kapulisan sa gintasang by bus operation na last 9:20 kagabi, Hunyo 21, sa Barangay Agdalipi, Pontevedra, Capiz. Ginkilala diri ang nadakpan kay alias Vincent, 28 anyos, isa ka laborer kag residente sa Barangay Takas sa nasambit man nga panwa. Nakuha sa paghinakop sini ang anom tanan ka sa shay sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang 25 gramos 800 pesos nga buy back money. Sandig

0: ginbilin man nga kaangay lang, no, isa ka sapat, ang isa ka bag-ubunag nga lapsag nga lalaki. Sang wala pa matumod nga ginikanan man sa Barangay Agtatakay Norte, Banwasang, Sapian, subong nga adlaw sang Lunes. Tanding sa initial nga impormasyon, ginapayagan na kitaan ini sa isa ka pumuluyo nga nakahigda or ginbilin dito si dalom sa puno sang kahoy ang among nga lapsag kag dito Manila na hibaluan nga wala gid ni, no, sang bisan anuman nga suksok or panapot dabi ang among lapsag kag naka ano pa miara pa ni siya sang pusod, wala pa ni na gunting,
1: wala pa nautod
0: wala pa ni karon niya nagapati man, no, or nagapati man yung mga pahayag sang pila ka mga opisyal sa mga barangay nga hindi ini nagikan sa ilang lugar ang among lapsag bangod base man sa ila sining monitoring. Wala sa mga babayi o kung mga nagkabusong tabi nga manug-anak sa karon sa ila sininga nga barangay nga sa karon nagpakigangot tani sila sa Sapian Municipal Police Station agod nga padalman kag ibaloon kung sinugit ang ginikanan na nga responsable sa pagbilin sa sining lapsag nga lalaki kaki 5 alan.
1: Lalaki?
0: Yes, kaki 5 alan lalaki ni nga lapsag.
1: Okay, ginbilin lang buot silingon nga ginbilin lang niya sa ila sining lugar. Paano ni nadiparahan man? Paano nakita ni? May witness nga nakakita.
0: Yes, isa ka pumuloyo nga naglakat kag didto ni nadiparahan nga mayara ni sang lapsag nga naghigda sa puno sang kahoy sa dalom kag ipabalan. Maswerte lang man nga wala niya gintandog sang sapat o kung ido gabi nga nag-aagi dito ya sa area. Kag amo to, no, madasig man ni nagpangayo sa bulig sa mga
1: but silingon ka K5 may but silingon bag-ubon agi niya, no, kag ginhaboy lang da sa dalom kahoy.
0: Yes, K5 alan amo na ang ginapahayag, no, sa initial nila nga investigasyon kay syempre wala pa to nakuha ang wala pa nautod ang pusod. Kag ano gid ya plano gid ya nga ibilin dito nga area ang among lapsag. Kag amo lang to pasalamat lang sa mga tawo dito ya sa lugar nga wala gito na diparahan sang sapat o kon mga ido dabi nga naglabay, no, dito sa area kasi pabal.
1: Why gid na konsensyang Iloy ba? May panawagan ta dabing Iloy, o balik ka tong lapsag mong bata mo nga hinaboy mo sa dalom kahoy, o pagbag-ubon ag exam mo lang matyag mo ya sa lapsag daw. Do sapat lang. Huwag yun na konsensyahang Iloy sine.
0: Amo gani kakipay balan nga ti panawagan kagina investigahan karon, no, konsino sa mga kaiping, no, nga barangay ang posible nga may mga babayi dabi or mga nagabusong dito nga manugbata kag nagapakigangot naman sila sa DSWD, no, angot man sa sitwasyon sa sining lapsag sa karon gindala man ni sa ospital agud dapatan ni kag i-checkyar kon kamusta ang sitwasyon, no, sa sining lapsag nga lalaki.
1: Ding ka nga barangay ni kaki 5 Mayla
0: sa Barangay Agtatakay Norte ni siya kaki 5 alan
1: Agtatakay Norte. Subong ano ang development sini sa diin ini subong ang ninibitan nga kuan nga lapsag.
0: Ginapadangat manino sa ospital, sa isa diri ka ospital agud hatagan sa nagakaigo nga pagtatap pikipabalan kag antes mani idalaon sa DSWD, no, para man sa nagakaigo mani nga sitwasyon sa sining bata kag padayon ni ang investigasyon man sa kapulisan sa bulik man sang barangay opisyal sa Barangay Agtatakay Norte sa Sapian agod nga may baluan kung sino ang posible, no, or mga ginikanan nga responsable sa siniyang natabo.
1: Okay.
0: Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Madamo nga salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes, no, sa imo sining report. Huwag diyan nakonsensya ang ginikanan sini. Huwag kagid na looy, no, nga matapos mo ginbunag ning bata, daw kapareho lang sa isa ka totoy, isa ka sapat nga iniksamo lang sa puno sang kahoy ba, no? Ginpanamitan nyo na ubrang bata na, tapos ang ara na, kabalo ka mo maka K5,

0: that is gift from God, no? Regalo ina sang kaitaasan ang pagtuga sina tapos karon iksanyo lang dayas dalom kahoy. Ti dapat ang Iloy nga irresponsible nga Iloy ginapanawagan ta ka, ha? Kung sino man nakakilala sini nga gin iksabalikan mo ni dapat konsensyahon ka. Laki pang bata, kakyut pa sang bata, sang lapsag nga hinaboy mo da sa dalom kahoy. Oh, dapat imo iniya sang hatagan sang imong pagtatap, pagpalangga. Hindi na ton mapulong basi sa ulihi mo pa ni makabatak sa imo sininga kung ano man ang rason. No? Kung ano man niya ang rason sa imo sininga paghaboy sa imo bata matapos mo ni ginbunag, kapigaduhon man da, hindi ka man gusto mangin responsable nga Iloy o kung tamaran kayo sa imo responsibilidad bilang Iloy kag hindi ka pa ready mangin nanay ka o kung mangin mama, tanigin pa adapt mo na lang na o hinatag mo da sa imo nga mga parente sa imo ginikanan, sa utod mo para lang matatap ining bata. Ang mga kabataan di niya pareho sang sapat lang matapos niya ibunag by anyo lang da dayon. Kabay pa mga ka-K5 konsensyahon ang Iloy. Balika tong bata mo ay. Panamit na, meet ka mo bra bata tapos yaboy nyo lang. Paturong-turong obra bata. Kung ara na haboy-haboy lang dayon. Nambalan mo ang partner mo nga hindi pa ipapuswitch load. Hingga pagwaala nga. Hindi pa ko gusto mangin nanay. Shout out mayong Udto Sir Alan nagapamati kami di sa Tambak, Kulasi. From Lisa Barrientos. From LC Acuña, watching from Kapagaw, Panitan, Capiz. Thank you and God bless you. Thank you. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong Udto K5 Alan. From Joel Daliva, mayong Udto K5 Alan, watching live from Poblacion Ilawod, Panitan, Capiz. Okay. From Bibi Patricio, mayong Udto. Mary Jane Ocampo, mayong Udto mga ka-K5. Rafwin Bigkas, mayong Udto sir. Okay, mayong Udto man. From Den Tibor Hirosa, mayong Udto ka K5. Jana Amville Siloso, tanigin hatag niya na lang gani man. From Greg Steven Bao, kasi manwa kon tani tayo na lang kakaon mga animal. Good afternoon Sir Alan, nagatutok kami di sa Barangay Kulasi, Sitio Almalvis Village. From Ria Umbas, Kalinaw. From Nika Christine Diseo, good noon Sir Alan, watching live from Tuburan, Maayon. From Diana Amville Siloso, nagapamati kami di sa Amon, Kaliadlawan, K5 Alan. Leo Billones, nagapamati ka nagatutok man, madamo gid nga salamat. Earl Catalan is watching. Wa na kita oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Wa na ta tempo ang dugang nga mga balita. Aga dugang nga mga topiko. Bantayin nyo gyapon sa pila ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Itong oras, dari sa 11 Mbps program, ini ang inyo alaga ng inyo anchorman, ka K5 Alan Catalan. Para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa radyo. K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabukat, so makatulong na ito sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ito siyempre ang D3 Bio, may kuna siya Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imong blood-brain barrier, ti ga-energize imong brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imong brain health, kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3 Bio. So, lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 Bio.
4: D3 Bio ka na try. Lang. Try mo na lang.
5: And then, aripagid, dugang. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut
4: wala.
5: Oil.
4: Wala.
5: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
4: probiotics.
5: Probiotics. Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin.
4: Serotonin.
5: So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 Bio.
4: Wow, no?
5: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga-problema, paimna na D3 Bio.
4: Pero may lang alas sa sulok sang balay, o yung cellphone, paimna D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
6: Nami yes. Ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
2: D3 Bio.
6: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sang BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
2: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
4: Ang paborito ko kag yung D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka, nga kumpiyansa ka, nga hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
5: Dasi ka masurvive.
4: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Mm. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. Mm. You have your own private army sa imo lawas because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
5: Amo nang nakanami, sir boy, kag para sa ako nami gid ang D3 Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, it's your nerves. Mm. Ang insulator sina made from good fats na siya.
4: Correct.
5: Mm-hmm. So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan.
4: Mm-hmm.
5: Kung naka D3 Bio ka.
4: D3 Bio ka.
5: So try nyo. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
4: Correct.
5: May ringworm ka.
8: Sa mga katol-katol.
5: May katol-katol ka. Mm-hmm. May punggod ka. Mm-hmm. Pwede gid sir boy. So don't forget upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
14: Saan naginom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naginom.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Darin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
20: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
20: Clinica DioFresh.
8: Available now.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
21: Ako, ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
21: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
22: ikapsula mo.
21: Extend.
22: Extend. The Superman for Men.
21: Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
22: at stamina.
21: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb.
22: Stimulates libido
21: and treats sexual dysfunction.
23: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
21: Extend. Superman for Men.
23: Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parti sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
22: DTX 500.
25: Mapakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
28: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
30: Ah, halin pa siyang nalimtan ko na.
29: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
30: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
29: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
31: NK313 VIP
29: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga sinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
31: NK

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: E3Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for biotics.
2: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masami ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ina tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
7: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
12: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Digasin.
2: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. E3Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: You're listening to 100.9 K5 News FM.
17: Hey darling, a time check 1:15.
18: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka? Ipautuwas na ka?

0: Magandang hapon ho ng Monday. Ka-K5 June 22 na tayo sa taong 2026. So you're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya San Carlos. This is K5 News FM Rojas 100.9 sa inyong mga radio. Live man kita ha, sa aton sininga sister station sa Pilar. That's 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live man kita, of course, sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas on Facebook. Again, kung naga-Facebook, kamudira mga langga, paki-like at paki-follow sa aton sininga page, K5 News FM Rojas. Ang programa ngayon ni ginadulong sa aton sang kaaluan sang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang klinika ni Doc Ramil Uy. Sa Rojas City na hamtang ha, sa Makili Street at tabok sang PLDT building. Mamambala man kamo damo man di clinic sa Rojas, Miss A nga man makadtugid kami da sa klinika ay hindi kamo ya gusto sang libre nga check-up. Hindi kamo gusto sang libre nga konsulta. Kadto kamo dira sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kay libre dira ang check-up o kon konsultasyon. Ara dira ang aton siring health consultant, kag aton siring alternative medicine doctor, Doc Meldy Cadena. Tinagadto kami dira Miss A sa badot isarado man kay wala gapamat. Eh, kay Miss A ko si Yon. Hindi ka niya magkato dira kung Sabado, kay Sarado. Kato dira Domingo, tubto Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang klinika para sa masa. Siyempre makabakal man ka mo dira sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Mga sikat-sikat nga produkto. Tungod sa damo nga mga benepisyo nga mahatag sa aton sininga lawas. Kapareho na lamang sang DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, the alkaline of vitamin C. Ang Clinica D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. And syempre ang aton sininga ginapabugal nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Kanami turn!
0: Kamusta hon tabi ang mga lagay sang aton sininga mga palangga? Mustang lagay as Leo John Billiones, Lunes nga adlaw. Anong mga ganap sa buhay-buhay? Maingapon sa kay Sir Ivan Shudad and mga taga HRMO, no? Dira sa aton sining nga provincial capital. Attorney Luvim, shout out. Natamyan mo naton, no, si John Mart Biliano. Maingapon dira sa Barangay Bato sa family Biliano, Apuang, Bernas Caldea Gonzales, Sebrero. My Melnora Avelino, hello. Sherry Ann Espadero Kiachon. Bong aton siningalangga nga makaulumon. Bahol, bahol. Buli. Hindi pwede ba likawang lang, Miss A? Masa sexy ah, si Sherry Ann. Ma'am Vina Villarreal. Isa pagit ka makaulumol naton nga solid ka K5. Maayong hapon, makaulumol, malumok-lumok. Maayong hapon man kay bali Ma'am Elnora Avelino, ba guwapa-guwapa, akong paborito, gaba na agid. Nagpapula-pula, ikaw balas ang lips, ma'am. Para madiparahan mo, gid ko. Saka ginanaka nude lipstick lang ko, hambala ko. Hindi ba si Ma'am Bas, Ma'am Elnora, hindi ko subong guwapa. Dapat puwa-puwa, gid ang bibig. Thank you, Ma'am Elnora. Ma'am Rosemary Dapiton, maayong hapon. 21, no? So, syempre, hindi kompleto ang aton siling palatuntunan kung hindi kita, no, makapamati sa istorya.
2: Istorya.
0: Mga kasaysayan sa patag sang paghigugma. Istorya sang kanamit, istorya sang kasakit. Pabati Andri sa aton sininga programa. Inyo sininga mga hugot, agutgot, mga hibubunot, mga tinuntun.
2: Ito!
0: Sa inyo sininga love life. May arap man kamutira isang story that you'd like to share kung gusto ninyo mahatagan kabuhi, no? Sa aton sininga palatuntunan, no? Feel free nga mag-message sa aton sininga page. Itago lang nato dahil ang imo nga pangalan. I-hide dato ng imo sininga true identity para hindi ka mahuya mag-share sang imo sininga story. Isa na naman, ano, ang nagpalabot sang iya sining istorya sa aton. Bumble ni Darling Sherry, ano, nagniwang na gani, ma'am kay na mag-o, wow. Hindi ka na pwede magniwang, kaya mo na balaga ang tatak, mugang balikawang mga ina. Ang mabilog-bilog, na daw ano gani, kuno to daw kwansang kandi. Pwede madula, ha, Darling Sherry Ann. Hello, maing hapon kay Ma'am Nariza Bautista. Kagang ang mga palangga natin dira sa Barangay Barra, no? Particularly dira sa Punta Barra. Maayong hapon. Dami ganina, Ma'am, always pretty and always clean. Thank you, Gidya, Ma'am Elnora. And ikaw man, ha? Stay pretty, Ma'am Elnora Avellino. Raya Ombas, Kalinaw Balbona, good afternoon. Nagapamati kami di sa Kulasi, sa Sitio Almalbes Village. Manyaga kita, Ma'am Miss A. Amonsudan, insalada nga lang ka kagpinirito nga uga. Managliga, guna na lang ginhambal nga daw ga-crave ako sang insalada. Agin pa, tubi-tubi mo naman ang akon, di nga kwan, baba. Ay, nagpinirito mga kami nga uga sang Friday. Nakibot ko nga ano ni nagapanalupsop ang baho sang hindi pa sang baho, hamot na lang ang hamot sang tabagak noodles kag itlog sang Friday tigali on nagluto man ang aton sininga new steam kay nagka-crave gid sila kay man di balan at mutong nagbaha-baha balan. Amuna pala sila per me, no? Basta ganun nag-aulan-ulan, ga-crave sila sang amuna. Pero manamit gadyan, no? Basta malamig ang huyop sang hangin, no? Namit gadyan mag... Ganamit ang sabor sang noodles, ganamit ang sabor sang tabaga, kunuga, no? Kada na ganamit ang sabor sang scrambled nga itlog. Ang iban siguro, why ginagluto? Iba lang nga klase sang itlog ang ginakuan. O kung iba man nga uga.
2: Tinunto ito.
0: Panyaga, tamam tilapia akong sudan. Kanamitern.
2: Kanamitern!
0: Shoutout sa kay Baby Ashley sa Baroa Building. Upod kay tita mommy niya. Shoutout to Ashley! Ako langga-langga. No? Pag sa iya sininga tito mommy. O karoon na lang kita mabasa ha kay naglapaw kita sa aton sininga oras. Makomersyal ko, no? 5 minutes before 1:30 dapat, no? So, ang aton sininga drama, kasaysayan mga ka-K5 ni Nexus. Ang aton gintiguluhan, problema sang bana, kinasubo siya mag-abroad sang asawa.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant!
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay!
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500,
9: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood git ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo,
9: si punch
10: at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala
10: dahil andito na ang Mighty!
9: Panlaban mo,
10: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
10: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
9: laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya.
10: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
9: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
17: wala nang kabuhay-buhay.
9: Muling buhayin mo.
19: Extend
9: Food Supplement for Men.
19: May maca,
9: kag-flavawaska,
19: mga natural herbs
9: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
9: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabahal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Ay, tenis manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Ay, tenis manis.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
8: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
10: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
10: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Physio.
12: Ang Physio
14: nga may D3.
12: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
12: D3 Bio.
14: Ang D3
12: nga may Physio.
14: Ang Physio
12: nga may
14: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
16: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500.
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: Ga? Ipautuas na ga?
20: Nagbabalik, Miss A, ka K5M, your Liz Birondo. That is aton sininga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautuasan. Sa kahanginan, ka K5, mabatian dari sa aton sininga kampiyon. Guys, sa Sean, K5 News FM. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, ang Alkaline, Vitamin C, mga ka-K5, the Mighty C, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang Mighty C, kapareho sang iban nga brand, nagabulig, no? Depensa sang aton sining mga selula, from oxidative stress, nagaprotekta sa aton sining mga mata, nag-reduce ang overall chronic disease risks. Maayo man, no? Para ma-enhance ang ability sa aton sining lawas para i-absorb ang iron gikan sa mga plant-based foods. No? Nagabulig bato, no? Nagabulig sa aton sining white blood cells. Bato, no? Sa mga harmful germs and infections. Di pala reho malanggali, Miss A, no? May kaibahan gadyag ihapon, no? Amo lang to ang pala reho. Anong kaibahan sa Mighty C? Ang Mighty C, mga ka-K5, is alkaline-based vitamin C, no? Bot silingon, hindi siya sang ascorbic acid. Kapareho silang inyo gina-take, no? Nga nagapang-sulabang inyo silang sulok-sulok kung gina-take ninyo regularly. Ang Mighty C is sodium ascorbate. Gindesenyo, no? Pareho sang iban para mag-boost ang immune system, mag-aid sa collagen production para maging healthy ang aton sining skin, nag-aactuman bilang antioxidant. But because it is non-acidic, nag-provide it isang full benefits of vitamin C without the common stomach discomfort. Natugas ang regular ascorbic acid. Buot silingon, gentle sa aton sininga chan. Mas hapos i-digest, no? Para sa mga may sensitive stomachs or may aras ang acid reflux. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos ho per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Basahon nato ng aton sininga sulat. Antes kita magpalayag sang iya sininga kasaysayan sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.
19: Ga? Ipautwas na ga?

0: Dear Miss A, good afternoon. Ginatamyaw ko man ang imo mga tagpalamati sa sini nga palatuntunan, Miss A. Itago ako sa pangalan nga Nexus. Sosyal ang akon nga pangalan, Miss A. Pero bigado gid ako. May ara ako sang asawa. Kag mahambal ko nga indi gid tanan bahatag sa iya kag sa akon pamilya. Tungod isa lamang ako ka construction worker. Nagalingi naman gani ang akon nga ulo, Miss A. Kun ano ang akon nga himuon para mapahaganhagan ang amon ginaantos nga kapigaduhon. Isa ka adlaw nagkitanay kami sang akon amigo. Excited gid siya, Miss A, nga nakigistorya sa akon. Kagambal niya sa akon. Isa ang iya nakikitaan nga solusyon. Agod makadawa, dawa man kami sa pangabuhi. Ginhagad niya ako, Miss A, nga mag-abroad. Sa tuod lang, hindi ko gadya gusto mag-abroad o kung mag-obra sa layo nga lugar. Nagapangindi, gid ko, Miss A. Kaya ang akon rason niya nga daan. Bisan gamay lang ang akon nga kita. Basta kaupod ko ang akon pamilya, adlaw-adlaw, okay gid ako ya, Miss A. Ginistorya ako sa akon asawa. Ang asawa ko naman, baliskad. Gusto niya nga maglakat ako. Bisan layuanay kami, mas gusto niya nga mag-abroad ako, Miss A. Kaya so niya para man ini sa amon pamilya. Naintindihan ko siya, Miss A. Kag naluoy man ako. Nga makitaan nga nagaantos ang akon pamilya. Tungod nga gamay lang gid ang akon kita. Nagdesisyon ako, Miss A, nga maglakad. Ginamat-amatan ko na process ang akon sini nga mga requirements. Ginkondisyon ko naman ang akon sini nga utok kag tagipusuon nga maabot ang adlaw. Malayuanay kami sang akon pamilya. Abi ko gani okay na, Miss A. Pero wala gid ako ginupdan sang swerte. Sang nag-a-apply ako dito natukiban nga may sakit ako. Amo na nga hindi ako makalakat sa abroad. Nagpauli ako kag masubok nga ginsaysay sa akon asawa. Ang masakit imbis nga intiendihon ako ukon makabatsyag siya sang kaluoy tungod may sakit ako. Ginratatat pa ako sang sungad niya, Miss A. Ginaway ako. Tungod gindimalas ako sa application ko sa abroad. Hindi niya mahangpan nga hindi ako makalakad. Tungod may ginabatsyag ang akon lawas. Subong, Miss A, hindi ko na maintindihan ano ang akon tuod na batsyagan. Lawas ko bala ang gabatsyag. Ukon ang akon kasing-kasing. Kay tungod sa nangin reaksyon sang akon asawa, daw wala siya naga-care sa ako. Aww. Miss A palihog hatag sa akon sang advice sa liwat ini si Nexus.
1: Istorya he.
0: Agod, lubos ninyo nga mahangpan ang ini nga kasaysayan. Aton ka K5 ipabati sa inyo ang aton sini nga drama. Ang paghatag kabuhi sa aton sini nga mga lagting nga dramatista sa sini nga istorya. Mga drama artist naton sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod City, Negros Occidental. The next story sa mga pinanidis sang gugma or the pages of love.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi din.

0: Tol.
1: Tol?
0: Kanugot ang skills mo. Adri ka lang nag-obra sa Pinas.
1: Okay lang, Tol. Importante, upod ko mga pamilya ko.
0: Oo man yan, Tol. Pero okay man, ha? Pero paano ang pamilya mo sa ulihi?
1: Eh, kukwan, Tol. Maideahan man, ha?
0: Basta, Tol, ha? Paminsara bala sa Mayo? Triple ang kitao mo dito sa Japan, Tol?
1: B. Tol Max?
0: 3 months pa man ang bakasyon ko dito, la. Idako pa ng ligwa para makapul paminsar ka. Kung makadesisyon ka na, mati ka na, Tol. Basta, wala ka lang sa balatian. Kaghalungan mo ginang lawas mo, Tol.

0: Day, si Toto tulog na?
1: Oo ga. Wala lang gidugay. Anay ka? Nga nagabihan ka gidaw?
0: Ay, kakwanabi, Day. Pag-abot, kung pag-out ko kagina, nagkitaay kami ni Tolmax.
1: Si Max? Ang sa Japan mong amigo?
0: Oo, Day. Kakwan, madamo kami siyang ginistoryahan eh. Kag nagambal siya sa akin nga kung gusto ko mag-obra sa Japan, mati ko no dayon.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ga, tiyan mo na ning time nga makaobra ka abroad. Di ba lang mo nang hando mo?
0: Oo, ga. Pero, nagbagong tanan sang nakabata ka na. Doto mo lang, do hindi ko gusto nga bayaan ko ka mga duwa.
1: Kung ako ba lang pamangkutun mo, ga, hindi gida kuya gusto nga maglakat ka. Ugaling kay, kulang gid ang kinitaan mo kung diri ka sa aton eh.
0: Oh, Carmina?
1: Oo, ga. Kung maka-abroad ka, makapatindog na tabalay. Hindi na tayo mga arkilakag. Siyempre ang bata mo, hindi man mabudlayan sa mga kinahanglano niya.
0: Pero ga, kwanabi.
1: Nexus, wala taman ka ginatulod kung hindi ka gid ah. Depende mo na sa imo. Pero ang akon man lang diya, nga ang paglakat mo, para mo na sa pangabuhi, taga.

0: Oh, Nexus, ari na sweldo mo.
1: Oh, salamat kid boss.
0: Oo, gali. Dasun nga simana, taga tatlo kaadlaw na lang budget ta, ha?
1: Ha? Ingaman boss ako?
0: Ah, short pa sa budget eh. Kabalo ka naman, nagka-problema subong si boss. Tungod kadugay nga marilis ang cheque. Kabalo ka naman sa gobyerno, kadugay ang pag-process.
1: Pero boss...
0: Ah, wala na tasang may mahimo pa. Pero kung hindi ka magkabala ka, kung gusto mo nga mag-sideline ka, mag-sideline ka na sa iban, huwag man sa problema.
1: Oh, boss?

0: Ha? Matuod ka next, sus?
1: Oo, day. Nakadesisyon na ako.
0: Yes!
1: Day, grabe kitang kalipay mo.
0: Kuhan, nalipay lang ako next, sus, tuod nga. Kung makaubra ka na sa Japan, makaligwa na ta sa pangabuhi.
1: Carmina.
0: Hindi ka magkabalakan, Exos. Ang tanan nga padala mo, makadtog na tanan sa maayo. Makasalig kagid.

0: Tol, excited ka na pala maglakad?
1: Kwan, Tol?
0: Eh, ano nga kwan man? Tol, napasalig ko sa imo, dako ang sweldo mo dito. Kag mabakal mo tanan mga gusto, Tol. Pati sa mga pamilya mo.
1: Ayaw ganit, Tol. Di nang results ang pre-medical examination mo. Ari, Tol.
0: Beh?
1: Aring result, Tol.
0: Beh? Tatanaw ako. Para haturi-turi na tatol.
1: Gani man, Tol. Abi mo bla, Tol, do hindi ako makahangop sa ginabatsyag ko eh.
2: Amo ginaya, Tol.
1: Do excited lang, do nasubuan.
2: Amo ginaya. Bah. Anay ka. Tol, may problema, Tol.
1: Ha? Problema? Ano nga problema? Ha, Tol Max?

0: sa mga drama, mga pinanid sa gugma or the pages of love, the next story. Ka K5, isa ka ba na? Nga, hindi kuntani, no? Mag-apply sa trabaho abroad. Kay, ang iya-iya nga na panindugan. Bisan gamay lang ang kita. Bisan pigado lang basta upod niya. Adlaw-adlaw ang iya sininga. Pinakapalangga, ukunang iya pinalangga nga pamilya. Apang ang iya sininga asawa, kabalis karan, no? Mas gusto naman sa asawa nga maglakat siya sa abroad. In fact, grabe gid ang kalipay sa iya sininga wife. Sang makitaan, no? O kung sang mabatian, nga okay na kay Nexus nga mag-apply. Abi niyo makaluwas ka mo, ha? 1 lang da. Wala tayo ko, anay. Gusto niya, gusto sang asawa, no, na makadawa-dawa sila nagikan sa kapigaduhon. And that is why, no, nga, daw malipa yun gid siya sa nabalaan nga magalakat ang iya sininga bana. Daw natin nga alaman gani si Nexus, no, nga gaudyak-udyak ng iya nga asawa nga malakat siya, no. Though we do understand nga ang goal lang sang asawa or ang wish lang sang asawa nga makadawa-dawa sila sa kapigaduhon. Pero di ba ang ibang asawa ya mag-abroad ang bana. Hinibi, may mga worries, may mga fears, may mga pagpangalang-alang, no? Pero wala lang siya sang choice, but palakton gid ang bana para sa pamilya. Pero ang asawa yan, ang daw ka-excited, no? Daw kagang iya lang yung concern is makatibawa sila sa kapigaduhan. Ibabalaan ta na karon ako nga mga ginasubol gid siya sang iya sining asawa mga ka-K5. Ang drama ngayon yung nabati ang gidulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix sa manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, mabakal sa mga butika and always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Paupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, himbaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Dumudlayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, daw mo na isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
4: Husto.
1: DTX 500.
7: Ginakano
6: no, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
7: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
7: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginibatya maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
5: Do pareo blaser GP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litra sang band paper, hindi madala.
4: So hindi na amo ang information?
5: So, meaning pa, sa sigi-sigi ang seal division or kopya sang seal, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May, kung kaabot ka 60 katuig. Kung gainom ka DTX 500,
4: Hosto.
5: Sure na ya.
4: Oo, oo.
5: Inom ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
4: Sang bagong mga cells, ano?
5: Kung maubos siya, sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
4: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell ka na.
5: Ang lain, wala na gindi information, among mapatay nga mapatay na lang.
4: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
5: kung sa pisa pa damo ka spare
4: husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehas nga information nga nakareserba.
5: Ang mangin problema, sir GP, amo ni ti normal may oxidative stress
4: husto
5: target niya ang telomeres.
4: Ay,
5: meaning kung wala ka gaka kaon utan, wala kang kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro.
4: Oh.
5: Kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
4: Husto, Doc Ramil.
5: Dari nato mention din, Sir GP, nga ang cellular proof sang aton, permi gina sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
1: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio, tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.
10: Ang Visio
1: yung may D3.
10: D3 Bio.
12: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
14: Magalingin bala ang imo nga ulo.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauhan.
13: Masi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagkapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
1: DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyag.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
17: mabaka nga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C. Kinadula ako niya na ubo pa.
18: para sa madami ng kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa dawan sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
17: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
17: Mamakas butika.
1: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
17: Mamakas sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko.
25: Ang extend.
24: Supplement for men.
25: Gortez.
24: Tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon,
1: mag-inom sa Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sa Eye Care Drops.
17: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
17: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
17: Mabakas mga butika!
1: D3Bio!
29: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio!
17: Ang D3!
1: Yung may Vizio!
17: Vizio!
1: Yung may D3!
12: Kasakit ang tiyan!
1: Max 4 Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
1: Max 4 Biotics!
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-Clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
20: Ang best friend sa mga kababaihan.
19: Spore Biotics.
20: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
19: Spore Biotics.
20: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
21: DDX 500, garantisado,
10: epektibo,
21: aramis
10: mo. DDX 500!
21: DDX 500!
22: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
22: Sa isa ka adlaw,
23: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
22: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
23: Okay, namin nagitsakon nga mata.
21: DTX 500!
24: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: K5 at 2:10 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM. Philippines championing the lives of the Filipinos. This ay sa gihapon. Nagka-K5M ni Orleans Birondo ang inyong sininga ka-istorya. Kagka-bonding diri sa aton sininga programa. Before kita no mag padayon sa pagpalayag sang aton sininga drama, ang kasugpon sang istorya ni Nexus. Ma-shout out kita Anay Liwat sa aton sininga mga friends no, mga solid ka K5 nga nagatika-tika diri sa aton sininga live video. Magandang hapon ho. Ma'am Christy Villar dira sa Tuburan, maayon Capiz. Ma'am Elma Dordas Manalansan, maayong hapon K5 Miss A, nagatutok kami watching from Mandaluyong City, Manila. Jose Ricky Navarro Bolakina, maayong hapon Miss A, muna iya manami pamatian. Malambing pag naghatag balita sa kahanginan, wala gidsang may maakig sina sa imo. Oy, bali Sir Jose Ricky Navarro Bulakina. No? Ma'am Early Bernas Durana, maayong hapon. Shoutout kay Boy Balot. Nagalanog ang radyo. Ma'am, maayong hapon. Nagda, amuni nga, tiyempo, nagulan-ulan di sa Roja City na magkaunsang balot. Galing kay kalayo kay Boy Balot. Ah, kalayo kay Ma'am Early, namit na magbakal, no? Maayong hapon man, no? Dira sa Tambakulasi, Ma'am Liza Barrientos, nagapamati daw sa aton. Dira sa Quiaho, President Rojas, Jess Real Colasino. Hello, sir. Good afternoon. Kay Quiz Mike Torrente Abanco. Wow, in love with this quiz. Quiz Mike. So, wala. Miss A, wala ko sudan. Asin lang. Papatiha kami, Ma'am Ilnora Avelino, no? Si Ma'am Ilnora, masudan sang asin. Nung isa na, meet man na, no? Ang asin, kung kaupod mong imo sining pamilya, kag nagaharakha ka mo dira, no? Nag-istorya sang pangabuhi, na amo na ya ang manamit. Wala nag-batter ang sudaan, di ba lang? Doon, namit man kung namit ang sudaan. Pero anhon mo kung nag-sudaan, ikaw sang namit nga sudaan. Kung nag-isahan nun ikaw, wala may nagapalangga sa imo, wala may nagadumdum sa imo, no? Bisan ano lang daang ginasalo-saluhan, kung masadya ang isa ka panimalay, wa mo na ang pinakamanamit sa tanan.
26: Kanamitan!
25: Nanuman ni risk aton paglakat kay maulan. Di naman ka mo malagaw-lagaw, Ma'am Ilnora. kagina mga ka K5, no? Kagina sang aga. Aga pa kita ginpuhag sang balita, no? About sa pagpanambang sa isa ka station manager sang isa ka radio station diri sa probinsya sang Capiz, no? Si Sir J. Lavapies, no? Of Basco Gradio, no? Gintuyo ng tiruhon ang iya sining salakyan, no? Ginamaneho niya nga padulong kuntanin na sa ila sining radio station. May mga marka sang, no, bala nagikan sa isa ka armas lutang nga gamit sang mga suspect sa ito. As a media practitioner, no? So ina nga mga hitabo ginakondinar naton mga ka-K5. We strongly condemn sa sinang attempted nga paglutang o pagpaniro sa nasambit nga radio anchor. Akto nga makabig naton direct attack sa press freedom, public safety, and fundamental right to express truth and serve the community. So kabay pang aton sa nga otoridad, no? Magpatigayon sa thorough investigation para madakpan atong mga perpetrators nga ato. And masiguro nga ang tanan nga mga media practitioners na safe kag protektado sa tanan nga tiyon. We defend the press freedom. We say no to violence against media. Pwede man na kwan kapareho sa ginambal ni ka-K5 Alan Katalan sa sining programa. No? Kung may kaakig sa mga miyembro o kung katapo sa media, no? May proper venue. Kung sa diin nyo na, no? Ipautwas sa inyong kaaki, file a complaint. Ano ka mo sang reklamo? Masaka ka mo sang reklamo, pero hindi sa sininga pamaagi. Pagpanakit, tuyo, pagpatay, no? Or ano pa dang klase sang pagpanghalit. Again, we say no sa kung anuman nga violence nga ipatupa sa tanan nga mga katapo sang media, hindi lang diri sa Roja City or sa probinsya sang Capiz, but sa bilog nga kalibutan mga ka-K5. Sa pagpadayon sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Nexus story, pamatian ta.

0: Oh, tiga! Kamusta, ha? Sanong lakad mo sa Japan, ha? Na-process na bala ni Max sa mga papers mo, ga, ha?
1: Kuan ga?
0: Oh. Nga nasubuan ka, ha? Ga, di ka magkabala ka. Parang ga kaginamon sang anak mo, ah.
1: Kuan, may problema, abi.
0: Problema? Ano nga problema?
1: Kuan ka, nagwa sa pre-medical ko nga may TB ako.
0: Ano? Paano natabuin na, ha?
1: Ambot. Wala ko makibaluga.
0: Kung nga muna, hindi ka ganun makalakat, eh.
1: Depende ka kung mag-ayaw ko sa sulod sang anong kabulan. Ang balitol, Max, pwede pa man ko kunuliwat ka-apply?
0: Ay, sus. Ano, habiki, wala ka naghahalong, eh. Tilang tawa na bala? Imbis na huwag maayo ng pangabuhi, ta. Napurnada pa.
1: Oh.
0: Bot na lang kita.
1: Carmina! Ga! Madalikid lang! Carmina! Nga asubong pa nga may sakit ako. Nga asubong pa!

0: Good night. God, I need some bum and chungo.
1: Nexus.
0: Boss.
1: Do kay na ka pa nga sige baro ko isang ubo ah.
0: Oh, wala ni boss.
1: Madugang ginang barukoy mo, kay ti kay balo ka naman sang asusang welding.
0: Sige lang boss ah. Kaya pa man boss.
1: Ay nako. Abi kung hindi kaya, ipahuway nanay. Budlay na kun anong matabo sa imo.

0: Papa, sud an pao?
1: Ay, totoo. Hindi ka magkuha sang pagkaon ni Papa mo, ha? Pabudlay na ba si malatnan ka?
0: Amo now?
1: Oh, dala ang pagkaon sa kwarto mo, oh. Dito kakaon, ha? Na, sige
0: Ate,
1: na.
0: Ate, okay, mama.
1: Texas, ano ka man? Gusto mo latnan ng bata mo?
2: Ay, day, pasensya kita.
1: Ay, Diyos ko, umpot na lang kita. Katalaha ka nga pangabuhi, ni? Tanaw mo ba lang pangabuhi, tao? Nagaman tiner taya?
2: Day, sige lang. Kung mag-ayaw ko, mata kung gusto di.
1: Paano kung hindi na? Ha, Nexus? Kung diin pa itong managlakat ka na, dito ka pa yung muging TV. Mainit ko ako na lang malakat, ah. Kapoy, sige, antos di, ah.
2: Be, ano, day?
1: Oo. Nagpatigayo na ako to sa pakaisa ko. Sinasunbulan na pa Manila na ako, ah.
2: Oh.
1: Ikaw na lang bahala kay Tuto. Kay kung ikaw lang saligan ko, ya, ay, tiwala, gid, eh.

0: Ay, Nexus, kamusta na ang sakit mo?
1: Isa na lang kabulan, ay. Matapos ng treatment ko.
0: Ay, maayo man kung magsubong sina. Kung mag-ayo ka na, ano ang plano mo?
1: Ay, ambot, nay. Daw gusto ko papulion si Carmina. Kag ako nang malakad sa abroad.
0: Papulion mo? Naduwa na gani kabulan, wala pa siya makakontak sa imo?
1: Ay, base kung masako lang siya, nay.
2: Papa? Papa, si mama, oh? Ari siya sa Facebook, oh?
1: Toto?
2: Tulo ka bala pa, oh? May upod siya nga lalaki nga, burang uson?
1: Ano? Eh, dala bito. Dala di, be. Be. Oh, Diyos ko. Hindi ba tuwod din, eh? Nag-post siya sa Facebook at may upod nga lalaki, kag may caption nga may only love.
0: Di daw. Wala gid ko magsala. Hustugid ang panagupnop ko. Hustugid.
1: Hindi pwede, nay. Hindi pwede, nay. Wala sa siya, kuya. Nga aking bailo niya kami sa katatiya. Nga!

0: ambisyosa ang asawa ko. Sangin kontak ko siya, naghamba lang siya nga makigbulag na siya sa akon. Kag kumakapauli siya, kuhaon niya si Tuto sa akon. Nagalalain gid ako tungod wala man ako sa mahimo. Nagpaayo ako sa sakit ko, pero hindi na ako mabaton sa agency sang migo ko tungod sa health history ko. Sa subong, upod ko gihapon ang akon anak. Pero ang ginakakulbaan ko nga mag-abot ang adlaw nga kuhaon siya ni Carmina sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Nexus.
1: Nabatian ang kabugusan ng istorya ni Nexus, K5 Bana, no? Grabe, gidang pautuas subong bangod sa ginihimo sang iyang asawa. Ano ba yung truth, no? Behind sang sining paglakat sang iya sining asawa. Upisahan ta dito sa iya sining reaction sa mabalaan nga mapalayo ang bana. Do excited siya, no? Basi dugay na niya nga migo-migo, no? Or what I'm getting at is basi dugay na siya nagatinunto, no? Amo na gadaw ginasubol na gid ang bana niya kag akig-akig siya nga hindi na makalakat ang bana niya. Wala gituod sang baho nga kaya takpan tubtubsan, no? Maalingasaw ginaya. Kagmasimhutan ginaya. Manimaho ginaya. Ang iya asawa viga
2: na
1: unto sa patag sang paghigugma. Ang kalain bala nga nagagwa gidiya ang pagka greedy sang iya sininga asawa. Dalok-dalok sa kwarta, no? Ang ginapanumdum lang kung paano siya makatibawas, paano siya, no, makamanginhayahay sa pangabuhin. Ang ginamba natong kagina, naintindihan naton nga ang tag sa kapamilya may ara sa mga handong. Pero nabala-nabala, ano ni mo nga may ginasupreher galing nga balatian ng imo sininga bana, wala ka gadyan ni isan gamay nga kaluoy. Wala ka man lang ya, abi, sang inisyatibo nga maghambal nga. Sige ga, antusanta na lang ni anay. Maabot ang adlaw, mag-aayo man ikaw. So kung okay na ikaw, dira talang istoryahan kung sino ang malakad, ako o kung ikaw, para malabot ginato ng aton mga handom para sa aton pamilya. Sa subungga, ang priority ta anay ang health mo. Ang priority ko anay lang ga nga maalagaan ko ikaw, no? Kag masuportahan ko ikaw sa sining mabudlay nga sitwasyon. Amo na tani dapat ang iya sininga pahayag sang asawa, hindi nga noon akig-akig siya sang bisan balaan niya nga balatian noon ang iya nga bana. I mean, balatian noon nga may TB ang iya sin nga bana, no? May ginasupreher nga balatian. Daw wala mamaluoy imo asawa. Ano, Miss A? Biga-biga. Di ba lang, ma'am? No? Di ano pa, Bi? Ala nga naman nga, hindi ta paghambalon nga amo sina ang iya sin nga asawa. Balaan mo na gid nga ang iban siguro malakat, no? Para may pang-sustener sa medical needs ang iya sininga husband. Then oras-oras na makwan or kung may time, no, mga musta gid sa bana. Ang mindset ya is para sa anak, para sa puturo sang anak, kag para makasuporta sa kinahanglanon sang bana. Ano kay na daw nakagwa siya sa shell, no? Daw nakagwa sa hawla bala, no? Ang asawa nakit-an gid kung ano ang tuod-tuod niya nga rasa. To 28. Magapanubali kita para sa last wave sa aton sininga palatuntunan, Room 1009, ang inyo sininga hulon at panautuasan.
3: K5 News FM.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
2: Ang D3. Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumang kong DTX 500.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
8: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
26: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
30: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
33: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
6: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
6: ikapsula mo.
4: Extend.
6: Extend. Superman for Men.
4: Gawa sa maca.
6: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
4: Like flavawaska.
6: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido.
6: And treat sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend. Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
9: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
6: You may D3.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: You may Visio.
6: Ang Visio.
2: You may D3.
6: Mabakas mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Ipautos na ka.
13: Ka K5 nagbabalik si Miss A, Room 1009, ang inyong siningahulot pala utuwasan sa kahanginan diri sa aton kampiyon nga istasyon K5 and News FM Rojas. Siyan punto 9 sa lilisuan sa inyong siningang mga radio. And live man kita sa aton siningang sister station sa Pilar 89.7. Kabalan tana iya asawa, hindi kabalo makontento kag mukhang pera gidya. Tani siya ang asawa, ginunungan man niya ang iya bana. Hindi nga malakat siya sa Manila, tapos rason pa nga mag-ubra kay gali, mangita kalalaki daw nami tahion ang B niya. Hindi ako magsugpon, sang ginsugpon mo to sa letter B, ah. Abot sa Manila kung anong dapat tahion. Patuntog at sleyo, no? Thank you for sharing your thoughts, no? Da wala man kaluoy asawa niya, Miss A. Correct, good? Wala, good? Ma'am Gina, Adremicine. Good afternoon, ma'am. We missed you here sa FCD building. Ginatamayan mo na ito ni what, Ma'am Elma Dordas Manalansan, no? Makasarili ang asawa, mali at sleyo, bilyones. Correct ka, Jacuiz? Kung si Atsleyo lang yun yung ginasawa. Bisan na, no, pang matabo, manami ang luto. Adlaw-adlaw. No, angga-anggaon ka pa yan ni Atsleyo, bilyones yan. Sa hirap at ginahaw. Tani pinadalhan niya, Danay, iasawa, kwarta, kag-anak, para ibakal pagkaon nga masustansya. Mabal, Ma'am Elnora Avelino. Ay, kay gutom man siya dito. Mamo sa Manila, gutom ang kwan niya. No? Katuntog ituod nga asawa, no?
14: Amo na.
13: Amo tong galalain, gid siya. Una, lipay siya sa mabalaan niya nga malakat ang iyang abana. Kay siguro, dugay na siya may katuntuhan nga gida-obra. Sa napurnada ang lakat sang bana sa abroad, galalain, gid siya, akig-akig siya. Ay, tungod na purnada man siguro ang plano niya nga magbiga-biga.
14: Tinunto! Ito!
13: And then, sang why good chance? Sa nga makalakat ang bana, siya gid ang nag-initiar, no? Nga siya na lang mabaka-baka, ubra. Kaya hindi isang baka-baka, ubra, bika-bika, ubra.
14: Tinunto! No? Ito!
13: Kay Nexus, sana. Mabatian da sa drama nga daw kabuot man nga bana, no? Imagine, bisan pa nga gusto nyo man tagaan sa manami nga future ang family. Bisan pa nga, no? Nga, gusto niya man isang maayo nga work. Pero gapang alang-alang, gid siya. Diritaan isa, wala pa niya na-discover nga may sakit siya. Kaya ang rason niya, bisan gamay lang ang iya kita, gusto niya lang gid siya nga makaupod ang iya pamilya. Dira pa lang, no? Nga pahayag sang isa ka bana, pahayag sang isa ka amay, babalaan mo kung ano siya ka kaayo nga klase sang lalaki, no? Mapinalanggaon gid iya sa pamilya. Amulang galing kay wala gid siya ginupdan sang swerte, no? Kag subong nagasupreher sang balatian. I know, no? Hindi basta-basta ang iya nga ginaagyan subong Nexus. I know that you are going through a very painful situation. Especially nga may ginapangatubang pa ikaw nga health struggle. Gag ang tawo nga ginalauman ni mo kuntani to stand by you. Amo pa na ang nagdugang sang kasakit sa iyo. Pinaagi sa pagtraidor sa iyo.
14: Tinunto!
13: Pinaagi sa pagtunto sa iyo.
14: Tinunto!

0: lessen your value as a husband and as a person. Wala na yan aga mabuhin sa imo sini nga balor bilang bana kag sa kagabilang isa ka tawo. Balaan sang tanan that you've already made sacrifices. No? Ang imo siniya ang asawa nga nagviniga-viga sa iba. Desisyon niya na iya. Kaya sarabu naman siya. Iyan ay a choice sa kabuhi niya. Hindi ikaw ya ang may sala kung nga managamusin na ang inyo sininga pamilya. Kasi mahambal ka kay tungod. Amuni, dugay mo siya ginpaantos. Tungod, pigado lang nga kabuhi ang nahatag mo sa iya. Hindi kaya mag-self-pity. Hindi mo ya ipakanubo ang imo sininga kaugalingon. Nexus, may ari ikaw sang bata, right? O silingon, ikaw ang iya sininga kusog, ikaw ang iya paglaom. Nakitaan sang bata, no? Kung ano ang katuntuhan sang iya sininga iloy. Kaya siya mismo nakakita, right? Sang picture sang iya sininga mama nga may buranguson nga upo. Kag may caption nga nga ang ano to, my only love basang iya sini nga mama. Subong, prioritize your healing physically, emotionally, and mentally, no? Kun ready na ikaw, no, nakabinag-binag na ikaw, what's best para sa imo, sa bata mo, kag sa pamilya ninyo, no? Then, istorya ha ang asawa mo. Have an honest conversation with your wife and seek the truth. Ibalua ang kamatuoran. Kung tampaon ka man niya sang masakit nga kamatuoran, nga hindi ka na niya palangga, mas nanamitan siya sa ibang rasa, then, batuna. Tapos magambal batuna, no? Pero amuna ang pinaka bagay na himuon. Hindi nga maglagas-lagas ka sa tawo nga nagatunto sa imo. Yes, hidlawon ka sa imo sining asawa, palangga mong imong asawa. Pero lawaya naman to sa
1: iba.
0: May lang siya da, no? Do not let this situation destroy your self-worth. Ara ang bata mo, upod mo, no? Focus sa imo sining recovery and protect your peace. Whatever happens next, no? Imo sang isa ka desisyon nga nakabase sa pagrespeto mo sa imo kaugalingon, kaga pag-prioritize ang imo sining future. You deserve sang asawa nga pilion nga mag-unong sa imo during the times nga kinahanglanon mo. No? Hindi lang sa mga hayahay moments. Hindi lang sang asawa nga sweet lang sa imo kung may ginaduhol ka nga kwarta sa iya. Kundi, no? Kapareho sa inyo sininga ginsumpaan in front of the altar sa hirap at ginhawa. Sa in sickness and in health. Huwag silingon, pagrus ka man o kung baldado na, ara gihapon ang iya sininga pagpalangga, respeto kag suporta. But Miss Eka Balingag man ila utok ang ay kay nakatilaw gani sang buranguson man. Ano to nga buranguson man? Napakalam-kalam sa to sa burango. Balang the Nexus ah. Ngita man sang balbon. Subong niya hindi isang amusin na ang priority ta Nexus ha. Kapareho sa ginambal ni Miss A, focus sa imo sini nga healing. Prioritize anay ang imo sini nga health, ang imo sini nga pagpaayo, sundon ha kung ano nang ginahambal dira sang doktor, and tumar ikaw sa DTX 500. DTX 500 mga ka K5. Maayo gid no? Para sa may mga

0: No, DTX 500 and D3 Bayo, mga ka-K5. D3 Bayo, no? Kay tungod ang D3 Bayo himo sa kombinasyon sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil, no, nagapamatay sa mga bacteria, viruses and fungi, no? Kagaw ina ang TB, di ba la, mga ka-K5. Ang D3 Bayo nagasupport sa aton sininga long health, no? Sa aton sininga baga, bala? Ay nagaboost sa aton sininga immune system batok sa mga respiratory illnesses like TB, no? Ang vitamin D3 nagaprompt sa immune cells, no? Para makaproduce sang LL37, natural protein na capable of damaging the cell walls ng Mycobacterium tuberculosis bacteria. No? May araw man sang anti-inflammatory effect, no? Tungod sa vitamin D, no? Nag-minimize ang severe tissue damage sa aton siringa baga by reducing pro-inflammatory ano gani ang word sa to ah? Pro-inflammatory cytokines, no? So damo sang benepisyo ang aton sininga klinika D3 Bio, particularly para sa aton sininga baga. Ang VCO naman, no? Tungod kilala ang VCO, no, nga nagasuporta, no, or naga hatag sa aton sang antibacterial support, no. Dense ina in lauric acid, which the liver converts into monolaurin. No, ang monolaurin nagabehave as a natural antimicrobial agent, kapable sa pag-target sa mga lipid-coated pathogens, nagsuporta sa aton sininga lawas o sa depensa sa aton sininga lawas batok sa respiratory infections. Ang mga isang pandemic time, grabe gini kabakal ang klinika D3 Bayo. Kay nangin o napamatud-an nga epektibo batok sa kagaw, pamatay sang kagaw, mga ka-K5. Di wala ang COVID-19 coronavirus. Damo man sa mga ginhalitan nga kabuhi, no? Damo man ang mga nagkalapatay, no? Nagkalamatay because of that virus. So, ano ang ginsandigan sang iban? Ano ang ginsaligan sang tanan nga suplemento? Klinika D3 Bio. Kung lapit lang ni si Nexus, o pati lawunta siya sang D3 Bio. Paayo yan, Nexus. No? Kabalugid ang Ginoo kung ano ikaw kaayo. And, no? Kabalo ang Ginoo nga may aragid sang better person para sa imo. 254 now, and I'll see you again tomorrow, mga ka-K5. My name is Miss A, ka-K5 Emmy Orleans Birondo. Sa ngalan, sang bugos ng obon sa K5 News FM Rojas, sa aton siling partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga from Thailand. Ari na siya! Mga bes, after some 1 week nga vacation, nagbuhay ala turista, no? Ari na siya, ano? Ka-K5 Michael John Ditoga. And sa ngalan sa aton sininga pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. This is K5 News FM.
1: K5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Ginakano ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsyag.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Rosita May Dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman, usik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
1: DTX 500!
17: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha.
19: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani taugid.
18: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha.
19: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
7: NK313 VIP.

0: Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
0: Ang kakampyon ng estasyon. Shows are Roja City 100.9 K5 News FM.

Naga K5 oras na natin, alas 13.25 horong hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa atin siyempre ng ating D3 payo. Tandaan ho rinyo, kapag ganito klaseng mga weather, abay kailangan ho may tamang proteksyon tayo sa ating kalusugan. D3 payo, araw-araw, ubos ipon, nagnatrakaso, D3 payo. Sabay ng ating MyDC at ang ating DTX 500. This is your The Big Mix with Agent Jack right here on 101.5 K5 News.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas...
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica. For Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

101.5 K5 News FM, alas 3 ko na rin sa isang hapon. At ang oras nito sa ating ating super trio, ang ating DTX 500. Always oham, mga DTX 500, para ho sa medyo mataas ang kanilang blood sugar level. Mga DTX 500 ho tayo, yung mga kulang ho sa antioxidant. Ayaw kumain ho ng mga gulay o prutas. Mga DTX 500 na lang ho ayaw araw-araw. Ubusin po ng Dr. Kasserman, mag D3 Bio, sabayin ho ng ating Mighty C, the alkaline-based vitamin C. And yes, for now, susunod na ang ating Alkasigador with your K5 Rose.

0: FM. News FM. Ethereal Bio.
1: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang Ethereal Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
0: Ethereal Bio. Ang Ethereal nga may visio. Ang visio nga may Ethereal. Ethereal Bio with visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa Ethereal Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: Bio ang D3 yung may visio, ang visio yung may D3. D3 Bio
3: kabalik-balik sa CR kinadayariya. Mags 4 Biotics gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics dasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotic nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Masamig ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DDX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
11: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakamalakas.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bayo with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi DTX 500. Ang pangbawi kag Super Detox Mo DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ang kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5. News FM.

Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang unang pahin sa atong drama sa kahinan, ngayogid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, pilagid!

0: to ganing balaklon ko pag hindi sa groceries man. Ay, fresh milk gali. Pagdutayan ko na marintan ba? Si Viola ina. Viola!
1: Oh,
0: Viola!
1: Esther. Naggrocery ka man gali?
0: Oo. Kadamo gid bisang ano ah balaklon. O ikaw? Ay. Hala kadamo sigin pangumbra mo ba?
1: Ay, kwan, oo. Sa birthday ni ihado mo. Esther. Attend gid ka mo sa birthday ni Genesis, ha? This coming Saturday na.
0: Wow! Ma-five na galing ihado ko. Go grabby best friend ba? Kadasig lang, no?
1: O, gani. Dokasan ulang, no? Ma-five na si Genesis.
0: O, ti. Sa diin ang reception sina sa hotel or resort?
1: Ay, sa bago lang namon nga balay, ah. Dunga na lang dayon sang blessing.
0: Wow, grabe kakitya. Nagpatindo gali ka mo sang bago nga house. Ayun, lato wala kang ginala ka mention sa akon, ha? Tumasong good man ta sina man.
1: Kay balo ka naman kay Homer. Nagapangakig ina siya kun ipang sugid-sugid ko ang mga plans namon sa pangabuhi.
0: Okay. So bale, nagapati gali siya sa mga evil eye nga ina.
1: Oo eh, siya pa ya. O te, kita ay na lang kita sa blessing kag birthday ha? Early dinner lang.
0: Ay okay ah. Ay, ihatag ko kay ihado, ano man, kakabalo ah. Ay,
1: pagusto ka da ah. Except lang sang toys ha?
0: Okay.
1: O te, sige na ha. Sa daso na lang tama istorya lawig ha. Kay may appointment pa ako eh. Appointment ako dumidugay.
0: Ate, sige, sige. Oh, gali. Mapa-appointment ako gali sa clinic mo next week ha?
1: Oh, sure ah. Tawagin lang ang sekretarya ko. Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye. Grabe ba? Abi ko bigahay kami. Wala ligid ako gin update sa mga nagakatabo sa life niya. Nagaantad na siya sa ako na. Pero maya pag si Viola eh. Isa na siya ka dermatologist subong. Kag ang banaya, isa ka businessman. Successful na gid sila ya. Successful na gid sila. Kag biya-biya nagidya ako sa best friend ko sa high school ya. Biya-biya, nagidya ko ya.

0: Ano? Ginsuripan ka ni Esther sang yamata? Pagbulagay niyo sa groceries?
1: Oo, love.
0: Oh.
1: Pagtalikod ko, gulpi lang ako nagbalikid liwat. Kag nakita ko ganyan daw, nagpasurip ang mataya sa akon. Din dinbawi niya. Nag-smile siya kag nagbabay liwat sa akon.
0: Ay, baida siya, love.
1: Ay.
0: Pero anay ka bala? Kadumdum ka sang una nga naghambal ako sa imo nga hindi ako nanamian sa miga mo. Kino kabugat sang aura niya eh.
1: Oo, kadumdum ako sina. Atong pagbunyag ni Genesis.
0: Feeling ko, may ginatago nga kahisa sa imong amiga mo, love.
1: Love?

0: tahun tahun belasan belanya Biula Humir big time lagi kamu ya no
1: hindi gin mana gin bless lang ni Lord ah
2: everyone ay si Father masugod na ang seremonya para sa blessing sang balay.
1: Okay. Everyone dito kita sa receiving area.
0: Okay,
1: aran ako na si Father Mitch.
0: Okay, Homer.

0: Oh, Esther, naano ka? Daw kasadya ba man kayo nasay mo sa party, ha? Nga pagsalud mo sa salakyan, gulpi ka lang yan, nagkulos mo ron. Naano ka?
1: Wala na, ah. Nugi na bala mamang, kot bala.
0: Abot ko ng rason mo, ha. Hoy, abi mo, Esther, ang kaisa, makapatubo na blasang balatian. Makapatay na.
1: Kinalabot tao mo ko? Katilaw kay karon sakon. Hipos da? Hipos da?

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie kataay mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami balaga amat amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Oh, Esther, ano ka man? Magubaga ni karong pirtaan sa salakyan. Maaway kita. Plastic ka klase, miga. Abi ko, best friends ka mo ni Viola. Nga mo kasi na, ha?
1: Kinainip ko! Nakabati ka?
0: Oh.
1: Nainit ako nga sang una, sang high school pa kami. Mas okay ang status ng life ko sang sa iya. Pero subutan awa bala. Nakapatindog na sa sang worth 15 million nga balay. Kaglang tawa, sa bongga, paslay ang subdivision, subong.
0: O di ano? Ha? Esther, kung tuod ka nga abyan, dapat malipay ka sa mga chevin sang miga mo.
1: Hindi mo gets nga nag-aamo ako sini? Ha, bom?
0: Ara na naman! Ikumpara mo naman ko sa bana ni Viola?
2: You know what, Esther?
0: Kung magamusin ang batasan mo, wala ka sang kalipayan. Kay kada kita mo sa ibang nga tao, nga nag-asinso, kaugot na kaysa nga rasa dughan mo. Kalain si Muster. Plastika. Nakabati ka? Plastika! Plastika!

0: Iyayanet, mapaklinik na ako ha. Ang mga bata, hindi gid pa babayi eh.
1: Oo, Dok. Ako ang bahala sa ila ni Toto Genesis kag ni Inday Bailey.
0: Kung magsugat gani ka mo karon sang driver sa school, hindi sila pagbabayi ha nga magtabok. Uyap, tan mo gid sila pakadto sa salakyan ha. Kay kadamo nga daan sa mga drivers nga mga haras-haras.
1: Oo, Dok. Kapigid, Dok.

0: Naunsa mo itong duha ka bata nga wa pa man kagawa sa eskulahan ni Nita?
1: Eh, man gani, dong. Pamilag-pilag na lang ang mga estudyante nga nagaginuha sa gate, ho?
0: Sudla ko nun dito sa eskulahan, day. O pungutan ang security guard. Kung wala pag yun, sudla lang ang principal sa ilang office. Pastilan man, oy.
1: Ay, sige. Mamangkot na lang ko to sa sikyo. Ulat ako di, ha?

0: Do nakagawa naman to sila.
1: Ay.
0: May nagsugat sa ila.
1: Hala, Diyos ko? Eh, sino, sir? Ay, akong bago nila nga yaya. Akong dapat masugat.
0: Kukuan, si Mrs. Plaridel. Kay kung kesa siya na di ang gasugat sa mga bata eh.
1: Ha? Wala ko na iya kakilala, sir, kay Plaridel. Plaridel?
0: Mrs. Plaridel.
1: Ay, oo. Ay, manawag na lang ko kay mami nila, sir. Ah, pabaloon ko na lang wala na di rin duha ka bata. Akigangid ko ni Doc.
0: Ate, sige, ma'am.

0: Okay, after taking a shower, apply mo dayon ng lotion nga ini sa affected areas. Twice a day, ha?
1: Ah.
0: Sa morning after shower, kag sa night man, tapos shower.
1: Okay. Thank you, Doc.
0: Siya, yan nita, nag-call. Sir, excuse me, ha? Dito ka na lang, anay, sa sekretarya ko, please.
1: Okay, Doc. Thank you.
0: Sabdod ko ang tawag niya, yan nita. Ginakulbaan ko si Niaw. Hello? Yaya?
2: Doc? Hello, Doc?

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
0: Ganito ako!
4: Tigasing!
0: Tigalapa!
4: Tigasay!
0: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
0: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
0: Supplement for men!
4: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend food supplement for men.
4: May maca
0: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: Extend food supplement for men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: May malain ay han ganatabo sa duha ka bata. Mga pyan, sunagin niyo sa papamati. Ang makahalawat hawat niya kasugpun sa atong drama sa kahaginan. Inyugid makuhaan sang pagturunan niya ginatig uruhan. Rehas sa kasaysayan pilagid. Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. May VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Gas ang mga kagaw. Clinigas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
10: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
22: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
25: My tennis one is
13: matalong kag alerto nga paminsaron.
25: My tennis two is this.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: My tennis three.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie.
24: Naa
23: adito kaya mabakal sa mahal?
0: Kay may barato balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
1: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
1: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 29 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
5: El Castigador.

0: Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes petsa 22 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Tatlo ka mga estudyante patay. Lima pilason sa pagpangluthang sa sulod mismo sang eskwelahan sa Tacloban City. Mga responsable sa pagpangluthang sa isa kabulutuan nahanas sa firing range. Shooting incident sa Tacloban City ginapaimbestigaran sang palasyo. Sa aton sininga balita lokal, Special Investigation Team igatukod sang Rojas City agud magtutok sa shooting incident nga natabo kay Mr. J. Labapies nga ang kormahan sang isa ka radio station. Natabo nga pagpanglutang kay Mr. J. Labapies ginkondinar mga kaki-five sang kapulisan kag sang alkalde sang syudad. Namangin ang Presidential Task Force on Media Security, mga kaki-five. Sa dugang panaton diri nga balita, lapsag nga lalaki ginbilin si dalom sang puno sang kahoy. Kagang iban panaton diri nga mga balantayan nga mga balita, report sang aton sini nga patrol, mga kaki-five, bantayan diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Mayong hapon sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas, subong man sa mga nagamonitor sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar, kag 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, kag sa mga nagamonitor via online, pinag-isaton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. El Castigador. Kag sa mga suki na to, no, nga mga vendors nagamonitor sa nagkalain-lain man nga pampubliko nga merkado sa probinsya sang Capiz, kag diri man sa Chodoro Arsenas Trade Center, mga Haki 5, sa Kuto Malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Mayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan, kag kun kamo may mga concerns, ipadala nga mga reklamo, mensahe, pagpanamyaw man dira, mga Haki 5. Ipadala lang sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. O kung mag-comment sa aton sini nga live, mga Haki 5, may kang tana naman sa mga reklamo. Ano dira mga problema sa inyo sini nga barangay? Mga Haki 5, ipadala lang diri sa IPA K5 mo.
1: May reklamo? IPA K5 mo.
0: Oras aton sini nga pagpangalagad, 25 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaki 5. Kaina sang aga, no, na bulabog ang syudad sang Rojas. No, mangin kita ang nakibot man, no, sa sining natabo, mga kaki 5. No, kag kita nakabatsyag gid gilayon. No, nakapulo pa minsar kita nga amuna ni gali, mga kaki 5. No, nga kung kaisa ang aton sini nga trabaho sa media ang may ara gid, no, kaakibat nga katalagman, mga Haki 5. No, kaina sang aga na tabo ining tuyo kuntani nga pagluthang o pagpangluthang o kun panambang sa station manager, no, kag angkorman sang isa man ka istasyon diri sa syudad sang Rojas, mga Haki 5. Konsa diin, no, ining si Mr. J. Labapies ang pagwa na kuntani, no, sa mayor nga dalan halin man ini siya sininga Puloy-an sa isa man ka subdivision sa barangay Kagay, mga Haki 5. Sang pagwa na ini, no, sa mayor nga dalan sang gintiro ini sang wala pa matumod nga mga suspect sa iya sininga salakyan, mga Haki 5, no, makita naton sa CCTV, sa aton sininga footage nga ginapagwa subong online amo na ang CCTV footage nga kuha sa pag luthang kay Mr. Lava Fies, mga kakifay. Ano na ba lang latest nga development sini? Based sa investigasyon man sang aton siniya katapo sang kapulisan, mga kakifay. Ato ni Baloon, ato na nga kwaon no, ang update. Direkta sa Rojas Component City Police Station, mga kakifay. With kakifay Rodney Daban Dalanon sa report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 na rin na talana nga igatukod sa Rojas Component City Police Station na subong bansang Capiz Police Provincial Office ang isa ka Special Investigation Team o konining SIT nga magatutok sa sining shooting incident o kontuyo nga paglutang sa isa ka radio anchorman nga ginakilala kay Mr. J.M. Lava Fies, anchorman kag station manager sang Basco Gradyo, no, diri sa may siyudad sang Rojas. Kag ini gani nga special investigation team nga natalana nga itukod kasunod ini sang amo nga insidente nga natabo kaina sang aga gidabulbanta last 5:40 no sang aga kay 5 darenda dira sa may crossing Costa Verde barangay Cagaya Rojas City no kag ang ini nga mga suspechado tubtob sa subong wala pa ini matumod kag ang mga CCTV footage nga hawid pa lang yanda sang Rojas Component City Police Station amo pa lang gid adto ang iya bala sang barangay Cagay man nga captured no so padayon ang pagconsolidate kag pagkolekta sang tanan nga mga footage no kag dagahingyo ang pamunuan sang Rojas Component City Police Station sa tanan nga mga pumuluyo indi lamang diri sa may syudad sang Rojas kundi sa iban pa nga mga kaiping nga kabanuhanan nga mayara sang mga CCTV bala subong man ang mga kalsadahon nga mayara sang mga CCTVs nga kun mahimo ipakigbahin sa mga kapulisan no hindi lamang diri sa Rojas Component City Police Station kundi sa iban pa nga mga police stations diri sa probinsya ipakigbahin ang among mga footages kay base pa lang man no nga amo bala ang mangin pamaagi sa pagtumod sang sining mga suspechado agud nga matigayon ini nga madakpan na ka K5 Darren. So ang ini nga special investigation team amo ini siya ang pamaagi man kay para nga matutukan na no amo ini ang mag-focus gid mag-kolekta sang tanan-tanan man nga mga detalye mga impormasyon kag mga ebidensya nga makahatag sang lead sa sining identities kagati para bala nga matigayon ani nga madakpan ang amuman nga mga suspechado no sa saliwat duha ini ka mga kalalakinan na ka K5 Darren ang suspechado kagano recall o kon recap ta lang ang natabo to kaina kaya napadulungan taman na dito. So, ginapahayag sining victim nga radio anchorman which is si Mr. J. Lava Fies nga una, kakifab darin, while approaching sa Major Road, no? O kon, sa Major Road sang syudad, diri niya ginahambal bala nga nadnotisyaran niya ining duha ka mga persona nga yara sa waiting shed no so yara sa waiting shed duha ka mga kalalakinan ang una diri nga pahayag ni Mr. Lava Fies wala sang tabon ang mga itsura pero kumalantaw naton sa CCTV footage may tabon ka K5 Darren no so pero ang pahayag ni Mr. Lava Fies sa aton sang aton ini siya nga na interview wala ko no tabon kag kaya niya nga ma-recall o ma-identify ang itsura ka K5 Darren. So duha ini gapungko. Tapos hala ko nung daw sig-ing gid bala sa iya sini nga salakyan. So hala gid nga sig-ing. Kag siguro apan na confirmation nga siya gid man ang sakay sa sini nga salakyan didto kag naghunos ini sang armas lutang. Ang armas lutang agin identify ini sang mga kapulisan nga 9mm pistol pamaagi man sa mga empty shell nga naglapta didto sa among area. So amo to ginlutang ang iya nga salakyan bali apat kabes no? Nakagkita man sa sarakyan na ang igo. So ang paglutang ka kifal darin sa bali ang punter yadira gin sa may driver seat. No, nga kung sa din nagapungko ang among nga biktima. Kag after sa itong shooting, sunod din kay Lava Fies, nagwan siya, nagduha-duha kung idiretsyo niya bala pa City ang iya nga salakyan o kung lisuon niya sa pihak pakadto sa Ibisan o kung idiretsyo niya nalanggid pakadto dito sa may gutter. As a result, nagdiretsyo sa gutter ang iya nga salakyan ka K5 Darren. Kagaman na gani, after sang shooting, kumakita taman sa footage, wala naging palapitan pa sang mga suspechado ang iya sininga salakyan. Kaga sunod rin kay Lava Pies, wala man siya gilayon nga nagwa sa iya sininga salakyan kag nagpretend siya nga kuno abi, wala na, naigo siya sang bala o kon dead. No, patay na bala. Nagpakuno-kuno siya. Kay parang ati, hindi na bala mag-trigger pagid ko no, sa gunman na nga magpalapit dito. Kaga, which is, para sa iyo daw, effective way. No? Kaga, ginalantaw man sa kapulisan na mataas ang precautionary man nga precautionary awareness sa ang sininga victim. Kaya mo ito ganit nagpakuno-kuno siya nga naigo kagati na puruha na bala sa itong paggalutang sa iya. So, after sa ito, dali naman sa mga pahayag sang pila ka mga nakakita, wala tuod gin palapitan sang suspechado ang salakyan tapos nagpadulong sa motorsiklo. So kay ini may motorsiklo ini ang mga suspechado. Ang motorsiklo kaki 5 Darren gin identified as enduro nga kulay itom. So enduro siya, old model kulay itom. Apang wala pa matumod sa karon kung may ara gid man sang plaka kag amo pa inang ginapadalman sa mga kapulisan. So ini naka-separate ini siya. Ang motorsiklo ara sa atubang sang Changi sa mayor nga kalsada. Tapos ini ang duha ka mga suspechado o gunman na ara sa waiting shed. So medyo malayo gamay ang antad sang sininga mga pagkabutang, no? Kag after sa to, amo palang ginpadulungan sang suspechado ang ilang motorsiklo kag madasig nga tagpalagyo sa direksyon nga padulong sa Ibisan.
0: Dali so, lang gid no kay Five Rodney. So but silingon why sila nakasakay gali sa motorsiklo pag ano, no? Basement makita naton sa CCTV footage.
2: Yes, kaki 5 Darren, insakto. No? Wala ini sila nakasakay. Kay kumbot gani, nakaabanggid sila mismo sa may waiting shed. So may pila patok ang mga pahayag, kita nga nakuha man sa mga pumuluyo. Nga una, ninilayan na nung tisharan pa ang duha ka persona. Takna last 4 sang kaagahon. Last 4 sang kaagahon, kay tungod may nakapark nga wing van. Kung makita mo, amoy ng wing van nga nakapark dira kaki 5 Darren. Ara, kuno dira, may duha katawo nga daw nag-auro aligid sa sina nga wing van. So ang pahayag sang pila ka mga residente kay tungod nga may talipa pa ina andiri sa tabok may talipa pa, no? Ang ila to pahayag base kuno kag tuyo nga kawatan ang sulod sang sini nga wing van sang si amo nga duha ka mga persona. Kay tungod ang ini nga wing van nga nakapark may ara gali sang mga sulod, no? So wala naging disclose ko ang sulod sini. So amo tong ilang duda lang. Pero gali kay manglutang gali tong duha ka suspechado. So gin-confirm nila nga mga last 4 pa lang ara na dira ang amo nga mga suspechado nga naglutang sa salakyan ni Mr. Lava Piesa ka K5 Darren. So amo na no after sa to nga shooting kag pagkapalagyo sang sa mga suspechado gin kwa na ini nagpanilag pa si Lava Pies suno man sa iya no gin panilagan niya pang area kay base bala hindi lang niya duha ka persona ang ara bala nga nag magatuyo lutang unsa base bala kag kuno may ara pasang iban sa amon to nagpabilin siya na sa salakyan na kag apan nga kwa na nga daw wala man na may nagpadulong dito sa iya nga isa ka persona no residente suno sa amo ko tong nga nakakita ginpadulungan niya sila papiyasa. Una-una, ginpamangkot niya kung sino ikaw? No? So, ginpamangkot niya. Siling ni Lava Pies, isa siya kung naka-radio anchorman sang Basko Gradyo. So, dito na kwan nga, nahibaluan nga, okay, katapo gali sang media. So, gingulpi. Gidaw hinali lang bala nga ginakos sang nga nakakita, nagas sa kupo man kay Mr. Lava Pies, kaki 5

0: 30 minutes. But silingon natabo ini 5:40, 20 minutes pa kag magresponde ang aton
1: yes, sa mga pulisan. Yes, kaya kay amo pa lang ini nga napahibalo ang talatapan sang Ruas Component City Police Station. Sa so, apan pagka-receive sang information halin sa reporti, dito man kag gilayon nga ginpadulungan, no? Sa so, amo na ang rason kung nga man nga na-delay ang mga kapulisan ka K5 Darren. Kag amo pag ini, ano, during upon arrival ati adto didto gid man tuod na, no? Si Mr. Lavapiez kag subong man ang iya sining katiyayon na nga si Mrs. India Lavapiez, no? So adto didto sila nga duwa. Kagati padayon man agin pangusisa man, no, kita mismo nakapangusisa kay Mr. Lavapiez kag subong man kay Mrs. Lavapiez, no, kag may pila ka mga pahayag. Sa amo tong pahayag gani nga natabo kaangay ko nga isa siya ka kwana ka kay Five Darren, no, sunod dito kay Mr. Lavapiez ang motibo nga iya ginalantaw kung nga man nga gintuyo siya nga lutangon na may kaangtanan sa trabaho na sa mga ginapangwaragwag niya bala sa kahanginan na kagati ginaako man sang tiyayon sini nga si Mrs. Lavapiez nga may mga death threats sila nga nagkalabaton na. So hindi ma kon wala man maglayo sa ilang kaisipan nga base muna, no, ang motibo sang shooting incident nga nagaluntad kaina dito ka K5 Darren. So ari ang hambalta ang kapulisan sa Subong amo na gani magatukod sang special investigation team agod nga amo ang mag focus o kon magatutok sa sining insidente nga nagluntad sa may barangay Cagay, Rojas City. Yari kag pamatian ta ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas Component City Police Station.
2: Nakasubogin naton Subong ang Andre ang insidente nga nagtuhaw diri sa siyudad sang Ruas kagina sang alas 5:40 sang kaaga. So ang aton subong ongoing subong aton nya investigation, so identified pa rin na aton nya suspect, no, kag continuous ang aton nya backtracking. So mayara nakita CCTV footage galing sa barangay, no, kag sa liwat nga pangayo gid kami sang suporta sa inyo man, no, partners media naton. Pangayo kita sang suporta sa mga information man mga ihatag ninyo sa amon. Kaga sa tanan niya pungluyo diri sa sudad sang Ruas nga may ara nga CCTV nga na-install na kung pwede makipag-coordinate sa amon o makipag-communicate sa amon para malantaw namon ang ilang CCTV footage base kung makakuha kita sang information dito na mag-link dito sa pag-escape sang ato niya suspect or sa pag-abot niya dira sa inang area para at least mapadali ang ato niya investigation. Kapis 50 o no, edin by our provincial director, Police Albert Tita Pulao, nga mag-create kami sa mag-create ang Kapis 50 o sa special investigation team. So dira na namo na pag-apan, ma-resolve na ito ng case. Kagapasalamat kita ko sa inyo, no, sa inyong mga bulig sa amon niya. Tani, ma-resolve na ito nini. Immediately, kailangan na ito ma-resolve kaya ini siya magiging kwan man sa aton as a partners in media nga dapat mamuligan man ato na aton mga pod.
1: Na batian ka kay 5 Darren ang kabahin sang nangin pahayag man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge siya sang Ruas Component City Police Station, no. So amo to ang katuyuan sang siniman na nga task force o kon ang particularly ining special investigation team.
0: Okay. So, dali lang gid no, kay 5 Rodney. Dito bala base sa video, may tabo, no, ining na lalaki nga nagpangamot gid sa pagpanglutang. But silingon ang isa, nakabantay to sa ila, sining getaway vehicle. Ano may tabon man to kay 5 Road?
1: Ang pahayag niya mismo ni Mr. Lavapiez, kagati mo na gani, no, gina... usisa gid mayad sa mga kapulisan. Kay sa CCTV nga kuha, kay 5 Darren, na ang gunman lang gid mismo ang nakit-an, no, sa mga video. So gunman may takop ang iya sining itsura. Pero ang hambal diri ni Mr. Lavapiez, wala ko nauna sang tabon, no.
0: Wala silingon ba si ang nakita yabla ang isa ni Five Rodney?
1: Hindi, kay amo pa gid no, may sunod adto ang pahayag ni Mr. Lavapiez. Una ko na why gid man tabon, pero sang time nga ginlot hang na siya dito pa lang kuno nagsuksok tabon.
0: Ah, okay.
1: So amo na siya kakipagdaren nga kaya niya ma-recall ang itsura sang sininga mga suspechado. So amo na ang aton pa nga pag-

0: bantayan diri ka kay 5 daren, no, kung pati bala itong isa ka driver sang motorsiklo, may tabon bala ang itsura o kung wala kaga sa subong ang hambalang diri sa mga kapulisan na naka-coordinar na sila sa tanan ng mga police stations within the province. Kaga amon agani, no, nagkuan sila nagalaom nga sa lalong madaling panahon na madakpan kag makilala na ang ini nga mga suspetsyado agud nga mahatagan sa hustisya ang natabo nga tuyo nga paglutang sa isa man kakatapo sang media diri sa may probinsya sang Capiz ka K5 Darren.
1: Okay, with this thank you gid ka K5 Rodney.
0: Report para sa pagpangalagad sang El Castigador direkta diri sa Rojas Component City Police Station na ini si ka K5 Rodney da Bandalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
1: Madam, mo gini salamat no silbat kay K5 Rodney da Bandalanon sa gindulong sini nga update. So sa subong nga padayon gihapon ang ining maidid nga investigasyon sa aton sini nga kapulisan sa sining tuyo no nga panglutang man kay Mr. J. Lavapies, station manager kag isa ka radio anchor man asang Baskog Radio, mga kakifive. So kita bilang isa ka miyembro man sang media, no, bilang isa man ka manugwaragwag kay nasang aga sang atoning mabalitaan, magulangin kita bugtaw mga kakifive. O kita nakabatsyag man sang pagkahangawa sa sining natabo mga Haki 5 kag kita gid upod kita nga nagakundinar man no sa aton man sining mga katapo no mga Haki 5 mga kaupod man aton sa media sa sining natabo mga Haki 5 kabay pa no sa aton sining kapulisan ating ginatugyan gid namo no ang tanan sa inyo nga masulbar ini kag matumod na kun sino gining may kahimuan mga Haki 5 no sa sining tuyo nga pagpanglutang kay Mr. Lavapies ini gapamatuod lang no mga Haki 5 nga may pila ka mga persona no mga Haki 5 kay kita kay baluman hindi man lipod sa aton nga pag-abot no sa pagwaragwag no sa nasambit nga anchorman vocal no sa pila ka mga isyu politikal mga Kaki 5 tini isa ni kapag atake man sa kahilwayan naton sa pagwaragwag kag kinamatarong sang aton sining publiko mga Kaki 5 nga maka ano man bala no maka receive sa mga impormasyon at may ara pipila ka mga individual yang hindi kabalo bala magbaton sang kritisismo man kung amo ginmani ang motibo mga Haki 5 sining mga wala pa ma-identify nga suspect no kung angot giman sa trabaho o kung bala personal mga Haki 5. So ato ni nga anuman no nga ginalauman ang mangin resulta sang investigasyon sang aton sining kapulisan kagkabay pa may mga dugang pagid bala nga mga CCTV footages kun din ni sila nagpadulong manini mga suspect mga Haki 5. Dugangan no galing nato nina sa aton diri nga pagpangalagad 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Nagahaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom mga Haki 5, kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: TTX 500
5: 500. Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amola na yung makabuli gid sa imong ikayong lawas. Now, kadto kita sa Talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
6: Mm-hmm. Tulo luha mo po kaon kagin.
5: Masuna nga nga mga bata pa sa una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan, do hindi gid yan nami kaon utan.
6: Nami gid no.
5: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lula, tatay, nanay, kaong kautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
6: Mm-hmm.
5: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
6: Apple kag saging. Ang muna sa una.
5: Ang muna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
6: Mm-hmm.
5: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
6: Correct.
5: Nga ang nga may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
7: Di na magkaunutan.
5: 5 na lang DTX 500.
7: Plus, para dasok kinangla nila kinilo kilo dok nga utan.
5: Mm-hmm. Gani.
7: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
8: TTX 500!
9: Di na kanon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
10: Sa kadlo ka pila ka maginan?
9: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
10: Subong kamusta?
9: Huwain niyo ginibatya at maskin gamay.
8: TTX 500!
5: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong ka utan.
6: Ay, kampiyon.
5: Nagainom ka fruit juices.
6: Mm-hmm.
5: Gainom pakasang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
6: Correct, no?
5: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon mo niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
6: Mm-hmm.
5: Mag-support sa imo.
6: Correct.
5: Kisa, hindi man tanan panahon, makakaon, giga kompleto. Ang sunog na sa mga fans ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
6: Mm-hmm.
5: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
6: Mm-hmm.
5: Hindi mo na makompleto sa isang kadlaw sa
6: boy. Hindi,
5: But if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Binya saga, nga may luya.
6: Mm-hmm.
5: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
6: May luya.
5: Amula na. Kung may saging, may apple, amula na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Oo, amula na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
6: Correct.
5: Iba man gid ko may support group, sir boy. Tantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa ka kilo nga amarguso.
6: Mm-hmm.
5: Din, mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
7: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
5: Oo, oh, hindi nila
7: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
5: Ang marang bintaha, kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
6: Mm-hmm.
5: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
6: Mm-hmm.
5: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy.
6: Mm-hmm.
5: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
7: Hindi lang dali. Hindi timprano.
5: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
6: Mm-hmm.
5: Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
8: DTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
12: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
8: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar.
10: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: Spore Biotics.
16: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
17: Spore Biotics.
16: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: DTX 500.
18: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
14: Mag DTX 500 na.
18: Masamihin ni kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka.
18: Mag DTX 500.
14: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
18: DTX 500.
14: DTX 500.
19: Catalina Habagat.
20: Anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
20: Sa isa ka adlaw.
19: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
20: Kaya namin nagit sa akon nga mata.
14: DTX 500. Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
15: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
14: Extend food supplement for men.
28: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
29: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang
15: DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Darren Salomeo Hanson. El Castigador. El Castigador.
4: 7 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton siningapag pangalagad. Pabalik kita sa pagpalayag sang El Castigador kaupod sa gihapon sa inyo alagad si K5 Darren Salomeo Hanson. Subong nga adlaw mga K5 no magluwas sa sining na tabo diri nga shooting incident man sa aton. Mga K5 no may ara man sang natabo nga shooting incident sa may Tacloban City sa isa ka bulutuan. Apang iniisagid ka makahalang usbo nga hitabo kag mangin kita no makit-an nato ng video mga K5. Do maluoy ka sa sitwasyon sa makabataan sa mga nagasilinggitan sa sining natabo nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Barangay San Jose sa Tacloban City mga K5. At tatlo diri ang napatay nga mga estudyante. 5 ang nagkalapilasan mga K5. Alas 9 sang akay na sang aga ininagluntad kag diri basement sa initial information sang Tacloban City Police Office mga K5. Natumod na ding mga may kahimuan sa sining pagpanglutang ni sa bulutuan. Ang pamangkot mga K5, paano ni nakasulod kay duha diri lunsay mga estudyante? Paano ni sila nakasulod nga way ma gwardiya dira no sang security nga may armas inigali mga K5? Duha diring estudyante no kag isa diri makit-an naton siguro nagapangidaro na ni sa mga lapit 30 anyos o kung masubra 30 anyos dira mga K5. May kang tanan sina para sa duga nga detalye kag kabugusan gid sa sining hitabo aton nga pamatian man no o kung magatabid kita sa aton sining mga sister stations ang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sang K5 Tacloban. Welcome K5 News FM Philippines.
5: At tutungo rin po tayo sa punerarya kung saan dinala ang mga labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob mismo ng silid aralan. Makakasama natin naroon si K5 Carlo Arisgado upang maghatid ng mga detalye. At samantala, mula rin sa K5 News FM Tacloban News Center, nakahanda rin po si K5 Carol Medino upang ihatid ng mga opisyal na pahayag mula sa mga otoridad at iba pang mahalagang mga impormasyon kaugnay sa patuloy na investigasyon at mga detalye sa mga insidente na naganap sa San Jose National High School. At
6: K5 no, ipinahiwatig ko lang po sa inyo na yung K5 Palawan po ay nakasunod po tayo dito sa K5 Palawan at sila po ay handa na po at naka-hook up na po yung K5 Palawan.
5: Yes po, magandang hapon po sa lahat po ng mga K5 nationwide po. Okay, so yung pinakahuling detalye po, hindi lang po 5 yung mga sugatan, kundi 15 na mga estudyante ang nasugatan. Oo, at hindi lang yung iba dito, hindi lang dahil nasugatan dahil sa bala, pero yung iba dito ay batay po sa initial na datos, umabot po ng 15 estudyante ang nasugatan at ilan sa mga ito ay tinawaan ng bala at habang iba, ang iba naman ay nagtamo po ng mga pinsala dulot ng pagkakagulo Yung iba dito, nagkalon sa mga bintana ng kanilang mga silid-aralan. Siyam sa mga nasugatan ay mga kababaihan at anim naman po ay mga lalaki. Ang edad ng mga biktima ay nasa pagitan ng 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang. At karamihan sa kanila ay mag-aaral sa grade 9. At sa kasalukuyan, 7 ang mga sa mga sugatan ang ginagamot ngayon sa Leyte Provincial Hospital. Isa naman na lalaki ang dinala sa ASA Medical Center, habang 7 ang kasalukuyang nasa Eastern Visayas Medical Center. Samantala, 3 ang kumpirmadong nasawi sa insidente, kabilang 2 babaeng estudyante at 1 lalaki. Yung namatay, 2 babae at 1 lalaki po. 2 yung dead on the spot, 1 yung naitakbo pa sa paggamutan, ngunit dead on arrival. Kakipay Rhodes, baka may mga katanungan.
6: Yes po, ito po kasi yung iniisip po namin. Sa ngayon po, 15 na po yung nasugatan, pero hindi lahat po yung sugat na galing po doon sa bala na ginamit ng mga suspect. Iba yoy, may katatungan po ako. Ito po yung room ng grade 9, ito po ba ay nasa ikalawang palapag? Building po ba ito or parang one story lang yung eskwelahan?
5: Bali, one story lang po na building yung sa grade 9. Oo, yung pamamaril naman ay halos buong compound po pinasyalan at nagpapaputok yung mga suspect. At
6: yan ang gusto kong malaman kasi pagpasok niya sa paralan, sino po yung silid-aralan ang kanyang pinuntahan na una at saka doon po nagpaputok ng baril. Ito po ba grade 9 na classroom agad ang kanyang pinuntahan at saka pinaputokan yung mga mag-aaral doon?
5: Bali po, huli na po yung sa grade 9. Doon nag-umpisa, doon sa may sulok ng school, nagkaroon muna ng isang putok as warning shot. At dito siguro, dito na nag-umpisa. Kasi magkaiwalay po yung mga suspect habang nagpaputok ng kanilang mga baril.
6: So magkahiwalay sila yung isa andun sa kabila, ang isa naman sa kabila. Yung ito po yung hindi po ba ma-determine ngayon kung sino po yung gumamit ng 9mm, na Glock 9mm pistol at sino po yung nasa .38 revolver takluban?
5: Batay po sa mga kumakalat po ng mga picture dito sa social media, yung medyo malaki, may katabaan na estudyante, ito po yung may hawak ng .38 caliber. At yung medyo payat, siya naman yung may hawak ng 9mm. Kung ano po yung picture na nakikita sa social media, yun na po yun.
6: Okay, so batay po ba sa report, galing po ba sa otoridad ni Dan, o sa police, yung mga bala na kumitil ng 3 buhay, ito po ba ay bala galing sa .38 caliber pistol or galing po sa 9mm?
5: Sa kasalukuyan po, kanina, pagkatapos ng proseso o pagproseso ng scene of the crime operative, hindi naman po nagpa-unlock ng panayam. So far, blanco pa tayo. Hindi pa natin nakuha yung information kung yung mga ballistic report at saka yung siguro mamaya gagawin din po yung autopsy report para malaman kung sa anong baril ang tumama dito sa mga namatay na mga biktima. Pero mas maraming naiputok yung 9mm kasi batay sa account ng mga teacher na nakausap natin na pagkatapos ng isang magazine, agad na pinapalitan na naman ng isang magazine pa para putok ng putok po.
6: So meaning, hindi ito basta kinuha lang ng suspect yung 9mm, ito'y talaga, mayroon talaga siyang reserba yung ibang magazine. Meaning, intention po ng batang to na pumatay Dahil po mayroon siyang dalang ano eh, extra magazine. Nag-chain smug siya. Pagkatapos niyang pumutok at naubusan ng bala yung magazine niya, nag-chain smug at pumutok ulit.
5: Yun po ang sabi sa account po ng mga teachers na nakausap natin. At walang habas pong pumuputok kahit sino. Pinuputokan yung mga classrooms. In fact, sa may harapan, kasi lalong-lalo na pag may lock yung pintuan, iniikutan pa niya sa kabilang kabilang bintana ng classroom. Doon din po nagpuputok yung suspect.
6: So meaning, at 9 o'clock, di ba yung nangyari? At sa lahat po, may klase na po yun eh, 9 o'clock.
5: Oh, second period na po yun.
6: So doon, marami po yung mga tinamaan doon. So lahat po ba, yung mga biktima, yung mga maraming sugatan, doon sa grade 9 na classroom, wala na po sa iba?
5: Sa mga tama ng baril, mostly doon po sa grade 9.
6: Mm-hmm. Kasi ito naman yung sagot ng mga suspect dahil po sa bullying. Doon po ba nag-aaral yung nangbubuli sa kanila doon po sa classroom na binaril nila? Walang habas na pamamaril?
5: Actually, marami po yung anggulo na naglalabasan ngayon. Lalo-lalo na yung isinesed sa mga group chat. Meron nagsasabi na mga selos, hindi pa naka-move on yung suspect, kaya yun ang ginawa. Meron din bullying, sabi doon. Pero kung titingnan mo yung laki ng katawan ng suspect, sino kaya ang magbubully doon?
6: At ano po ba yung katotohanan? Kasi mayroong information po na pumasok dito sa amin. Ano po yung, gusto ko lang po ipa-confirm dito, doon po sa kay Sir Edward, yung rason sang Yawan Festival, yung result, parang ganon? Ano po yung, may kinalaman po ba yung resulta ng Sangyawan Festival doon K5 Tacloban?
5: Hindi pa po yung Sangyawan Festival, hindi pa po nagaganap dito kasi sa 29 pa siguro. Ongoing pa ngayon yung mga activity dito sa Tacloban kasi paparating na po yung kapiestahan. Pero June 30 pa, wala pang nangyari mga kumpiyahan.
6: Wala pa?
5: Opo.
6: Okay, so wala na to kasi merong nagcha-chat dito ba nagbibigay ng information, gusto naming i-confirm, salamat. Yung contest sa yung parang contest, wala pa yung parang ang layo ng angulo diyan. Yung pinakamalapit yung bullying at saka yung selos.
5: Opo. At tinanong din po natin yung mga teacher doon kung may existing po na mga fraternity doon. Pero sinabi na parang nabuwag na yung mga fraternity doon. At saka dalawa lang tong mga magbarkada, no? Pero ilang teacher at estudyante yung nagsabi na parang tatlo yung mga suspect. But bine-verify pa ito ng pulisiya. Kasi nung nandun yung K5 News FM Tacloban, habang tayo ay nagtatanong dito sa mga teacher at sa mga estudyante, sinasabing tatlo yung hinihinala nilang suspect kasi dalawa raw yung may hawak ng short firearm at isa yung long arm, parang shotgun o M16. Ano? Pero baka naman yung mga estudyante ay nalito na doon kasi may mga police din po na
6: pumasok agad
5: na rin after ng ilang beses na namamaril. Pumasok na rin po yung mga pulis. Baka yun ang nakita ng mga estudyante.
6: Okay. Kagay po, Jer, yung security po, wala po bang security guard yung paaralan?
5: Yung paaralan po ay may security guard po. Pero okay, siguro hindi na chine-check yung mga dala, yung, especially yung bag. Hindi na iniisa-isa yung pag-check. Okay. Inikot din po natin yung campus. Paano ang pwede pumasok kahit doon sa mag-over the bounds lang po.
6: Okay. So ilan po yung security guard ng paaralan?
5: Opo. Isa lang po. Oo.
6: May service firearm po ba yung security guard o batuta lang or ano po yung dala po ng security guard dyan?
5: May service firearm po. Oo. K5 Rods, no? At yung mga himpilan po natin sa K5 Giuseppe Philippines. Puntahan po natin ano si K5 Edward Sanyagan kung saan nandun ngayon ano sa San Jose National High School. I-update po natin yung mga ano mga kaganapan doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. Andun po si K5 Edward Sanyagan. K5 Edward, go ahead.
7: K5 Roger at mga kasamahan natin sa K5 News FM Philippines. Dito tayo ngayon sa San Jose National High School. Kukuwasa na tayo ng video, ano, but unfortunately, nagkaroon ng malakas na ulan sa mga oras na ito and tumilong muna tayo. Okay? But medyo tahimik na dito sa San Jose National High School and isinara na yung gate ng paaralan at hindi na pinayagan yung mga media na makapasok sa loob ng paaralan. And kanina, nakausap natin si Director Grace Subong ng Department of Social Welfare and Development dahil kanina, bago tayo umalis doon sa crime scene, nandoon yung maraming empleyado ng Department of Social Welfare and Development to assist hindi lang yung mga biktima, kundi yung mga suspect na rin. Ano? Considering that the suspects are minors. Okay? They are covered by the Juvenile Welfare Act. Okay, so kinausap natin si Director, meron tayong interview sa kanya. It's okay lang, mga K-5 sa buong Pilipinas, na may parinig natin ating interview kung ano yung magiging disposition ngayon ng DSWD considering that yung mga suspect ay mga minors. Okay, so iparinig natin ang ating interview, mga K-5. Ano po ang disposition nyo ngayon considering that yung mga suspect ay mga minor at sila ay saklaw pa ng batas sa Juvenile Welfare Act? Ano ang disposition nyo ngayon?
8: Yeah. Kami po sa DSWD, no, we are now closely coordinating po sa lahat ng mga ating mga partners, lalo na po sa DepEd. No? So we understand sa ngayon, ang mga bata ay nasa ano pa, nasa TNP na sila ngayon. Oh, no?
7: Okay.
8: Yung suspect. Okay. So, nandun pa sila. And then, of course, ang chances are, dahil yan ay mga minors, of course, we have also to look into them. Now, based on the initial report, I was informed that may isa daw doon na 14 years old. No? And then may isa doon na 15 years old. Now, okay. If you look at dito, under the law, yung isa, wala talaga siyang criminal liability considering that 14, no, wala pa siya ang sa atin ang ano natin ang age doon is the 15 na meron siyang discernment. Now, yung isa possible yan, kaya we are already preparing the center ng ating RRCY, no, in the event after matapos siya doon sa mga investigations ngayon na ginagawa sa mga bata. Okay. So while we also handle the victim, we also have to look into we doon sa mga itong mga minors na suspect nga. So ang initially the LGU sila kasi yung nagahandle ngayon at kami po ay tumutulong, tinitingnan namin kung ano bang pwede nating matulong sa DSWD. So isa, meron tayong center. And possible yung isa mahanapan din natin ng bahay pag-asa. No, so ito yung mga tinitingnan na mga possible action doon sa ating mga suspect children.
7: Okay. So from the investigation, dahil hindi naman ikakaila na talagang sila yung gumawa ng krimen as per investigation ng mga police. So what will happen now? Ano mangyayari sa mga bata? Nasa custody muna sila ng police and pagkatapos?
8: Usually no, magre-recommend yan sila kung saan yung mga bata, no? Okay. So kami, we are very much ready naman, meron tayong facility yung RRCY natin. So ang possible niyan yung lalo na yung 15, no? So possibly yan dito sa amin sa RRCY, yung nandoon sa tanawa natin na facility.
7: Okay. All right. O sige. So, how about ang mga biktima? Ano ang intervention ninyo dahil hindi biro ang maka, you know, experience ka ng ganitong very traumatic incident? Ano ang naging intervention na ng DSWD sa mga sa psychosocial aspect naman ng intervention ninyo?
8: Oh, una, when we heard the news nung nabalitaan po namin, no, we send yung aming isang coaster dito. Pinadala namin doon sa school kasi kailangan mo nang ma-vacate yung lugar at saka yung mga bata ma-ferry natin na yung safety ng mga bata, no? And also yung ating social workers, they already have a meeting with the LGU kasi kasama nila na tinitingnan doon yung mga ano ba yung mga psychosocial na mga support na kailangan natin. Now, when we talk with DepEd, ang sabi nila sa ngayon yung mga bata ay ano pa kanang yung mga teachers ay parang hindi pa pwedeng makausap kasi sila mismo din na trauma din.
7: Okay.
8: Na shock din sila. So probably mga the next 2 days, no? So para makausap na natin sila. And mayroon pa rin din sila mga inaayos din. So as of now, ang importante, we already pull all our social workers who will conduct the psychological first aid, no? And also, we also coordinated doon sa mga bata na dinala sa mga ospital para matulungan din natin, no? Mga financial assistance natin para doon sa medical needs ng mga bata.
7: Okay, so tutulong ang DSWD sa financial needs ng mga bata na na-hospitalized because of this incident, Director?
8: Yes po, we will.
7: Okay. So, anong tulong ang ibibigay ninyo? Is it cash?
8: We have the medical assistance.
7: Okay.
8: Magkano
7: yan yung medical assistance? Sa,
8: depende usually sa ating assessment, no? And usually, meron tayong, mag-issue lang naman tayo ng guarantee letter direct to our service, to the hospital. Kasi itong, ang isa ay nandyan, dinala ngayon. Isa sa hospital ay dito sa ACE.
7: Okay.
8: And we have, of course, our isa sila sa aming mga service provider. So in the event na may need, we can also extend, no, the medical assistance.
7: Okay. So ikaw ang frontline na mabibigay ng support sa mga biktima ng shooting incident, Director?
8: Yes, kami nag-talk na kami, no, ng may coordination na tayo doon mismo sa ospital, and we understand maraming gustong tumulong. So in the event, no, na mayroon pa talagang kailangan pang support, then we will provide.
7: Okay. Director, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo na kayo aming makapanayam ngayong hapong ito. Thank you very much, Director.
8: Sige, salamat din, Sir Edward.
7: Okay, yun ang interview natin, ano, kay Director Grace Subo ng Department of Social Welfare and Development. Handa silang tumulong sa mga biktima, yung mga teachers, mga students, pati yung medical assistance na ibibigay nila yung sa mga na-hospitalized. Okay? And hinahanda na rin yung magiging proseso in the event na matapos ng investigation kung saan dadalhin yung mga suspect considering that they are 14 and 15 years old. So yun lang muna may bibigay natin na update. Back to you, Kakipay Roger.
9: Maraming salamat, KK5 Edward, doon po sa update. Samantala, KK5 Philippines, puntahan din natin si KK5 Carlo Arisgado mula po sa Puneraria kung saan dinala ang labi na mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob ng mga silid na aralan. KK5 Carlo.
10: Yes, KK5 Rhodes, ganun din ano kay KK5 Roger. Ngayon ay live tayo dito sa San Jose, no, Tacloban City. So 50 meters lang yung layo ano mula sa San Jose National High School kung saan doon nangyari yung incident kaninang umaga. So ngayon ano, mga KK5, medyo malakas yung ulan, so that's why na sumilong muna tayo dito sa gilid, no, ng kalsada. Pero nandito tayo ngayon sa LFS Funeral Services kung saan dalawa yung bangkay ng mga estudyante yung dadalhin dito. Ano. Actually, ngayon ay nandoon pa sa Tacloban City Hospital for proper documentation at gayon din kung ano pa yung mga kailangan ng mga papeles nitong mga estudyante. So maya-maya ay dadalhin dito yung bangkay ng dalawang estudyante na na-recover mismo doon na sa crime scene kaninang mga alas 3 ng hapon kung saan in personal natin itong pinuntahan. At bago pa matapos yung investigation ng suko, ay agad naman ito kinuha ng mga funeral services at dinala sa Tacloban City Hospital. At maya-maya after ng proper documentation ng hospital ay dadalhin na dito yung bangkay ng dalawa. So for clarification lang, ano ka K5 Roger, dalawa lang yung bangkay na hawak nitong LFS Funeral Services. Kasi yung isa ay nandoon na mismo sa hospital. Kaya sabi pa nga kanina ng mga kaplisan ay naisugod pa ito sa hospital pero hindi na umabot ano kay K5 Roger. So that's why dalawa yung bangkay, mga dead on the spot ito na doon mismo sa paaralan sa mga classrooms, no? Mga bangkay. So ngayon ay maya-maya ay dadating na ano mga K5 dito sa funeral services. So regarding naman sa mga expenses, no, dito sa mga parents or dito sa mga magulang nitong dalawang bangkay, ayon pa nga ng Department of Education, ay magte-take responsibility sila dito, ano, mga ka-K5, kung ano yung maitutulong nila. Aside from that, ay isa din yung city government ng Tacloban City ang magpaunlaka ng tulong, hindi lamang financial, kundi rin yung proper disposition nitong mga bangkay ng mga estudyante na nasawi kanina sa insidente ng pamamaril dito sa Tacloban City sa San Jose National High School, mga ka-K5.
9: Okay, ka-K5, Carlo, maraming salamat. Okay, ka-K5, Rods, baka may mga katanungan po mula po dito sa mga himpilan natin, mga sister station nationwide.
6: Okay, ka-K5, Roger, ano? Kasi yung dalawang bangkay, dalawang babae doon, yung lalaki andun pa sa ospital. Yung mga pamilya ng mga namatayan, ano po yung mga bangkay, ipa-autopsy or continuous investigation ng mga police kung saan po ba yung mga tama ng mga batang yon?
9: Hindi pa po nagpa-unlock po ng panayaman, no? Yung mga parents, mga magulang ng mga biktima, but definitely para sa investigasyon na possible magkaroon ng autopsy para malaman kung anong baril yung tumama doon sa mga katawan ng mga biktima.
6: Okay. So, K5 Roger, ano, last ng katanungan ng galing dito sa Bacolod, yung mga may-ari po ng mga baril, kasi sa report po, yung policewoman yung may-ari ng baril, nung 9mm Glock 9mm pistol. Yung isa naman po, parang security agency na nakabase sa Cebu City. Is that correct?
9: Dito po sa amin, hindi pa kami nag-confirm, no? But may mga lumalabas na information na yung Glock 9mm ay may tatak na PNP property yung naglalabasan, no? But hindi po confirm ng PNP dito sa Region 8 kung totoo itong mga naglalabasan na mga information po.
6: Parang mayroon na sila yata, kagipa Roger, na pinalabas po na report na galing po sa Region 8 doon po sa ano, sa may-ari po, parang policewoman yung may-ari ng Glock 9mm, para pinapalabas na po nila yung ano, yung impormasyon na yan.
9: Based po sa mga naglalabasan ng mga picture sa social media, ito pong isang police woman na sa kasalukuyan ay abogada po, ka-K5 Roads, no? Possible siya po yung may-ari ng baril. At yung picture na parang tinuturuan yung pamangkin niya na pumutok o pumaril. Yun po yung nasa picture. Possible, ganun.
6: Okay. So, in a way, paki-confirm na po doon po sa police o sino po ba yung ano, yung lead investigator diyan, kasi kailangan po talaga may managot dito. Yung mga bata, sabi nga kanina, yung 14 year old parang wala pang criminal liabilities diyan, yung 15 year old meron na. So paano naman yung mga namatay? Ganun-ganun na lang po ba yung mangyayari? Kailangan po talaga may managot diyan. Yung may-ari po ng mga baril, kailangan po maimbestigahan yan. Kailangan po pa talagang mabigyan ng ustisya yung mga kabataan, K5 Roger.
9: Yes po. Pero puntahan po natin yung news center dito sa K5 News FM na Tacloban. Parang may inaano sila na confirm, no? Na nagpalabas na yung PNP dito po sa Region 8 kung kaninong mga baril yung nakuha doon sa mga suspect. Check po natin yung K5 News FM Tacloban News Center. Okay. Alas 5:36 na po, mga ka-K5. Si ka-K5, Carol Medino, baka pwede natin mapuntahan sa news center. Okay, so para sa confirmation po, dito po sa mga baril na nakuha dito po sa mga suspect ng pamamaril sa San Jose National High School. At ilang mga detalye din po mula po dito sa news center ng K5 News FM Tacloban. Si K5 Carol? Okay. Okay, anything more mula po dito sa ating mga K5 na impilan?
6: K5 Roger, kasi minomonitor po namin yung press con kanina po sa Camp Crame. Sabi po nga ni ano, sabi po ni Police Colonel yung acting chief of the Public Information Office o PIO po ni Colonel Allen Ray Co, isa pong police woman assigned at the Police Regional Office Eastern Visayas Pro 8 yung may-ari ng 9mm Glock pistol na isa pong gumamit doon yung 14-year-old. Parang nephew niya yung nagpaputok yung suspect. So kasi itong 14-year-old, sabi nga kanina ni director sa interview ni station manager Edward, walang criminal liabilities doon. Pero wag na lang hanggang doon yung investigasyon. Kailangan talaga may managot diyan. So ito talaga yung ating pina-confirm po sa inyo kung ano po yung pwedeng sagot ng PNP, ano po yung kaso na pwede pong ipataw doon sa patrol woman na yan?
9: Yes po, definitely. May criminal liability din po, especially dito sa kasong administratibo, kaugnay po sa baril na ginamit ng suspect dito sa pamamaril. Ano? In fact, may mga abogado rin na nagpunta, no, from Department of Justice, Regional Prosecutor's Office, ang nagpunta po sa pinangyarihan sa San Jose National High School upang i-process din po kung ano ang mga pangyayari. Kanina, pumunta doon.
6: Tingnan po natin, Kagiba Roger, hindi lang basta barili. Yung baril, may isang magazine yan. At saka merong extra magazine pa eh. So meaning, parang may permission to use yung pamangkin na dalhin po yung baril. O kung pwede namang i-reason out ng police na kinuha niya. So may kaso pa rin po yung police kasi hindi niya po inaalagaan yung parang asawa niya yung baril niya eh. Yun talaga yung ano. But anyway, ibigay na po natin yan sa mga kapulisan natin. Ito naman po yung .38 caliber pistol, yung security agency, kinonfirm naman po sa press briefing kanina sa Camp Crame, ay parang nakabase sa Cebu City. So ito na lang po yung maybe, kasi yung .38 ginamit po ng 15-year-old. Yung 9mm Glock pistol ginamit naman ng 14-year-old na pamangkin ng polis. Parang ganun po, Kakipev Roger.
9: Yes po, kanina, yung po, yung mga lumabas na mga picture ng makuha yung baril mula sa suspect. At talagang na-confirm na baril na may nakatatak na PNP property po.
6: Oh. Sige po. In a way, maraming salamat po kay K5 Roger. Bukas na lang po pag mayroong update na po kayo doon kasi... mayroon na po tayong mga ibang information dito sa Bacolod at baka po may mga katanungan din po yung mga kapatid natin, yung mga KK5 natin po sa iba't ibang stations sa KK5 Roger. All good sa po kami dito sa Bacolod, KK5 Roger.
9: Okay po. Yung iba po nating mga himpilan, baka may mga katanungan po.
11: Yan, K5 Roger, K5 Palawan ito, K5 Gilbert Basho, sir. Hello, sir. Wala yata.
9: Okay. Yes, go ahead po.
11: Ayun, K5 Roger, tatanong ko lang, kasi yung isa sa anggulo na tinitingnan ng ating mga otoridad, itong sinasabing pambubuli. Tama, sir, no? Pambubuli.
9: Yes po. Oo, pero wala pang confirmation po doon sa sa school mismo.
11: Ito bang dalawa, sir, ay estudyante rin diyan sa area or diyan sa mismong paaralan na 'yan?
9: Yes po, mga estudyante, itong mga estudyante ng grade 9 at grade 10.
11: Ayun. Kasi kung sinasabi nga pambubuli, parang medyo questionable kasi nga mukhang mga magagaling na rin sa paghawak ng baril dahil natuturuan yung dalawa. Tama, sir, no?
9: Yung isa po, yung pamangkin ng police woman, at yun din po yung naglalabasan ng mga pictures sa social media, parang naisasama dun sa mga firing range.
11: Medyo questionable dahil nga araw may mga kamag-anak na mga authorities din to, law enforcer tayo, eto hong mga suspect. At yung isa pa hong tinasabi na itinuturo na posibleng dahilan or sinasabing anggulo ay dahil sa Seros. Eto ba, sir, ay merong yung isa dito or ilan ba o maging yung mga suspect ay merong girlfriend doon mismo sa school?
9: Sa ngayon po, hindi pa po kumpirmado, no? Pero yung mga nakuha na naglalabasan ng mga group chat, ini-screenshots, ay mula po sa mga estudyante. Pero hindi pa po kumpirmado kung totoo po yung rason ng selos.
11: Okay. Kasi medyo questionable na sa pambubuli kasi kung ganun. At yung sa post, sir, na kasi mayroong lumakalat ng larawan, kaugnay doon, sir, sa baril na yung dalawang suspect nito may hawak na baril. Ito, sir, ay nakalabas din sa social media. Tama, sir, no?
9: Yes po.
11: Oo. So, yung paglabas nito, sir, hindi ho ba na-alarma na agad yung mga otoridad o maging mga kamag-anak, sir? Or maging yung school?
9: Actually, yung after na ng pangyayari, doon na po naglabasan yung mga picture, yung mga post sa kanilang mga Facebook account. Doon na po naglabasan.
11: Oh, okay. Sir, yun lang muna yung aking hunga maitatanong. Thank you, sir.
9: Okay. KK5 Rhodes.
6: Kita po kami dito sa Bacolod, KK5 Roger. Baka yung ibang stations natin, baka po may katanungan.
9: Okay. Anything more mula po sa mga kapatid natin na mga himpilan?
4: Magandang hapon po, K5 Roger, no? K5 Darren po ng K5 News FM Rojas. We believe na patunguhan na rin po ng ating news team ang paaralan. Nakakapagtaka lang po kasi, no, yung ano po yung sistema ng seguridad ng paaralan, paano po nakapasok yung mga suspect, hindi ba na ng mga seguridad na may mga dala itong baril?
9: Dito po sa San Jose National High School, may nakapagsabi po sa atin na hindi naman gaanong stricto, no, na ipatutupad na security measures, lalong-lalo na yung isa-isahin yung mga estudyante para tingnan yung mga dala-dalang bag. At possible din po, wala pa namang confirmation dito, hindi pa nagpalabas kung saan dumaan yung mga suspect, kasi po, pwede po mag-over the backwood po yung mga suspect kung hindi man dumaan doon sa... Wala pa pong confirmation na makapag-kumpirma kung sa main gate po ba dumaan yung mga suspek. Hanggang sa ngayon po kasi medyo hindi pa po nagbibigay ng kabuuang statement yung PNP base sa kanilang mga investigation, especially kung saan dumating, saan dumaan yung mga suspek.
4: Okay. Sige, follow up lang po. Yung paaralan po ba, wala pong mga CCTV po sa paligid o sa mismo sa loob?
9: Pinuntahan po natin, may mga CCTV, but dito lang po sa mga hallway. Pero doon sa loob ng mga silid aralan or dito sa mga corridors, wala po. Sa labas lang ng compound, sa loob ng compound, but labas ng mga building yung mga CCTV po.
4: Okay. Sige po, maraming salamat po ka K5 Roger.
9: Okay. Mula po sa ating mga kapatid na himpilan po, baka may karagdaman.

0: Mandina. Parang planado at gawing Monday yung itong nangyari na shooting incident, parang ito yung sinasabi nila doon sa screenshots na, ng group chat na Monday na.
1: Sir, given the fact na may group chat po sila, meron po bang teacher dyan sa GC na kasama? Na may nakakita man lang ba na nasabi na Monday na, hindi man lang ba sila na-alarma, sir? Or wala man ba namang kaklase nila na nag-inform na parang ganun yung mangyayari, sir?
0: Parang wala, no? Kasi kanina, after po ng insidente, doon na po naglabasan itong mga screenshots ng group chat, conversation ng dalawa, after na po ng insidente.
1: Sige, salamat po.
0: Okay, anything more from other K-5 stations?
2: K-5, Tacloban, si Rick Santos po ito, galing ng Dumaguete City, Negros Oriental, may tanong lang ako.
0: Yes po, K-5, Rex.
2: Okay, paano ngayon yung nangamatay at saka yung nasa hospital? Ano ang legal action ngayon ng governor at saka yung mayor dyan sa city, sa Tacloban City, yung mga gagastuhin nila sa hospital?
0: Actually, yung DepEd mismo ay willing, at ready po na umaksyon, tumulong sa mga gastusin ng mga biktima. To include na po yung mga namatayan at andito sa hospital. Kasama rin po yung LGU ng Tacloban na tutulong at mismo nagpalabas din po ng statement yung congressional district po ng First District ng Leyte na tutulong din po si Congressman Martin Romaldez sa mga gastusin ng mga namatayan at kasama na po yung lahat ng mga biktima yung mga pamilya ay tutulungan dito sa mga apektado na nangyaring trahedya sa San Jose National High School.
2: Sa ngayon, wala pa bang aksyon ngayon ng PNP Tacloban na hindi pa pinatawag yung patrolman na babae doon sa kampo ng Tacloban City?
0: Actually po, siguro yung PNP Regional Office 8, doon po naka-assign sa Finance Division ng PNP Regional Office 8 yung babae na police na sinasabing may-ari ng Glock 9mm pistol po.
2: Okay, wala na akong tanong. Baka ang kasamahan natin may tanong sa iyo. Go ahead.
0: Okay, go ahead po sa mga kasama natin na may katanungan.
3: Okay, Kagipag Roger, wala na po tayong oras dito kasi magpe-play pa po kami ng aming mga commercials. Maraming salamat sa lang po, Kagipag Roger, at sa ating mga kapatid sa iba't ibang stations. Out na po muna kami, Kagipag Roger. Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po sa mga kapatid po nating impilang ng K5 News FM Philippines.
4: El Castigador! El Castigador!
5: Oras na ito mga ka-K5, 9 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takta ng alasay sang gabi. Diri sa ito sininga pagpangalagad sa El Castigador. So, padayon sa gihapon ang investigasyon sa mga otoridad. Angot sa sining nagluntad mano makahalang usbo nga hitabo mismo sa sulod sang eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban sa Leyte ang ining pagpanglutang no duha pa diri ka mga estudyante gali no iginakorek lang naton una naton ka ginagin siling ka tatlo so duha ka mga estudyante mani ang responsable sa shooting incident nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka individual kag nagdugang no ang mga numero sa mga nagkalapilasan as of this time based man sa aton sini nga K5 News FM Tacloban 15 mga K5 ang nagkalapilasan sa sining shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginakolabos na kita sa aton sining nga tiyempo no mga K5 damo pakita kun tani istoryahan. Galing way nagit kita sang oras

0: dali-dali on tayo sini nga mga mensahe. Kay Inday Oxtero, warning na to dapat sa mga pulis para hindi sila pabaya sa mga baril nila. Dapat matanggal pagka-pulis dahil pabaya. Ma'am Liza Barrientos, thank you. Mayong hapon. Ma'am Rena Wakas, Ma'am Becky Lania, Jocelyn Oliveros, Sir Leo John Billiones, Ma'am Elsie Aconia, Sir Bebo Patricio, Capiz Adventurist Vlog, kagkay Sir Renante Cam, kagkay Patrick Matias Robles, Elmer Buckley Bertoldo. Hindi ko na mabasa no inyo sini nga mga mensahe. Nakulabos na kita sa aton sini nga tempo. Bawi na lang kita sa masunod mga kakifay. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Mga kakifay. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya ako na marguso, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Mga kampiyon ng ingrediente para makabulig sa aton. Lumangin healthy kita kay ginadetoxify ang mga toxins sa aton siningalawas kung kita nakainom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Madamo gid nga salamat mga Hakify. Nadugang ang mga balita kag impormasyon. Bantayan sa mga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kakifive Maria Rochelle Dianon Ebron. Skaw po naton sa technical side si Kakifive Michael John Detoga. Samon sini nga news director Kakifive Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Kakifive Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwan, mabuot kag mapinalanggaw naman nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Spore Biotics! Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics! Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics! Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try-gig ka mo sa DGX 500.
4: DGX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
8: mababa sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
17: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend, isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ilang panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 6:02 sa gabi.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Different Bio Evening Newscast.
22: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast. Maria Rochelle Abroad.
25: Sa K5 sa mga headlines.
22: Headlines.
25: Sa K5 sa mga balitang lokal. Anchorman sang isa ka istasyon sang radyo Gintabangan sa Lakyan ginpaulanan sang bala. Hugot nga investigasyon ginapatigayon sa mga kapulisan na may kaangtanan sa pagtambang sa isa ka radio anchorman. Tuyo nga paglutang sa isa ka radio anchorman, lubos nga ginkondinar sang PT Farms, kapulisan kag sang alkalde sang syudad. Lapsag nga lalaki ginbilin sa idalom sang puno sang kahoy. Mas sobra 100,000 pesos nga balor sang shabu na recover sa bypass operation. Sa dugang ang mga balitang lokal, La Pontevedra Puniacon Municipal Police Station ginaimbestigaran ang pagpamahog sa punong barangay sang Banete, seguridad sang opisyal ginasiguro. Kag punong barangay Barrientos sang barangay Banete, wala nagapati nga nagikan sa NPA ang sulat nga nagaunod may pamahog sa iya. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sai sa kon Western Visayas. Mga balitang regional. PRO6 na nakakumpiska na sang 17.14 million nga balon sang suspected shabu sa sulod sa ambiente 4 oras.

0: Balitang Regional.
1: Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national. Balitang national.
1: Tatlo ka estudyante patay, 5 pilason sa pagpanglutang sa sulod sang eskulahan sa Tacloban City. PNP nagapreparar sang hugot na seguridad para sa White Ribbon Rally. Kag 200 PDL gikan sa karsel. Ginsaylo sa Occidental, Mindoro Prison. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
0: Balita international. International.
1: Japan, magapatas ang visa free sang 5 kabeses, umpisa sa Hulyo 1.
0: Balita international. International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita sports. F1.
1: Eman Pacquiao na piyerde kay Rodelyn Perez sa PBF Title 5.
0: Balita sports.
1: Kag para sa aton balita. Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Marian Rivera aging pasalamatan ng mister na si Ding Dong Dantes bangod sa pagiging best dad.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.

0: Rhea Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, Jurad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa atong sinigapag pangalagan, subong adlaw sang Lunes, Hunyo 22 sa tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radyo Tagbo Anay sa Manos ang Pilar. Kag live sa amon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
0: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa ang Klinika D3 Bio. Ikaw ang masaming stress, boringot, kagdaling makalipat. D3 Bio, mga ka K5, mayaras ang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Nakaluwas sa tuyo nga pagpalambang ang station manager kag anchorman sang Basco Radyo sa siyudad sa Rojas nga si JM Lavapiez. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Lavapiez, pagwa na sa mayor nga dalan sa barangay Kagay ang iya salakyan gikan si sa kasubdivision sang Gintiro ini sang wala pa matumod nga mga sospetsyado. Maswerte naman nga nakaluwas ang biktima kag wala na samaran sa natabo nga insidente. Sa karon padayon pa nga ginatumod nga may kahimuan sa tuyo nga pagpanambang kay Lavapiez. Nahibaloan ka K5 nga kilala ang ginadumala sini nga waragwagan sa pagdala sa mga babugat kag mainit nga mga isyu lokal kag politika. Sa kaangot nga balita ka K5, ginapatigayon sa subong sa mga kapulisan sa Capiz Police Provincial Office ang hugot kag maid-id nga investigasyon may kangtanan sa pagtambala kag pangpaglutang si Saka Radio Anchorman sa probinsya. Ang biktima mo si Mr. J. M. Lavapiez, station manager kag anchorman sa Basco Radio. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Colonel Ricardo Humwad Jr., iyagin pahayag ka K5 nga posible may kaangtanan sa trabaho kag ginatalakay sa anchorman ang motibo sa abong krimen. Suro kay Humwad, posible man pagpamahog ang pagpanglutang. Bangod wala akong nga bangod nga wala sini mapuruhan ang among biktima. Nahibuluan nga natabong insidente alas 5:40 sang aga, Hunyo 22 sa Barangay Kagay, Rojas City. Sa padulong kontani ang biktima sa ilang registration at radio station. Agod nga mag-programa. Lubos ka K5 na ginakondinar sa Presidential Task Force on Media Security o PT Forms, Capiz Police Provincial Office, kag-alkalde sa siyudad si Mayor Ronnie De Dimas. Ang tuyo nga pagpanglutang si Saka Radio News Anchor nga natabo subong nga aga, Hunyo 22. Sandig sa ginpagawa nga mga pahayag, tinutuyo sila ka K5 nga matutukan sa maidin nga investigasyon sa natabo nga pagpanambang. Matandaan nga ginlutang sang duha kawala pa makilan-an ang mga sospetsyado ang salakyan ni Jay Lavapiez samtang nagamaneho padulong kontami sa iya trabaho sa cruising sang Costa Verde Barangay Kagay sining siyudad. Dugang padri wala na igo sang bala ang biktima kagyara na sa maayong kondisyon apang nag-angkon sang apat ka igo sang bala sang 9mm pistol na armas dutang ang iya salakyan. Nahibulon ka K5 Magalion nag-responde ang sa lugar ang Capiz Forensic Unit ang crime scene kung sa diin may ang mga ebidensya nga nakolekta na mahimo makabulig sa nagapadayon nga investigasyon. Ginpasiguro naman sa kapulisan nga ila himuon ang tanan nga investigasyon nga pamaagi agud madakpan na mga responsable kag mapatuman ang ustisya sa biktima. Para sa aton nga mga police report ka K5, ginbilin nga kaangay sapat lang ang isa ka bag-o bunag nga lapsag nga lalaki sang wala pa matumod nga ginikanan sa barangay Agtatakay Norte sa Piancapin sa Hunyo 22. Sandig sa inisyal nga investigasyon o kung sandig sa inisyal nga impormasyon sa barangay official, nakitaan ang isa ka pumuluyo. Kung nakitaan sang isa ka pumuluyo ang lapsag nga nagahigda sa idalom sang kahoy. Nahibuluan nga wala sang bisan ano nga suksok ang lapsag kaginbinin lamang sa mga lugar. Nagapati naman ang opisyal nga hindi nagikan sa ilang lugar ang lapsag bagod base sa ilang monitoring. Wala sa nagabusong nga manog-anak sa ilang nga barangay. Sa karon padayon ang investigasyon sang otoridad sa nasambit nga insidente. Sa piyag nga bahin mga kakaifan, naglabot sa 170,000 pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiskar sang kapulisan sa ginkasang nga bypass operation. Las 9:20 kagabi, Hunyo 21, sa barangay Agdalipe, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan ni alias Vincent, 28 anyos, laborer kag residente sa barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Nakuha sa pagkinakop sini ang anom tanan ka sa shame sa ginapatian shabu nga nagabugat 25 gramos kag 800 pesos nga bypass money. Sa next impormasyon, nagigan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginakabing nga street level individual kag provincial priority target list ang akusado. Sa karon nakahulog na ini sa karsel sang Pontevedra PNP kag magapangatubang sa panumbungol na paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balitang lokal, padayon ang maid-id nga investigasyon sang Pontevedra Municipal Police Station sa ginapahayag pagpamahog sa isa ka punong barangay sa Banate, Pontevedra, Capiz. Pinaagi sa pagpadala sang sulat na gikan sa isa ka grupo sang New People's Army. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sang Pontevedra PNP, yagin pahayag nga matapos na baton ang report, gilayo nila ginatagan seguridad ang among official. Sunod diri padayon ang ila pagpangalap sa ebidensya kag pagvalidate sa sulat nga gimpadala sa kapitan, subog man ang paghibalo sang rason sa paghimo sang among pagpamahog kag pagpaging angot sa talalapan sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Nahibuluan malapit lamang sa lugar ang headquarters ng 1st Company kag 3rd Mobile. Butang nga posible wala sang presensya sa mga rebelde sa lugar. Kag kun mayara man, posible nga naglabay lamang.
0: Balitang lokal.
1: Balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa Region 6 sa Western Visayas mga balitang regional.
0: Balitang regional. Balitang
1: regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi sa K5 ng oras. Ang ginadulong sa inyo sang mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ubo si Ponilana Trangkaso, mighty C ka K5 immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang Regional. Balitang Regional.
1: Naglabot sa 17.14 billion nga balos ang suspected shabu na recovery sa Police Regional Office 6 sa sulod sa 24 oras. Base sa data, humulinlay sa online sa isang aga, Hunyo 20, 12:50 sa aga, Hunyo 21. Lima ka-operasyon na napatigayo sa nagkalailang operating units sa Western Visayas sa din 11 ka-suspect ang naaresto. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit, the 6 naman, ang may pinakadako nga nakumpiskar na nagdangat sa masobra 13 million pesos sa banwa sang utona. Nagapangaduha ang Iloilo Police Provincial Office nga mayara sang 3.16 milyon. Nahibuluan nga nagmando si PRO 6 sa Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nalagkuan nga tawo nga nagaduso sang droga ang tutukan sa mga operating units.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Kakay 5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX 500 Hypertension Diabetes Kakay 5 ni Klinika DTX 500. Isa ka herbal food supplement kay mayara sing ang palilis kag di sugar sugar cane extract. DTX 500 di superior antioxidant.
0: Balitang National.
1: Patay ang tatlo ka estudyante samtang lima naman ang pilason sa pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, sining Lunes, Hunyo 22, sunod sa Police Regional Office 8. Sa isa kapahayag, ginsiling sang PRO 8 na natabo ang pagpanglutang takna alas 9 sang aga. Nagagawa ang impormasyon angot sa mga napatay kag pilason sa andag sa inisyal ng investigasyon sa Tacloban City Police Office. Gilayo naman nga gindala sa pinakamalapit nga balay bulul nga ng mga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang natumod naman o kung natumod na sa mga nagresponde nga pulis ang isa ka suspect. Samtang naaresto naman ang isa pa sa hot pursuit operation. Padayon karoon ang investigasyon sa Tacloban City Police Office. Agod matumod ang bugos nga natabo sa insidente sunod pa sa PRO 8. Sa dugang nga detalye ka K5, nag-deploy naman sang dugang nga police personnel sa lugar agod masiguro ang kalawasan sa mga estudyante, school personnel, mga ginikanan kag komunidad. Magapatuman ang Philippine National Police ang hugot nga seguridad para sa patigayunan nga White Ribbon Movement Rally sa Hunyo 28 sa Edsar People Power Monument na ginalauman pagatambugan sang mas o kon menos 10,000 ka-individual. Sunod kay PNP General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad sang kapulisan nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang pagdililipon. Ginmanduan naman sa National Capital Region Police Office nga magpatigayon sa maid-id nga security assessment sa lugar. Ang nasambit nga rally nga pagapangunahan sang Inter-Religious Leader Council for National Transformation ang nagapanawagan sang reforma sa election, accountability sa gobyerno kag pagpakigbato sa korupsyon kag political dynasties. Sino kay Bishop Colleen Bagaforo, kasugpo ni sang trillion peso march protest nga ginpatigayon sang tinalikdan nga tuig. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginsaylo ang 200-person deprived of liberty upon PDL gikan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, padulong sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Sunod sa Bureau of Corrections ng Lunes, nakaabot sa Sablayan Prison ang PDL sa itong Domingo, Hunyo 21. Nahibluan kabahin ni isang tikang sa gobyerno nga mabuhinan ang pagutok sa mga presuhan kag masara ang NBP sa 2028. Kabahin man ni isang mas malapad ng modernisasyon kag decentralisasyon sa correctional system sa pungso na gud masabat ang madugay na problema sa pagutok, daan nga infrastruktura kag seguridad sang NBP.
0: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi, ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa healthy ka kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Balita International.
1: Mas mangid mapamahal ang pagkuha sang visa para sa mga plano magbiyahe sa Japan matapos ginanunsyo sang gobyerno sri ang 5 kabeses nga pagsuluktan nga gipatuman umpisa sa Hulyo 1. Sa idalom sang bagong nga fee structure, magataas ang 15,000 yen o kon 5,850 pesos gikan sa 3,000 yen o kon 1,170 pesos. Ang bayad para sa single entry visa magalabot naman sa 30,000 pesos yen o kung 11,700 pesos gikan sa 6,000 yen o kung 2,000 pesos and 340 pesos Upon 2,340 pesos ang bayad para sa multiple and entry visa. Ginanunsyo ni Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu ang tikang kadungan sa isa ka ministerial meeting nga nag-aproba sa mga pagbag-o sa regulasyon sa visa fees kaliban pa may kang tanan sa pagsuluktan.
0: Balita International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang hinap.
0: Balita Sports. Balita Sports.
1: Napaslawan nga makuha ni Eman Baku sa Pacquiao, anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao, ang Philippine Boxing Federation lightweight title matapos nga malutos siya ni Rodeline Perez sa majority decision sa sambu ang giginhiwat sang damlaglang sa DRP Sports Complex. Kinakabi nga paborito sa sambuan ni Pacquiao bagod sa iyang record nga wala nga 8 kadaog, isa ka pierde kag isa ka tie, lakip ang 5 kadaog sa knockout. Apang wala na puhang si Perez kag nagpakita sang maayo nga depensa kag agresibo nga opensiba bagod makuha ang pabor sa mga hurado. Sa pagtakop sa ngampa ang gindeklara si Perez bilang bangong kakampiyon matapos makuha ang majority decision nga mo ang nagtakop sa 5 ka asod-asod nga kadalagan sang bataon nga si Pacquiao.
0: Balita Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ginpakigbahin ni Marian Rivera ang malipot nga apang makahulugan nga mensahe para sa iyang mister nga si Dingdong Dantes angot sa selebrasyon sang Father's Day. Ginpakigbahin sang actress ang laragway ni Dingdong nga may cake sa tubang sinika gintamyaw para sa espesyal nga okasyon para sa mga amay. Matadaan sa tung Disyembre, ginsalaogon gin sa ulog na day Dingdong kag Marian ang ila ika-11 nga anibersaryo bilang mag-asawa. Kaupod nila sa ilaw akon kaupod bilang ilang mga kabataan nga sa Naizia kag 62 sa Saga Beach Resort sa El Nido, Palawan.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
1: Amo ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sang Lunes, Hunyo 22 o tuwing 2020 sa isa ko ang regintag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga nabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, Shen Puntun Web, 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwa sang Pila. Sa liwat ka K5 ni D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical sign ka K5 Michael John de Toga. Ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss at chief executive officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Probiotics ka!
0: DTX 500! Pinaproblema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500?
7: Kina nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
5: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
16: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis
5: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod
7: ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
20: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
20: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
21: Sa tanan nga nagpalmati isang atong mapratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa sini nga diyon, sige hapon, kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga kamo, yaraman si kayong lawas, kag padayon nga marasigon nga alagad sa Diyos. Dumunuman tagit permi nga samtang nagaligad ang mga inadlaw, amuni ang tiyon nga kita man nagapakadto sa katapusan. Kaangay bala sa naglakat, muna nga permi kita sa ulauntat nga pagpanamiyaw, kag nagapadasig permi nga kabay pa. Ang aton ng mga pagpangabay nga ang aton gid nga pagalagad aton gid atipanon nga aman atagad tagin siya sing tiempo kay importante katama nga aton mahatagan sang igtalo pangod kay kon hindi delikado ang aton nga espiritual nga kahimtangan sang aton nga kabuhi kay nga aman hindi kita preparado kung matabo ang kagamo sa kalibutan. Kaya nag-atubang kita permi sa krisis. Krisis financial, krisis political, krisis man sa inaway. Muna nga, bangod sa inaway, nagluntad ang inaway sa guwa, sa aton pungsod. Inaway dito sa pungsod, batok sa pungsod. Dari man, inaway sa politika, batok sa politika. Ang resulta, nag-atubang kita sa krisis financial. Muna nga kung ang aton nga pagtuo, Luya, amo na nga ang matabo sa aton kumud-kumud. Kumud-kumud na lang. Amo na nga aton gitinguhaon nga mapabakog, mapabakod ang aton nga pagtuo. Amo na nga dalayaw ng Diyos. Sige hapon nga makapadayon kita sa aton nga platuntunan. ayara kamutera, nagapamati, ariman kita tayo. Agon nga mga dulong sa inyong mga puluyan, mga pamisita, dalah ang pulong sang Diyos. Agon nga aton inipatihan nga mangin guidance, aton nga kabuhi kagwardya sa aton sa paghimo sang sala. Dalayaw ng Diyos sa ating tanan, balik naton sa iya ang mga pagdayaw, mga pasalamat. Sige hapon, kabay pa nga ang tanan ng mga pagpakamaayo, physical man, spiritual, financial, and spiritual protection, kabay pang aton gid pasalamatan ng Diyos kay halin gid ni sa iya tanan. Samtang magkapanan kita subong sa aton nga pagtuon, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoong Diyos sa mga sinalipong ito, kami ay dumulog sa inibadal na lugdugan. At pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na pinagkaroon sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong mga salita at pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Gayon din sa mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton ng pagtuon subong, mga kuturan, isa ka paanggid sa aton Ginoong Hesukristo nga dako ang kahulugan. Kag simple lang ang iyang kahulugan nga dapat naton maintindihan. Isa ka paanggit niya nga ginapamangkot niya sa iyang mga alagad, iyang mga itutunan. Kaya nagsiling si Jesus sa ila, namangkot siya, nga naangpan bala ninyo initanan, nagsabat man sila, oo, Ginoo. Dayon nagsiling si Jesus sa ila, gani, ang tagsa ka manunodlo sang kasuguan, nga natunan parte sa ginharian sang langit, kaangay sang tag-iya sang panimalay, nga nagakuha sang bag-o kagdaan nga mga butang gikan sa iya bahandi. Ini nga bahandi, amuni ang bahandi, nga hindi gin mabawi sa aton. Hindi pwede makawat sa aton. Nga man, kay ini siya, amo ang ihibalo sa pagpangita naton sa libro nga iya ni Hioba. Ang bahandi nga hindi makawat sa aton mga anak nga aton permi ginapadasig sa ila, magasiling kita sa ila. Mga anak, mag-eskwela gid kamo maayo. Kay, kung kamo makatapos sa inyong akurso nga ginatinguha, inyo na sa bilog ninyong kabuhi, sa bukos ninyong kabuhi. Nga man, dahil bangod sa hindi man makawat na sa ila. Amo lang na ang bahandi nga hindi pwede kawaton, hindi pwede ilugon or bawion. Nga man, bangod kay ara man sa imo paminsaron, ara sa imo utok, hindi nagit siya malipatan. Amo na nga, ang paanggit ni Kristo diri, sang ginpamangkot niya ang iya mga gintutunan, nahangpan bala ninyo initanan, ang ila sabat, oo, Ginoo. Amo na nga, tunan tani siya, back to basic kita karon. Kay ang bag-o kagdaan ng mga butang naging hambal rin ni Kristo nga bahandi, amo ni ang bahandi sa langit. Ano ni nga bahandi? Ara sa libro sang Diyos. Ano ni siyang libro? Ang Biblia. Ang daan kag bag-o nga testamento or katipan. Tandaan ta ni siya. Amo na nga ang Isaiah 34 versikulo 16 nagsiling pangitaan ninyo sa ang libro ni Jehovah. Kagbasaha. So pangitaon daw naton sa libro ni Jehovah, kagbasaha. Wala sing isa sa sini nga madula. Wala sing isa nga magakulang sang iya tiyo. Tiayon. Kay ang akon ba siling ni Jehovah, ini nagsuko. Kag ang iya espiritu, ini ang nagtipon sa ila. So diri, klaro, katama ang pulong sang Diyos paagi sa sulat ni Isaiah. Aton liwaton ang Isaiah 34 versikulo 16. Importante katama mga kuturan nga aton usisaon or pangitaon. Pangitaon ta anay nga man. Kay kung hindi naton nini sa pangitaon, kasayang. Kay nga ang pangitaon sa tuod-tuod lang. Hindi man pangitaon nga mangita kita Biblia kaysa subong perti ka pertina ka rampant or pertina ka linapta na ang Biblia subong nga man kay ara na software pwede imo i-download sa imo laptop, tablet or imo cellphone nga Android. Ara siya hindi gid amo na nga ang pulong diri nga hindi gid magakulang, normal na siya, klaro katama kay nga aman. Kung hindi naton basahon, dira magkulang. Pero kung aton basahon, hindi git siya magkulang. Maintindihan mo siya kaya ang balaan ng Espiritu magbulig man sa imo. Amo na nga, walay lain nga libro diri sa kalibutan, luwas lang sa Biblia, nga pinaka libro sa mga libro, kay amula na ang libro nga nagatuad sa aton, nagahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nga man, si Kristo nagsiling siya nga mga pulong sa sulat ni Apostol Juan sa 5:39. Siya nagsiling, ginausisa ninyo ang mga kasulatan kay nagahuna-huna kamo nga sa sini, makaangkon kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan kag amo ini ang mga nakasaksi, nagasaksi na hanungod sa akon. Amo na nga mga katuran, kung kita nagausisa, nagapangita sa mga libro, kadamo-damo sa mga libro, subong kung magato ka sa mga bookstore, kadamo sa libro, pila lang kabilog Biblia. Labi na kung magato ka sa National Library dito sa Manila, kaya nakakato ko dito, pila na ka story building, pila ka libo o milyon ng mga libro, lain-lain ng mga libro, sang una, sang dito kami, sang wala pa ang aton nga technology subong, way back, late 90s, dugay na katama, late 90s pa to. Muna nga, kung aton pinsaron maayo, sa subong perte na ka high-tech gani. Kung diin ka mag-research, type mo lang sa Google, dito, imo makitaan na yun kung ano ang i-research mo. Biblia man, versikulo man, o ano ang imo research ara gin-upload na nila, dayon pwede naton i-download. Kung naka-wifi ka, naka-load ka. Amo na nga, walay lain nga libro nga nagahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan kundi ang Biblia gid lang, ang pulong sang Dios. Amo na nga, may ahinti ang Dios sa pagpanudlo. Agon nga matudloan, biskan pa ang aton mga eskwelahan kag mga puluyan sa pulong sang Dios. Nga nag-back to basic kita. Kay sa aton subong, masubo gid. Masubo ako mismo nakasaksi sa bisan sino nga mga simbahan. Siguro kamo nakasaksi man. Kalabanan labinas pamatanon. Wala interes sa pulong sang Dios. Nga man, kay damo ang makagalanyat nga ara sa cellphone. Damo katama. Naman, boring kung pulong sang Dios ang tunan, kung pamatian man, nagapamati na lang tani, hindi pagit mamati. Pero diin sila, kay nalingaw sila sa ara sa cellphone. Bisan pa ang mga pamatanon or labin na sila, pero may mga matured na, mga middle age, bisan pa gani mga idaran na, may malaam na, basta kay marunong sa cellphone, mas nalingaw dito. Pero muna nga, nasubuan ang Dios, nasubuan ang mga anghel, kag maghinulsol ang mga tao paglabot sa tiyon, kun hindi ginhatagan sang ikdalo pagod, kag mas dalong nga prioridad or priority, mas labaw nga priority, tani ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya amugid lang ni ang libro nga nagahatag sang kabuhi nga walay katapusan, hambal ni Kristo. Mananga, ang maginikanan dapat sa isa ka pinasahi nga kahulugan, nagakabig sang ila kagulingon, subong mga ihinti sang Dios sa pagtudlo sa ila mga kabataan. Subong sang ginhimo ni Abraham sa pagtuman sang dalanon sang Ginoo. Nga nga sa subong kaya itong bag-o lang ginbalita, nga kung ano katuod to nga nagsunog siya siya kagulingon. Tuod man to siya, pero may mga ano man to, nabatian ta man to gihapon nga base may mga tao nga naaking saya. Tapos ginamo lang to ang palusot. Palupok dito ko no nga muna. Pero ang istorya man sa iban, nag-ikog. Kung anong kabangdanan, base love pulsion, love affairs. Now, nga amana, nga damo subong mga dasilang madiskuriho, madiscourage. Dasilang dayon madulaan sang paglaom. Nga man, kay wala napabakod ang espiritual. Amo na gani nga sa aton pirmi pagpanamyaw, aton pangabay, nga tani mapabakod gid ang aton nga espiritual side, ang aton pagtuo, ang aton pagsalig sa Dios. Labi na nga para kita nagapalapit nga palapit sa kapipitan, palapit nga palapit mas grabe pa nga kagamo, kapalabuton sa kalibutan. Kung hindi mapabakod ang aton pagtuo kag pagsalig sa Dios paagi sa iya mga pulong, ano pulos sa aton nga pagkabuhi diri sa kalibutan? Walay pulos. Nga man, kay siyempre, tanan nga mga bagay-bagay, tanan nga mga butang sa kalibutan, madula siya. Pati pa kita, madula pa kita. Nga man, kay malaglag kita sa impyerno, lawas kalag, Espiritu, ambal ni Kristo. Kung masahon ta ang Mateo 10, versikulo 28. Malaglag, urlaglagon, sunogon, lawas kalag, kag Espiritu. Hindi tuod na siya nga ang kalag, hindi mapatay. Nowhere in the Bible that soul is eternal. Isa lang na siya ka guni-guni. Isa lang na siya ka fake nga pagtuo. Fake nga pagtudlo. Hindi na siya matuon nga ang kalag hindi mapatay. Kay naghambal mismo ang balaan ng kasulatan na ang kalag na nakasala ini mapatay. Patay eh. Huwag man hindi makasasala. Kita tanan makasasala man. Pero duha man lang kaklase ang makasasala ang mahinulsulo.

ani kinahanglan nga usisahon sing maukod ang mga kasulatan. Agod may baluan kung ano ang dalanon sang Ginoo. Agod matudloan nila ini or matudlo man nila ini sa ila panimalay. Matudlo sang mga ginikanan sa ila mga kabataan sa panimalay. Kailaban susubong ang panimalay nga wala Kristo gamo. Pero individually ang tagipusoon nga walay Kristo gamo. Nga man, himuon na siya nga templo ni Satanas. Muna nga dasig lang kayo Satanas maging madiraragon. Madinlagon siya sa tanan niya nga mga padihot, mga tentasyon. Muna nga aton tinguhaon, agod mangin mga manunudlo ang mga girikanan, dapat mangin mga manunudlo sa ilang mga kabataan nga nagatipon sing kapawa, sing dalayon, gikan sa mga orakulo o kasuguan sang Diyos, kagpaagi sa pagsulundan, kag halimbawa, nagadala sining hamili nga kapawa sa edukasyon sang ilang mga kabataan. Kay may kapawa, kay siling ni Kristo mismo, suno sa sulat man ni David, suno sa Salmos o mga awit, 119, versikulo 105, ang imo mga pulong, amo ang kapawa sa akon mandalanon. O kagkasanag sa nga akon nga alagyan. Amo na nga, importante katama nga mangin kapawa tani ni sa mga kaisipan, sa mga paminsaron, pangunahuna, sa mga dalanon, sa mga kabataan. Kay siling sang manuluwas, si Kristo mismo nagsiling, usisahan ninyo ang mga kasulatan. Hindi lang pagbasa, kundi usisahon gid kaangay bala sa mga nagkuha na kurso. Nag-research sila pinmi nga aman kaya muna ang ila kurso. Ang good nga, maibaluan kag kung may exam, makapasar. Tapos kung kaluwasan ang atong istorya, ano muna nga, nagsiling si Kristo at ano suliton, usisaan ninyo ang mga kasulatan. Kaysa sini, nagaunahuna kamo nga may kabuhi kamo nga walay katapusan. Ang muna nga ginasiling na atong dari nga, way gitsing lain nga libro. San ano pang libro diri sa kalibutan nga hindi gid siya makatupong sa pulong sang Dios. Kay pulong sang Dios na mo. Hindi man ang kaangay lang sa mga may mga ginahimo ng mga libro kung kaysa labi na sa mga anecdote. Di ba? Mga mato-mato or mga tao hinimo man ang nangihimo-himo sa mga tao nga mga libro ara sa bookstores. Amo na ang author dira kabalo labi na kung mga love stories amo na damo ang mga nabiktima damo ang nag sentimental labi na mga sentimentalist amo na nga ang aton nga pag-usisa importante katama ang Biblia dapat ang Biblia aton gid itudlo sa aton mga kabataan kay kung hindi tanihimuon sa ato na ginasiling permi. Kung patumbayaan naton ang pagbasa sang Biblia, madula ang aton gugma sini. Madula ang aton gugma sa pulong sang Dios. Amo na nga ang aton Dios, atong tagipusoon wala Dios, nga aman kay wala ang iyang pulong. Kay biskan si Apostol Pablo mismo nagsiling sa Colossians 3 versikulo 16, nga aton tani patiniron ang pulong sang Dios papuyon ta ang pulong sang Dios sa bugana gid o ang bugana gid bala nga pagpuyo sang pulong sang Dios sa aton tigipusoon kay kun magpuyo ang pulong sang Dios sa aton tigipusoon gin humble man ni Hari nga David nga gintipigan niya ang pulong sang Dios sa tigipusoon agod nga siya hindi makasala. Ay di makabulig, dako nga bulig siya nga hindi makasala ang tao. Nga aman, kaysa subong ang sala nagalinap ta. Nga damo krimen, da nga damo rape, kag iban pa nga mga kalain-lain nga mga nabalanta nga mga kakugmat, mga katalagman, nga aton nga mabatian makita social media, ginapost nila, dayon mabatian naton sa radyo, ginabalita, nga mangud na sa pagbaliwala sa pulong sang Dios.
kay wala natuduan sa ginikanan, kay mismo ang ginikanan, wala may gugma sa

pulong sang Dios, adi ano matabo. Be, sino makatudlo sa ilang mga kabataan nga mismo ang ginikanan, way man gani mga talupangod, way man gugma sa pulong sang Dios, way man gugma sang Biblia. Amo na nga unas tanan ang aton mga bata, tani may mga Biblia. Ginikanan mismo, tani may Biblia. Kay kun wala, dayon kun may Biblia na, tani ginabasa, kag ginausisa, kag ginatudlo sa mga may kabataan. Kay kung hindi, amo na ang aton kabataan, kaluluoy. Kaluluoy nga aman. Kay wala sila, ignorante sila sa punong sa Dios. Amo na nga balikon naton ang ginambal ni Apostol Pablo sa Kolosas 3 versikulo 16. Papuy-a ang pulong ni Kristo sa inyos sing mabuganaon. Nga nagatinuduay kag nagalinay gayay kamo sa bugos nga kaalam nga may mga salmo kag mga ambahanon kag mga kalantahon nga espirituhanon sa pagpasalamat sa Dios sa inyo mga tagipusoon. Amo na ang nami nga laygay kag pangabay ni Apostol Pablo nga papuyon tani naton ang pulong sang Dios nga may pagkabugana diri sa aton nga tagipusoon. Kay amo ni ang dako nga bulig kon aton ambalon nga mapabakod ang aton nga pagtuo, mapabakod ang aton pagsalig sang Dios kag makabulig labi na sa aton kabataan. Kay importante katama ang aton kabataan may ara sila kudal, kaangay sang kudal nga siring naton nga agod nga hindi makasulod ang mga kawatan. Sino na ang yawa nga pirmi nga gapangawat kay siya ang makawat nga ginambal ni Kristo. Kung basahon naton ang kapitulo 10 versikulo 10 sa Juan, nagkari si Kristo agod maghatag sang kabuhi, pero nagkariman ang makawat nga mas tanas agod nga kita laglagon na kawaton sa tanas. Kung may mga ginagmayman nga mga pulong sang Dios o espiritual nga mga bagay sa aton nga pangunahuna, kawaton na sa tanas, bayloan niya sa kung ano nang makagalanyat nga aris kalibutan. Amo na nga importante ang pagbasa kag pagpangita sa mga referensya sa balaan ng magsulatan. Anong butang mga referensya? Kaya ang pagtuon sa Biblia, hindi man ang pagbasa lang, kaya nang pagbasa kag pag-usisa lain. Kaya kaangay ang Biblia, kung naimun na siya tunan, hindi nga ang isa ka topiko, isa lang na ka kapitulo, no. Isa lang na ka libro, no. Kundi may mga bersikulo nga sa lain-lain nga kapitulo, matingala ka. Ang Biblia ginsulat sa mga patriarka, mga propeta, mga apostoles, mga balaan nga mga gintuduan, ginmanduan, gintangduan sang Dios, ginpahiran sang Dios, or ginanoint sang Dios, gininspired sang Dios. Amo na nga, lain-lain nga mga panahon ang pagsulat nila, pero matingala ka. Kung hindi sila guided by the Holy Spirit, matingala ka nga hindi naginaway. Kung hindi matindihon, daw na kontrabida, na kontrahanay. Kontrabida ang isa dito ka bersikulo, kontra man sa isa, pero hindi. Ako sa akon nga pagtuon sang pulong sang Dios, saya bulig, lapit na o mga 50 na sobra katuig nga gabasa ko sa Biblia. Way pa ko kakita bersikulo nga nagkontrahanay. Luwas lang sa mga tao nga nagalantaw sa Biblia, agod nga ilang makamalauton ang pulong sang Dios ang Biblia, ambalon nila dayon nga nagkontrahanay kuno, may mga bersikulo nga kontrahanay. Kabalo na ko kung ano nga grupo na sila, kay naingkwintro ko na sila sang una. Ang buta ba nung ingkwintro, bali nagkatubangay, nakadibatihanay, dibatihanay pag ito, pero sa dindiin nga lugar, sa Mindanao, sa Luzon man, kay nga aman, kay sa siling nila, hindi doon na pulong sang Dios. Kay nagkontrahanay. Pero wala magkontrahanay. Kay mangita man lang sila sa pulong nga daw, abi nila kontrahanay. Pero, sang ginasiling ko na sa akon personal experience, sa 50 sobra katuig ko nga nagbasa sa Biblia, way pa ko kakita nga nagkontrahanay ang pulong sang Dios. Hindi lang naintindihan. Muna nga, kung magtuon naman kita sa punong sa Diyos, the Bible should not be studied without prayer.
ang Biblia hindi dapat tunan nga walay pangamuyo. Dapat nagapangamuyo gid siya. Amo na nga angod nga makita ta ang mga kadinas ang kamatuoran kag makita ta naton ang bag-o nga mga katahom sang pulong sang Dios. Tun-an ta gid ang kasulatan. Kay samtang ginahimo naton ang kasulatan nga mas ginahimo nga aton nga focus sa pagtuon, mangin mas familiar naton sila. Tapos mas mapabakod batok sa mga pagsulay ni Satanas. Amo gina ang importante sa aton nga kabuhi. Kung may huyog sa paghambal o kung paghulag, sing sayop sa pila ka kasulatan, mag-abot sa pagdakop sa imo, kag magtadlong sa imo. Hindi kinaugali para sa tagipusoon nga higugmaon ng Biblia. Sa aton nga kabuhi, hindi na normal, hindi natural na higugmaon ang punong sa Dios. Pero kung itugyan ta sa Dios ang aton kabuhi, kung kita willing magpagayit sa iya, amo na, kung imo nga itugyan ang imo kagulingon pagi sa grasya, pagi sa bugay, mabag-o ni siya. Tapos ang panghunahuna, ha, mga kasinadya sa mga ranon ng mga kamatuoran kag mga saad nga yara sa pulong sang Dios. Amo na matabo, amo na nga sa akong eksperyensya, malipay ko katama nga sige tuon sa pulong sang Dios. Labi na kon may mga pamangkot sa akon nga luyag man makabalo, ma-share ko man sa ila ang kinpahulam sa Ginoo nga kahibalo. Amo na nga magpanikasog gid kita nga mapinadayonon para sa kabuhi nga walay katapusan. Magkabuhi sing Kristiyano nga kabuhi kag permi hoptan ang himaya sang Dios sa pananaawan. Madamo nga gugma sa aton nga mga pinalangga naton na mga kabataan, mataga naton sila sang mga inspirasyon nga makabulig sa ila. Kay kaangay sa eksperyensya ni Apostol Pablo, pero wala bangod kaya nga aton nga chimpo naubos naman, padayonon gyapon naton ni siya nga pagtuon sa sunod aton anay ni siya tapuson sa lubo nga pangamuyo. Mapagpalat, mabagin namin Panginoong Diyos. Muli kaming dumudulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan po ito. At tigit sa lahat ang Siyoro Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkasala laban sa inyo. Itong lahat ay sumunod na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kagabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: nakapatuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani inamatuod.
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey! My galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Gina Kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
12: siya. DTX 500!
16: Mighty C, ang alkaline ng

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit. Sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ng problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Cold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Cold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
12: News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: cream.
1: Hey, Five!
2: Golly, now on time!
3: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
0: Ay, tuod ka! Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Dai.
0: At ano ang akon role, Dai?
3: Bali, ikaw ang kagaw.
1: Hey, Five!
2: Golly, now on time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO. Yung
7: may D3. Mabakas,
5: mga butika.
8: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa ka, hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
9: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
8: gusulinador, sang
9: salakyan. Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan niya akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
8: Hindi na lang mag-ubra.
9: Hindi na magsunog.
8: Hindi siya magsunog.
9: Mm.
8: So basically, it affects your activity of daily living.
9: Mm.
8: No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabaluga kaon,

0: manda mo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals kag paghimo sang hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga
1: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon gatambok sila, gapanugnawan sila.
0: Correct. Gambay gaji tama ko dok.
1: Tapos constipated sila.
0: Constipated nga way ko ganiwang man.
1: Nga
0: way ko ganiwang ga tambok man ko.
1: Hinay gali ay lang metabolism.
0: Hinay ang metabolism. Ang
1: mini pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
0: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
1: Hindi pwede masulod na lang sa saubin.
2: Initon.
1: Tintribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
0: Increase pagit ang core temperature, no?
1: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3Bio, sir.
0: D3Bio,
3: good. D3Bio!
4: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
1: Tanigini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
5: May mga switches, no?
1: Switches, no? Subong kay damo ko kaon. Ihay nimo balbal ang kuan.
0: Balbal metabolism.
1: Thyroid hormones balbal. Para dasig matuna para hindi ka bala magtambok. Ti pagsiling siya nga ti subong daw.
0: Bigado.
1: Bigado subong jo tay lang kaon.
0: Eco mode.
1: Daw para sa salakyan la.
2: Oh, may switch.
1: Pero delikado ah, mag-hyper ang imo thyroid. Oh, ay sira man niwa ang gagang imo mata daw.
0: Gabugtong mata no.
1: Amo nang matabo.
0: So ano git balaga tabo sa ano
1: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
0: Hindi magamit. Kalo talo taw na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
1: Yes.
0: No?
1: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3Bio, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
0: Pretty, no?
1: Duha pa lang namang yung bala na.
0: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
1: Aside nga ga-inom ka D3Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
0: Correct.
1: Paano?
0: Ang ahos ko so basically
1: sa una silin ni lulay butang ko no sa imo buli.
2: Para mag-init.
0: Mag-init, no?
1: Kabudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
0: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise po wala epekto basi ang may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3Bio. So mag D3Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na ang D3Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3Bio over hypothyroidism.
3: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang ako ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
8: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Juice Ben Lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo
15: blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mapagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
8: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dalmi kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang may TC.
9: May TC.
13: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
15: Una,
16: problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Gagabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Extend Food Superman for Men.
25: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend
24: extend food supplement for men
19: DTX 500.
26: Ako si Salvador Estanin taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
27: nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
26: Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500.
23: Sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
0: Ah, tiwala tadabahi mo.
3: Hey, hi, Kalingawata!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakitang dyan, masabi

0: Drugs for Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS for Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imong blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya
1: DTX 500 Mighty C
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
4: mabaka ang abutika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabasag abutika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaeng.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy. Ang masusunod
14: sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
4: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ons. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
13: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sa lingaw, mabala ni mga flowers na damong probiotic.
24: Basta.
20: Ano na yung engineer man?
18: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mga suki na ito na tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Uy, nami bala tulog nyo kagabi? Nag-muok bala ang tulog nyo? Kung pigaw ang tulog, hindi magkalipat ha, you take DTX 500 and D3 Bio. In an empty stomach, dako ang mabulig. Istoryanta karon, may eye bags ka bala bagod nakapulaw ka? Very timely atong topic. Base gahubag ning mata mo bagod nakapulaw, may eye bags. Let's talk about it later on. Ako si Jean Paul Hineroso, kauban na ton si Doc Ramil Uy, atong nga CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
26: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa kaayong lawas.
25: Istoryahan ta ining eye bags, no? Literally, bags, no? Amon ang hindi na sa B-U-G-S, kundi B-A-G-S. May dumay mga bag ka, di bala, sa imong mata. You know what? Gahabok ni ang imong mata kung makapulaw ka, kung naghibi ka, gina-allergic ka, kulang ka sa tulog, kung pala panigarilyo ka, and of course, heredity. Pero nga ang nga gahabok, anong gapahabok dira? Ang aton nga mata, napalibutan inisang panit. Alright, no? Napalibutan inisang panit. Kag may mga fats kita sa mata. Pag nagatigulang ka na o nagaedad ka na, kung kaisa, ang imong nga fat cells, malus ang iyang attachment sa imong dermis. Ini siya ang manahog padalom. That's why doon nagahabok. What else? Fluid retention. Kung isa-stress ka, nag-accumulate ang fluid panahog. That's why, nga kung may problema ka sa kidney, may water retention ka, ang imong mata nagahabok. Amuman kung ikaw, ang palakaon asin. Amuman kung uay ka
26: dapat
25: nagatulog.
26: Dapat ano ang gahibiya, madula ang aybag, kay ubos ang tubig sa kwan.
25: Kanina nag-drain out.
26: Ari
25: ang rason, gali, Dok Ramil, ano? When you cry, upset ka. And when you are upset, grabe ang stress nimo. And again, stress, nagasugod, damo ang imong oxidation. When stress ka, oxidation is at play sa imong mga cellula. Don't you know, nga ang imbalances, no? Ang pag-imbalance ang imong endogenous antioxidant. Menyo sa endogenous, ang ara na sa lawas mga dana, God is so great. Gingaan niya tagadaan antioxidant sa lawas. Panigana sa latak sang aton oxygen. Kaya mintras gaginhawa ka, may oxidation ka.
26: Correct.
25: That's why nga may ara. Kaon mo tamis glucose, ga-oxidation ka. That's why ginpreparahan niya ka glutathione sa lawas mo. Oh, may ara ka to. Endogenous antioxidant. Pero kung sobra ang imo nga free radicals, nagibi ka, nasubuan ka, Grabe ang imong lantaw sa cellphone. Naghalalabok ang mata mo. Nagpulaw ka. Grabe ang oxidative process. Hindi masarangan ni glutathione.
1: TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic.
2: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Ang importante sa GP batuan ang stress kay mostly ang ang kusang eyebags stress.
25: Gusto
26: batuan mo gid. Wala sang iban pa nga kaya niya nga ibato sina is mga suplemento nga puno sang antioxidant. Talking antioxidant, ang pinakataas gid nga antioxidant wala na sang makaperde sang DTX 500 nga kumbinaran mo sang MyTC or PureC. Isa sa mga hambal sa mga researcher, ika ko nung mag-inom damo tubig before bedtime.
25: Oo, gabi.
26: Kaya isa mo na sa course ko nung sa ano.
25: Sang retention pagkaagaw.
26: Pero wala akong kabalo what is science behind. Ato na padalman nga ah. Tapos, hindi magsubra kaon damo asin.
25: Where sodium goes, water goes. Oo, kapabilin. That's why siguro, ang rason siguro dok, kay kung adlaw, inom ka damo tubig, okay lang. Ga-perspiration ka, damo ka-activity, may evaporate ang tubig, nagpainit ka.
26: Tapos matulog ka man lang. Tastason mo imo pan.
25: Ulunan
26: para
25: ang
26: tubig, di makantos imo ano.
25: Sa imo nga, oo. Di bang iban gani, dok, kamutang pipino?
26: Kamutang
25: nila, parang nasuyupon, ano? So, pipino is number one antioxidant.
26: Pero ang pinaka-importante, nami tulog mo.
25: Isagid.
26: So, makabulig ang DTX 500 kag MyTC kung panamayay lang tulog.
25: Hosto.
26: Pwede man ano, kung grabe gid lag ko, gamitan mo sang gitawag ano ni. Cold compress. Makabulig siya.
25: Oo, sige. So, ang imbalance again sang imong kwan ha, sang imong antioxidants versus oxidation. Kung tama ka dako ang ROS kag oxidative process, ini ang nag-disrupt sang intracellular kag extracellular cellular homeostasis. Ang mga fluid imbes nga matinir sa cells, nagwa sa extracellular spaces.
26: So amo na nga tulog gika timprano. Kay once nga iway ka gatulog timprano, gadilit ang mga blood vessels. Sigurado.
25: So, sige. So again, for antioxidant, you need DTX 500 lang tawa. Madula ay bags mo sa DTX 500.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Let's talk about nagapatulog. Ano ang nami para matulogan ka kag muok tulog? Let's talk about it. Ano ang mabulig sang D3 Bio para sa imo manami nga pagtulog with Sir Boy Solweta and Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
5: Before we start, no, of course, kanan hindi ka maglipat, kanan fresh ka. Adlaw-adlaw, magwa sa balay mo, mag-Clinica Deo Fresh, no? Clinica Deo Fresh para may, with VCO ni tanan nga bacteria sa imo ilok nga pwede magbaho, no?
7: Kaya example, kung tulog, kung baho tupad mo.
5: Correct, no?
8: Hindi ka ginaya matulogan.
5: Hindi matulogan.
25: Nami bala tulog kisa kung nakapamanyos ka Zanton Plus Herbal Oil.
5: Oh,
25: kaya ang yangan linimit ka nami. No? Kapapromote tulog.
5: Kampiyon ng circulation. No? Kampiyon pang...
26: The more nga nami mo circulation gamit sa ato nga balanyos, the more nami mo tulog.
25: Gusto.
26: Kita mo, permi lang natulog si engineer.
5: Oh. So, of course, no, antes ka magputang sa klinika di fresh, para fresh ka sa jeep, fresh ka sa salakyan mo, kailangan maligo ka na.
8: Maligo.
5: Oh, oh,
8: para,
5: plus,
8: para herbal soap.
25: Hindi mag-abusuhi ang kabakod sa di fresh.
5: Suportahin.
25: Oo, suportahin. Hindi ko hit.
5: Santong Plus Herbal Soap, pang pahamis ang kuya, kakpunggod, pang pikas-pikas na, mga blemishes mo dula, no? So, mga beauty conscious na, mag-Santong Plus Herbal Soap, get for me, no?
8: Antibacterial, antiviral, kag antifungal.
25: Oy, kung may gulo kwarta ka, Sir Boy Subong, ha? You try ba lang DTX Premium Coffee Mix?
5: Ay, kamo na ginakon, Subong.
25: Oh, may extra money ka, you try it.
5: Kung siya ka, no? Kung medyo may extra ka, kag gusto mo maging healthy.
26: Additional benefit, Sir Boy, the Ganoderma.
8: Ganoderma.
26: DTX
25: That's what makes premium. It premium.
26: Premium.
5: Sa term pa lang na Ganoderma Stevia, no?
8: Stevia.
5: Social kid siya.
26: May kamahalan lang siya ikumpara sa kwan. Pero try nyo.
5: Try nyo. Try nyo once in a while. A big example, Saturday, Sunday. Kasi siyempre with the family. Kaya social ang kape. No? DTX Premium ang usaron. Pero for everyday, ang ginaanada na ang DTX Coffee Mix Original. And of course, ang kape nga may puso, ang kape nga mayo sa tagipuso.
26: Rayo Coffee Mix.
5: Rayo Coffee Mix.
26: Tanta pa lang general ba? Uy, gatigulang kay pero amo na gainom DTX. Gainom pagid ko an? Extend?
5: Oo.
26: Kabalo ka ang sekreto para stay healthy, taking DTX 500 kag by TC, aside sina Sir Boy, dapat mapaspagi ka once a week.
5: Correct. Ay, kanami.
26: Once a week ka.
21: Anyway, sige, paano magnamitulog, Sir Boy?
5: Paano magnamitulog? Mag D3 Bio. D3 Bio, pagpanamis ang tulog, pag-release ang serotonin, na may ang pag-absorb sa magnesium, which helps your sleep because magnesium will increase your gamma-aminobutyric acid. No? Amuna, pagpanamis ang tulog, tati magnesium is absorbed kung ga D3 Bio ka.
26: Aliwato na muna ang science behind kung D3 Bio ang imo ginainom versus plain nga D3. Ang D3 Bio may BCO, Sir Boy, nga kaya niya ipadamuon ang imo nga good bacteria kag i-laser na imo nga bad bacteria. Hindi ba ginapat yung tanan?
5: By doing so,
21: nami,
26: after sina, nami ang lumpat-lumpat sa imo good bacteria para maghimos ang serotonin. And that serotonin, precursor para mangin
8: melatonin.
5: Di, sa pagid na,
26: tapos,
5: no?
26: Tapos tulog ka, dulong-dulong ba tama?
5: Dulong pa. Kag! Hindi ka mabugtawan nga gutom ang tiyan mo. Okay, ang D3 Bio may MCTs, may medium chain triglycerides, diretso ang tulog. Ang iban gigastulbo.
21: Garagook ang tiyan.
5: Garagook ang tiyan. Gatindog makaon sa rep, gatambok cause of obesity, no? Kay itulog mo malang ang kaon mo. Ara na lang D3 Bio kay may medium chain triglyceride. Dami ang tulog mo ok. Busog ka pa, no? Abang tulogan, di ka kapukawon.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500.
12: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
21: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
21: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
12: Mga duha pa kasi man, kapin.
21: Pila imong nainom DTX 500?
12: Pag-yod ka sub.
21: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag-inom?
12: Tumultag og gabi eh.
21: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
12: Oo.
21: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
12: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
11: DTX 500. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Andrea, parol kaging. Ang akon ginamadyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa Pure C, mayo na madyag ko.
11: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Joanne Martin, permilang lagabloating ang akong chanbla tapos magkako gali sa mga utang dayon ko nag-aluboti. Amoto, ginisingan ko lang ang Pure C. Nami, idyakong kong matyag. Salamat din sa Pure C, totoo.
11: Pure C,
16: para sa libre nga check-up, bisitahalan.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Let's go to our topic today. It's all about inflammation. How does D3 Bio manages inflammation, no? D3 Bio does two things for you to manage your inflammation. Ano ba ang cause ng inflammation? Any internal, external threat sa imo health, your body will react to that. Example, natunok ka. Pag tunok mo, dugay-dugay.
26: Naghubag.
5: Maghubag. Ngubag, that is a response. A response from your body.
26: Good response, Sir Boy.
5: Good response.
8: It's a homeostasis.
5: Homeostasis na nga ang gawbag kay ginkudalan. Ginkudalan ang injured area. Pagwa na ito sa histamine, bantikinins. Tantanan ni sila pati ang pag-repair.
26: Sir Boy, may hubag nga makapaayo sa lawas, may hubag man nga hindi namin sa lawas.
0: Correct.
8: Lalo na dok ang prolonged kay madula ang function sang isa ka cell or tissue dira na masugod ang lain nga pagubag.
26: Ang point reservoir amo ni. Paano ang detribayo ma-prevent ang inflammation? Ano ang point?
5: Ang point di kinapanubo ya ang imo granuloma formation, no? Ang imo serum alkaline phosphate activity kinapanubo ya man na. By doing so, that is the purpose of extra virgin coconut oil found in detribayo nga wala is ordinary nga vitamin D3 ya. By doing so, ginaiwasan ang chronic inflammation without compromising acute inflammation. So, hindi mo man naman...
26: Di ba, Sir Boy, ang ano, isa sa mga cause of inflammation is infection.
5: Correct.
26: No infection.
5: No inflammation.
26: No inflammation. Nga ang detribayo maka-prevent siya, number one is...
8: May munulaw.
26: Wala na spleen D3.
5: Why di magdugay ang inflammation nga besides your immune system may gatap na sa inflammation which is monolaurin.
26: So malayo sa infection mas dasig ang
5: pag-resolve
26: or pwedeng wala na sang
8: inflammation. Wala inflammation, wala infection.
5: Ano pagit si D3bio para magpunubo sang inflammation. Si D3bio rich in MCTs dasig ang metabolic rate mo. Kung dasig ang metabolic rate mo, nubo ang glucose level sa blood mo. Ang extra glucose, I mean, kung nubo ang extra glucose in mo blood, layo ka man si inflammation. Cause ang pagkaon sang tamis, ang pagkaon sang sobrang kanon could also cause inflammation inside your body. No? So, that is duwa na. Monolaurin kag
26: MCT. So, amo na ang mga ara sa loyo sang detribayo. The monolaurin, the MCTs, nga ara sa detribayo, nga di mo na makita sa plain nga D3 reservoir. So, amo na ang rason nga ang mag-detribayo ka compare nga mag-inom ka sang ano, plain nga D3.
21: Kaka mo ning rason, Doc, nga ang mga kano, ga kumpra BCO sa Pilipinas.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Actually, ang Amerika, ang style, ang BCO, ilapagin na i-refine sa loy. Extract lang, ang magwaan lang, puro na lang MCT. Pero alam ko dyan kanoya, not only MCT, ga-produce pagin slag monolaurin nga kapsula nga butangan la sang zinc.
8: Gina-harvest nila.
26: Imagine la, ang Amerikano, gabakal sa aton nga, no, aton nga BCO. Pero kita nga mga Pinoy, baro, ginapaaman na lang nila ilang D3 sa aton nga BCO. Imagine la, Sir Boy, ginapaaman na to ang D3 sa BCO para nga ano, baskog ang epekto. Kung gainom ka plain nga D3, mas the best pagid kung gainom ka D3 bio. Kaya nga man, gi-combine ang BCO kag ang vitamin D3.
5: Ang vitamin D3 nga ara sa D3
21: ang ginpaaman ta.
5: Ang ginpaaman namon biskan jutay lang na siya is amplified by extra virgin coconut oil. Because remember, vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Combining it with extra virgin coconut oil will amplify it with amplify its potency. So by amplifying the potency of vitamin D3 in D3 bio, anong katabo? Increase production of regulatory T cells, increase production of regulatory macrophages.
26: Mas dasig ang inflammation nga gakatabo sa imo lawas, madula ang inflammation, Sir Boy. Amo nang gakatabo. Di ba ang MCT and monolaurin ginpatay na niya ang kan?
5: Kagaw.
26: Here comes si D3, nagkadto sa imo nga immune system para nga no magproduce ang damo, macrophage, whatever kung anong himo.
5: Soldado mo.
26: Hindi na siya kinanglan pa magdala sang damo pa nga mga armas, mga granada, kung ano-ano ang iyakan. Why na? Ang iyakan to is, madala na lang siya sa ano?
5: Daspan
26: kag silig.
8: Daspan kag silig. Manghimos na lang.
26: Manghimos na lang. So, mas dasig. Hindi nga, kung wala ka sa ano, monolaurin kag MCT ang gakatabo, Sir Boy, ang imo nga immune system, dalho niya tanan niya nga mga armas.
5: Tanang armas.
26: Gira, ganyan pa kung may gira, grabe ang hubag.
5: Correct.
26: Kung pala inom ka D3bio, tanan nga inflammation nga gakatabos lawas, hindi na nimo ma-experience siya. Kung adlaw-adlaw ka gainom, arthritis, that's inflammation sa joints.
8: Inflammation.
26: Bronchitis, inflammation sa lungs. Asthma is also inflammation.
5: Diabetes.
26: Even cancer is also inflammation. So, imagine, sa mga lalaki na gaedad na 50 pataas, kay prones la sa prostatitis mo.
25: Mm. Prostatitis,
26: no? Either overuse or underuse, mm-hmm. Gaka hubagi ng prostate.
25: Mm.
26: Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa litribayo, malikawan ni nga mga klase nga inflammations. Mm. Tanan nga mga TIS nga mga sakit.
25: Mm.
26: Kaya ka tama.
0: Gabi ng effects ang litribayo, no? Mm. Sa mga, lalo na makita mo, hindi lang benefits against infections, against viruses and bacteria, mm. Makita mo sa mga tao above 50. Sa lalaki, prone for prostate. Lalo na 40 ka palang gali, no? 40 to 50 ka, you're prone for enlargement of your prostate, no? Prostate, ano? Hyperplasia na nga tawag na, no? Benign hyperplasia. But, ang babae is also prone. Kaya ano na na siya? Napit na sa menopause. Kung menopause man ang babae, galak naman si estrogen, another kind of hormone nga pwede man mabuligan ni D3Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: D3Bio.
13: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutin. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang nagkining akon buhok, kang maghinis ang akon kutin.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
17: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Andrea Parokaging. Ang akon ginabadyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na matyag ko.
6: POC vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Si Joanne Martin. Pramilang dalaga bloating na akong chanbla tapos magkako gali sa mga utan dayon ko nagalot. Okay, amoto ginpistingan ko lang ang
6: PureC. Salamat din sa PureC, totoo. PureC!
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, moving aside from inflammation, this is a great thing to you. Kung may edad ka 50 to 60, you better take D3Bio. D3Bio that basically boosts your immune system in a different way. It boosts your immune system by basically taking part na gin sa pagkunta sa bakterya.
26: Kabang ko ni Sir Boy, adlaw-adlaw kaya ma-deposit ka D3Bio sa imo lawas kay pang-preparasyon na yan sa gakatabo kung may mga masulod nga kagaw, may ma-react sa imulawas nga magtugas ang inflammation, ina kung may ara na kadamo, deposito sa D3Bio, wala problema. Same as sa isa ka, tao nga damo savings.
0: Kag sa D3Bio,
26: tanan nga mga problema nga gaabot, kung money concern,
25: may ready ka.
26: May ready ka. Madeposito mo lang ka.
28: Kag sa D3Bio, Bladok, Sir Boy, ang cytokine storm nga ginatawag naton. Dasig siya magtahaw kay ang end product sining gera nga gakatabo sa aton nga lawas amuning ginatawag nga cytokine storm. Ining cytokine amuning siya ang chemical nga naga pahubag sang aton nga lawas.
26: Kung diin ang damo nga kagaw.
28: Oo.
26: Pero nakita na ko, Sir Kevin, kung bastante ang imo selula sang monolaurin, MCT sa imo selula nga ara sa D3Bio, wala na sang cytokine pang matabo.
0: That is observed by DOST, no? And sa ilan experimentation, no?
26: Wala na sang cytokine nga matabo nga damo nga gin-COVID nga wala ginhilanat. Mostly kung may cytokine nga gatabo, maagi gina sa ilanat yan.
0: Ilanat gina yan. May ilanat gina yan kasi that's an overreaction of your immune system. Kung mag-overreact, ano ulit gani? Inflammation. Kung prolonged inflammation, cytokine storm ang guwa. No? So amo na ang obra ni D3Bio, true monolaurin nga na siya. And that monolaurin is only found in D3 Bayo.
26: Hindi mo na makita sa Plain D3 Sanboy.
0: Hindi mo na makita.
28: Kaglikaw man
26: sila. Monolaurin, MCT, D3 Bayo lang na makita.
0: Laurik.
26: Hindi mo na makita sa gitawag Plain D3 Sanboy.
0: Correct, no? So, you will take full advantage kung D3 Bayo ka. So, ang ini-indi tribayo ni, hindi mo lang niya pagtumaron kung gumasakit ka na. Hindi mo lang niya pagtumaron nga medyo malala ka na. You take D3 Bayo as a supplementation. As the word goes, it's food supplementation. By supplementing it, biskang wala ka gamasakit, you have good brain activity. Nami ang imo mood. Nami ang imo health. You could work properly. Makapangabuhi ka dilidilidilidyo without that thought, ay, basi magwa ko sa balay, mamasakit ko. Basi magwa ko sa balay, malatnan ko.
26: Pero ang Pinoy, amon ni Sir Boyo, pag may arthritis na, amon na pag-inom sa D3 Bayo. Pag may asthma na, amon pag-inom D3 Bayo. Sang wala pa sa gin asthma, sang wala pa sa gin arthritis, sang wala pa sa gin prostitis, kung mainom ko daw, ay kubalatian. So, ang churi dri is, inom ka na daan para hindi ka malambot sa sina nga stage.
25: Ang guwasa na sa Dok-Dok condom philosophy. Wala anong condom philosophy. It's better to have it when you don't need it than don't have it when you need it. Makakasala ka ba kahal kung wala?
26: Lain yung...
25: Namingara yun na sa pulsa mo?
26: Si Engineer Arbao, permi may condom.
25: Condom philosophy na.
28: Kaya may panimad ko na, Dok. May panimad ko na may condom ko no sa wallet kay para magdamo ang kwarta.
26: May amo ko na given.
25: Ako man!
26: Ginatagan ko sang friend ko sang ano pitaka na may ano.
25: We have something may common, ha?
26: Condom. Sali ko buynas ni. Dilan tawa subong, buynas gid man.
25: Uy nga, bakal tabi condom, boy!
26: No need na ang condom. It's D3 Bayo. Ay nga man, kung wala ka, di ka mag-inom D3 Bayo adlaw-adlaw, tanan mo nga manggad, pwedeng man, no?
0: Aso yupon lang.
25: Ay, sus, me!
0: Ang ipangabulayan mo, Jesus Anyos?
25: Dali lang, isa lang.
26: May invest lang ka 50 pesos a day for D3 Bayo, may TC, DTX 500. Kung isipon mo na for a year, gamay lang na kung magbalatian ka.
28: Kagdok, ang pitaka, kung may kondom man, pero wala na kwarta, kondom na lang bilhin.
25: Pero importante, kaya may D3 Bayo, kaya kaya mo.
0: Karoon ka lang ko, no?
25: Anyway, no?
26: Checklist na sir boy.
25: Checklist na sir boy.
26: Checklist na sir boy. Checklist.
0: Ang D3 Bayo.
26: Ano ba yung checklist mo da?
0: Ang checklist ko, ang buli kagapon na ginimo ko sa akong post. No?
26: May anay mo?
0: Ang D3 Bayo, may lauric acid.
26: Okay.
0: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang sa...
26: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaid.
25: Ang malapyan niya, ubus no?
26: Wala na sa...
0: Why not sa plain
26: D3? Ara lang na sa D3 Bayo ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Buino. Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung mag-inainom. Pero kung D3 Bayo... may lauric acid ka, nga halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pag abot sa tinay, patay ang mga bad bacteria. Pero sa why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang. System. Kevin, ano yung mo checklist da?
28: Checklist ko, Doc. Kung ikaw gatumar sang D3 Bayo, pag abot sang D3 Bayo sa imo chan, ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
26: Dokadalo, parietal
28: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
26: Sa imo chan.
28: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride, amuni siya ang gapanami sang imo nga digestion sa chan. Layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bayo, ginpusa mo na sa imo nga ba pa lang. Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bayo ang imo nga esophagus nga hindi pagsunugon sang acid.
26: Perte, no? Wala na sa plain D3. D3 Bayo, may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
28: Same man sa inflammation.
26: The more nagdabo ka ginakaon sugars, the more nga...
28: Katambok.
26: Namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. Mm. So wala na pagkaon ang cancer cells. Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon-kaon. Mainom ko damo, D3Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3Bio. Hindi ko na makita sa plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga-problema na to. Uway pagkaon, hindi man siya namin magkaon ketones, isa kasawa ng kuha.
28: Sa
26: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
1: Buhay ka na lipungan sa cheeta mo.
26: Unlike kung plain lang nga D3, ang plain lang nga D3 is, kagtuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
28: Sa cancer.
26: Sa cancer. Awayay ang awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na ang cancer cells.
28: Kanami, gutom, kagluya.
1: Before ito magkanto kay Sir JP.
0: Ang D3 bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
26: Correct.
0: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
26: na
0: ang cancer.
26: Niya ang cancer.
0: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Ketogenic diet with D3 bio.
26: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
0: No.
26: Pagutmi lang bala.
0: Pagutmi
26: lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon.
28: Hindi na kinanglan awayon
26: mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano? True ketones of D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM.
7: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
18: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
20: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
22: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
30: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, ginitamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
27: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
10: Clinica DioFresh.
8: Available now.
27: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
27: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
27: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
15: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio.
27: Ang D3.
4: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
4: Yung may D3.
27: D3 Bio with VCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio.
4: Ang D3.
27: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
27: Yung may D3.
4: D3 Bio.
27: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
30: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
31: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
30: Ang best friend sa mga kababaihan.
31: Spore Biotics.
30: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
31: Spore Biotics.
30: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
32: My family history ba na kamo usang diabetes?
27: Mag-DDX 500 ka!
32: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DDX 500 ka na!
32: DTX 500!
27: Ang may powerful compound
32: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
27: DDX 500!
32: Garantisado!
27: Epektibo!
32: Aramis mo!
27: DDX 500!
32: DDX 500!
33: Catalina Habagat,
34: anong ginabatsyag mo?
33: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
0: Kaya namin nagit sa akon nga mat.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap
6: sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
17: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa ka butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Maayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatag gibugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 kag sa atong Globe number 0927-448-940. June 22, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Dirili. Mayong gabi siya ton tanan, ako naman si Jay Lolo. Welcome na sa atong program, The Tonight Show, ha? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Mga ka-K5, di buenas di kita tanan. Especially taga Visayas, Negros, Bacolod. Because ari sa aton ang suplemento nga kinahanglan gid sa aton panahon nga para makalikaw kita, makabulig likaw sa kunano nga sakit kag balatian. DTX 500 mga ka-K5, ha? Ang suplemento nga nagahatag gid sa paglimpyo sang aton higko nga sistema. Ang higko mga ka-K5 o kon mga toxins nga nagasulod sa lawas naton. Pagi sa pag-upod sa hangin nga ginaklo ta, sa tubig nga ginainom naton, kag sa mga pagkaon nga ginakaon ta sa matagadlaw, dira nagaupod ang higko ang mga toxins nga konsanin amo ini nagahatagid sang kalitan sa aton sistema, nagaguba sa aton sistema, kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Kani subong mga ka-K5, kinaglan naton ang DTX 500 kay ginapangita iya, ginapagwa iya sa aton lawas ang tanglan nga klase nga mga toxins nga nagapanago lang sa aton sistema. Kag subong man mga ka-K5, ang DTX 500 nagabantay gid sa aton nga blood sugar. Isa ini ka problema naton subong ang diabetes. Tungod sa mataas na level sa aton nga sugar, nagmakaangkon kita sang diabetes. From good news lang, way pa siyang minapatay sa diabetes. Pero ang bad news, mga ka-K5, madamo na sa napatay tungod sa komplikasyon tugas ang diabetes. So ang DTX 500, inarektayagid ang pagsabat o kung paglimpyo o kung pagbantay

kon hindi sufficiente ang pagpagwa sang insulin sang lawas ta para maproseso ang aton nga sugar ma-convert into energy. Ang energy mga kakifab naton amo ini ang ginagamit naton sa tanan naton nga giho. Ultimo ta nga pagpangilay, pagpamisok, nagakonsumong lawas ta siyang energy. Ultimo nga pagbalikid ta nga minag-agi nga lipot shorts. Nagagamit ta energy. Ang pag-ubo, ang pagpanguyab, ang pagpangatsi, ang paglamot mo siyang manamit nga sudan sa lamisa, kinanglan mo energy. Ang pagpanot brush mo, ang pagpanghugas pinggan, ang pagpamalansa, ang pagpanglaba, ang pagsaka mo si Jay, pagpongko mo si Jay, pagduhol mo siyang pliti mo, you need an energy. Karon, amo na kinaglad sa lawas ta. Nga ma-convert ining aton nga sugar into energy. It so happened ang aton sistema may diferensya sa pag-supply sa sufficienteng insulin. That's why nga buenas kita tungod ang DTX 500 wala labor na ginamantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang aton blood sugar. Na kung lapaw ginman, papanaugod sa DTX 500. Kag ang importante pagin, siya nagahimo dirili bilang insulin sa lawas naton. Kung guba ang imo sistema nga nagaproducer sa insulin, kung kulang ang supply sa insulin mo, o kung higko ang sistema nga ginagawaan sa aton insulin, kung nagainom ka sa DTX 500, buligan niyang aton nga sugar sa dugo nga maproseso nga ma-convert into energy, mga kakipay. Amo ina nga buenas kita. Pero mas buenas ka kung nagainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng Mighty C. Now, mga ka-K5, ang aton gid subong tagaan sa mas mataas nga payuridad. Ang aton ni kayong lawas nga hilway kita sa sakit kag balatian. Ang vitamin C, inanglan gid siyang lawas para depensa kag resistensya. No? Kag kung vitamin C, ang number one subong nga ginamakal dirili sa mga butika, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Tungod, hapos siya i-absorb sa lawas. Dasig sa matunaw eh. Kag ang iyang kapsula, isa ka kapsula sa Mighty C, equivalent siyang pulo ka-orange dirili. Itagpila siya mong ang orange mong, tag-15, tag-20, kunti magpulo, baby. 15 pieces kada bilog sang orange, pila na, 150. Mighty C, 8 lang ho. Pero makuha mo nga vitamin C sa pulo ka orange, parihas lang sa isa ka kapsula sang Mighty C nga ginainom ta. So kadasig sa i-absorb sa lawas, kag pwede mo siya mainom, bisan way ka kapakakaon, dirili. Wala iya hapdong sa tiyan. Alkaline siya eh. So wala problema, bisan before meals mo pa siya makaon o kung mainom. Wala ka siyang dapat kamalakan kay wala hapdong sa tiyan. Kag saliwat mga ka-K5, kadasig siya ma-absorb sa lawas, kadasig siya matunaw. Kung sa mo sinang istorya, madasig siya makapwesto, makadepensa, kang makapataas ang aton resistensya. Kaya kung mataas ka sang resistensya kang depensa, layo ka makaangkon sang hilanat, ubo, sipon, allergy, hapo, asma, kang iban pa. Especially sa buong kalain sa panahon naton, nagaulan

0: ulan, nagainit, nagaulan, nagatalithe. Mahandong gulpi naman masilak ang adlaw. So kinaglan naton may maabti kita nga depensa kag resistensya. So ang aton inisyatibo amugit ang pag-inom siyang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Anong lakat may bagyo mga kaki-five, no? May bagyo subong. Talawo naton, kagibaloo naton mga kaki-five kung ano ang latest update o kung weather update sang pag-asa. Dirili?
1: Yes, lo. Weather update mga kaki-five padayon nga gina o kung nagapakita sang pagbaskog ang bagyo ng Francisco. Suno sa monitoring sa pag-asa ngayara sa gihapon. Subong sa typhoon category. Ulihin nakita ang bagyo sa 545 kilometers silangan sang syudad sang Tugigaraw sa Cagayan. Maximum sustained winds ang yara sa 175 kilometers per hour. Samtang ang gust o kon ang pagmadlos ang yara sa 210 kilometers per hour. Madasig ang hulag sang bagyo. Kaya nagapadulong subong sa west-northwestward sa kanasigon nga 20 kilometers per hour. Wala inis ang tsansa nga mag-landfall sa anuman nga bahin sang Luzon. Apang iyasining nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Ang low pressure area naman nga ginabantayan sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ang ulihin nakita sa 2,680 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Yara na subong, medium chance nga mag-develop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang pag-upon ang magalumon ng panahon sa probinsya. Kabayupon ng mga pag-ulan kang pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kaga 30 degrees Celsius naman sa ugto, lo?
0: Okay, may bagyo.
1: Yes, lo.
0: May LPA.
1: Yes, lo.
0: Duwa sila naga subong nagasaputi sa aton. tingala ko man gado sako report ni K5 Berto gakit nga naga baskog ang ulan, no? Okay, sige, no? Puti wala tsansa mag-landfall ining bagyo. Kay tungod ang iyang direksyon mga kakipab, layo na ni si Semisayas at una si Samabaw sang Luzon, eh. Dumarikta siya guro sa Taiwan, huwag swerte matabok kag isa sa China. Kung mag-cambio pagit ang direksyon niya, makantos Japan, masimay pa rin din siya. Pero ini ang isa pagit ka LPA, may magamay kag may chance ka mag-develop sa bagyo, eh. Bagyo kung bagyo, ah. Parang mabasa ng mga mala. Pundi man pagpatami ay liho. O ining weather update mga kakifaw, ginadulong sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Mga kakifaw, D3 Bayo sa gihapon, ang masaligan naton when it comes to virus. Kay man ang virus, mga kaki-five, hindi lahog-lahog. Kung nahadlo kita sa convulsion, kung nahadlo kita sa cancer, kung nahadlo kita sa diabetes, o kung nahadlo kita sa stroke and heart attack, the same thing, mga kaki-five, mahadlo kita sa virus. Kay man, why bulong mo? Why bulong? Kagkadasig sa iya, maghatag sa infeksyon sa lawas ta. Kadasig lang, magnumu yang imuyang nga, kabuhi, dinilipat yun kasiang virus. Pero pasalamat kita, kag buenas kita na naman, dirili. Tungon may ara kita nga masaligan, nga D3 Bayo. Kay man, ang panakot sang D3 Bayo, mga kaki-five, extra virgin coconut oil, eh. Ilubi niya, ya. Nga nagahatag sang proteksyon Saturn Cellula. Kay man ang style siyang virus, kung makasulot siya sa lawas mo, para mabuhi siya sulot sa lawas ng virus, ang himuon niya, matapik siya sa cellulata. So, yupon ng cellulata, patyon niya dirili. Ang kitanan ng abilidad sa cellulata, masaylo sa lawas ang virus. Kung isa sa mga abilidad sa cellulata is duplication, cell division, makadto siya, virus, kabalo na siya magpadamo sa lawas niya. So, kada isang mapadamo niya sa lawas niya, kung pila man na kamilog, amo man ang himuon, mangagat man na sila siyang virus asang mga cellulata ng iba. Kag ma-develop man sila siyang damo-damo paging nga virus sa sunod siyang lawas ta. So that's why nga kadasig langin nga mag-deteriorate ang kayong lawas sa isa katawo nga apektado siyang virus. So kinagla naton gid ang bulig siyang D3 Mayo. Tungod siyang extra virgin coconut oil, ginahapinan niya nga aton silula nga hindi maka-atake ang virus mga kakifag. Kag sa dalayon nga paninguha siyang virus, magaluya siya dirili. Kag dra na magasulod ang aton immune system nga kargado sang D3 bio o kung sang vitamin D3. Ang panakot sang D3 bio, duma mo. Extra virgin coconut oil kag vitamin D3. So ang vitamin D3 maga-boost ini, magadugang sang kakusog, persa, kagkabakod sang aton immune system. Amo ini sila masaputi to do dirili. Sa aton nga mga kontra nga virus. So duwang epekto sang D3 bio. Hapinan yang selula batok sa virus. Kag ang aton immune system sa putihon yang virus nga mga luya na. That's why nga buenas kita kung nagainom kita every day D3 bio. Hilwa kita sa kunano nga masakit kag balatian, inom kita D3 bio. DTX 500 Mighty C kag D3 bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga hapos na ni Maclon. Kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, sa mga suki ninyo ang mga butika kag mga farmasya sa inyo lugar magkuta nyo lang. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, TikTok, no? Kag pwede nyo man nga mabakal sa mas manubo nga presyo. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon, Saturn Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay, let's go to work mga kakifive. So kagam I belated Happy Father's Day to all the fathers out there, ha? So kagam mga kakifive, we're very sorry nga hindi kami naka-report ni Jirili because of very important matters, Jirili, no? Pirti ka-importante ang amon gamingin kantuan. So pasinsyagin, no? But anyway, padayon ang aton pagsilibrar sa aton ikasyam nga anibersaryo diri sa K5 News FM. Isa ka semana nga puno siyang sorpresa kag mga aktibidades kag mga programa para sa mga suki nato nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM. Sang kagahapon mga ka-K5, ang nagsugod kita, first day naton is nagtipon kita sa mga tao nga luyag magdonar sang ilang nga dugo. May bloodletting kita kagahapon kag it was very successful. Upod ang aton nga mga sponsors, nga mga partners, no? Kagina, mga ka-K5, Amo na ning tradisyon ni Dr. Miloy kada anniversary kay diri sa K5. Nga gapangita kita siyang poorest of the poor. Mga pigado naton nga mga kauturan kag ginatagaan sa mga surprise sa mga ka-K5. May ato-ato lula nga isya nagasagod sa mga apuya. Lula na siya tigulang na siya nagasagod sa mga apuya. Siya gid ang maswerte nga nakabaton sa nga a grocery package from K5 News FM. Isya kasako nga bugas diri li ha. Kag mga groceries nga kilanglanon gid siyang lola upod ang iya nga mga apo. May ato man nga nakabaton isya ka babayi to ano to siya ginbulagan. Ukon balo to dirili. So padayon ang panagtaganay dirili siyang mga grocery items, no? Nga hindi lang basta grocery nga basta-basta, kundi hinabalay ang rutuod lang grocery lang ang mapuno yung imo kusina. So bantayan pagin buwas kag masunod pagin nga mga inadlaw nga ang mga programa naton kag surpresa dulong sa inyo siyang K5 News FM angot sa amon nga 9th year anniversary. Well, isa siya mga nagdonar gid mga ka-K5, no? Damo nagdonar sa aton siyang bugas. Ding mga bugas ni rin subong daw isa gid ka ano ni halin sa salog pagkanto sa kisya may diriling nga mga hantal-hantal nga bugas. Di pa nagtag ni tanan ni Dr. Mel. Di isa siya naghatag yung donasyon diriling nga bugas para i-share ni Dr. Mel. Amo ang Bacolod Car Sellers diriling. Ang Bacolod Car Sellers diriling nagdonar sila sa nga duha kasako nga bugas para ihatag sa mga listeners ng K5 News FM. Bacolod Car Sellers, amunisimong ang isa sa mga ginasaligan kung magbakal ka sa mga used cars, mga slightly used o kung nga good as brand new nga mga salakyan, dirili. Mandira sa Bacolod Car Sellers, dirili, adlaw-adlaw sa ko sila. Tungod may mga nagkakalanto na sila nga istante na sila nga yard mo na, oh. Damo kapilian nga silakyan, tanan ina may nag-atindir gid nga silak nga tawo bla. Gusto mo pick up nga Conquest Toyota Mitsubishi? O kon gusto mo Ford Auto Vios nga slightly yos mga ka-K5? Good as brand new, nubo yung milyahe. Kompleto papiles. Kantongin ka mo sa Bacolod Car Sellers, no? Kag ini sila, may ara Facebook page. I-type lang Bacolod Car Seller, no? Bacolod Car Seller, ara ng mga picture sa mga salakyan nga gusto ni mo. May ara sila sa mga van. Ining mga L3 van blanjiriling slightly used, no? In gusto mo SUV, no? Gusto mo Fortuner? Gusto mo ining Montero Sport? Nissan na barang na pick-up? O kung Nissan Hilux, no? Ara tananda ang mga kwampyon din ng mga good as brand new ng mga salakyan sa Bacolod Car Sellers. Kay man maiyuan mo, Jirili? Kahapos siyang manager ni Rastoryahon, si Richie Pudina, bla? Si Richie Pudina, maayuan mo, Jirili? Kagkandako niya sa mga paayo niya sa salakyan, sa presyo salakyan. Barato na, makaayo ka pa. sa Bacolod Carceles, kung na ka mo magkwasag sa lakyan nyo, mga taga Sipalay, taga Binalbagan, taga Mursyada, kundiin man malamutan sa programa na to, kanto ka mo sa Bacolod Carceler, kaghamalo ninyo, nga nabatian namon kay Jilolo, kay kung ihambal ninyo, nga nabatian nyo kay Jilolo, wala labot barato, kag makaayo ka mo dako, may discount pagayin ka mo. Grabe ni Bacolod Carceles, oh. Doon ginapanghatag lang nila sa lakyan nila. Okay, okay. Si Richie, pwede na. Pwede nyo gayon matawagan, ha? Pwede nyo siya matawagan sa 0920-973-1403. Okay? O kung kanto ka mo sila ng Facebook page, Bacolod Carceler lang i-type sa Facebook. Karon hindi kaya magmakal, Jirile. Gusto mo yaya, hindi ka na yung magpagawa kwarta. May ara ka siyang ining salakyan. Ling mo, gusto ko share pick-up nga Hilux. Ibaylo kong salakyan ko. Pwede? Pwede! Ibaylo mong salakyan mo sa gusto mong nga salakyan na pilian mo, be. Pili ka to, damo-damo. Di mga sobrang lapay, grosso, sintas-tinta ka salakyan. Nga gusto ko, Fortuner, ang akon nga Nissan pick-up, abi baylo ko, abi da, sa mas taas-taas modelo, da? Pwede, Jirili. Di ma-UI ka mo kung pilang diferensya, it's either nga i-cash mo o kung i-financing mo. So, why may problema sa financing kay buligan kanila. Kag isa pagitanan nga sa lakyan na imaklon mo na sa Bacolod Carceler, libreng transfer, Jirili. Libreng transfer. Kag pwede mo yung matest drive niya, Jirili mo. Pwede ka kadala siyang mekaniko mo. Magmakal ka para sigurado. Ang kanamigid, no? Kay may opisina sila kag namu-damu ka pilihan. Dira sa inyo na sa sagay kung sa diin man sa Kades, sa nagaplano gin magmakal sa second hand ka salakyan o kung slightly used, good as brand new, ha? Kantogin ka mo sa Bacolod Carceler. Kag i-mention nyo gin, ang ngalan sa K5 o kung nabatian nyo kay J. Lolo, kay may discount ka mo! Karon ari pag-injury, Leo. O ay kaya inagmahilo nga sa lakyan at tawag nila trade-in, eh, no? Matrade-in ka. Imahilo mo, kambyo mo sa lakyan mo na, no? Hindi kaya magmakal kay way ka man kwarta, no? Kamalo kita ng mga tao, may ginatawag kita nga K-system. Ano ning K-system? May kakilala system, kita mo? Anong K? Kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaklase, kamadyong, katong-etch. Tanan nga K mo, pati K, kabit, dirili, K man naman. Kada isa sa aton may K-sistema, may kilala sistema, di ba? Hindi kaya magmakal. Pero nabatian mo ang kaibigan mo. Mamakal sa Jirile siyang Fortuner, slightly used, good as brand new. Batian mo? Pwede ka, katawag kay Richie sa Bacolod Carceler, nga sir, may ara ko kaibigan, mamakal siyang Fortuner da, nga, good as brand new mo da. Ano ang prestada, sir? Di dalani siya, kay kung mag-close deal kami, may ara ka siyang dako, yang ha, referral bonus. May ara ka siyang referral bonus. Karon, nag-drive ka na bisiklita, na o kung nag-drive ka tricycle, may pasyero ka nga may bata abroad. Nga pre, kamusta nga bata ko nga limogin ulo ko? Nagaman, nagpapangita siya sa akon sa nga pick up la. Kay mamakal kami miskan na miskan sisikanhan mamakal kami. No, ginasugoy ako. Di ko nikaw nag-drive ka tricycle kag masayro mo siya. Kanto eh to, kanta saksyon na. Sigurado, Jerilino, ang referral fee in kasyo, mahambal kaya nga, ano, kadako, no, layo pa man Christmas, nga, timprano, abat, nag-amot si Santa Claus, ha? Kwaon mo tong halan, pre, nabatian ko kay Jilolo, Bacolod Car Seller. Dito ta makanto, kay dako ang ayo, tapos may discount pa basta i-mention talang nabatian ta sa kay Jilolo. Bacolod Car Seller, taugay si Richie Pudina kung may kilala kang gustong bakal. Sa mga good as brand yung mga second hand nga salakyan. Richie Pudina, ang cellphone number sa liwat ha? 0920-973-1403. Hindi ka pa nakita man. Hindi kaya mabakal sa lakyan pero maka-income ka. Amo ina ka the best gate. Ang Bacolod Car Seller mga kakipay. Okay, sige. Tawag na ka mo sa tong hotline. Storya ta, ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight, ha? Mga problema nga nagatublang na sinyo, nagahatag sa nga pinot, ha? Mugat sa inyo malatsyagon o kung nagpagumon sa inyo paminsaron, ah, tawag na istorya ta, ha? Okay, may caller ta? Hello? Hello?
2: May... Hello! Good evening! Sunday Lolo and Jerry Lee.
0: Yes.
2: Kamusta? Si Ma'am Ni, sa Sipalay. Ah, Ma'am Harriet.
0: Si Ma'am Harriet, Jerry Lee. Ma'am Harriet,
2: yes.
0: Mayong gabi na, oh.
2: Oh. Hindi ko kuna ay magtulog ya ko na hindi ko sa tawag mo kasi sa SM program niya ako magtulog ko.
0: Ah, thank you again ma'am. Well anyway, kamusta?
2: Oo, nakinom ko na ang My PC.
0: Well,
2: kasi kami ba siya mamatag ko kada take ko siya every morning and then even before magtipanda kung nahaling ka sa biyahe papanami siyang pamasyan mo with God's grace man nga ginabless kita pagkamuman ang challenge ang inyong nga mga messages ang inyong nga mga informations kanami git especially ko ma'am pagkamati ko sa mga from the morning nga program siyang day 5 pagsubong man at sa hapong kasi igidya mo ni ginabantayan
0: okay.
2: Kasi hindi ka pumati kung may katuan ka di mo mag-abot na gabi mo niya tune in ko naman ang ako niya gamay niya radio gano pa kayo uko lang mga luluyag ko lang magpangamusta ang ako niya mga close friends especially sa mga upod ko mga nag-retire sa mga nami man niya mga pamatasan ng mga kabyanan nato kita pamatigid na man wala siya kay Jay Lolo
0: yes.
2: Si Ma'am Ruby Barcoma sanami na siya aras na siya si Padre sa may kanturay na dampi ng kabataan ay kanami makay mga professional siya man bago lang din na sa in magdasyon na lang with her effort ang pagsagol niya man sa pagmaistra kapag-kapag sa kabataan niya kaya isa na bata bas upod classmate kasi yung anak ko man na
0: okay.
2: I have only one son and then sa ilaman niya
0: mama nabuhi, you have one son.
2: Yes, the only lang.
0: Oh, is your ma'am is your son is a boy?
2: Yes, uh-oh.
0: Ah, is a boy, oh.
2: Uh-oh. And then, ma-share na ako sa kwan ko sa ako niya kwan man history sa my only one son. But then, though medyo naka-call ako, J. Lolo, naka-experience with 5 sige lang ang profession na natapos siya ang nagastos ko ang pagpangutang ko.
3: Ay.
2: Sa medicine. Walang medical graduate na siya. Kung wala sa ito, hindi niya wala siya makasakay. Hindi na siya.
3: Ah.
2: Nag-deform. Yung right foot.
3: Ah, na-deform. Na-deform.
2: Oo, kaya yun yung aksidente na sa gabakulod na bungguan siya siyang siyang salaksyan. Bala siyang insik yung MB track. Nga ba siya? Kwan siya, MB United siya siyaping. Yun na naman siyang kwasin insik, ang attitude. Siya ko sige lang, importante kay Five Lolo nga buwi ang anak ko.
3: Di, ano na siya, ma'am? No, siya na,
2: Inang maglakat siya daw, kiang-kiang, hindi mga bata, yung kapitan ng barko, 5 days, yun ang kitali, makasakay na siya. Sige lang, basta may purpose.
3: Grabe, no? 5 na lang kando, tani, masakay na siya sa barko, nabungguan ba siya sa salakyan?
2: Oo, oh, nag-motor siya, first time ko talaga makasakay na, nag-pauli, ano sa training niya, nag-pauli siya papulot, at muna eh, galalain man ko kay Fadlolo eh.
3: Siyan-siyan o natabo na ma'am? Dugay na?
2: Mga 6 months pa lang man.
3: Ah, gali. Di ano, sumong nakariko?
2: Okay naman siya with my struggle na God's grace was given to me. Hala, mangutang, maano ka. Ginagamay ang kwasang pension ko ikay to kilapinan. Eh, wala man tamahino, kundi mo pag-ipaagi sa amun na alternative ways. Kagdasyon, siling ko ang malasakit is 25,000. So, ang bunong imo gadaya from the hospital, imo gitanan kulo. Hindi bala magpa-temblas ang gasto, kanang di pa-refund, ginaprocess ang insurance. So, ila ba lang ginakuha si Inga, doon kakamot na hindi naman maglakat ka bala nag-contra.
3: Okay, nagulon siya kayo ng ngiti. Oh, nagulon siya ng ngiti. Okay. Siya may...
2: Yung kwan ako kay Pablo, siyang gasto ko daw, depressed, stress ko. But then, kanabi siyang misip ko, isa siyang K5, wala na lang ko kapastress.
3: Ay, thank
2: you. Ay, mabilitan daw ako ang pergi.
3: Oo.
2: Importante na nag-struggle kita, kanda siyang gasto siya.
3: Yes, correct. Amen, amen.
2: Naging positive ako sa akong mga conscious ko. Despite what you do, it's life, the value of success.
3: Yes, correct, correct. May mga purpose kina mama. Basi kong, wait na kamalo, palayo lang kung basi kong nakasakay to siya, kag nakapangasawa sa may dikbilog lang ang mga prider. Kundi nagproblema, kabla? May mga purpose yung Ginoo. And I believe in his plan, mayugid ang plano yan. Di ba? So, just hold on na kita.
2: That's kang, plano. Nag- it's lang na lay all your burdens to me. I will give you the desire of your anone. Kaysa, yes, yung Ginoo, gracia. Ang iyagid ang will mo ang ating tumanam.
3: Yes, correct.
2: Kaya nasa it is possible with God.
3: Okay, thank you, ma'am. Thank you. Sige, ma'am. Okay, thank you, okay, Ma'am Marietta. Salamat sa pagtawag.
2: Si Ma'am Ruby, bang kumagamamati, gina siya, inulog
3: ka na gabi.
2: Tulog ka na harapta. Gina siya sa mga laog-laog, mga sudilalon mo.
3: Yes, okay.
2: Kaya kinamit yung K5, kaya ang mga informatikol ka ng mga kola ni kay Pat Julius, ni Sinuni, ni
3: Eric.
2: Eric, oo, ay, isa sa mga langgabang ng mga information, mga tanay, hindi yung mga kanya fake news. So, hindi tinilutan siya pang naman daw-daw, walang isuriya, pa-make news, mga listen, hindi. Dila, iya, undis pa, kanami kang gina-view, gina-view, gina-pag-video ang mga kakahina po.
3: Okay. Ma'am, thank you, Ma'am Mariette, kang good luck siya mo. God bless you, ha?
2: Oh, God bless you also, my family, Lolo, and kay Jeremy, and kay Uman, and kay TV-Secutive Officer, and you, Dr. Camel Oy.
3: Di may strategy, really. Veterans to ya. Why magani matukso si ma'am ko siya ba't niya mo? Di kayo siya yung istraga at gani ula. Siya ka panukso niya nila mo. Tukso all ko mas tati ko na inom mo na mo. Ano mo kayo na sa ba't niya na? So, buyan mo ni si ma'am niya. Kung mag-asambulami, pahamalo mo ni si ma'am niya. Siya ka ura siya niya nila. May bugto mo. Na siya pila katuwi ang servisyo sa pagkamaestrada sa Sipalay na. Ma'am, bakla guru nga pila kalibong ng mga estudyante nag-agi siya pa-klase, guru. Di ba? May ara ko gani kilala nga mo man na diri nag-retail mga maestra. Palangga, isa sa mga estudyante, di ba? Ang mga estudyante, ya, daw ay gigakalipat, bla siya, oh. Bisa na to siya, bro, Jirili, ho? Gatawag siya mo. Ya, ma'am, kamusta ka da, ma'am? Dumduman mo pa ko, ma'am? Ya, muningalan ko, ho? Ya, ho, dumduman na ka. Ikaw isa sa mga medyo salawa yun, pero hapos ka istorya, ho, kagambalan. Ya, ma'am, ari na ko sumong sa Dubai. Isa na ko di ka project engineer, ma'am. Yan ang kinanglan mo na, ma'am. Nya, why gin man, ya. Kayo naman nung tapos naman ng akon balay. Manong tapos ng balay ko niya. Lapit na lang matapos ang muna bala ng akon niya ginakalingawan. Hindi nga mahuman ng akon niya ka balay, ho. Nya, nung manong tapos balay mo, ma'am. Abi picture, ma'am. Nya nga, aha, nya picture lang malamang balay mo na, ma'am. Sus gin picturean jeniling balay. Ginpadal aja sang ano? Sang migoya nga ais Pilipinas di nga kilala Manila. Nya ma'am gin sugo ko si Jante mo from Dubai nga project engineer. Nga kamustahon ka de? Nya no kinaglan mo ba di ma'am sa balay mo de? Nya ha? Nya manog tapos na ba ni? Kaso kaya ko ni gagasto yan, hindi ma'am. Mga akigan ko kung mag kung mag-indi ka kuno mo. Ya ma'am, kung anong kulang mo da ma'am sa talapusan sa balay mo da, no? Siya bahala. Di tood ka? Tood ma'am. Di dali laki gumpon ko aning balay ko. Gumpon niya kuno aning balay. Gin muligan, Jirili, no? Walang iguba, ah. Kundi gintapos, gin. Gin baklan, Jirili. Niya, ma'am, gusto mo aircon? Baklan si ma'am aircon? Nakapuli, ma'am, ang iya isa kasdyante nga mamaye nga nakapamana, Swisho, bla? Taga-Switzerland, Jirili. Gindalaan niya si ma'am niya siyang bag, Jirili, nga nami nga bag, bla? Ya ma'am, sobra 20 years tawag kita nai. Hindi ko gin madumduman ma'am nga hindi ko gin malipatan ma'am ang imuyang nga everyday nga pag-idukar sa amon mo. Idol tagin ka ma'am kino kananay gin si mo lamang para sa akon. Gin pangita tagin ka ma'am. Nagin dalaan na kadi siyang bago ah. Bag Jirili na mula maglagaw ka sa mga mall o kung maganto ka sa mga gatherings partida, pwede mo siya magamit, bla, no kamahal nga bag. Nya ti ano ni, nya imo na ma'am, regalo ko si mo. Ah, daw bilang pasalamat ko. Nya ti, okay ti, uyak man ko bag. Ati, sige, thank you. Nya ma'am, abrihe bala ma'am. Sus pag abri, Jirili, nakibot ang maestra. Ha? May manog sa silo. Hindi lang may manog, lang galumpat, lang ang plastik. Pag-abri siyang maestra, Jirili siya bag ang ginatanya. Ma'am, abrihi, ma'am, kayo, para makita mong unod. Ang sulod, abe, nakibot ang maestra, Jirili. May rilo, Jirili. May rilo. Niya, ma'am, may rilo ko da. No? Kay halin siya una, ma'am, handong ko gid ma'am makarilo mo. Kag hambal mo siya akon, time is gold. Don't waste your time. Nagtatak gina siya akon, ma'am, na siya yung maklan na karilo, ma'am. Ito, grabe. Kamalo ka ang presyo siyang rilo? Lapit 30 mil, Jerili. Yan, ma'am, birthday ko sa Dasyon Ngadlaw. Ang sasalod siyang bag, ang brihim lang shipper. Jerili, may isya ka? 30 mil pagiging nga cash, Jerili. Yung ma'am birthday ko, bro, ako yung mahatag si mo. Kay base, hindi na ta makita na liwat, ma'am. Kay ti may edad na si ma'am. No? Retired naman mo. Tapos, na mabalik na ko, ma'am, sa Switzerland, isa sa mga handong ko gid sa buong natuman ko. Halin siyang unang, gusto ko balikan ta ka. Kag gusto ko i-surprise ta ka kung ano na nalabot ko sa kabuhi ko. Ang tanan na nalabot ko, ma'am, party ka dira. Tungod siya mo, nga party siya kabuhi ko, nalabot ko ini. Thank you, ma'am. Ang ginhatag ko siya mo, ma'am, kulang pala, ma'am, natidugangi. Ay, si ma'am pala, hindi ka malahugan mula na yun. Natidugangi. Hindi mo na mga kaki-five, no? Kanamin lang kung may mag-amo ka ng estudyante. O hindi pag-abusuhan. Kaya man may araman niya maistraya nga... May mga batasan man sa maistraya nga no... Ha? Dumay, niya siyang una, dumduman mo. Sangga eskwila ka, way kabalon. Ginapakaon na ka, magpanyaga. Di dumayo na pangabuhi mo siya mong naway kika lulikik kay mama. May mga amo man ako isa ng mga mamla mo, pira lang may siya mga mayo. Sa una, doon duman mo, ginamakal na baka kwaderno, manot mo, kay hindi ka makal ginikanan mo, luoy ko siya mo. Anay siya mo nga nagmagranon ka na. Huwag kay kikadumdum sa akon, miskan siya lang ka 10 mil da. Oh, yeah, ma'am, hindi pa magiging magrano na manog na lang. Manog pa lang, manog pa lang. Pero mga kaka-K5, ari yang subo, yayang istorya, subo ng adlaw, ho, nga nagpatumbo yas kurason na subo ng adlaw. Aga siyang banwa, mga kaka-K5. Tatlo patay. Kag madamo sa mga nasamaran dito sa bahin sa Tacloban City. Sa isa ka eskwilahan, San Jose National High School. Lunes ngadlaw, may mga nagkalamatay ng estudyante. Nagkalapilasan. Tungod, may ara silang schoolmate, classmate, mga kaka-K5, nga duha kabilog, nga may dalagali ng mga pusel pagsulod sa kwarto, sa klase, kag naniro. Naniro sila ya. Naniro sila sa mga upo nila sa kwarto, dirili. Okay, aring malita, tatlong patay sa pagpangluthag sa eskwilahan kag mga suspek, mga biktima sa bullying. Ginabuli sila ko, no? Bausus, ano, no? No, makita mo ni sa social media sa ibang nasyon, tumla. May arain na yung tungkol nga ginabuli sila. Nagplano sila, tanan na nagabuli, pinaniro Manila. Dito sa Europe, may amo man tambo. Sa Amerika, may amo man sila. Dire, first time, dire, nga amo sini pag-aagam lang. Nga matian naton nga nagkalamatay ni mga kamataan. According sa mga suspetsado, gipang bully sila ko, no? That's why nagbalo sila, ginpananiro nila, ni. Tidako ni palamang kutanon sa bahin sang DepEd. sa eskwelahan kag sa mga kamataan sa bilog ng Pilipinas. Ano impact sini kag ano mga measures nga himuon nga ma-debriefing ning mga estudyante? Even though tuod nga dito natabuya sa may Tacloban, pero ang epekto sina garamag na girelay siya iban nga mga estudyante nga nag-eskwela man mo. Kay base tuod niya may ara niya ka bata na nga depresya, no naglain yung iyaya nga malatsagong kang paminsaro niya na karon. Ya eskwela niya bata mo yaya. Ang imo niya kamataan niya eskwelahan na masikon may mga, amo na ginapaminsa siyang ginikahanan subong, no? Grabe. So traumatized kita tanan sining sitwasyon nga natabo, no? Nga, o nawag ka paminsar, kaya nagsulod na itong bata mo sa eskwelahan, no? Nagatuo na to, tapos taugong lang imo yung bata mo to ospitalo, gintiro siyang mga classmate, abi. O kung mga upod ka mga schoolmate, abi, di ano ay, ano matyagon mo naman, di ko may problema kasi kurasyon ni mo, tumba ka na yan. Prondoga nga balita mga ka-K5 na nagpan na ang duha ka mga minor ni edad nga mga suspect sa pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban City. So no, sa mga suspek ha, biktima sila. Biktima sila sang bullying sa iban nga mga estudyante. Rason kung nga nagbalo sila, pinaagi sa pagpangluthang sa sulod sang eskwelahan. Grabe no, amo maning rason to sa mga taga-Europe to nga gisulod eskwelahan ba to? Isudyante mo, sa Amerika mo maning nasun. No, ginabuli sila. Ang only way is paniroho. Nakita nila kung paano ginhimo mo. At sa eksena sa Facebook, Jerile, no, isa ka istorya nga ginplanuhan nila kung paano nila malusan ang nagbuli sila mo. Doon mo niho, doon nagahatag suggestion mula sa mga kamataan, hindi mga klase sa mga buluhaton, niriling nga dapat hindi niya mag-ipagwa sa mga social media mo. Anyway, na-recover sa duha ka mga minor ni edad ang mga pusil nga nalakipan sa isa ka kalibre 38 na revolver kag isa ka 9mm Glock pistol. Makita man sa ang mga pusil nga shelpe sila, no? Gapakudak sila kag ginabit-bit nilang ila pusil, no? Pakita nila sa picture dirili. Ginkumpirma sa kapulisan nga lun say mga grade 9 student ang mga nasambit nga ako sa nasambit nga bulutuan ining duha ka mga suspect. Sa karon yara na ang mga suspek sa kustodiya sang Tacloban City Police Station 1. Kagang nagpakig-angot na ang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development. Suno sa police station o kung suno sa police regional 8 o kung regional office 8, no? Tatlo ang patay, kag lima ang pilason sa insidente. Sumong padayon pang investigasyon kang latest, sumong pito ng pilason, Jirile. Tatlo ang patay. Ari pagit ang dugang nga balita, mga ka-K5. Update ini ha. Basiyo siyang bala nga na-recover sa bulutuan. Sa Tacloban, nagdagat na sa 40, no? Grabe, 40 ka empty shells ang bala, Jirili. So, mo silingon, nagpabarakin sila tuloy, ha? 40, ho? Basiyo siyang bala, 40 milog na subong nakita dito. According sa PNP Soko, nagdagat sa 40 tanan ka mga basiyo siyang bala ang na-recover siyang scene of the crime operatives sang Philippine National Police o kon PNP Soko dito sa San Juan o
1: Bacon San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. Una, nga ginbayag sang PNP nga nag-usar sang 9mm Glock pistol ang isa sa mga suspek. Samtang ang isa naman armado sang kalibre 38 nga revolver. Di ko maurot guro magasin, dili load naman sila, kag paniro naman sila. Amo man ang revolver, no? Ha? Load naman sila. Ang Glock, aring Glock ko, ang isa ka ini nga no to ride no 45 la. Amuning 9mm, no? Ang Glock nga ginapanigiyahan sang PNP. Ang nakita diriling Glock ni nga 9mm may ngalan diriling nga PNP mo, ha? May ara nga iya siyang government property nga ngalan PNP. Ang tag-iya police. Oh? Ang Glock nga ginapanigiyahan sang PNP kag ginausar sang isa ka police woman nga na-assign sa Police Regional Office 8. Tingnan na kakanto niya sa bata. Ano po nga ang armas ang police woman eh, nga gin-issue sa iya? Nga nakalampot niya sa bata. Ano yung bata? Amo pa ni siya mo nga gina o sisa sa otoridad, mga kakipay. Kang nga nakuha siyang bata. No? Tultulan siyang bata. Dapat dyan hindi mo ginipapakita sila kung di mo ninatago o kung posible pa lang ibutang mo sa kahadiro mo nga nga may master cable o kung may kandado. Di sadya ni kay tag-iya galisang 9mm ni nga ginggamit sa pagbalutang doon. Panag-iya siya ni police woman dyan nila. Ang isyo guro siya nga service par amya. Samtang ang kalibre 38 nga revolver ang ginapanigiyahan naman sa isa ka private security agency. Yung question nga nagkanto, di anong tataya, gwardya? Nga nakabase sa Cebu ining private security agency, mga kakipan? Nga nakalamot sa iya. Diin sila nagkuluwa armas ni. Kasi sino armas ni? Lisensyado wala ni ining revolver. Kag nga itong iya siyang police woman nga aras, nga 9mm, iya siyang gobyerno, nga ano yan yung mata, ne? Na, amo pa na yung dapat nato ang gihibaloon, ne? Tatlo ang kumpirmado patay sa insidente. Samtang nagsaka na sa 13. Ha? 13 ng pilason sa buong mga kakipayb. Bo, grabe, no? Na ano na ninitabo sila utok man. Siguro dapat sini dirili, no? Kay tungod ang private school na to, dapat siniguro, dapat yan, may nabalang magsulod ko sa mga SM lang. May ara sila ng mga metal detector na may. Galing kay ti estudyante, madala ginagunting. Madala gina sila sa mga metal-metal dira, no? Pero mo sisa la. May ara lang mula nga no, detector abi no nung mga pamaagi mi man. Nga magsulod sila sa gate, ma-detect mula kung may ara sila nga dalang nga mga deadly weapons mula ne. Katulad sa nga tangki ni gira, basuka, mudlay taguon ba. Okay, tiya mo na mga balita, mga kakipal, kagbantayan tagin ang mga developing stories ning balita ni. Kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. O kung pamati ka mo din sa ato ng mga programa, ha? Especially, kagina sa nga gating graming tutok sa nga ato ng Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanyo and K5 Eric Tenerife. So may mga developments pag iniguro ba? Tiyan mo nang gusto taga mabalaan, ha? Curious kita. Nga, ining duwa ka mga minor ni edad nga nagpangtiro, diin sila nagkuluwa armas. Kag na-identify ng armas mo, halin sa isa ka police woman ining Glock 9mm.
3: Kag ang revolver isalin sa mga private security agency. Di amo paning naton may baluan nga nakalabot sa mga kamot nila ni. Nga ah, sino ni nagakapot sini? Kag sino tong police woman nga panag-iya ni siyang pusil ni nga nakalabot sa bat. Ano yun yung bata? Yay na blue siya? Nga nakalabot abis siya mga kabataan to nga suspetsado nga nagpangtiro. Amo ni gusto tagay kag-curious kita may baluan. Kag gusto ginaton masabat ining mga palamagkutanon sa aton pangunahuna. Tungod ang ining mga balita, naghatagid sang tublag sa aton bilong adlaw. Alas 10:46 ng oras naton mga kaki-five. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. No, kadamo, naging sumong nagainom sa DTX Coffee Mix. Kayman ang mga sulab sa sulok-sulok mo na kang mga asin-asin mo. Madula, dirili mo. No, hindi ka magpati. Pero kung matistingan mo, maprobahan mo. Gain mo. Man ang DTX ka namin, dirili, ha? Sa mamu ka na nam nga kape. Kagtapos, no, ka, no, kapagsik, blasimo, bla. Energetic, kakatama, bla. No, huwag ka nakapoy, dirili. Kagdugay kagutomon. Dugay kagutomon. Tungod may chia seeds, ha? Dinami man ni siya nag-diet, kaya nagpakupos mo yun, ha? Pero sa ato nami, moderno ng kalimutan, eh. Hindi lang sabor, kaya kung sa sabor, hindi may ibuga man ng DTX Coffee Mix, dami sabor yan. From pinaka-the best gate, ang iyang health benefits. Kay kada lagok mo, dirili, kasulod sa sistema mo, ang panakot sa DTX Coffee Mix, nga hugasan niya, ang higko tayo nga sistema mo. Kag naming ariya, mos banyo. Ang pangihi, dirili, namlang nahubas ginang barukan mo, bla. No, ka nami siyang feeling. Now, you know, amuna siya ang trabaho ng DTX Coffee Mix. Ina-eliminar yung mga waste, mga higo sa lawas ta. So, everyday tastingan nyo, basta kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Mga kakaifay, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: high blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan. Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: May intuan din ako sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Did it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan! At Tawana! Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras naton. We get 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigit siyang DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kay tungod ginalimpiyuhan niya gid ang panit naton. Ginadula yang mga kagaw nga nagatiner, mga yamok girili. Kag mga oil sa aton panit, limpyo, prisko, matyagan mo. Kag wala yabaho ang lawas mo eh, hamot, prisko, gan. Kag kabukal nga hamon, DTX Beauty Soap, pero hapos siya bunlawan. Ginahipid yung guya tao. Ang mga garas nga guya, may mga buho-buho, may mga pikas-pikas, may mga punggol, ginapangdula ya. Ang mga whiteheads kag blackheads, ginapangdula ya, jirili. Ang mga pikas-pikas kag alap-ap ho, kakas man na. Subong man ang mga wrinkles, kag ngayaya nga panit, ginahugot ya, jirili. Ang wrinkles, hindi nahil mo nun. Hubin kat lokon. Kadasig magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Sa mga babayi nga gahandom gid magputi ang ilok, madula ang mga kinalutan sa busong sa tiyan, testingin nyo DTX Beauty Soap, ha? Kung mapilas ka mo mga kakipay, especially sa mga nanay nga may mga gagmay nga bata, nga madasma sila may mga bagras, ang ihabon nyo DTX Beauty Soap. Kay dasig lang magpali, jirili. Hindi may infeksyon mla. Kag pagpali iya, wala inagyan niya mla nga pilas-pilas, bagras-bagras. Why? Sa may mga ginikanan, o kung sa may mga kamataan nga ginikanan nga naga dinalagada kag sinultiro, usually arat niya ang problema naton mo. Kay nagabahong lawas nila mla. Part ina siyang ilay ang proseso sa pagtubo nila eh. Probuligan na sila para hindi sila mabuli, bla? Hindi sila masuyaan, malibak na sila kung makanlawan sila, nabaho sila lawas, napanos nga ibos, oh. O kung nagasipit mayabas, bla? Amuning ipahabon nyo sa mga teenager nyo ng mata, oh. DTX Beauty Soap, ha? Kag sa mga... sa mga maestra na ton, kag tanan nga ton ng mga gwardya, siyempre frontliner ka muna eh. Ang ginatulog yun sa inyong guya nyo, bla, kung nagamantika, no di nami, bla. Amuning habon nyo, ma'am, sir, DTX Beauty Shop, hipid ang guya nyo, wala gamantika, oh. Ang mga inagyan sa punggon, di nahil mo, no, di nakita, oh, no. DTX Beauty Shop, mga kaka-K5, mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, subong man sa inyong mga suki nga mga pharmacia kang mga butika sa inyong lugar, magkunta lang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kagong gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag ibang pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kadtulang ka mo, sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. Okay, hindi nga bahin man lodo laman sa aton siyempre los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, may mensahe sa aton. Ikaw bala, kaki-5, may hapo. dasig ginakapoy, kag nabudlayan maginhawa. Basi may asma ka, ha? Delikado ini kung subong pa lang hindi mo pag-itapnaon. Bangon posible, mapasa ini sa nga, mapasa mo ini nga balatian sa imong nga manging kabataan. Ang asma tuman ka delikado, kay minutos lang nga hindi ka makaginhawa, kag madulaan ka sang oxygen, ang imo utok, ha? Pagatunaan sang imo kamatayon. Grabe na. Ang asma dirilay, budlay mo, yung ginahalaot mong paginhawa mo sina. Yari ang mga anti-asma, anti-hapo, nga makapatawhay sa imo paginawa, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, kag ang asma ginatugas sang inflammation. Amo na nga pagi sa Dr. Pinoy Squalene, mauntat ang palamanog, kag mahawanan ang alagyan sang hangin. Ang alagyan sang hangin, gabanog mo. That's why nagakipot siya mula. So kung mainom ka sa Dr. Pinoy, ang banog siya na kayuho niya dirili, kupuso niya, para makaligwa aging dugo o kung ang hangin nga makasupply sa imilog mong lawas, especially sa utok mo. Ang Dr. Pinoy nagasupply man sang oxygen sa ugat, kag nagapabaskog sang imong baga. Tungod ini, nagahatag sang bastanting oxygen sa utok, kag kurason. Magtumar na sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, ang oxygen capsule. Hindi ka na pag, hindi ka na mag, ha? Hapuon kung Dr. Pinoy Squalene ang imo ginainom. Ang Dr. Pinoy mayuman sa kidney dirili. Ginalimpyuhan niyang kidney. Kay grabe, gali, no? Ang kidney, tadamo siyang higko, da. Sa resulta, pilakadlaw, maguba yung kidney mo eh. So, delikado. Ining mga uric acid nga nagapundo sa aton nga mga joints. Sa mga kauturan naton nga may gout arthritis, pinitin siya kagid. Pero kung mainom ka, Dr. Pinoy, ang nagabanog kang nagangot-ngot mga rayumada, arthritis, gout arthritis, dulaon niya ngot-ngot niya, likupusyon niyang banog. Kag tunawon niya, sa adlaw-adlaw mga pag-inom sa Dr. Pinoy, ang uric acid, gid, nga mo ining halinan niya nila, siyang imo yung ginantos nga, gout arthritis. Kag ina-repair yung tais niya tulad, kag Dr. Pinoy, mayo gid sa mga barang ugat, no? Delikadong barado nga ugat. Dasi kaya mag-high blood sina. High blood pressure. Subong man, delikado kung maradong ugat. Kay posible maka-angkon kaya sang stroke o kung heart attack. Inom ka, Dr. Pinoy, inang mga barado ng mga bad cholesterol. Amat-amat na sang Dr. Pinoy nga pang-aksyon, Jirili. Kanami siyang Dr. Pinoy kay natural siya, himo sa shark liver oil. Wala overdose, wala sang side effects. Kag aprobado siyang bipad. Mga kakifay, mabakal niyo Dr. Pinoy Squalene Capsule sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa mga suki niyo na nga mga butika kag farmasya, dira sa Ibi Magaluna. Subong man Victorias, Dirisha, Murcia, La Carlota, Pontevedra, San Enrique, Kabankalan, halos tanan nga mga banwa kag mga kasyudaradre sa Negros Occidental, kag mga butika, kag farmasya, yun na kag mga suki ninyo. Magkunta lang Dr. Pinoy. Also available sa bilog nga Panay Island region. Sa Pinoy Island. Pinoy. Sa Panay, gali. Sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Okay. Kaya sa may mga problema naman kaya gusto ko inibalaman kay J-Lolo, tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263 O kung sa aton nga Globe number 09277-448940 ha. Sa may gusto gin maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo, pwede ka mo katawag diri ha kang makapahayag ka mo sa inyo nga pangunahuna ha. Good evening sa aton nga mga texters. Good evening kay Inday Mancha Intana, no? Kag sa tanan nato nga mga suki from K5 News FM Sagay. K5 News FM Kabangkalan, si Palay, Hinubaan, Hinigaran, La Carlota. Sumungban K5 News FM Kalaon, kag K5 News FM Rojas Capiz. Sa inyo tananda, good evening. Mayong gabigin. Mga ka K5, may breaking news kita. Parte siya bagyo bla. Ang bag-o subong latest nga balita nato. Isa na ka super typhoon ang ginamonitor nga si Typhoon Francisco. Nga ulihi nakitaan sa sidlangan nga bahin sang Apari Cagayan alas 8 sini nga gabi. At ito na siya sa mabaw, super typhoon na siya. Di matabog na siya sa Taiwan, gini, no? Kasi na yun, Taiwan na na yun ang riktasi na yun sa may Apari na yun mo. Samtang nagbaskog naman ang low pressure area, kag ginamonitor sa nga pag-asa, ha? Kag Philippine Monitoring Domain, no? Kung sa diin, isa ini nakaroon ka tropical depression. Oy, gahanda man sa magbagyo. Kuti layo pa sa katama, yayai. Layo-layo pa sa guro, maabot pa ni sa guro, mga isang panikasimana, guro. O kung lima kadlaw, abi, no? Patanta. Kaya arap pa siya Pacific Ocean, ining low pressure ni. Eh. Kung ining super typhoon, kagina bagyo, subong super typhoon na sa asom 8 p.m. Ato na siya sa mabaw niya sa Pilipinas, so matabog na ni siya baka doon sa Taiwan o kung China o kung maglikaw pagin siya, magliko pagin siya at Japan ang guwaya eh, ha? Japan ang tupaan niya. Ari pagin balita mga kakipay, good news sa mga nagatughong na gasolina kang krudo, ho. Di buwas Martes, schedule ni siya nga presyo siyang gasolina mo, no, con crudo. Di buwas, mga ka-K5, ang kerosene, ang gas, no, maganubo, bote rollback, manggali, no, rollback, ah. Mau big time ni nga rollback, ne? So good buwas, Tuesday, Martes, ang kerosene, magapanubo sa presyo nila between 982 pesos up to 1182 pesos. Ha? Daw mga pulo, tumtum, 12 pesos ang inubuya. Sa gas na bin, no? Tiwi, no? Amot, ano pang, sino pang gagamit gas, man? May arang ginagurugya po, no? Ha? Ti gasolina, gasolina, 3.90, tumtum, 5.90. Now, lapit 4 pesos, almost 4 pesos to 6 pesos ang pagkanubuon sa gasolina. Sumugod boss nga dlao, Martes, ha? June 23. Aring diesel, oh, palakpak mo diesel, palakpak! Ang diesel boss, no? Wow, sustemo ni 9 pesos, top-top 11 pesos, ang pag-anubuon sang presyo sang diesel. Dako ni Jirilibaw nagtughong sa kagapon, tani kaga. Tagin hulat-hulat, tama? Oo, tibwa sa ha? Diesel ho, nuhibi ho, tumtum 11 pisos ang inubuyang sa presyo, isa mo? Sa buwas, 9 pesos hasta 11 pesos. Ah. Gasolina, almost 4 pesos to 6 pesos ang ipanubuon niya. Di ang gas, di among mga 10 pesos to almost 12 pesos ang nubo. Di importante gasolina kang krudo. Thank you, salamat. Salamat.
5: No, malipay kita, no, hindi nato madiparahan ang nagpadayon nga impeachment na pre-trial proceeding. Nag-sugod na mga kaki-five ang pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di mga bugado, Jirili, mga pertiman. Di mamati lang kita kang Manila, mga kaki-five, no? Di diresyo mo ang majority lagali kung maglabot sa Senado para makonvict si Sara, madutlan siya sa impeachment, makonvict siya lang. Kinaglangli may mabutong disisize. Disisize lang. Ti sa 24 sila, no? Less abit kay Mato, kay Jinggoy, ti 22 sila. Ti sa majority black, ti 36 sila mo. Kulang yapon tatlo, no? Grupo ni Kachalian, grupo ni Pinglakson, grupo ni Bindaluda, grupo ni Tulfo, grupo ni Kiko Pangilinan, Rizal Tibiros, 3 lang sila, ti kinanglan 16. Ti kinanglan sa ining nabiling niya nga minority black sa grupo naman ni Cayetano. Kinaglan may masaylo to nga mapabor sa tatlo kumara mag-16. Ti consolid ni karon ang minority nga wala ya may maupod sa pagbuto nga impeach gayong ma-convict si Sara Duterte, Vice President. Ti wala siyang conviction eh. Hindi siya madutlan eh, nila. Di amo ni Shibong kakinanglan lang iya para ma-acquit si Sara sa iya impeachment nga kakaso. Kinanglan lang iya siyam kabuto. Siyam lang kabuto, Jirili. Di karon, pilang minority, naging ko, wala si Mato, wala si Jinggoy. Si Chis Escudero kasi wala Nuiba na siya los piyak. Nuibi lang, Nuibi. Tama. Probasta mo na para ma-acquit si Sara, kinaglan lang siyang 9 votes, Jirili. No? Para naman ma-convict siya sa impeachment, is kinaglan ni si Saiz. Kung ma-convict si Sara Duterte, hindi niya sa kapadalagan sa kung ano man nga posisyon sa gobyerno, Jirili. Even barangay kapitan, hindi na siya pwede mo. Kaya mo man ang tuyo, yan siyang ano ni, siyang nag-complain sa iya impeachment, nga hindi na siya makapanlagan presidente may 2028. Di ano man ni karon kay kung wala ya hindi magbuo ang 16 nga magbuto nga guilty si Sara para i-convict siya sa impeachment, hindi siya gyapon na acquitted siya, posibleng acquitted siya. Ang delikado lang ni Jirili, amo ni Shibong ginalungan kay ba si hiluan si Sara bla. O kon sa iyag ng mga circle na mga security aid ya, may nagka-transaction bla. Amo ni Shibong nga grabing halong ni Vice President Sara Duterte. Mismo ang iyang gapalibot siya bla nga close in bla. Masi ginakamang bla. Nyari 5 million, no? Butangi durarat ang iyang ginakaon. Nyang ispagite, yada, butangi hilo. Amo man lang na posible ang aton ma-imagine mga kaki-five, parang wala na si Sara Duterte sa 2028, eh, di ba? Di kung hindi giman madayon ang impeachment, kay gusto nila yung madulagin ang Duterte, si Sara mo, kay grabe ang popularidad when it comes sa survey, mga kaki-five, no? Layo yung bansi ni Sara mo. Kumpara kay Rizal Tibiros, kung si Iban pa nang gusto niya magpadalagan sa 2028 election bilang presidente, layo iya kay Sara mo. Karon the only way is para nga hindi na si Sara nga makapanlagan presidente, i-convict siya sa impeachment eh. Di karon ang problema kay kinanglan 16 para makonvict. 16 nga senador nga magbuto siya dirili. Nga guilty siya sa iyang impeachment case. Kundi hindi na siya madutlasa, ang problema kay 3 lang sila. 3 lang ang majority lang. Tiyan mo na ginapaminsan sa kapihan nila niya, masiloan nila si si Sara, bla, kung hindi ganyan, sniper, bla. O kung ang silakyan mo, tangan bumba. Ah, tiyan mo na, grabe si mong ngalong kay Sara, gin. O kung ba si anong imuo nila nga, ah, ngay, wala eleksyon by 22 date. Basi may change ang gaton ng konstitusyon. Basi kung lainon ang sistema sa gobernot, ha? O kung basi may ginamo nga hindi madayon ang eleksyon, ha? Mga amo sinang istorya sa kapihan, so. Di ka may pa mga muyo lang kita mga ka-K5, no? Nga magtauhay na ning Pilipinas. Kay man, mahisya ka. Nga kumakanto kaya sa mga iban nga mga neighboring Asian countries. Plastado, jeriling ilayang panggobyerno, bla? Katahom sa ilang nga mga sistema nila sa turismo, sa negosyo, damo investor sila blaya, damo ubrang tawo. Sufficiente ang ano ni, ang mga pagkaon kag mga kinaglanon sa mga pumuluyo sa ibang mga Asian nations. Di mga kakifem, ariho, tungod sa balita yang nga posibleng nga mag-abot ang Super El Nino. Super El Nino ni? Grabe ni, it's either nga maigo sa aton di ulan nga grabe, baha. Or grabe nga init. Amo ning duwa kay pikto sa El Nino mo. Tubig o kon init mo, ti init gina siya. So ang init, perte ang evaporation sina, ano, sang tubig, yali sa dagat. Kagkundak po nini siyang habagat, dirili posible ni magatugas ang damol nga galom. So mo ina nga naku yung tsansa nga wala bagyo protungod sa habagat, madamol ang ulan. Di kung mag, may bagyo pagin abe, ha, magpukutay ang habagat kang bagyo, kang ang El Nino, di grabe na gini, kusong klase siyang bagyo, ulan. Di kung wala siya siyang ulan, di ano naman eh, nang damo magkalalaya eh. Tungod nga grabing init, girili mo. Grabing init. Kakita gini, una makapaghilamos, gini. Kaya ang init, mga kakayfay, magahalin sa dagat. Di grabing init na. Sa tiyon, pakunos ni ginailang projeksyon, ang ilang pagbulubanta, maabot sa between from September up to December, no? No, mga amo-amo sina ka mga tiyempo, mga kakipal. Tita, ba't ni natin gululan natin, ha? Natin tulugnaw na yan mo. Di amo na kondisyoli, mag-amo ng tiyempo na to niya, arat ng damo nga bagyo. Di bala? September to January, ay, arat ng damo nga bagyo, tamo. Di ba nang litan, nga may bagyo, may aras ang habagat, kagrabe ang ibal sa ano ni, sa init sa Pacific Ocean, nagasakang ano mo evaporation tubig blas sa dagat, oh. Magadamol ang ano ni, ang galum, di mo naging na project nila nga posible matabo sa tundi. Grabe nga ulan, o kon grabe nga init. Di karon, mga ka-K5, ang ibang nga nasyon nire, especially Thailand, nagambala sila yung mapiparar kami. Ginasigurado na nila simong ang ilayang food security. Ginapiparahan sa Thailand ang ilayang pagkaon in kaso ginman sa pag-abot sang El Nino, ulan man na o kon bagyo man na o kon init man na, hindi magutom ang taga-Thailand. Wala? Di karon ang mga taga-Thailand, isa man ka nako siyang nako ng exporter, dili siyang bugas, blani. Bugas! Sila siyang Vietnam, China. Nag-export na sila bugas mo. Di, I think siguro gakwa kita na bugas, no? Anyway, ang Thailand, hindi na yan ay magbaligya, dili, export. Hindi ka na nagkabakal sa Thailand siyang bugas. Di siguro, same thing will follow. Amo man naguro masyonon sa iba nga mga nasyon sa aton rehiyon di sa Asia. Kitungod sang threat sang super El Nino nga mag-aabot, hindi sila na yung mapagwa sang ila saging. Hindi kami na yung maligya saging. Hindi kami na yung maligya ubugas. Hindi kami na yung maligya klamay. Kaya ginasigurado nila mo. Yung question kita, Jirili, paano? Paano kita? Kay nagasalig kita, no, sa export bla, sa import, abe? Kay import kita yan sa bugas, klamay? Kay timambal mo lang na sila yung hindi sufisyente ang production sa aton humay? Kulang bugas ta? Kay huwag niyo man ginatuntuon muling sa mga mangunguma mo. Nga nahimo magani siyang Vietnam, gani Thailand, kang iba nga nasyon sa Asya din. Kasulubray ang bugas nila, gina-export gani nila eh. Kitungon ginaseryoso nila mo. Ang mga programa para sa mga mangunguma, ginaseryoso nila mo. Ang aton niya, hindi nahungod ba nila yung pinapabudlayan ang mangunguma? Kagtapos, gabulig man, gamay po, hindi ginsiling abi ang tunutunong gabulig sa mangunguma nga magkaangkod sa sufisyente nga supply sa aton nga mga pagkaon. Especially humay, bugas. Kundi masuma na sila yung kulangon, Japon. Kay mad ko magkulang ang aton nga food security supply naton, especially sa bugas. Ang aton himuon sa aton nga mga opisyalis niya may ano ta? Ma-order ta bugas? Ha? Ma-order ta bugas kay kulang aton supply, masi ko magutom ta. Karon, amo na ng ilang plastada, no? Nag-import kita bugas, tagpila ka thousands of tons. Hindi 100 tons, kundi 1,000 tons, Jirilim. Di isa ka tonelada, pila na ka kilo na, pila na ka sako siyang bugas na isa ka tonelada. Maghambal kami 100,000 toneladas, no? 100,000 tons. Karon nga da sila nagasalig, no? Tungod arad ang kwarta mo. Siyempre, makal kami na bugasin nyo na, pwede. Oo, pila. Mga 100 toneladas, nakadako, ma. Oo, makal kami, ah. Pero galing, ti, ano din ako? Ti, sikrito na lang. Oo, sikrito lang, eh. Nakada tonelada, be. Ara kami sa 50,000, pwede na. Pwede na. Butan kami mga kakipay, butan kami sa... Sa isa ka tonelada, be. 20,000 na lang, be, no? 20,000 lang. Kung mag-20,000 ka na isa ka to nila, daming kickback, Jirili. I-times mo, abe, butang tabi, 50,000, abe, tons. Times 50,000, pila man. Ala? O naku ba? Siya mga kabilyon? Abe. Buta na to na, be. Panubuo na to. Conservative ta. Kada to nila, da, be. Butan ta, be. May 10,000 sila, be, no. 10,000. Kang butang na to na, be. Instead of 50,000 tons, butan ta, be. 5,000 tons na lang. Di may ara sila gyapon, 50 milyonis. No? Di ba? May 50 milyonis sila gyapon. Mag-10,000 ang ilang kickback sa katunilada. Tag 5,000 katunilada ang ila ordiron. May 50 milyon sila. Sila, why kami madala na yan? Why tanagali madala? Sa kutob ka pamati, why tanagali? Sila lang. So that's why nga, kung magsubra pagid ang volume ng ordiron sang bugas. Bugas mo lang, niway pa ni Klamay. Way pa nilamot ang iba ng mga goods na gina-import ni Saton. Bugas lang niya. Di, miserable. Ara, galit ng kwarta mo. Ara ng kwarta. That's why nga daw wala masyado ginabuligan tuno-tuno mga farmers ta. Ka makapananom sang sufisyente ang programa para pang mangunguma. Parte sa mga humay, Jirili. Kaya di, siyempre, hindi na niya nugay man ang kwarta na ilayang mo. Diriyo, ma-order ka lang to sa Thailand, sa Vietnam, sa China. Transaksyonal mo lang to yung tag-iya, pare. Pilipinas niya. Oh, da, Pilipinas. Ano? Order kami bugas. Oh, pila. Order kami 5,000 tons, be. 5,000 toneladas. Pila kon? Ya, ano ka lang? 5,000 per tons lang imo? Gamay mo na, Piman. Lima kami matunga na mo. Naku, Abi. Himu, Abi, 10,000 per tons, be. Ang akong nga komisyon. Pwede. Di, sige, pre. Ikotaron ko di ang ano, ang papeles para ma-position budget. Ah, puti kilala, Piman. Advance na kami na eh. Para at least malang mag-ihong papilis Pilipinas, de. Kaya masyuma-syuma ko, pre, mag 10,000 per tons, 5,000 tons ang unero namon. 50 million man mo. Kasi pwede ka padala na di una, pre, 20 million. Kaya para sigurado si mo, ang ginansya, siya kami bakal si mo. Tingin siguro mga kung sinotong bakla nila, di okay ah. Basta sakon ka mo, padala na mo 20 million da. Tingin sila dirilim, di wala? Lahan. Tingin siyempre busog sila, pudamo ta di gutom. Ang mga farmers ta, to. Hindi na ka mo mag-uma, kwa ka engineering. Hindi ganit, day. Abroad ka mo. Bligyat na rin ng kampo, ta. Unlike sa Japan, mga kakaibay, kung mabalaan nilang ikaw abi mangunguma. Ang mga tao, ito yan, pananawan si mo yung big time. Nakasugin na suna sa akon, isa ko kakilala nga, Go Brush Japan lang. Magsulod ko no sa Marna, no? Kundi damo mga Pilipina nga mga naga mga Pilipina diyan pa yoke bla. Kung naga korbata kuno niya pigaw na way na masyado kwarta. Pro kon magunguma kuno dirile ginagawan ang mga farmer kuno magsulod sa club. Kay man damo kwarta ya magungumas Japan. Tindiri siya to niya miserable. Kalapad sa mga kadutaan tadi. Kanami isang duta na di matambok ni ang ato niyang mga pananom. Ang kulang sa ato ni suporta siyang gobyerno gin. Di plus may mga kalamidad pa may mabot be. Inutangan mo ng imo binhi. Ang imo pag ano ni, ang pag imo pag abuno da. Ginhawa mo na kakinot sang mga labor force mo da o. Huwag ka nang gani masyado ka pa pakyaw na kaga pa bulig si iba na kahit sinuktanay ako man ang magpalimpyo, magpakultibar. Kamu-kamu na lang gani na nagpinitinsya ng mga pamilya. Di nag-abot pag grabe nga ulan, no? Nagkalalaya pag nagkalalayong ako nagkalaloo pang tanong. Pero di iti maniblam punuran ka. Imo nga ginutangan abono binhi mo plus imo pagabudlay do madudla kay puti miserable ang mga kalamanan taga kilala diri nga mga manguma despite sa mo sina nga kalamidad no kag na experience ha nilang nga kaperdihan way sila gyapon nga naga untat mo naga paninguha gyapon mo pre. Utangga ko na liwan. Mabawi ko ah. Hindi gani nga ako ni nga mani niyo, may party na niyo ah. Ha? Wala labot sa utang ko. Ang interes, humay lang mi. Frugali yatong nag-alorde siyang mga import nila ng mga bugas sa ibang nasyon. Kapatindog yung mansyon mo. Kagapatindog yung mansyon, namit permission na nila yan. Disibong panon eh. Kay may El Nino, ho. Doon nagagiho ng kamot siyang Diyos, dirili. Doon nagagiho na ang kamot siyang Ginoo. Sa aton panahon, subong. Nga malikom kag mapindi nila, maligon-ligon ang sitwasyon sa tao. Puro ko ng panahon na gani na kapagbuot siyang Ginoo, nga mag-abot sa aton, malukmat gid ka magniparahan gid ang ilang ginabuhat ng mga katuntuhan. Diaryo, manok El Nino dirili. Din kita mamakal karon mugas ni. Din kita mamakal mugas diri sa aton ng mga neighboring countries. Kino halos sa mong dirili nagapreparar na sa incoming nga super El Nino. Nga hindi na sila yung mapagwa yung bugas. Yung mga munggo na dahil yung mapagwanay na. Kaya miskan niya makalaga na munggo, survive na eh. Kaya malawig ang El Nino. So malawig ang El Nino, posible hindi makapananom sa Mayo. It's either baha o kung grabe nga init mo. So hindi na yung pabor. Sa aton nga pananom, kikilalan dapat balansyado ang klima, bla. Kung too much siya nga ulan, grabe nga ulan, kagrabe nga init, birding pananom siya mga umana. Di karon, wala production sa mga produkto naton, food supply naton, di mapiktuhan. Magutom ang mga tao eh, di ba? Di that's why mga Thailand eh. O kung posible, dugay-dugay, Vietnam, ambal naman na nga, hindi kami na yung maligya. Tininta makal karon kay ining mga naanad na ya sa import. Di na sila kakwarta eh, no? Di ba? Kaya di na sila kakwarta sa magbakal sa mga import ni mga bugas ni mo. Kuy kontani lang. Gintuntuon nga pagbulig sa mga mangunguma. Kung ano lang ang mayong programa nga mabuligan gids tamisar ang aton nga siguridad sa pagkaon. May mga kalamidad na mag-abot, hindi na tayo magdipindi sa ibang nga tao o kung sa ibang nga nasyon, tinangon sufisyente ang aton supply. Ahay, di ahay, kaluoy sa aton. Dali lang, may kapanawag, mas importante ni, at sabton kami, hello, good evening.
6: Hello, good evening.
5: Hello, good evening. Oh, sino ni?
6: Hello, good evening. Si Rom Minilo sa Amansilingan.
5: Ah, Rom, dyan nagkakindo katunog siyang imo yung radyo. pwede talaga din mapatay abe. Kung mapahinayan lang abe, para wala tayong feedback. Oo. Rom, ah, sige. Yes, Rom, ano ta? Nainom mo na, Rom, eh.
6: Inainom na, Rom. Sigurado, DTX ko. Everyday, ginalo, inainom ko. Mighty Sick, ag D3 Bio.
5: Ati, good. Ah, okay, sige. Anong malagad na si Mototo, Rom?
6: Na ano lang ko loko dito dela intakto nang imo nga ginano bla akil subunga food supply. Intakto na sampay sa Japan yang mangunguma dito gina ano sa mga Japanese government gina suportaran.
5: Yes.
6: Diri sa aton may mang diri sa aton government din sa aton may ano mangungo naman mangungurak. Bisa nga suporta sa farmers kinukrakot nila.
5: Mm.
6: Kaya why na di na may karay sa mga wata sa mga uma na magsunod man sila kay wala support sa government.
5: Correct, correct. Oo.
6: Amo na agad yung time food supply na di. Unless nung way back mga 30 years ago, okay pa nga itong food supply. Kaya medyo mga itong farmers na supportaran pa. So kung wala na kasi, balaan mo naman lo. Ang sa government na subong, ay nga nag-nobra, kundi ang bang impeachments kay sa Aramo nang ginanobra nila, wala sila para sa tao.
5: Why na?
6: Kung accountability lang ginahistoryahan mo lang, pirmi ano nila, accountability.
5: Hambal ka
6: ni... Kaya naman ang... Sicilio lang naman kung ano lalo, Sicilio lang kay sa Aramo, Ilaya.
5: Aha.
6: Tudamo.
5: Gani. Ang hambal ka ni Irwin Tulfo, no? Yeah, let's move on. Madamo patas ang dapat himuon. Let's move on, babayin lang na alam lang pa'y control. Di hindi yung mapasugot ang kalamanan niya nga babayin. Alam lang pa'y control, kaya nga man, seryoso na yung problema. Hindi na ba masyado sa mong mapamatsagan ang epekto sang dako yung pagkadula sang kwarta sang mga taxpayers. Po siya masunod nga mga tinoeg, da kita yung magamatsyag. Hindi ba?
6: After five years, mga magamatsyagan. Subong nga ni medyo magamatsyagan mo na kasi gadamo ng mga criminality sa akon.
5: Oo.
6: Mga udapay, kamatay na mo naman.
5: Oo, correct. Hindi niya magsugot ang Pilipino yung Bindalo, Erwin Tulfo, let's move on. Ang Pilipino niya, hindi ah. Sabta niyo lang niya yan, di nagkantoy ang kwarta, ha. Kay Mayo Tanay, kung mga 10,000 pesos na nagkladula, okay lang na. Po, trilyon nga kwarta, ha, nagkladula. We're talking about future sa mga Pilipino, kakabataan, ang ginabusong sumong ng mga bata, masip lang adlaw sila pa ni mag-asaper, ni. Future niya sa nasyon na to, mo, di ba? Di miserable si Bong Romo, damo na yung nag-resol ng mga businessmen from other countries, nag-guanis Pilipinas. Iba niya ginapanami ang nasyon, ginabaratong tubig ang kuryente, ginapanaming lugar to attract investors, to attract businessmen. Sa ato niya ka pala lang yun, there's something wrong. May difference again, di ba?
6: Correct yun. May diferensyagi sa atong governance. Kasi yung atong governance, nila yung papampanya nila sa una para sa tao.
5: Oh.
6: Sa iya mo lang sa tao. Pero ang yun na bihan sila, ang nila yung pamilya, yung pinabusog nila. Muna dang purpose ang mapaldag ang politika sa buong kabudlay, isaper mo na yung mga kawaling yun. Pero ang nila ginano yung purpose nila, yung nila personal interest ng pamilya nila.
5: Ang iba ng mga politiko, nag-interest sila sa politiko, pagkatapos ang term nila, grabe, may negosyo na sila. Lagko na kaglagpad ng mga duta nila. In other words, di engage sa tawag nato nga mga anomalia nga para makahakot sila kwarta kay para sa pangabuyan nila. Iban ginpatindog mall. Ginpang pangalan sa iban. Iban nagmalalakas sa lagpan ng duta. Halay sa kwarta sa korupsyon. Ginpang pangalan sa iban. After sa ilang termino, tapos na sa eleksyon, hindi na sila magutom. Nga aman, Nagnako nila negosyo, pero ang gamit nila nga kwarta, inila, iya sa taxpayers. Di ba?
6: Correct. Correct na lang. Sobrang correct gid. Kaya nga ito. Kitaya nga ultimo ang mga ujar tao. Gano'gasapers ang ginahimo nila. Tungod sa inagid ang corruption daw. Tradisyonal na sato ng corruption daw. Wala mga grabe. Unlike subong grabe nagid yung corruption subong. Kay tanan nga all governments ginahimo nila weaponize para yung mga sa opposition gigamito nila para magipit nila ang mga criticize against sa kanila.
5: Wala magiging syempre, wala magiging perfect nga government. Tani malam, hindi malam la unfair la. Ha? Pangawat na ka muna, hindi lang mga maging tao. Hindi wala kay gusto niya gindi yan, mahangla ang tao nga magbulodlong mata, nga wala unod ang tiyan. Pangawat ka muna, hindi simpi normal mo lang na isa nga mga timtar ka muna. Pero hindi niyo pumabayaan ng tao, busuga mo lang tao, wala kay nga, gamay mo lang ng kawat siya. Hindi wala kay ila lang yan tala niya, paano naman kita?
6: Nakakabig lang siya, nakakabig kumbaga sa ila lang tatan, wala na sa mga
5: kabataan, nugay-nugay, mag-graduate naman, wala siyang lumrahan niyo. Graduate ka college mo na, pagkita si mo, 2 years experience. Ano ba? Wala siyang mga programa, nga maayong, nga mga, namulang ma-look forward sa mga kabataan, nga makahandom sila to have a better future and to have a happy life in the future. Anyway, Rom, sige, ato lagi chance is magamuyo kita, Rom.
6: Ay, blabay mo na ako ang galilo. Nung nagkanto ko ito galing nag-down kami ng pamilya ko dito sa Meno. Sa ginaano mo na kay Maan Gina, Sir Stora.
5: Oh, kamusta ka, Onyos Gina, sabi?
6: Nagkao kami ito, nag-order kami ng butter shrimp, sang tinula, manumbong, dami kami gin-order ito. Kadagang, okay man, happy mo. Itag na mayong pagkaon. Sa parking space, walang problema. Kay secure, may salakyan. May salakyan ka mo. Lagi problema. Kaya may gabantay man ito ng isang salakyan.
5: Ati, good. Okay.
6: Secure ito.
5: Sige, sige. Okay.
6: Mayo lumayo.
5: Di ba ka ito ka kaon, di wal?
6: Wala. Nung kaon, di wal. Ang gin-order naman ito. Ano, ang manumbok na tsaka butter shrimp.
5: Bow, kanabit na. Kanabit. Sige, sige. Thank you, good Rom. Good luck si mo. Ha? Salamat kayo sa pagtawag, ha?
6: Sige, lalo. Good night. And good luck mo si mo sa tagpalamatin mo. Sige.
5: Sige, thank you, Toto Roma. Dali lang gin mga gagifive. Alas 11:50 ng oras na to. Ginadulong ini siyang Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
7: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX

0: BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Masakit mangihi?
3: Mag-Spore Biotics ka!
2: Base UTI na ina!
3: Mag-Spore Biotics na!
2: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified na probiotics!
5: Clinica Spore Biotics!
6: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
7: Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer!
6: Mag-Clinica Spore Biotics!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
12: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
13: makipaghiwalay.
11: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
14: Siya pagkatunto si mo. Mabatihan niya binimisis mo, no? Ha? Sultiro, ha? Patuyog siya kailin niya rili, no? Nga, pagkabalon na sultiro, pero may sawa na bala. Kung hindi may harap ka ganyan motives, you know? May bad motives ka ganyan. May malaking kaginyang mo, kung nga ginadinay mo kapagpakilala mo sa kugligon mo, kung sultiro kami, nga may syawa ka na. Masilingon niya, manghalit kaya eh, hindi na niya siya ibang tao, kundi sa pamilya mo. Nibla. Kaya all the while, gabisa mo yan, nga ginambalan mo itong babae, nga sultiro ka. Halitan mo siya mo. Tuntuhon mo siya mo. Pero, nibla. Huwag tuntuhon mo magaling, pamilya mo. Kung pinakadako ginatunto, mong kaulingon mo. Kaya matibalaan mong tama at mali mo. Yung pili mong sala. Dibla. Anyway, tiyan mo na mga kakibahib, no? Ini nga bahay na doon na sa aton sa number one seafood restaurant in Bacolod City. Gina Seafood Restaurant, ha? Sang pag ining Father's Day siyang kagapon, enjoy gid ang mga amay, enjoy gid ang mga membro siyang pamilya, tungod nga mayo gid mag-amumang Gina Seafood Restaurant really. Mga family ang special occasion siyang pamilya, Father's Day, ang Gina's ginavalyo gina nila dili nga special day mo. That's why preparado na si Ma'am Gina, kondisyon ang ilang mga tao, ang ilayang lugar ginalimpiyuhan, gisang naminami, dinig ang ilang food supply nila da. Ang bugas siya, naamo yung pondong bugas Gina. Siyempre, ang ilang mga seafoods, bastanteng supply. So mga kakifab, is an ordinary days lang, no? Kanto ka mo si Gina, sa, para na-experiensyahan nyo man, kung ano gika nami, kag naming servisyo, kag kabarato, kag limpiyong lugar, sa Gina Seafood Restaurant, ha? Bisitahi ang ilang Facebook page, abe, para masairan na pag-iit ang dugang natin nga gusto mahibaluan. I-type lang Gina's Seafood Restaurant, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo Sumong kagabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight, 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: niyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
3: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa...

0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ng babae, ining fibroids or myoma. Sa mga nagabukol dang tiyan ha, nagableeding, istoryahan ta karon what is myoma. Kaupod ta sina nga discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, si Sir Boy Sulweta, aton nga registered nurse researcher, and of course, Engineer Ronnie Albao, the extend man, Dr. Ramil.
2: Kabay pa, nainom na ni Engineer ang iyang extend. Iyang ditribayo, iyang ka DTX500, kag nakapamassage niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Mm-hmm.
1: Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, amo ang pagtubo sang myoma. Mm. Ang akon nga iloy, natubuan sini sang last 2004 si Mami. Ini ang ginkakastro surgery, ama kun mo daw baldi kadako. Sa pagkadako-dako sang myoma niya. Apang ano bala ang myoma? Ini bala ang delikado? Ano ang kinalain sini sa cancer? Kag paano makabulig si DTX500, Dr. Kag
2: si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, mm-hmm, pala ka ang kaprutas, mm-hmm, pala ka ang kagulay, mm-hmm, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP. Mm-hmm. Layo chances sa imo nga makuani matabo. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX500 kag Mighty C, mm-hmm, malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Mm. Mm. Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay. Mm. Good thing lang, kay 95% sini,
1: hindi siya cancerous.
2: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
1: Imagine, gadako.
2: Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Gadako dyan.
1: Gadako na yan.
2: May dumduman ko blaw nga. Mm-hmm. Gabusong ko no, pero pagpa-check up, hindi man, gali.
1: Amin na si Mami, amin naman ang tambok. Kigilin mayuma.
2: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
1: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
2: ginaipit niya. So, amo na ang mga posibilidad. Mm.
1: Ang mayuma, ang ginatawag man nga fibroids. Mm. Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Ini siya ang himo sa muscle cell kag fibrous tissue, no? Muscle tissue and fibrous tissue. That's why fibroids ang tawag. Mayo na lang kay hindi cancerous, bangod according sa office sang Women's Health, 20-80% dok sa mga babae makadevelop sang fibroids or myoma in their lifetime.
2: Yes, so kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm-hmm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da. Mm-hmm. Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
1: Lawas. Mm. Oo. Pero sa mga lalaki man da, ha? Mm. Bangod nga wala ka mo uterus, hindi na ka mo mag-inom DTX.
2: Ka manila, eh?
1: Oh, prostate. You are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imong prostate gland.
2: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
1: Husto,
2: imagine 3 to 10 times
1: kamangihi.
2: Mangihi sa isang gabi. Enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir JP. Nga aga inom gid ko adlaw-adlaw sang DTX 500, adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate. Mm. Gusto ko ba straight tulog ko, Sir Boy? Amo na ang rason nga gainom di ko DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Adlaw-adlaw.
3: Amato na, Sir JP, kung overuse ka or underuse, magka-prostate ka man.
4: So, live in moderation lang, ha?
2: May rason. May rason. Kaya exercise kag over-exercise.
1: Engineer, ha? Basi over ka na,
2: ha? Ang problema, Sir JP, ining mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan. Sa ilang vaginal canal. Sa kinatao sa babay. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
1: Mister?
2: Mister.
1: Mm-hmm. So, pagpa-check up, ano na, no? Mayuma na gali, dok?
3: Kananan, pa-check up, gid. Kag mag-DTX 500 and Mighty C and Pure C.
1: Oo, sambali, dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
2: Kung
1: no?
2: Dako na.
1: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na
2: actually,
1: mayuma.
2: Actually, ang pinaka-common lang, iningito ag dysmenorrhea. Gusto,
1: absence of blood.
2: Absence of blood. Tapos,
1: aminorrhea.
2: tingala ka dugay-dugay ihi ka way maka diabetes.
3: Tapos inang frequent nga may mga droplets blago.
1: So fatigue, anemia, fatigue ug pangluya, isa ina sa mga simptomas.
2: Wala maka dapat ka balak answer GP ah kung gayon ka DTX 500 kag main sa adlaw-adlaw. Kay nga man, syempre ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga selulada. Amo na kanami, kung nagainom ka DTX 500 kag, may TC. Hindi lamang selulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga selulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imo nga tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells.
1: Kag protektado ina sang kwan, may TC or pure C kag DTX 500.
0: DTX 500.
5: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
1: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa ka semana kapin.
1: Pila imong na inom DTX 500?
5: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
5: Tumultag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
5: Oo.
1: Diya pila na may sugar ni mo ron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. From sa ginakaon gid sir boy,
4: correct.
2: Tamis.
3: Uh-huh.
2: Mahilig soft drink,
1: added sugar,
2: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gid niya. Mga hindi na manami. No? Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500, inom gid may TC or PRC engineer.
1: So, correct kid Dr. Milo, no? Ang pathogenesis sang uterine fibroids is multi factorial. This includes sex hormones, genetic factors, cytokines, which is mabuligan ni MITC kung kag-oy pero si, kung hindi mango sa immune system, constant inflammation abi will result to tumors eh. No?
2: Ang muna ganun nga, mas maigid inom na lang ka, miskan may mayuma ka na, inom na gid ka DTX
1: 500. Mas nagid nga mainom ka.
2: Ang purpose na is para hindi na makadto sa cancer. Hindi mag-cancerous ang mayuma. Kaya siyempre ang DTX 500 kag may TC, mayroon anti-inflammatory properties, anti-carcinogenic,
1: anti-mutagenic.
2: Anti-mutagenic. So, din ka pa, adlaw-adlaw inuman ang imong ano, imong DTX 500 kag may TC.
3: Inang may nagahabok di Dok daw goiter or something mo na.
2: Makabulig.
1: Makabulig.
0: DTX 500.
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: So, pila na lang imo nga blood pressure?
6: 120 over 180.
1: Wala ka maintenance?
6: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa sinani, nag-antique. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
0: Pure C vitamin C. Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After 1 week, gumaling yung ubo ko.
0: Pure C vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ay mga ano ha, mga active people, lalo ng pamigas sakay sa mga public transport, ga jeep, ga tricycle, ga tricycle, ga bus, responsible nyo na, it is your responsibility nga nami ang inyo proper hygiene. No, dapat mag Santon Plus Herbal Soap. Anay, ligo, antes magagwa sa balay, no? Okay, ang Santon Plus Herbal Soap with VCO, protektado kasi ni tanang niya mikrobyo, bakteriya, pati fungal infection, kayang-kaya. So, mahamis ng imulawas, hamis ng guya, hamot pa ang imulawas. Duangan mo sang protektado sa bayan. Ang Clinica Dio Fresh, no? With VCO, gapatay sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sang imuilok, layo kasi natawag discrimination. Hindi nga pagsakay mo sa jeep na augtanan, no?
2: Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh ang kalanlan. 48 hours of freshness. So, konsultiro ka, sultira ka, kalanlan mo nino para fresh na fresh.
2: Pero dapat sundon yun last engineer. Before magamit Clinica Dio Fresh, maligo ang gamit ang
3: Santon Plus Herbal Soap.
1: Wow!
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nami, nadamo na engineer, no? Mas kadamo ko mamaligo, lugay na matunaw.
3: Huwag ka nami isang bukal eh.
1: Ay! Ay!
2: Huwag ka nami isang tupad kung naka Clinica Dio Fresh.
3: Gahamot. Nami, nami. Huwag ka ginapangita ka.
1: Sa iyo pang masahe.
2: Ang namihan ko, Jerry, ka ng mga pigid siya, bla. Mga pisa sa DTX Coffee Mix, DTX Premium, mga butangan niya sa D3 Bio. Pagkatapos, gulpi, sikretuhon niya inom ang extend.
3: Kampiyon. Ready na. After 1 hour, kwa na po. Epektibo na.
1: Ay!
2: General, may bagkoso po nga sikrito, hambal sa mga ano mga user. So, permero ko nung round ko, no? No need nga mag-ano ka?
1: Mag-extend.
2: After. Kaya para makasikan kag third ka.
1: Extend, importante ni sa mga lalaki. Importante mo ni sa aton blood circulation. Kunami, ang blood ng circulation, layo kasi ginatawag nga hypertension. Wala ka sa mga LDL deposit.
2: Ang rason nga nga ma-exercise ka, sir boy. Because para nami yung blood circulation.
3: Correct, correct.
2: Same lang. Kung naka-extend ka daw, naka-exercise ka.
1: Correct.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio kontra kay TB, no? Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw. Ang immune system, isa na na, pigaw ang pagpatay sang bakterya. Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, nga mga monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also
4: antibacterial correct specialist.
2: So kaya niya ang kagaw sang tibihon. May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga palakaon na sang butong, kaglubi, layo sa TB.
1: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong ya, aranas D3 Bio.
1: Ay, nasa D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
1: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig ni sa mga may mga TB. That, biska naga maintenance ka sa imo da nga, mostly tag 6 months nga medication ay.
1: 6 months na, sir.
2: 6 months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
9: ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sa TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang in DOST, sa Department of Health, that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga.
2: Pagaluya imo immune system, dira katak yun, sir boy.
9: Correct.
2: May kuan gani statistics nga 1/4 na sang world's population may TB.
1: Grabe, no?
9: Grabe.
2: Grabe, no? Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga ano, magka-TB, siyempre weak na immune system. Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung ditribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
9: But,
2: tanan nga kagaw, iyan na nga matamaton, kuan, patay.
9: Kung may abyan ka mo nga may TB, may kapamilya ka mo may TB, try D3 Bio, no? Updan yung D3 Bio ang iya medication. Hindi pa kung taton ang 6-month na medication sa that center, ha? Sige ho na, updan mo sa D3 Bio and you will feel better. Ang bacterial load mo, mas dali mana-okay may D3 Bio. Ang
2: mas dali ka mag-ayo.
9: Mas dali ka mag-ayo. Nga, ah, kaya ang D3 Bio, yun niya ginatawag nga, antibiotic resistance. Ang mycobacterium bacteriobacteriosis, hindi ya karisis sa ginatawag ng monolaurin. Ang gapataygid kay TB sa ditibayo, si monolaurin kag si monocaprin. Si monocaprin niya, antifungal niya, pero makabulig man. Pero these two champions of D3 Bio nga si monocaprin kag monolaurin, tap na onyagid ang imo TB. So ano pa ginahulat nyo? Kung may mga parente, may mga amigo, may mga amiga, no? May mga lulo kag lula nga may TB, bakli na D3 Bio. Ha, bakli na D3 Bio para dali mag-ayo. Budog ka tayong tananaw.
1: Bakli D3 Bio para dali mag-ayo.
9: Anyway, ang D3 Bio amuna no, way labot sina nga ging cure ang imo TB ginbuligan ay putiktado ka pa sa katalo kag trangkaso. So ginansya kagid sa isa ka kapsula nga magitumaron mo 3 times a day. Ginansya kagid. Ginbulong mo na ang imo TB, mayo pang imot lang kaso kag ubo kag hilanat, diin ka pa, way pa antibacterial resistant. Way niya term for a natural cure nga ma-resist ang bacteria because this is also
2: kung
9: a natural cure.
2: Sa pihak ka nga kalibutan, sir boy, lain ang antibiotic sa TB, iba ang antibiotic para sa ulcer, iba ang antibiotic para sa imo E. coli or UTI, iba ang antibiotic sa iban pang klase nga balatian.
9: Pwede niya isa lang.
3: Iniya, all in one.
9: All in one. And we're not only talking about bacteria, we're also talking about viruses. Nga kayang-kaya ni D3 Bio.
2: Correct.
9: So, this
2: kag,
9: is...
2: Ang mga antibiotic nga ginagamit mo na, kinahangla na sa ano, resita ka, Dr. Sir Boy.
9: Correct.
2: D3 Bio, over the counter.
9: Over the counter.
3: Amo nang bintaha. Bintaha.
9: So sa mga I know na ini nga masakit ginakahuya no nang do gabing stigma mga bal uy si engineer may
3: makalalato
9: may TB do o makalalato no this is also ano magwa ni siya ang vapors ang imo breath amo na ga transport
2: ginatago na pag may TB ka
9: kung TB ginakahuya ano
2: siyempre huya, si Doc may TB. Nakalain pa
9: matiyan. Nakalain pa matiyan. But that's okay. No need nga makahuya ka mo, no? Kay may D3 Bio, no? So, go to your that center. Ginapupos, ginanamon niya kung ano ginapus ang gobyerno. Ginasupotan ka naman. Ha? Kadto ka mo to para ma-check up ka mo may TB, magaan ka mo sa bulong nga libre, kagbakal ka mo sa D3 Bio para magsuplementahan na.
2: Kung wala gid kayo nagbakal D3 Bio, pangayon lang dadahon ka payas ang ano, sa imutupad balay. Ang duga sa
3: dahon
2: ka payas, dako makabulig sa may mga TB, sir boy. Amo lang na agwantahan kapait.
3: Maulo upload ka kapait.
2: Kaya may makainog bakal. Kunta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So, kung nagano ka, nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication, wala problema, sir boy.
9: Kita niyo lang.
3: Ano na adlaw-adlaw gini, Dok?
2: Buwa, tagduha ko tsara. Butangan mo, bikalamansi. Ngami na, duha ko tsara, 3 times a day. Pure, ha? Kung wala kayo nagbakal di tribayo. Correct. So, may, no? Ditrib, may nagbakal ka ditribayo, maditribayo ka lang, kaagwa, lalamagwanta ka sa pait. Maulat pa may kung sinong mano, ah. Sino ma ma-process na nga laboratory paano himuon kuan na extracted nga juice ang duga sang kuan para sa TV. Mm-hmm. Para sa TV lang.
9: Uh-huh. Kita nyo na no,
2: that's para sa TV ang namian kus ditribay kay hindi lang para sa TV mo. Mm. Pwede sa ulcer, pwede sa UTI, tanan nga kagaw, tanan nga balatian nga cause by viral infection. Kayang-kaya sa ditribayo.
9: Kung lipaton ka, Dok. Kaya man.
2: Kaya man.
9: Mm-hmm. Kung, for example, hindi ka matunawan, kaya man. Mm-hmm. Ha? Ano pagkid? Ang ditribayo, basically, ang problema sa isa ka TB nga tao, may TB nga tao, dali siya maluya. Ang iya metabolism, tam-an ka nubo. Tungod, of course, overwork ang immune system. That's why, tabangan ni ditribayo na ang immune system with pagaan ka pa energy, no? Ipataas pa ang immune metabolism.
2: So, pero may ginahambal, sir, boy, pag tibihon ko, no, ka, grabe mo sexual life.
9: Ha?
2: Huh? Ano na mo?
9: Gabi, sexual life mo. Gabi,
1: Junior, latniko. Latniko, muglin si Krito mo. TV gali. Gali ang TV ni Junior, yan ditubo niya.
9: Kung may TV ka, kung hapon hot ka.
1: Oo.
9: Kung may landat ka sa hapon mo.
2: So meaning pa, ang circulation, grabe.
3: Grabe.
2: Basin na mo ng
1: ratio. Ako nagnamin niya.
3: So papili ako kami, Sir GP. Wala ka sex life o may TV ka.
2: Wala sang piliyon to sila.
1: Kabudlay mo niya.
3: TV ka lang para may sex life.
1: Naman na lang niyo ah. May TV ko para may sex life ko, pero maditribayo ko.
3: Pwede.
2: Tapos sa pag-inom mo, ditribayo, gainit pag-inlawas mo? Gainit pag-in.
9: Natagbay metabolism mo, no? So sa gabantay, kasamang TB patient, magditribayo. Pasyente nga may TB, ititribayo mo.
2: Ang pamilya gid mismo.
9: Pamilya gid. Protektahan ang pamilya against any kind of bacterial infection. TB man na o hindi, kayang-kaya ni ditribayo na. We're talking about bacteria. We're not talking about viruses pa. Nga kayang-kaya man ni ditribayo. No? So, just to cut this short, kung may TB ka, ititribayo mo na. Kung gabantay ka sa may tao ng TB, iditribayo mo. Kag plus, no?
2: Biskan, wala ka TB.
9: Mag-sitribayo ka.
2: Alala, sinobi, balaan mo ng tanan mo nga ka-istorya, may TB na wala. Prevention is better than cure, sir.
9: Of course, no?
2: Mabakal na lang ko ditribayo. Iway ko kabaloyas, tanan ko mga ginatubang, may ano, may TB.
1: Mas damo, lang patay sa TB kumpara sa COVID.
9: Anong daan nyo na? Anong daan nyo na? Sir, kung gaubo ka, abi mo lang kaso na.
2: Uh-huh.
9: Uy, kabalo, TV na. Tiway ka na kaya na kaso, kayang-kaya na hindi tibayo, tanan-tanan na. No? So, with just one capsule, wait ni ka na kanalan, magpanumdom kung anong cause ang ubo mo, trangkaso man o TB na, kayang-kaya ni ditribayo.
10: Ditribayo with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: Ditribayo, ang Ditri, yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo, mabakal sa mga butika. Ditribayo, Ditribayo.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jessa Sinani, nag-antik. May ginabatsag ako nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyok nga may Pure C vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akong nga ubo.
10: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko po uminom ng Pure C. After one week, gumaling yung ubo ko.
10: Pure C vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique.
15: Wantiong Building.
16: Barangay 8 Bagumbayan.
15: Fronting kay San Mall.
16: Amar Alternative Medicine
15: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Okay. So, kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung ikaw naka D3Bio.
1: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akot so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan. Galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
2: Ang penicillin, ang mamalan antibiotic na sikat sang una.
1: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may hipabi ka, budlagi dyan kakson.
2: Hasta mapatay ka lang.
1: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
2: Hipasi. Ah, grabe na mo.
1: So, kaya ni D3Bio. Latent TB, mycobacterium. Ngara lang ka tiner sa imun, di mo kakas-kakas. Kaya ni D3Bio. So, pag inom mo D3Bio, less worry ka na sa hipabi, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
1: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3Bio. Hindi mahimo na ni plain D3.
3: Juan? Kuya ma D3Bio ko, rason? Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3Bio.
2: Kag mainom ang ka D3Bio.
3: Pag-inom ka man D3Bio.
2: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot. Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut derived nga B
3: vitamin
2: B. Importante na.
3: Gut derived hormones, serotonin.
2: Gut derived hormones, serotonin,
3: dopamine,
2: dulong niya to sa kwan?
3: Sa imo brain.
2: Sa imo brain kag precursor para nga ano magproduce ang melatonin nami tulog mo. Amo ra ka importante, amo ra ka bintaha kung gainom ka sang ano sang D3Bio. So, dapat inom ka gidya D3Bio. Kaya kung wala ka gainom D3Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sini, Sir Boy.
3: Correct.
2: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya na lawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Amo na kanami kaputin sini nga klase nga food supplement.
3: Correct, no?
2: So, liwat. No, i-combine gid ninyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyo na. Kompleto na yung food supplement.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
17: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
20: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
21: DTX 500. Kasi
22: tumasun sa barangay
23: po. Ano ginabatsag mo sa
22: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
21: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
21: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
25: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
16: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
31: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Extend Food Superman for Men.
35: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
36: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campione Radio.
1: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM, 38 minutos na kaligit sa tak ng alas 4 sang kaagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!

0: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning mga ka-K5! Kamusta kamutan ang tanan? Bangon na mga kauturan, mga pinalangga natin nga tag palamit. Today is Tuesday! Dasig lang sa inadlaw mga ka-K5, Martes na pit sa 23 sa bulan sang Hunyo. Buwas nga adlaw, kwa na? Pagapatigayon kita sang San Juan. Uy, San Juan ano? Dasig lang gidang inadlaw. So nano pa bi pagkatapos ang San Juan. Ang anangan, July na. Oh. Sa mga tagpalamati naton, mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa, good morning sa inyo tanan-tanan. Isa ka makanay-kanay nga kagahon para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati nga nagaupod sa aton sini nga pagwaragwag subo nga kagahon. Kamusta nang mga utod naton sa kabukiran, sa kadagatan, kag sa kapatagan mga ka-K5. Good morning sa atin yung tanan-tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, Western Visayas, Provincia San Capiz, kag siyudad sang Rojas. Musta? Nahuslo na ang hulusloon, tada? Husloan na ang hulusloon, kay maobra naman kita mga ka-K5! Tama na na. Tapos ng Father's Day, ah. Pilagid. 10 minutos ng pabalhas. Siyam kat bulan nga sakripisyo, mga ka-K5. Disgrasya ka, way ka pa inugbakal gatas. Tama na, nagabuta, husnuan ang mga nakasaksak ng mga extension wire, mga charger, sa inyo sining auluhan. Ay, mga malisuso kamo, mga visit kamo. Akam, bago nga hulusloon, mga labay-labay niyo. Tulo tanday lang sa madamol nga ulunan. Mga ka-K5. Good morning. Oh, subong adlaw mga ka-K5. Boy, ika-apat na nga Martes sa bulan sang Hunyo. Nami pa magligid-ligid. Ugaling may obligasyon kita para sa aton sini nga mga pumuluyo nga aga pa nagabugtaw, aga pa nagabangon kag magpangita sang palanghabuhianan para sa ila natungdan nga mga pamilya kag mga pinalangga sa kabuhi mga ka-K5. Saludo kita sa aton sini nga mga ginikanan kag mga kauturan nga aga pa nagahimaka sa kapgeduhon para nga makabangon mga K5 para mangin maayo ang ila sini nga pagpangabuhi mga kauturan. Amo lang banila nga bisan gamay-gamay lang ko, sige-sige. Gamay lang ang income importante. May ginasulod ikaw kag may ginabutang ikaw sa imo sini nga kaldiro mga ka-K5. Kay kun wala ka gidya kinabudlayan, wala ka gidya paghimakas, wala gi kita may mahimo mga K5, matanga kita sa hangin, maabot lang ang tagpalanyaga kag palanyapon, wala ka gid iya kaunon mga ka-K5. Amo na nga kinahanglan gid mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, adlaw-adlaw. Bangon kita kay hindi kita maswerte nga pagbangon mo, pagbugtaw mo sa kalibutan. Bulawan ang imo ginahigdaan kag imo nga pinggan kag kutsara mga ka-K5. Gani kwan gid, gamay lang gid nga bakas-bakas di mas mga tagpalamati naton. Oy mga viewers naton, good morning ha, welcome ha. Pa-share na isang live nga. Aga pagkatasungo. Damo na kamo mga ka-K5, pero kung nag-share kamo aga pa, magadamo pakikita mga ka-K5. Muna nga bisan, aga pa nagabangon gig ko. Para nga mahatag ang insakto nga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Patas nga pagbalita, equal nga impormasyon para sa aton sini nga mga tagpalamati mga ka-K5. Di man tada pwede ka pinabuang nga paghaboy sang balita kag impormasyon. No, di ba? O share sang live mga ka-K5, mga OFW naton. Nga nagabugtaw aga pa nga may mga pamilya diri sa Pilipinas. Mga utod naton nga ara nagahimakas sa karon. Ginaantos ang kahidlaw, ginaantos ang kabudlay, kagkakapoy mga K5. Ang K5 News FM nagasaludar sa inyo. Sa inyo sininga paghimakas para sa inyo sininga pamilya mga ka-K5. Daan nyo na ha. Kamo ang aton sininga mga unsung heroes mga ka-K5 nga nagahimudos para sa aton sininga mga pamilya mga ka-K5. Alas 4:45 mga tagpalamati na haton kahapon diri nyo nabatian before ako mag-wind up sa akong sininga program. It's 53 minutes after 5 kahapon sanggin haboy naton ang report mga K5 nga isa ka utod kita sa pagwaragwag nga ginpaulanan sang lutang sakay sa iya sininga salakyan mga ka-K5. Kami diri sa radio, kami nga mga manuguragwag, kuan lang ni, mga pasalba lang na si Amon Sining kabuhi, mga ka-K5. Tandaan nyo na, ang Amon Sining pag-uyat sang mikropono, mga kauturan, ang sang pihak na Amon Sining TLT, arana na sa lulugnan. Pero ti akon do ay namanik lang lan mga kala kapa sa lulugnan, mun mo akak Alvin, arana na nga da. Isa naman lang ning daan, TLTA, mga ka-K5. Mabato naman lang kita yakon, ginalapak ang pagkatao na ton. No? Basta what we are standing is, ara kita sa insakto, kag-ara kita sa tama, mga ka-K5, kag-insakto lang impormasyon nga ginahaboy naton sa tao. Ha? Way makita nagapakwan, way makita nagalapas, kag way makita nagalapaw sa aton sining broadcast ethics, mga ka-K5. Bilang isa ka manugwaragwag sa aton sining tagsa-tagsa ka mga istasyon nga ginatrabahoan mga ka-K5. What we are doing right now ang para sa aton is we are making sang taksakto naga-provide sa insakto nga balita kag impormasyon para sa tawo. Kung may salati balbalon, kung may salati dayawon mga ka-K5, amo na aton sini panindugan sa radio. No, sa matag palamati naton. So, kahapon, ti ginakasubo naton, kag ginakundinar naton mga K5 ang mga kapariwas ni ngasahi isang mga pagpamahog, pag-threats ang kabuhi sa aton sa mga kaupdanan sa broadcast industry mga K5. Hindi nyo kami mapaipos. Madula kami, may isa madula. Damo nagabulos. No? Amo na tandaan nyo, sa media industry mga K5, hindi pwedeng butangan nyo pusas pa ang kwan no, na ng scotch tape amon baba. Taiyon nyo amon hingod-hingod, wala. The more nyo kami nga ginapahog, the more nyo kami ginambalan, nagamantas naging mga ka-K5. Ha? Kapin pa kon mga pamahog-pahog. Kapin pa kon ilang pa mga obrang why gidit pulos mga ka-K5. Asus, ginapamahaw ko na sa unang pamahog. Yot nyo, why gigamot mga pulos sa mga pariyosin nga mga obra niyo. Amo na yung importante. Dapat ara kita mga ka-K5 sa insakto, kag waswasa na to may mga sala. No? Kag kita nagakwangid, nagakundinara sa ginhimo nila sa utod na ton sa broadcast industry kay Mr. J.M. Labapies. Timigo taman eh. No? Nanging kaupod man naton ini mga ka-K5 sa pagwaragwag back then, 20 years ago mga ka-K5. No, sa mga tagpalamati naton. Ang aton diri is ginplastar naton ang balita, ginplastar naton ang isyu, gihaboy naton sa tawo and let the people decide mga ka-K5 kung insakto kag anong ila sini pananawan sa mga topiko nga aton ginahaboy sa radio. No? Unless otherwise nagpasubra ka, naglapaw ka sa limitasyon mo nga manog waragwag kay tiway na tada mahimo mga ka-K5. But then kunara kita sang baon sang lali sa pagwaragwag mga K5 ang broadcast itik nga to ginasakyan mga kauturan wala sa may mahimo. Saan din pata magkita nay nga mga visit kamo? Ha? Ah? Ah? Ha? Anong ginatago nya minimum paipos yung tao sa media no? Patyo nung isa ka media, limang nagabulos. Masubra pa mga ka-K5, mga pinalangga naton nga mga kauturan. Ah, mo nang pinaka-importante na. Amo na yung makatulok kay diretso sa inyo. Kung pinangawat ka mo sa gobyerno, ah, tulukan nyo ko diretso. I-visit ka mo, ha? Hasta ang ginapahid nyo sa alatrasan kag ginalamon nyo, alin sa tawo. Oh, kung may politiko, kung sino man, mga ka-K5, kung ano man ang sa likod sinitanan-tanan, hula to na ton ang resulta sa investigasyon sa ngaton sa limang katapos ng kapulisan. But here, sa K5 Radio Tagbuan, sa K5 News FM, nagakasubo sa sining sitwasyon nga ma, pwede nila busalan, pwede niyo kami pahugon. Wala kami na looks pahuga. Ginapangamahaw na muna. Ginapangakuan na. Ginapangapi na muna. O ginaupda na muna. Sumsuma na muna sa DTX Coffee Mix na mga K5. Storyhan ta kung may problema, storyhan ta mga K5. No? Ang importante, gin-present na sa tao ang isyo mga K5. Ano mga headlines natin subong adlaw mga ka-K5? Headlines. Headlines sa mga ka-K5. Rossi TPNP magatukod sa Special Investigation Team sa pagpangnambang sa kagpagtiro sa salakyan sa anchorman sa isa kistasyon sa sulat ng Rossi. Headlines. Top 3 nga most wanted person sa KP sa Dakpan sa Banwasang Panitan. Headlines. Samtang tuyo nga pagpanglutang sa isa ka radio anchorman, lubos nga ginkondinar sang PTFOMs kag magkatapos sa kapulisan kalakip na sang alkali sang syudad sang Rojas. Dugang pa nga mga headlines mga ka K5, CPPO or Capiz Provincial Police Office ginapasiguro nga may din investigasyon sa pagpanambang sa anchorman sang Capiz. Tamtang duwa dakop mga ka K5 sa pagpatigayon sang illegal nga pagpangista. Headlines. Purong barangay Barrientos ang barangay Banati, wala nagapati nga nagikan sa New People's Army ang sulat nga nagaunod sang pagpamahog against sa iya. Headlines. Dugang pa nga mga balita mga ka K5 dinis aton sa ning pagpangalagad sa balita national headlines. Tatlo kay estudyante patay, limang pilason mga ka K5 sa pagpanglutang sa sulod mismo sa eskwilahan sa syudad sang Tacloban. Headlines. Sit man nga kasi kaubra sa kabataan o bata pa. Dugang pa nga mga headlines mga K5, surprise witness pagtugutan sa impeachment trial against sa kay BP Sara Duterte. Headlines. Free in peace sa karon mga K5, preparado na sang hugot nga seguridad para sa White Ribbon Rally. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines natin sa mga adlaw, June 23, 2026, mga ka-K5. Samtang ginahulat-hulat pa natin ang update sa aton sa ning DOST Pag-asa, mga ka-K5, diri sa aton sa ning pagpangalagad. Yanda nga kaagahon mga kauturan because may, I mean, because may ara kita nga gina-monitor karon ang aton sa ning Pag-asa, mga ka-K5. Ari now, 24 oras nga public weather forecast nga ginisyo alas 4 subong nga gahon, June 22, 2026. Alas 3 subong nga kagahon mga ka-K5, ang sentro sang Baguio Francisco ara gina-estimate basis available nga data 725 kilometers east sang Tuguegarao City. Amayara ini nga maximum mga ka-K5 nga sustained wind nga nagalabot sa 140 kilometers kada ora malapit sa sentro kag may gust nis nga nagalabot naman sa 160 kilometers kada oras mga ka-K5 nga nagahulag padulong sa west northwestward 30 kilometers per hour kag iniman mga ka-K5 nagaapikto diri sa aton sa bahin pagin sa Western Visayas kag Mindanao area kalakip ang Palawan mga ka-K5 amo ang southwest monsoon mga ka-K5. Ang Visayas, Mindanao kag Palawan mga kauturan naga-experience sa karon sa mag-uumguom nga panahon kalakip man ang pagabot sang paglapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob mga ka-K5 resulta sa karon sang southwest monsoon nga posible makadulot sang flash flood sa mga manubo nga lugar, landslides mga ka-K5 sa mga nabukid nga porsyon kag pagtupa sang mabaskog nga ulan mga kauturan. Ang aton sa ning Metro Manila pinakabayan sang Luzon mayara kita karon sang pagumgum sang panahon isolated nga pagtupas ang ulan dala naman ini sang localized thunderstorm nga posible mga K5 nga makadulot sang pagbaha kag pag

0: to 2.5 meters ang pagtaas ang balod sa aton sini, mga kalalawran, mga kakaiba. Mga pinalangga kong atag palamatin, temperatura alas 5 sa buong hagahon, 26.6 degrees Celsius. Samtang ang maximum temperature karon sa hapon alas 2, arang kita sa 35.0 degrees Celsius, mga kakaiba. Ang aton sining adlaw, mga kauturan, nag-aakwanaw, nag-abulubanaag ng aton sining palibot, mga kabyanan, alas 5.28 subong aga, mag-abutlak si Haring Adlaw, samtang magatunod naman, alas 6.28 karon sa Kasisidmon, mga kakaiba. 56 minutos, mga pinalangga naton, mga tagpan nakaligid sa tak ng alas 5. Oy, mga tagpalamatig at kauturan naton, sitwasyon sa ato sa ninga palibot. Good morning sa mga viewers naton nga wala pa makashare, mga ka-K5. Nakagreet na sila, pero wala pa sila ka-share sa aton sa ninga live. Abi share na kay basahon kung inyo sa ninga greetings dari sa aton sa ninga pagpangalagad subong nga kaagahon, mga ka-K5. Ha? Be, kung may gugma, kamusta akon, share na yung live. Before kita mag-greetings, magbasa sa inyo sininga, mga panamiyaw, subo nga kaagahon, mga ka-K5. Para kung ang ginapag-greet nyo, ginatamiyaw nyo bala, kaginalawag ang ngalan nyo, damo makabati sinang mga pariente ninyo, kay nag-share ka mo sang live. Yan. Wala ka mo lang namati, kag nagpag-greet, no? Ni gida, tig-agiday. Check na ito ng patrol, mga K5, saan ba?
1: K5, Balantay Mercado.
0: Alright, mga K5, check na ito ng patrol with K5, Rodney Dabandal. Anon, K5 Rodney, go ahead please.
2: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa atin ng mga tagplamati. Kagtumalad ako, kamusta akong sulod, K5 Jubert?
0: Go ahead, ganami sang signal, K5 Rod, proceed.
2: Sitwasyon diri sa may sentro, no? Sa syudad sang Rojas, K5 Jubert, subong ang mga tinap na ati manayanaya ang lakad sang panyempo diri sa syudad. Subong man ang mga mayor nga kaysadakon, amat-amat na nga nagadamo ang mga salakyan nga nagadalalagan diri sa palibot, K5 Jubert, no? Ati 4:58 in the morning, so na kagaman gani kadungan sang sing mga nagadalalagan ng mga salakyan na ari nga naga lakat-lakat, kag naga-jogging, no? May naga-exercise diri sa atin, siniman nga palibot sa syudad. Kag K5 Jubert,
0: samtang nagalibot ang patrol mo, ang bala driver mo, may kuan ka mo, bulletproof ka mo nga duha?
2: Daw, K5 Jubert, buyan, pahilayo.
0: Prepare ang lawas, okay mga manipis nga dana, maluoy ka.
2: Pahilayo, hindi matabo sa atin, no? Habang nagalit eh, na... Nagakasubo man kita sa natabo sa isa naton to ka upod ka K5 Jubert kay amo to ang naagyan niya kahapon nga adlaw ho ngin parakan siya te kabay pa nga hindi na ini masulit pa no sa mga katapos ang manugwaragwag diri sa aton siniman nga syudad kaga
0: balik kita diri kag ma lang na nga nagapamahog ba mga puti na itlog
2: pamahog ka K5 Jubert pero kung madali ka tito das gib.
0: Ay para sa imo nga malisik ka magulag hindi ka naman dapan hindi ka naman sa salabat.
2: Buyag. Palayo lang ka K5 Jubert, no? Sige. Balik kita dali sa kwan sa sitwasyon, no? Kadungan sa sinong nag-exercise ka K5 Jubert at yung matamat man nga nag-blukas dali ang mga business establishments sa may palibot ang syudad. Kaya sa subong ka K5 Jubert, arin na ako dali sa may Chudorales na Trade Center. As usual, ang palibot ka K5 Jubert, no? Pag subong sa inyong mga tinak na ate piyak, kag piyak may nagabalang day bang day ng mga salakyan. No? So, kwangid, gutok na ang ATC sa sabong ng mga tinangkak. By the way, no? Now, kangay nanimprano, pag hindi ang mga managbaligya, diri kag mga managbakal, unlike bala kahapon, na natin do gamay lang to, yan daya do, mas nagdamo, how, no? So,
0: malamo sa kwan, sang Domingo, nakapanindahan ng tanan, so Lunes, relax sila, kay kapoy ang mga manugbaligya basta Sunday kay damo nagakwan tindang adlaw kakipay
2: yes.
0: Ni
2: so, yes,
0: naman naubos na to aton kinumpra mang nindahan naman ta di ba
2: yes in fact to kay Sanjo ba tama na ati timprano pa ang aton ding mga kautoran nga nagapadulong man sa Metro SS Trade Center sa mga ganin no kung magpadulong ikaw diretso sigurado hang malaba imong nga pasensya na nakabalon bala malaba nga pasensya kay tungod gutok ang kalsada sa entrance pa lang ka kay Jobert nagakuan ka na nagurong sulong ang imong sininga sa lakyan kay naga traffic na ya kay

0: Medyo bright, no? So, amo na.
1: Alawang tusa lang ang ka-traffic, ang kaguto, kay grabe nga din kung ikaw yung nag-report. Pag bati lang sang tingog mo, nag-saka yung viewers.
0: Grabe naman.
1: Grabe ka, Gidja. Ikaw ganyan ang suwerte sa kabuhi, di ba?
0: Ay, so cute. Oh, sige, no? Yes, sa kakipag-jubert kayo, siyempre, magluwas sa traffic ti Oro Antos ng danay sa kalsada, tadi ah. No, gaokbo-okbo, gyapon, kakipag-jubert, wala pa gyapon, ini matalapang dan, guro, no?
1: Daw, kita man ang umpisa, ginsakyan na nasang ibang subong, pero sa subong, yes. Pagid makakuan, ah, pagid mahulaga, malunta na si Busing, tada sa City Hall nga, himuso na nanda, kakipag-brod.
0: Yes, yung sakto gid kay Kita Jubert kay ang iban diri nga mga nagalabay man bala kag syempre yung mga manubalik ya kay nagareklamo man sa amo nga sitwasyon nilabay pa ko mag-ulan kay Kita Jubert kay ay natulukon na no kay ang mga losbot din nga mga kalsada ti may mga nagkakatipon bala nga tubig ya. So kalain tulukon ko mag-ulan na kay Kita Jubert kay gadiri sa subong at ang palibot lively na gid yakang pagjuberto lively diri ang palibot sa may Chudoral Sena Street Center do damo gid yung mga tawo pero kadu sa piyaksina sang damo tawo ang ibang din mga nagbaligya wala pa gyapon kapang display sa ila sa mga nagkalailain yung produkto so sirado pa ang ibang ka kipagjuberto kag ang mga karinderya diri yung naga alalaso lang ang ilas sa ating mga karinderya sa sako man sila sa pagniluto ay kaki February. Pero subong nga, ato na rin nga pag-check ya ron ang presyo naman sang bugas, no? Sa mga bugas kita ka kay February, kaya ang bugas di very essential, gano'n siya, adlo-adlo ginabakal. So ato na rin nga, usisaon kung kamusta ay hana ang presyo subong kay nagligad to at wala sang pagulag ambot lang yan da no kung may pagulag bala o kon wala pero samtang naga panguha kita di sang presyo kasi pagjubay tari dali ang sitwasyon na no at ang iban nga mga bugasan sarado pagidya no sa sarado pa ini sila kaya nga bato nila ya ang iban din nga daan gapaadlaw man kaya ang baklan na isang bugas hindi ba niya sang timprano gid pero kay ang iban din yari na yan nakapangbukas na kay hambal nila para pag-uro adlaw nakaset up na yung ilas ni man nga balaligyaan wala na sila sang kunano dira nga pag sinako pa kadungan sang pagbakalman na sa mga konsumidor so yari na ang presyo ka kay Fajubert ang Yummy Rice Special Rice Dorado 65 pesos per kilo ang Super Dorado Special Rice Aslin na 55 pesos per kilo ang Special Rice Dorado 55 pesos per kilo ang Special Rice Princess Bia, 55 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Local, 54 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Buko Pandan, 54 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Super Angelica, 54 pesos per kilo. Sinanduming Premium Grade Rice Imported, 54 pesos per kilo. Ang Sinanduming Premium Grade Rice Local, 54 pesos per kilo. Ang Punso Well Milled Rice Local, 53 pesos per kilo. Super White Well Milled Rice Local, 53 pesos per kilo. Banda. Ang Regular Milled Rice Local, Bahay Type, 50 pesos per kilo. Ang Regular Milled Rice Local, White, 52 pesos per kilo. Ang Super Japonica Japanese Rice, 58 pesos per kilo. Ang Royal Jasmine Special Rice Jasmine Rice, 55 pesos per kilo. Ang Brown Rice Local, 70 pesos per kilo. Ang Sampaguita Special Rice Jasmine, 55 pesos per kilo. Ang Special Rice Princess Bia, 55 pesos per kilo. Ang Pilit, 60 pesos per kilo. Ang Camoros Red Rice, 70 pesos per kilo. Kag ang Black Rice, 90 pesos per kilo. So, amo ini ang mga bugas, ang presyo sa mga bugas diri sa may rice section sa Chudoral Arsenal Trade Center kag sandig diri sa mga bumaligya, wala nagbago ang presyo sini. So, kung ano ang presyo sa tinalikdan ng mga sinimana, amo man lang sa Gyapon sa subong man. Kag kung base ang tang monitoring kaman ka kita Jubert at wala gid man tuod sa pagulag sa presyo sini, kag dugang pa no sa mga manugbaligya, wala man sang dapat nga kabalakaan sa supply. Kaya bangon na pabilin nga bastante ang supply sa mga bugas sa merkado. No? So, amay na, nagapabilin nga affordable para sa aton siniman nga mga consumer no, so pili lang kay kadamo sang variety sa mga bugas diri nga ginabalikya sa mga Isidoro Arsena sa trade center.
1: Okay, proceed.
0: Kaya sa pagkabahin ka kay 5 Jubert, dugang ang mga balita, police reports, arestado na rin sa kapulisan ang isa kababayi nga may kaso man nga robbery dira sa may barangay Baybay, no? Kahapon ini nga adlaw sa Hulyo 22 sa Lunes nga adlaw ka kay 5 Jubert nga gindakop. Kaya ang arestado amo ining si alias Ika, 24 anyos ini siya, kada residente o kon residente sang sitio sa Nuwan sa amuman nga barangay ka K5 Jubert. Kaga ang inigani nga warrant of arrest ang gin-issue man ka ginapapanaog sang presiding judge sang regional trial court branch 15 na Rojas City nga napitsahan Hunyo 18 sa siniman nga tuig. Kaga ka K5 Jubert gin rekomendar diriyo sang korte ang piyansa nga nagabalor 72,000 pesos para sa temporaryo siniman nga kahilwayan. Kaga sa subong gani, nagapabilin ini siya sa custody yaman sa Rojas City o kon Rojas Component City Police Station na samtang ginahulat ang iya sini nga turnover sa korte nga nagpagwa man sang waranta. Kag sa dugang pang police report, ati arestado man diri sa mga kapulisan ang isang kamanugbaligya sang isda nga wanted bangod sang kaso man nga pagpangawat o konrabery. Naman yun siya kakita Jubert diri sa siyudad sang Rojas na kung sa diin gindakop ini siya kahapon man nga adlaw. Kag ang arestado, ginkilala ini kay alias MM, 38 anyos, kag residente man sang sityo San Juan, no? Taga Baybay ka K5 Jubert. Kag base diri sa nakuha natin yung impormasyon na sa Rojas Component City Police Station na ati ginapayag ang warrant of arrest gani gin-issue kag ginpapanaog man sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 15 na Rojas City nga napitahan na Hunyo 18 sa siniman nga tuig. Kag ginrekomendar man diri ang piyansa nga nagabalor 72,000 pesos para sa temporaryo sining nga kahilwayan. Kag sa subong ka kay Jubert nagapabilin ini siya sa custody man sang among nga police station na kag lana nga turnover bala sa korte nga nagpagwa sang waran para sa nagkakaigo man nga disposition.
1: Okay.
0: By the way, good morning sa aton sa mga tagpalamat 11 na sa aton sa mga friends sa Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Kasugbo, kag si Sir Roy Abila. Good morning sa bang manang aton sa mga hugod ni Chuck. Ako nga garbage collector sa Chuck number 1, Sir Elvino Martisano, kag kay Sir Richie Pinalba, sa Rayos ng LTO. Good morning. Kag kay Kap Maorul Dan, good morning. Kamusta ayhan pamitahon niya? Dati Kap Maaw, kay ti Arim by ASF. No, kompormado.
1: Ang baboy, nagayuhom pa? O kung nagkiwi ng baba niya?
0: Ambot lang. No, daw amo gid ang mabatsagan sa mga manugbaligya yanda, no, sa mga nga nagnegosyo ba boy. Ya kiwi gid gamay ka kay Jubert kay ti lugi na maning ilang ang negosyo.
1: No, nagbarato sa mga baboy, nagbarato.
0: Nag-os-os gid tuod ka kay Jubert ang presyo kay amo nga ni may ASF ta.
1: No? Nabalaan ta na buwas sa mga report nimo ah. Go ahead ka kay Five Rodney.
0: Kag syempre kay nanay Bebeng sa Bebeng Flower Shop, no? Sa parang nagbukas, good morning nga na ah, nanay Bebeng kita tayo kawa. Kag syempre, ang atas nga mga friends, ang natagap, nag-upon sa atas ni Facebook live streaming ng mga taga-Masbate, good morning nga mga ka-K5. Report para sa pagpangalagay sa balitang K5 sa umaga, direkta diri sa May Chudera Arsena Street Center. Ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanot para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalano. Nagapa, nagalibot na ang patrol mga ka-K5 sa pagtipon sa mabalita kag impormasyon ngay haboy para sa atong sining mga pumulyo mga ka-K5. Oy, by the way, good morning sa kay SB Rona Patricio mga ka-K5 sa pamilya Binigla dire sa may barangay Dulangan, may red nga pagpamati kay Merly Obara. Thank you so much. Shout out lang ko da Sir Job. So no problem. Good morning. Good morning, ni Matiliano sang Panay, Rodney Prias, watching here from Panay Campus, Ma'am Rolinda Villavidasis, sa Banos sang Amindan, Inday Nelma Cuenca, good morning. Good morning, panyo lang ang pagpangapis ang DTX Coffee Mix sa kay Pari Richie Pinalba, pre, good morning. Dalaman sa kay Nanay Minali Pinalba sa may Banwa sang i-sapian, no? Thank you so much, Nay. Good morning, Gid. Doy Arthur, mayong aga. Salamat kin sa pamamati. Dili sa aton sining pagpangalagad subong nga gagahon. Good morning, man. Kay Inday LC Acuña, nga aga pa nakatutok na dili sa aton sining pagpalayag. Kalakip sa kay Ma'am Arlene Oniada, basa sa Ivisan Capiz. Kay Miss Lisa Barrientos, dira sa may Tambak, Kulasi. Good morning. Marisol Kiatson Kadingal, good morning, thank you so much. Sa kay Jun Kadingal Jr. sa Sapian, thank you. Salamat gin sa pagtutok at pagpamati diri sa aton sining pagpangalagad. Yadda nga kaagahon mga ka K5. Oy, Ann Gubiu Van Lin, ma'am, good morning. Dira sa may San Antonio, Texas, thank you so much. Aga si Robert, aga pa ni si Toto, aga si Robert sa Batangas, nakatutok din sa atong singa pagpalayag, sa atong singa palatuntunan. Tandu ay Darling, Darl Mix Vlog. Grabe nga ngalan na Tandu ay, galupok. Good morning lang dito sa Saudi Arabia. Thank you so much. Madam G. Bilianis, atong sininga God Vocal Person. Thank you so much, Madam. Congratulations sa imong pagpanagtag sa mga school supplies sa atong sininga mga kabataan dito sa Pilar with the help of our municipal officials headed by Mayor Arnold Perez. And likewise, good morning. Pa-shoutout ang tanan nga mga OFW. No problem. Tandu ay Darl Mix Vlog. No? Gary Butin, thank you so much. Good morning. Kito to Gary Anduni Butin. Pari Abi Bermejo, gusto mo close in bodyguard pre? Pre lang ang servisyo ba? Away ko nadlok ah! Hindi na kinanglan mga bodyguard partner, no? Sakto, basta tama ka lang ipaglaban mo, Tito Job. So thank you so much, Kichi, Bantay, Sangkayos, good morning. Likewise, kay Madam Vilma Villanueva, thank you so much sa dala sa Matagata Monte Floor. Salamat kid sa pagpamati. Good morning, sir. Ambal sa akong kumpare nga, gwapo. Pare Jubik, Kakipay Jubik, Huber, Agapan, nakabangon na. Emeline Andres de Piña, good morning. Likewise, sa Familia Butin, ambal ni Tandu ay Darl Mix Vlog. Thank you so much. Mike De La Torre, medlang nga pagpamati sa mga taga-Alpha, Omega, Beta, Ombits, Fraternity, mga kakipay. Selvino... Di Chusa, good morning. Madam Maria Eva Almakir Araw, akong guwapa-guwapang classmates ng college, good morning. Dala sa may Kabatuan, Iloilo. Ronald Alijo, good morning. Baby Larine, nagapamati kami din sa Tabun Akan. Kay Bibi Larlina, good morning. Salamat gid sa pag-upod kag pagpamati dala sa mga taga Tabun Akan Pilar. Good morning also sa Leonel o kon kay Janelle Yamo. Thank you so much. Patrick Matias Robles, good morning. Nunong Milan, good morning. Mayo gid nga pagpamati sa aton sini nga palatuntun. Dahil lang gid ang mga talamyawa naton nga iban mga ka K5 na Nay Roberta Parak Patricio Precious sa aton sini nga live. 13 minutos na kaligid sa attack na ng alas 5 mga K5. Ang iningin pang headlines naton, tagaan naton inis ang kabuhi diri sa aton sing pagpalay, paki-share sa aton sing live mga K5. Pagbalik naton, kompleto nga detalye sa mga balita kag aton mga opinion sa sining mga sitwasyon karong nagakahinabot sa aton palibot. Pagbalikan naton pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Oras 13 minutos sa kaligid sa attack na ng alas 5. Good morning.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
3: Ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500.
6: Nagkataon na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
3: Agbut maging mas hubin sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, hugay na... app sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: listing man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag, natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
19: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo! Mabugat pa! Gani, taugid!
18: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
19: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
20: NK313 VIP!
19: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinan-an, gani, wala ka man.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar ka palitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik man madali sa aton sa inyong pagpalayag oras sa aton, 17 minuto sa kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Oy, mga tagpalamati na ito ng mga viewers sa aton. Thank you sa mga upod sa radio sa 100.9 K5 News FM Rojas, kag sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa may pro sa ibahin sang Hamindan sa Segundo Distrito sa probinsya sa Capiz. Ha? Nagakuan ka muna, nagapamati ka muna sa mong gagahon. Thank you, Gid, sa inyo sa inyong pagsuporta. Apisan rin ko kamo makitaan, kaya na kamo sa radio. Samtang kami, ari naman kami sa Facebook Live, mga ka-K5. No? Salamat, salamat, Gid. Ang inyo sa inyong pag-upod sa amon. Ang inyo sa inyong pagsuporta kapag share sa amon live. Amon ang amon kabaskog sa amon sa inyong pagwaragwag, pagbugtaw sa kagahon para ihaboy ang balita kang impormasyon para sa inyo. Amon ang kwan, ang amon sa inyong premium kung kaisa, kung madaray ka di wakal sa kaginan, pahog-pahogon ka sa mga matalaw ng mga tao. Ah, mga ka-K5 mo ng sitwasyon nga na-experiensyahan sa karoon ni Mr. J.M. Labapies. Atong sininga upod sa media industry, mga ka-K5. Ah, mangod sa mga bagay kung kaisa nga gusto mo i-correct, gusto mo i-tagaan sa justisya ang sitwasyon sa pangabuhi sa tao. Kung kaysa may malapakan ka, mga K5. Di ko kaysa normal ina, mga pinalangga na itong tagpalamati. Kiti ang aton sining obligasyon i-tadlungon kag pahanumdumon ang mga tao, mga K5, nga nagasubra kag nagapangunyadi sa kabahan sa gobyerno, mga K5. Ining bala mga lampingasan ng mga kwan, mga abtikit ng kamot. Ining asta ayam nila, matsagan mo daw ipasoldado nila sa gobyerno, mga ka-K5. Amo na sila, di ko kisa kung malapakan mong ikog nila, nagapalak-palak, mga ka-K5. Daw parihos ang isda, daw kaparihos ang tilapia, nga butangan mo asin, nagawisik-wisik, mga ka-K5. Amo man natin sa radio, kung may matandog ka, nagakuan, nagapulok-pulok na daw sa haslo, mga ka-K5. Anong mga balita, mga ka-K5? Nanungod sini karon nga nasa natabo kahapon, mga ka-K5. Ining pagpatigayon sang paglutang samtang nagasakay sa salakyan ng isa ka angkorman kag station manager sang Basco Radio sa Sudan sang Rojas, mga ka-K5. Ahay. Ang imo man lang ko kaysa gusto, ang imo man lang ko kaysa nga handom nga magserbisyo sa tao. Ang serbisyo nga para sa kayuhan sang tanan, mga ka-K5. But then, may mga bagay nga hindi naton kontrolado, mga ka-K5. Kita ko ikapon eh, before ako mag-wind up sa akong program, it's 5:53, sag nag-flash ang news, mga ka-K5. Kita mong sitwasyon nga kung alang-alang lang ka, kung alang-alang ka lang, ka-K5 Balvin, bugto ginawa mo to. No? Galing kay Kwan, naga-practice pa lang ang mga tirador, mga ka-K5. Kay kung tuturon kag mga eksperto ato, kag insaktong bayad sa to, mga ka-K5. Pag-park, pag-pundo, pag-arangkada, kag pundo, nagbunggo to. Kung train mayad to, ginpalagsan niya pa to, kag ginpalapitan, mga ka-K5. Para sa tumblas na tabo sa may kwan, sa may kilid sang suba, dara sa may kwan, no? Sa bahay niya sang unhan ng sang opisina, sa tabok sa suba, da? Sang GSIS, dapit sang naligad to, may gintiro, dara isa ka negosyante, to si Mr. Buaron. Kaging palapitan, gidya, kaging luyuhan, kaging balbal, tiro, mga kay. Ganito kaya gagapon, nervyoso, putitlog to, mga kay. Pahog, mga pinalangga kong tagpalamatid. Ari, anong plano sa kapulisan, mga K5? Rojas City PNP magatukod sa Special Investigation Team sa pagpangambang sang nasambit ng angkorman. Report with K5, Myla Puentes. Myla, standby.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5, Myla.
3: Magatubot sa Special Investigation Team ang katapo sa Rojas City PNP para sa maidid ng investigasyon sa natabo nga pagpanambang sa isa ka anchorman sa radio station sa Capiz.
4: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: sa ginpatigayon. Nga press briefing, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP, nga wala pa naibaluan ang motibo sa krimen kag wala pa natumod ang pagkakilanlan sa mga sospek. Matandaan nga natabo ang insidente pasado alas 5 sang aga, Hunyo 22, kung sa diin samtang nagapaguha sa National Highway nga dalan sa Barangay Cagay si Jay Lavapias, anchorman sa Basco Radio. Gintambangan ini sang duha ka individual kag ginluthang sa makapila ka beses. Maswerte nga wala na igo ang biktima kung sa diin gindiretso na lamang sini sa gutter sang dalan ang iyang sasakyan. Pamaagi agod mapapati ang mga sospek nga nadulaan ini sang alinto. Kaangot sini. Gilayon nga nagresponde sa lugar ang katapo sang Rojas City PNP. Soko, subong man ang Capiz Police Provincial Office, agod magpatigayon sang investigasyon. Naibaluan nga matapos ang insidente, hugot nga ginkondina ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas tapos ang kapulisan sa pagbangon sang PRO 6 nga nagtukod man sang Special Investigation Team kag Presidential Task Force on Media Security. Agod tutukan ang insidente, subong man ipabilin ang seguridad sa mga mamahayag sa Capiz. Sa investigasyon sang kapulisan, nakitaan sa lugar ang pinaka mga baseyo sang bala nga gamit sa insidente. Nahibaluan nga kilala si Lavapias nga nagatalakay sa mga mainit nga isyo angot sa patag sang politika.
4: Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much KK5 Mayla Fuentes sa kompleto kag detalyado nga report may KK5. Well, we will wait for the investigation. Kag kamay pa nga may mga lead ang aton sa mga tapos sa kapulisan magigakit. Kabalo ka mo, the more nyo nga ginagarit-garit ang taga-media. Nagapintas, nagapintas, ka nagamintas pag ina. Ha? Kaya amin nyo, kay pahugon nyo ang mga taga-radio kulbaan. Nagakuan pag ina, nagabaskog pag ina ang tuhod sa aton sa mga kaupdanan, mga kakifan. Why man tamay ginatago? Why man tamay ginapaboran ang aton para sa tanan? No? Kita diri sa radio, basta what is important is, ang mandate naton is i-present sa tao ang issue, i-present sa tao ang balita, and let the people decide kung may mga kabalbalan, kagkatuntuhan ang ginahimo sila. No? Wala na nga ton. Kahit ang aton sininga mandate, amo man na, ito is to inform, to educate, and to entertain ang aton sini nga mga pumuluyo. No? No more, no less, mga K5. Mga kauturan na to. Kung anong isyo, kag anong balita, anong interview, anong statement, mga K5, para lang tanda magalibot sa aton sini nga istorya. No? Wala na kita nagalapaw, dira, mga K5. And let the PNP, sa kaso ni Mr. J. Lavapies, nga mag... kuan sini imbestigar kag magpadalom sini mga kakifay. Itugyan naton sa mga tapos ang kapulisan, mga kauturan kay tinag-intra na di oh, nag-intra na di ang regional command, ang national office, mga kakifay, ang group sang union sa mga media, mga kakifay. Ari na di tanan-tanan karon, so di tanan tutukan na naton ini mga kauturan. Kagulato naton ang official statement mga kakifay. Ang aton lang diri is ginakundinar naton ang mga kariho sini nga abilidad pagpaugon nyo kami. Sus! Kadlawan ka lang mga kakipay. Why ni? From the very beginning, pagsulod mo sa radio, ang sampiak mo nga tiil, kwa na na, ara na na sa lulubgan. Di, para sa akon, sampiak mo nga tiil, why naman ka kinanglan? Lubong na na. Mga kakipay, ang importante, ginhaboy na sa tao, ang informasyon nga insakto, Ma'am Duna Badana, good morning. Amo na pinaka-importante na, amo na katuyuan na itong sa radio, ipresentar ang isyo sa tao, mga kakay-five. Ni natapagdugang, ni natamagbuhin, kung anong arada, amo lang kita sina, mga kakay-five. Ariyo, tatlo ka mga most wanted person sa Capiz na dakpan dito sa Banwa, sang panitan. Yaring report, mga kakay-five.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chichi Ebron, go ahead please.
3: Nadakpan sang kapulisan ang top 3 most wanted persons sa provincial level sa isa ka operasyon sa Barangay Timpas, Panitan, Capiz, Hunyo 22. Ginkilala ang arestado kay alias Nonoy, 41 anyos, construction worker kag residente sa Sambit nga barangay. Base sa initial nga impormasyon, ginserbihan sang warrant of arrest sa Sambit nga arestado bangod sa duha ka kaso nga qualified rape sa idalom sang Article 266-A kag Article 266-B sa revised penal code nga ginamyendar. Ang warrant gin-issue sa presiding judge sa RTC 6 Judicial Region Branch 14 Roxas City Capiz nga napetyan sa Hunyo 17 sining tuig. Wala naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa duha ka kaso sang akusado kag nagapabilin ini sa kustodiya sa Panit-an Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Chichi Bron sa balita na hanungod mga K5 sa siling duha o tatlo ka mga persona nga most wanted person dari sa aton sininga probinsya nga gindakop sa aton sininga matapos ang kapulisan mga K5. Aranaw, nagakwan, nagaduhong sa sulod sang aton sininga mga police sa police station sa karsel mga K5 na ning kursor sang inyo sininga computer ninga. Daw para tuhon nga malahalon man ing pagkayuna ton kung kaisa. Mga ka K5. Oy, Gisrel Colasino, good morning sa Keho, President Rojas. Arlene Pukpit, dira sa bayan sang Tapas, good morning, ma'am. Woody Bonita sa Maymungpong, Rojas City, thank you so much. Si Kwan daw, si Inday Gina Lynn Bergantinos, si Toto Rachel Schall, nagpamati. Mga upod na tunin ni sa GMA before, no? Janelle Yamo, good morning. Patrick Matias Robles, Nonong Milan, good morning. Mayugid nga pagpamati nga pagpag-upod rin sa atong suning programa. Upod sa kay Alfred Vargas Senior, Joe Dichusa Di Serba sa President Rojas. Good morning. Nanda upod kay Rimar Bisorio, mga kakipan. Ano pa mga balita sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati nga nagaupod diri sa aton sining palatuntunan ang aton sining mga kapulisan karon nagahimo sang tikang mga ka K5 agud nga mapasiguro si punong barangay sa bayan sang Banwasang Pontevedra nga ginpahog mga K5 sa barangay Banati sang New People's Army. Ginpadalaan sang sulat mga K5 ang nasambit nga barangay kapitan. Now karon ang aton sini nga mga katapos sang kapulisan may mga ginahimo pagid nga mga investigasyon mga K5 na hanungod sa sining sitwasyon ni punong barangay Barrientos si Ariel Kapitan Arnel Barrientos sang Banati Pontevedra matapos nga gipadalaan sang sulat nga kuno iya sang New People's Army mga K5. Yaring report mga pinalangga nato nga tagpalamati with ka K5 Myla Puentes.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla, go ahead please.
3: Padayon ang maid-id niya investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station sa ginapayag pagpamahog sa isa ka punong barangay sa Banati Pontevedra Capiz. Pinagi sa pagpadala sang sulat nagikan sa isa ka grupo sa New People's Army. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra PNP, iya ginpahayag matapos na bato ng report, gilayon nila ginatagan sang seguridad ang opisyal. Sunod diri padayon man ang ila pagpangalap sang ebidensya kag pagvalidate sa sulat nga ginpadala sa kapitan. Subong man ang paghibalo sang rason sa paghimo sang abo nga pagpamahog kag pagpakigangot sa talatapan sang First Capiz Provincial Mobile Force Company. Naibaluan nga malapit lamang sa lugar ang headquarters sang First Company kag Third Mobile Butang nga posible wala sang presensya sang mga rebelde sa lugar kag kon mayaraman posible nga galabay lamang ini. Ini si ka K5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla sa balita na hanungod sa sitwasyon ni punong barangay Arnel Barrientos mga K5. Sang yan padalaan sang sulat sa New People's Army. Mismo si punong barangay Banati ni magpati ngayon sa New People's Army ni mga K5 because makitaan sa style sang sulat sa ilang alugo nga gingamit mga K5. Kaya ano man kayo labtanan sang NPA sa sining away sang mga pamilya sa duta nga gindangup sa barangay parang isettle mga K5. Oh. At natutudo lang hindi man gigani ka settle ginang barangay sa problema sa duta kay kasabad sa problema sa duta mga K5. Ining ginaupasan nga duta sang punong ini mga K5, ining
5: between sa mga pamilya nga naga-inagaway sang propiedad mga ka-K5. Ugaling basta first move mga ka-K5 madiretso kagid sa barangay, no? Amo na yung rule mga pinalangga kung atag panay ugaling mga kauturan because ang tagsa-tagsa may claim, may panindugan sa propiedad mga K5. Amo sa tutud lang kabudlay i-settle ang propiedad kay mismo mag-ulutod kay magpamilya na gamapinat sa nay kag nagainupa sa duta mga K5. Kung kaysa naghatag lang kamo sa problema sa kapitan mga kauturan nga sa inyo sini nga katuntuhan, no? Pero kung sinong may papel, kaya kung sinong may mga legit ng mga dokumento, mga ka-K5, talaan yung sa usgado dito kamo para nga mag mapamatudan gid kung sinong nagapuder, kagbagapuder sa nasambit nga propiedad, mga ka-K5. Ang barangay, nagapatigayon, no? Kaya kung hindi pagaktuhan sa barangay officials, ang complaints ang pumuluyo, mga ka-K5, i-888 na sila. Kung hindi pag i-888 mga ka-K5, maging pabayaan nila, gin set aside nila, i-ombudsman ka man. Wala iyasang palagiwan ang tao. Hindi nakabalo kundi makadto ang mga tao, mga ka-K5. Kahit kung hindi mo pag-aktuhan kay pinamilya, malang upas, mga ka-K5, ireklamo kanila sa mga taga-DILG, nga ay kuno naghulag ang mga barangay. Oh, kung tatlo lang na, DILG, 888 o kung ombudsman. Oh, mga ka-K5, ang ining sitwasyon kapariusin eh. Awayan nyo oh, sa korte para mapamatudan kung sino ang magapuder sa nasambit nga probidad dala sa Barangay Banati, Punta Vedra, Capiz. Pahog-pahog nga style mga ka-K5 nga. Sino ang maimpid sa Banati kay Kalapad? May mobile force pa da. Ah, mga ka-K5, amo na kung kaisa, nga kung madala ka sa pahog sa mga buwisit kining mga tawo, ha? Kulbaan ka. Mahimunong ka. Ini man si kapitan makadesisyon. Kaya ang desisyon sinara man sa inyo nga magpamilya. Kung if natin ipagig ang madala, i-refer sa mataas nga korte, mga K5. Karon, mahambal ka mo nga may amusina nga sitwasyon, mga ka-K5. Kung may ara sila nga napagwa statement ang command, mga ka-K5, sa grupo sa New People's Army, mga ka-K5, nagpagwa na sila sa statement. Sila nga ginaako nila, gina-confirm nila nga sila ang nagpadala sa sulat sa kay punong barangay Arnel Barrientos. So until now, ang waling-waling command sa New People's Army, wala pa yan nag-issue sa statement nga nag-admiter nga silang nagsulat sa kay punong barangay Barrientos ang barangay Banati, Pontevedra. Yan, ibaluon ta na mga ka-K5. Binabantayan naton mga pinalangga na itong tagpalamat. Tinamo sa isyu eh, no, mga kauturan, ining talakayon pa naton ining sitwasyon sa tatlo kakabataan, no, 15 na subungang pilason sa mga ka-K5 nga natabo sa sulod mismo sa iskwilahan ang mga minor de edad. Sumari ka gusip, ang tag-iya sang armas, gali may pulis, nga babae nga pulis mga K5 nga isa ka security guard lagi pabitbit nila to sa mga pamatan-on ng armas nga nagpinalupok sa sulod sang iskwilan sa Tacloban City baluon ta na sa mga sister station naton subong aga mga K5 sa sa tandem broadcast mga pinalangga kung atag palamat mga viewers naton salamat sa pag-share pagid mga K5 lamuon ta naton sa ninga pag-share mga kauturan para madamo kita sa malabutan sa atong singapagwaragwag subong kagahon mga kauturan. Dali lang gid ha, pagbalik ko magapatigayon kita sa atong sininga tandem broadcast kag sa iban pagid nga mga balita nga aton gin pang-headline diri sa atong singa palatuntunan subong kagahon. Mahatag lang ko bugas-bugas, ma-commercial lang ko mga ka-K5. Standby.
6: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radio Taguanay. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nang normal, ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nag-untat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
8: DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Firmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Dry eye, firmi gakatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: This is your official news at music station, K5 Radyo Taguara 89.7.
0: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: 38 minutos na kaligat sa takna ng alas o 5 mga ka K5. Dilis aton sing kapagpalag mga kauturan, nagahulat-hulat kita karon. Sa aton sa mga sister stations, sa aton sa tandem broadcast, mga ka-K5, good morning. Ha? Kay Mila Lynn Bisanes, good morning. Salamat gin sa pag-upod, sininga kagahon. Mary Jane Tuducio, good morning. Good morning man, mga ka-K5, kay Mirasol Kadingal. Yan ay pag-upod sa aton dala sa may banwasang sapian, mga ka-K5. Kalakip man sa kay Crisandra Barua, mga ka-K5. Salamat gin sa pagsuporta nyo sa K5 News FM sa aton sininga pagpalag sa balitang K5 sa umaga. Ini karon natutukan sa aton sininga makatapos ang kapulisan sa Department of Education, mga ka-K5. Ang sitwasyon, paano nga may armas nga nakasulod sa eskwelahan sa isa ka National High School, mga ka-K5, sa Barangay San Jose, Tacloban City? Hindi preparado, may gwardiya ang eskwelahan, wala. Dako sa eskwelahan, city proper ini, mga ka-K5. Ining natabo kahapon sa San Jose National High School nga nagpaarak sang luthang, mga ka-K5, ang duha ka mga pamatanon. Amak mo mga 40, mga ka-K5, ka mga slugs ang bala ang na-recover sa aton mga kapulisan. Nagpinabuang ining mga minor de edad, mga ka-K5, na nagpangluthang sa sulod sang classroom, sa sulod sang campus, mga ka-K5. May nagkalamatay kag may mga naigo sa labat sang bala, mga ka-K5. Sang una-una, sang timprano pa, mga alas 9, mga ka-K5, kuhan pa lang, tatlo or lima pa lang ang pilason, tatlong patay. Sang hapon na, mga ka-K5, damo na, mga 15 na ang may samad, mga ka-K5, sa nasambit iya nga nahinabo sa sulod sang eskwelahan, mga ka-K5. Di ang pulis Tacloban, mga ka-K5, ang Tacloban City Police Station, sa karon, mga ka-K5, nagapadalom sa investigasyon. Kaya ang pulis, ang tag-iya sang armas, mga ka-K5, isa ka babae nga pulis. Kaya isa ka tag-iya sang armas, ka-K5, amo ang aton sininga gwardiya ko, no? Arina Sister Station naton, check naton. Welcome and good morning, K5 Boss and Visayas.
16: DTX Coffee Mix, ya, Sir SB, balik ka nimo.
17: Salamat kid kakip Mr. Napalinga. Saluan ta balita dira ako na mga sitwasyon na kakipay ba Jobert subong aga. Good morning.
1: Good morning ABP K5 West sa Visayas sa mayong aga kag kwan sa aton mga tagpalamati. Oh yes, ayos ang signal dire, back to you bak Idilo.
17: Okay, salamat kid kakip Jobert, medyo na late lang ang pagpasulod sa imo sining audio dire sa aton. Live the live kag mabaskog ang tingog ni kakip Jobert Lago. Saluan ta kakip Michael Celorio.
18: Sir ABP, good morning. Good morning sa aton tanan, Negros Island Region, Western Visayas. Kampyon ang signal, Sir ABP. Naka-DTX Coffee Mix na kita kag naka-D3 Bayo. Balik sa imo, Sir ABP. Sir A.
17: Ang duha ka mga amigo naton dira sa may Bacolod, ka-K5 Babes, and ka-K5 Robert Pacardo. Okay, wala naman audio ang aton Bacolod. Nakamute?
19: Nakamute.
17: Rana.
19: Okay. Kampyon signal mo ibabang raid diri sa Mon, way problema maulolanon ang panahon sang kagahon pero subong do okay naman ah. Nakapangapi naman kami. Back to you, Sir Ray.
17: Diretso kita sa mga nagabaga, kag mga nagpanguna nga balita dira sa may probinsya sang Capiz, na binigid sa sining isa ka katapos ang media nga ginatuyo ngaya lutangon kahapon nga adlaw sa balita kay Jobert Lago.
1: Thank you so much sa K5 Ray Umalay. Mga nagpanguna nga balita dira sa probinsya sang Capiz, mga kauturan, gakibot sa aton sining mga pumulyo kahapon mga pasado alas 5:53 sang nag-hook up ako sa inyo kahapon nga adlaw na monitor naton mismo ang sitwasyon sa Barangay Cagay, Sulod sang Rojas, matapos nga ginpaulanan sang lutang ang aton upod sa broadcast industry. Ang station manager kagang kurman sang Rasco Radio nga si Mr. J. Labapies, mga ka-K5. At apat ka mga bala ang nag-igo sa kilid sa kiyasining adventure nga salakyan, mga ka-K5. Halin sa subdivision sa Ila Puluyan, padulong na kuntani sa Ila Sininga Waragwagan, kay may program alas sa isang aga, mga ka-K5. Jesus Maria. Wala ka prikatar ang biktima, mga ka-K5, apang sandali na lang siya magliko sa cruising, sa entrance, pasulod sa highway, mga ka-K5. Dito nakita niya ang duha ka mga persona nga nag nagkakarankaran, mga ka-K5, nga daw gina-confirm nga mo ginang salakyan sang angkurman, mga ka-K5. Dito sang magpalupok na ginarangka ang iasining adventure nga gintabok golpe sa karsada sa highway. Wala masakam, mga ka-K5, kay ang likod nga bahin sang driver dito nag-igo mo sa may passenger seat ang apat gid ka armas kung bala sa armas lutang, mga ka-K5. Ini matapos man sa mga issues, mga ka-K5, gagin tackle sang aton sininga upod sa pagwaragwag, mga ka-K5. Kahapon, mga 6 or mga 5:40, ini tanan-tanan nagluntad sa may cruising sa Barangay Cagay, mga ka-K5. Ang masubo diri kay ti isa lang siya, wala sa bodyguard, daily routine every morning nga magpadulong sa iya sininga waragwagan sa ila sininga trabaho. Pero maswerte nga wala ma sakam ang nasambit nga ang kurman, mga kakipay. Sa karon ang Rojas City PNP naghimo nagdihon sang team, investigation team, mga ka-K5, para matutukan suno sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang ining issue sa nasambit nga angkorman, mga ka-K5. Kag kahapon nagpagwa ng statement ang Campo Delgado, ang aton sining city mayor diri sa siyudad sang Rojas, nagpagwa man sang statement, mga ka-K5, lakip na ang Presidential Task Force on Media Security, mga ka-K5. Daw masiling ka man na nagpakwan lang siya, gingulpi niya pundo tabok sa karsada, kag why siya nagwa sa salakyan kay masibalikan pa siya. Meaning to say daw, nagparumatay lang siya sa sulod sa salakyan ka K5 Ray, K5 was in Visayas, si Mr. J. Labapies, until such time nga may mga tao na nga nagresponde sa nasambit nga area, mga ka-K5. Di karon ba si may baluan ini, no? Kay ara na ni sa forensic unit ang mga bala kag ang investigasyon sa mga CCTV nga nagwa karon nga ginatipon sang aton sini nga mga katapos sang kapulisan, mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Iloilo.
17: Salamat gid ka K5 Jobert Lago. Sa iluanta mga balita dira sa may probinsya sang Antique, ka K5 Nestor Napalinga.
16: Mga balita regya sa probinsya kang Antique, kang tinalikdan nga adlaw may sara ka 20 anyos nga estudyante nga residente kang Barangay Mag-aba Pandan, dakop sa illegal drug by bust operation sa may Barangay Biri Barbasa. Suno sa kapulisan makapiran ka beses kuno nga gin test by kag permi nagatugro kang bolto-bolto nga dahon kang ginapahayag mariwana ang diyang estudyante. Nabel Anbla K5 SM Visayas kang ginaborobanta 110.96 grams nga dried leaves marijuana kag may street value kuno nga 32,000 pesos. Sa talad priso ang diyang suspitsado kag magapangatubang kang nagakaigo nga kaso samtang sa Banwa kang San Jose, pito ka mga individual nagkaradakpan sa siparado nga anti-illegal gambling operation sa may barangay May Bato North San Jose kang tinalikdan man nga adlaw las 4:11 sa hapon, apat ka individual na dakpan nga nagasipal kang Pusoy Rambol. Pagka las 4:17, tatlo pagid ka iba nagkaradakpan nga nagasipal kang Tong It. So sa talad, priso man na sa San Jose PNP ang dyang pito ka mga sospek kag pasakaan kang nagakaigo nga kaso. Mura pila ka balita sa Antique, balik ka nimo Sir AVP.
20: Salamat gid ka K5 Store na Palinga. Mga balita dira sa may probinsya Itaclan, ka K5 Michael Celorio.
18: Good morning, Liwat, K5, Western Visayas, Negros Island, region sa mga balita. Diris Banwas ang kalibo suspendido ang klases palabuton ng Obuaso, June 24, pagini sa Executive Order 043 sa Banwas ang mayor sa Banwas ang kalibo in connection sa preparation sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista. No? Ang face-to-face klases suspendido anay kagma focus anay kita sa asynchronous o online na klases mga ka K5 para nga malikawan kag paraman ini sa safety kag malikawan ang pagsiksikan sa mga tawo sa selebrasyon sa fiesta mga ka K5 pag safety sa mga estudyante. Samtang dugang ato nga mga balita ang Provincial Disaster Risk Management Office nasa blue alert subong para man sa preparasyon sa San Juan de Bautista mga ka K5, no? Kag pag inataw nga blue alert, on standby sila kag ready ta na ng ila equipment sa anuman nga mga insidente nga magkinatabo ang katuyuan subong. So no, kay Mr. Hismundo ang LDR Remo 6 sa probinsya Aklan nga mangin zero casualty ang nasambitan nga selebrasyon. Ang LGO kalibo nagpadumduman nga ang ASF dapat aton nga malikawan kag tanan na responsibilidad sa kada isa mga ka K5. Mag-aligbat kag mga vigilante para malikawan ang paglaptas ang nasambitan nga balatian sa kasapatan. Balik sa imo, Sir Ian.
20: Salamat kag ka K5 Michael Celorio sa mga banasig ng mga balita kag nagapanguna dira sa may Bacolod ka K5 Babies kag K5 Robert Pacado.
19: Dire sa syudad sa nga Bacolod mga ka K5 daw kaluluo ini sa kalalaki subong matapos nga ginsapute sa mga bystander diya sa amo, no? Sa diri sa may barangay Banago matapos nga ginaligar nga nagabaligya sa kinawatan nga motorsiklo mga kaki-5. Nakita sa kung nakita sa CCTV footage nga ginapulihan sa mga kalalakinan sa lugar ang among nga lalaki matapos sini nga nadakpan natukiban nga ginbaligya ang sang nasambit nga lalaki ang kinawatan nga motorsiklo apang sang iya sini nga pagbalik agud nga kuwaon ang bayad. Dito na nga ginlagas kagin sa puti ining lalaki mga kakibad. Isa sa mga ginatudlo nga rason sang barangay sa pagbaligya sang lalaki sang kinawatan nga motorsiklo amo ang pambayad sini sa utang sa illegal nga droga.
21: Balita mga kakibad, isa ka lalaki ginpatay kag ginatudlo naman nga nagpatay makatapos ang rebuilding nga NPA. Ang biktima kilala sa kay Henry, alias Henry, 54 anyos, sang makiligit sa Banwa sang Isabela sa Negros Occidental. May natabuan ni nga pagpamahog sang Hunyo 16, hapang sang Hunyo 21, natabo gid. Ang wala ginpaabot, ginpatay ni sa kaginatudlo. Suno sa report, ang mga CPP-NP. Insurgencia sa gihapon diri sa Negros Occidental.
19: Aman ang mga balita, alam mo din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
20: Okay, kasi doon ka lang eh. Amo ring mga balita, diri sa may Iloilo. Number one, ang natabuto nga shooting incident sa may Tacloban City, na particular na sa San Jose National High School, no, naghatag man ini sang nagkalain-lain nga mga reaksyon sa mga public officials diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. No, karon, isikiron sa K5 News FM Iloilo, ang sitwasyon sa pila ka mga bulutuan diri, no, kung paano nila ginapatigayon ang pagpasulod sang ila sining mga estudyante ini sa mando sang aton sining mga opisyal nga dapat mangin secure ang aton sining mga estudyante kag mga bulutuan sa sining ginatawag nga violence o kon mga pagkinagamo sa mga kabataan tuga sang sining mga armas, no, kag mga iban pangid nga mga deadly weapons nga posibleng makasulod sa mga eskwelahan. Ikaduha, ang natabo nga pagpanglutang dito sa may Capiz sa isa kakatapo sang media nga upod ba naton sa industriya, nagpagwa sang statement ang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Tuanyo, no, sa aton sini nga mga ka-K5, Randolph Tuanyo, nga kung sino man nga mga katapos ng media ang makabaton sa ginatawag na death threat o kung pagpamahog sa ila sini nga kabuhi, magpabalog ilayon sa aton mga kapulisan agod gamatagaan sang proteksyon mga ka-K5, no, depende sa kabugaton kag seryoso nga pagpamahog sa ila sini nga kabuhi. Amo ining pagpanumdom sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga handa sila nga makipag coordinate sa mga katapo sang media nga may pagpamahog sa ila nga kabuhi. Amo ning mga balita naton diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. Salamat sa inyo tanan. K5 kamustahan Western Visayas.
1: Thank you so much sa ato mga sister station mga K5. Manami pag hadol-hadol sa balita sa bungaga. Dalikit ilimitadong oras ato sa Tandem Broadcast mga ka-K5. Oras ato 52 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Dili sa ato sing pagpagigupod sa inyo. Padaluman paginaton ni, no? Padaluman paginaton nato yung presentar ng mga issues. Dili sa ato sa inyo palatuntunan. Kag sa pila ka mga public affairs programs ang K5 News FM, no? Kay tini kita gusto kapareho sinatabo sa may tagluban mga ka-K5. May mga estudyante kita. Nagalulumpat lang ko kay sa sulod sang eskwelahan. May mga estudyante kita nga in and out lang sa eskwelahan. May mga eskwelahan man nga istriktong pagpasulod na sa kabataan. Pero ano gid ba lang standard with this scenario sa natabo sa karon mga ka-K5? Anong dapat himuon? Anong dapat nga sundon sa aton sining mga school of authorities para sa sining safety not only sa aton mga estudyante including sa aton sining mga manunudlo mga ka-K5. Diba? Kaya ti, ang aton diri gusto naton mapasangkad ang edukasyon sa sulod sang eskwelahan. But then, may nagakainabo ka pareho sini. Sino di mo may expectar nga may kabataan, may mga minor de edad, may bit-bit nga armas mga ka-K5. High-end nga klase ka mga armas mga ka-K5, ba? Oh. Nga nagrinagama ka sulod sa classroom, ining sitwasyon, nga wala gina-expectar sa mga pumuluyo mga ka-K5 sa sining pagdala sa mga suspitsado nga minor de edad sa armas. Kasi sino nag-provide? Sino naghatag? Kaya ang news diri mga ka-K5, prohibit na karon no ginkwana sa sining trabaho mga ka-K5 ining tag-iya ining police woman nga tag-iya sang armas mga ka-K5 kag ang isa di sa report mga ka-K5 ang tag-iya sang nasambit nga armas isa ka security guard tiduwa ka mga pamatanon may armas sulod sa eskwelahan wala ma monitor sang guard o kun sang school authorities mga ka-K5 that mo na scenario kung sa tama kalax ang aton sini nga mga eskwelahan. Ang maestra may chimpo magkata-kata, may chimpo nga mag selfie, may chimpo nga mag TikTok, wala mag chimpo magchikyar sa kabataan. Ha, bato-bato sa langit ang maigo balda mga ka-K5, no? Tama ka lax, no? Sang una yan na hadlok. Ang mga estudyante pasulod sa eskwelahan. Pagsulod mo sa eskwelahan, ang attitude sa kabataan iba because may respeto, may kahadlok sa maestra. Do karon barkada.

0: basta itong natabo kahapon man sa salakyan sang isa ka manugwaragwag, mabalik mo pa mga ka-K5. Nipis malang lawas mo, no? Mga pinalangga ko nga tagpalamati kag mga kauturan nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kauturan. Ha? Pariparahan naton ini, bantayan naton ini, and we do hope mga ka-K5 that the school authorities, the Department of Education may mga moves sini mga ka-K5. Anong strategy? Anong ginahimo sa aton sini nga mga school officials in line para sa pagmonitor kung may armas, may kutsilyo ang bata nga nagasulod sa classroom during class hours mga ka-K5. Ha? Nugay kamo anay TikTok ang mga buisit kamo. Agna, bukas abla na ka-TikTok na nami ang guyang nga nag-TikTok ka K5 Balbid. Kay nga man naka-uniforme, nakasuksok pa sang ID sang pagkamaestra, nagasaot-saot nga matsaga mo do ang ayan. Di man ang ayan, no? Laka mo na huya sang nasuldwang mo sa tawo nang TikTok. Kamo kasi gamit nyo pa estudyante. Damo kita nakita sina pangamuyuan nyo lang nga ang natabo sa may San Jose sa Tacloban hindi matabo sa inyo classroom sa inyo mga eskwelahan. Ha? Mga principal, nugay ka mo na gastos ang imuwi sa eskwelahan kag ilagaw-lagaw. Doon inyo mayad, ha? Kagasto inyo mayad, nga may security kamo istriktong pagpasulod sa kabataan sa mga eskwelahan, mga ka-K5. Ha? Ini nga kung ano-ano nga gadgad among inyo, amo na kung kaisa kay ti, why ka mo nag-concentrate sa inyo trabaho? No? Naanad ka mo kay pamatsagan nyo, normal lang ang nagkakatabo sa palibot, mga ka-K5. Here comes the time nga may pagtilaw kapariyo sa natabo sinikahapon, mga ka-K5. Ay mabalik mo pa kung nagamak lang armas. Guro nag-iririhi, guro maistrae. Ah, sa nervyos, mga pinalangga ko nga tagpalamati, may 9mm mga nagalibot, may 45. Ang bata, nga bahala na kung sino maigo sa armas nga ginabitbit, bahala na kamutanan-tanan. Oh, mga district supervisor, ah, ni mga district supervisor, man kung saan lang magkantuman sa opisina nila. Laban pang meeting sa mga principal kag district supervisor sang sa kadto nila sa eskwelahan. Oh, ining visit bang mga taga DepEd nga permi nga seminar bundol gyapon ng mga kabataan. Ah, failure gyapon ng teaching mga ka K5 la mo naging pinakinikunan na mian. Sang una ya chok man lang gani to ka class record bitbit sa maestra, wala meeting, wala seminar, sweldo ay mga dito na ATM. Alam man mga estudyante, kung hindi ka mag-alam, pukpukon ka sang note, sang libro, kag stick, kag chok, mga ka-K5, galupad ang eraser. Ay, alam man mga kabataan sa to, why man kami computer sa to, wala man sa to sa mga TV-TV sa sulod sa classroom. Alam man mga bata, because it ang pagtudlo sa mga maestra. Do karon, why, tsa, maestra, bahala ka muna kay ga-eskwila, kay sa masteral ko, kag doktoral. Mga ka-K5, mga pinalangga ko nga tagpalamati ka mga kautura. Why na tao, rasa? Kita na naman kita mga K-5. Standby na sa Noscas ang K-5 News FM. Salamat sa itong mga sister stations, sa itong mga reporters na nag-contribute sa mga balita. Subong nga kaagahon mga ka-K-5 sa balitang K-5 sa umaga. Upon sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan, kagang 100.9 K-5 News FM sa Sudad sang Rocks. Mga ka-K5, nagpamati ka mo din sa 89.7 FM Radio Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Upon sa itong technical partner ka K5 Alvin Pagunsan. Mga K5 Alvin, hoy-hoy ang abaga. Pero mabaskog pang tuhod, di bladoy. Mga ka-K5, sa pagpamuno sa amon pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez, sa amon sini na mahugod kag padayon nga nagasuporta ang amon sini nga CEO Doc Ramil Itangoy, mga ka-K5 sa K5 News FM. Hindi nyo kubos gabi ang kagalagad sa kanginan ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bantera noon, K5 News FM na ngayon.

0: ito ang kampiyon ng istasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
18: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Ka K5 sa aton nga mga headlines. Una kita ka K5 sa dalaga sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Bagyo Francisco padayon nga nagakusog habagat nagadala sang ulan sa Kabisayaan, Mindanao kag Palawan. Headlines ka K5 sa ato ng top story of the day.
1: K5 top story.
0: Bullying posibleng motibo sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Tacloban. Suno sa kapulisan. Mga mainit ka K5 nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Anchorman sang isa ka istasyon sang radyo gintambangan sa lakian ginpaulanan sang bala.
2: Hugot nga imbestigasyon na ginapatigayon sang mga kapulisan may kaangtanan sa pagtambang sa isa ka radio anchorman.
0: PRO 6 ginkondina ang pagpanglutang sa radio news anchor sa Rojas City.
2: Mayor Dadivas ginkondinar ang pagtambang kay anchorman Lava Piesta.
0: Tuyo nga pagpanglutang sa isa ka radio anchorman, lubos nga ginkondinar sang PT Farms, kapulisan kag sang alkalde sang syudad.
2: Police Regional Office 6 nagtukod sang special investigation team konsadiin para sa pagpantambang kay Lava Piesta.
0: Kagrohas City PNP magatukod man sa Special Investigation Team sa investigasyon sa pagpanambang kay Lava Piesta.
2: Capiz Police Provincial Office ginpasiguro ang maidid nga investigasyon sa pagpantambang sa anchorman sa Capiz.
0: Kagbasobra isa kagatos mila kan isa kagatos kalibo nga balor sang shabu na recover sa Bybust operation.
2: Lapsag nga lalaki ginbilin sa idalom sang puno sang kahoy.
0: Punong barangay Bariento sa barangay Banate, wala nagapati nga nagikan sa NPA ang sulat nga nagaunod may pagpamahog sa iya.
2: Pontevedra PNP ginaimbestigahan ang pagpamahog sa punong barangay sang Banate. Seguridad sang opisyal ginasiguro.
0: Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa Western Visayas. Mga hog racers sa Aklan nagakabalaka sa liwat nga paglaptas ang African Swine Fever.
2: Estudyante nakuhaan sang ginapatihan marijuana sa Barbaza.
0: Kag malapit 5 ka milyon nga balor sang suspected shabu na kumpeskar sa drug bust operation sa Iloilo City. Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Isa ka pulis nga ginggamit sa Tacloban. School shooting ginapanag-iyahan sang police woman. Suno sa kapulisan.
2: Surprise witness pagatugutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Kag Ruben Padilla ginaduso ang pagpanubo sa criminal liability sa edad 10 katuig. Mga balita kay K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Starmer magabiyan na bilang Prime Minister sa United Kingdom.
2: 18 missing, 54 pilason sa nagluntad nga pagsigabong sa isa ka gas export terminal sa Qatar.
0: Kagbalita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Presyo sang bugas nagnubo. Manok kagalunggong nagtaas sa unang nga bayad sang Hunyo suno sa PSA.
2: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita sports.
2: Bari 4 o gayre na pauli ang gold kag bronze sa 2026 Grand Prix.
0: Kagbalita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balita entertainment.
0: Anne Hathaway nagabusong sa ikatatlong anak. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
3: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Newscast, Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Subong adlaw ka K5 sang Martes, petsa 23 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa kangdan ka upod ang inyong nga mga tagbalita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5, direkta na kita sa atong ginpanglinyada ang mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sang aton nga paniyampo.
3: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihi nga nasiplatan ang sentro sang Baguio Francisco sa kalayoon nga 725 kilometros na sidlangan sang Tugigaraw City, Cagayan. Kung sa diin dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga 140 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 170 kilometros per ora. Nagahulag ini ka K5 west northwestward sa kadasigon nga 30 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon naman ang nagaapekto sa Visayas sa Mindanao kag Palawan. Ang adlaw nagbutlak alas 5:28 subong aga kag magatunod naman alas 6:28 karon sa gabi.
3: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyempo. Direkta kita sa aton na ang top story of the day.
3: K5 top story. K5 top story.
0: Posibleng bullying ang ginalantaw nga motibo sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Lunes, Hunyo 22, suno sa Philippine National Police. Suno, kay ko, yara sa 40 kabaseo sang bala ang narecover sa lugar sa insidente. Samtang natumod naman ang mga pusil nga gingamit sa pagpanglutang. Kalagip ng isa ka 9mm Glock nga caliber 38 arms core. Sandig sa ila sining investigasyon, ginapanagiyahan sa isa ka police woman nga naka-assign sa Police Regional Office 8 ang 9mm Glock nga ginagamit sang iya 14 anyos nga gumangkon. Samtang nakarehestro naman sa isa ka security agency sa Cebu City ang caliber 38 arms core nga ginapayag ginagamit sang 15 anyos nga sospek. Dugang pa ginaberipika man sang otoridad kung pala may particular nga target ang duha ka menor de edad nga suspect nga nagsulod ang mga ini sa eskwelahan samtang may klase kag nagpalupok sa bintana. Sa karong padayon pa nga ginaimbestigaran sa kapulisan ang tanan nga posible angulo kag motibo sa insidente nga ginkamatay sang tatlo ka estudyante kag mga napilasan.
3: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabot sa probinsya sa Capiz.
3: Balitang lokal.
0: Nakaluwas sa tuyo nga pagpanambang ang station manager kag anchorman isang Basco Grado sa siyudad sang Rojas nga si Mr. J.M. Lavapies. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Lavapies, pagguha na sa mayor nga dalan sa barangay Cagay ang iyang salakyan, nagikan sa isa ka subdivision sa gintiro ini sang wala pa matumod nga mga sospetsado. Maswerte naman nga nakaluwas ang biktima kag wala na samaran sa natabo nga insidente. Sa karong padayon pa nga ginatumod ang may kahimuan sa tuyo nga pagpanambang. Naibaluan nga kilala ang ginadama ako na kilala ang ginadumala sini nga waragwagan sa pagdala sa mga mabug-at kag mainit nga isyo. May kaangtanan sa lokal kag politika.
2: Sa kaangot nga balita, ginapatigayon sa Subong sa mga kapulisan sa Capiz Police Provincial Office ang hugot kag maidid nga investigasyon may kaangtanan sa pagtambang kag pagpanglutang sa isa ka radio anchorman sa probinsya. Ang biktima mo si Mr. J.M. Lavapiez, station manager kag anchorman sang Basco Gradyo, samtang wala pa makilanan ng mga suspect, duha ka mga kalalakinan. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Homwa Jr., iyagin payag na posible may kaangtanan sa trabaho kag ginatalakay sang anchorman ang motibo sang among krimen. Sino kay Homwa, posible man pagpamahog ang pagpanglutang bangod nga wala sini mapuruhan ang biktima. Naibaloan nga natabo ang incident itakda alas 5.40 sang aga Hunyo 22 sa Barangay Cagay, Rojas City. Sa din nga padulong kundan ang biktima sa ilang radio station agod nga magprograma. Samtang, hugot naman nga nagapanawagan ang natungdan sa mga pumuluyo nga nakasaksi nga makikoordinary sa mga kapulisan kag ipakigbahin ang mga nahibaloan agod nga madasig matumod kag madakpan ang among mga gunman.
0: Sa kaangot pa nga balita, hugot nga ginkondina sa Police Regional Office 6 ang tuyo nga pagpanglutang sa isa ka radio news anchor nga natabo kahapon sang aga, Hunyo 22 sa Barangay Cagay, Rojas City. Sino sa PRO 6, luwas ang biktima kag sa Subong, yara na sa maayo nga kahimtangan matapos ang insidente. Gilayon naman nga nagresponde sa lugar ang Rojas City Police Station, kaupod ang Capiz Forensic Unit. Agod magpatigayon sa crime scene processing kag maidid nga investigasyon. Nagapadayon man ang follow-up operations kag case build-up. Agod nga matumod ang identity sa mga suspect. Gibaloon ang motibo sa pagpanglutang kag mapatuman ang ilagilayon nga pag-aresto. Ginasigurado man ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, ang Acting Regional Director sa PRO 6, nga himoon sa kapulisan ang tanan nga legal kag operasyonal. Agod nga mapasabam ang mga yara sa likod sang insidente. Ginganyat man sini ang publiko nga makikooperar sa mga otoridad, pamaagi man sa paghatag sang impormasyon nga makabulig sa investigasyon, kaglikawan ang pagpalapta sa mga hindi beripikado nga impormasyon nga mahimo makaapekto sa kaso. Nagapabilin karon nga nakasentro ang PRO 6 sa patas, maid-id kag evidence-based nga investigasyon, agod mahatag ang ustisya kag mapabilin ang kalinong kag katawhay sa Western Visayas.
2: Sa kaangot pa nga balita, nagpagwa sang pahayag ang Rojas City Government angot sa natabo nga pagpangtambang kag pagpamahog batok sa kabuhi ni J. Lavapiez o kon mas kilala bilang Papang J. Subong man sa tanan nga porma sang harassment kag pagpanakit nga ginatarget ang mga manugwaragwag kag mga media practitioners. Sa isa ka statement of condemnation, ginpahayag ni Mayor Ronnie Dadivas nga ang among ulubrahon hindi lamang paglapas sa seguridad sang isa ka individual kundi isa man ka direkta nga pag-atake sa pagpahayag kag press freedom. Sunod sa alkalde, may dako nga papel ang media sa paghatag sang impormasyon sa publiko, pagpakita sang transparency kag pagpanabat sa mga institusyon sa ila responsibilidad. Ginmado man sini kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PNP nga magpatigayon sang madasig patas kag masangkad nga investigasyon na agad makilala ang mga responsable sa insidente kag mapanabat. Nagpanawagan man ang city government sa tanan nga mga nagkakaigo nga ahensya nga maghatag sang nagkakaigo nga proteksyon sa mga manugwaragwag nga padayon nga nagaalagad bisan pa sa mga peligro nga ila ginaatubang.
0: Lubos nga ginkondinar sang Presidential Task Force on Media Security, Capiz Police Provincial Office, kag alkalde sang siyudad nga si Mayor Ronald Adivasa, ang tuyo nga pagpanglutang sa isa ka radio at news anchorman nga natabo kahapon sang aga, Hunyo 22 sa Barangay Cagay, Rojas City. Sandig sa gimpagwa ng mga pahayag, tinutuyo sini nga matutukan sang maid-id ang investigasyon sa natabo nga pagbanambang. Matandaan nga ginlutang sang duha ka wala pa makilanan nga suspect shadow ang salakyan ni J. Lavapiez, anchorman sang Basco Radio, samtang nagamaneho padulong kontani sa iyang trabaho sa crossing sa Costa Verde, Barangay Cagay, sining siyudad. dugang padre, wala na igo sang balang biktima ang kagyaran ng sa maayong nga kondisyon apang nag-angkon sang apat ka igo sang bala sang 9mm pistol ang armas lutang ang iyang salakyan. Nahibaluan nga gilayon man nagresponde sa lugar ang Capiz Forensic Unit ang crime scene o kung ginpadulungan ang lugar kung sa diin may mga ebidensya nga nakolekta ang nga mahimo magkabulig sa nagapadayon nga investigasyon. Ginpasiguro naman sa kapulisan nga ilahimuon ang tanan nga investigasyon nga pamaagi agod nga madakpan ang responsable kag mapatuman ang hustisya sa biktima.
2: Sa iban pang mga balita, lokal arestado sa mga otoridad ang isa ka construction worker nga may kaso nga qualified theft sa barangay Banggaan Panitan Capiz sininga okon kahapon nga adlaw Hunyo 22. Gin kilala ang arestado nga si alias Joe Tritay o 2 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ng ginisyo kag permado sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 14 Rojas City Capiz nga napitsahan Hunyo 18, 2026. Nagdangat naman sa 10,000 pesos ang ginrekomendar nga piyansa sa korte para sa temporaryo sininga kahilwayan.
0: Sa dugang pang police reports na dakpan sa kapulisan ang top 3 most wanted person sa provincial level sa isang kooperasyon sa Barangay Timpas Panitan Capiz Hunyo 22. Ginkilalang arestado kay alias Nunoy 41 anyos construction worker kag residente sa nasambit nga barangay. Base sa initial nga investigasyon, kinserbihan sang warrant of arrest ang nasambit nga arestado bangod sa duha ka kaso sang qualified rape sa inalom sang Article 266-A kag Article 266-B sang Revised Penal Code nga ginamyandara. Ang warrant ang ginisyo kag ginpirmahan sang presiding judge sang RTC 6 Judicial Region Branch 14 Rojas City Capiz kag napetsahan Hunyo 17 subo nga tuig. Wala sang may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa duha ka kaso kag nagapabilin ini karon sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition.
2: Sa dugang pang police report, duha ka mga improvised firearm ang voluntaryo nga gin turnover sa kaprisan sa separadong mga insidente sa banwa sang maayon kag kwartero kahapon Hunyo 22. Sa maayon gin turnover sa barangay Salgan sang isa ka opisyal sang nasambit nga barangay ang isa ka improvised 12 gauge break type pistol no kon mas kilala nga puga kang nga wala sang serial number kag bala. Samtang sa barangay Angob o kon Angob kwartero gin turnover man sang isa ka opisyal sa barangay ang isa ka improvised 12 gauge break type pistol nga wala man sang serial number kag bala sa mga personnel sang 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company. Sa subong yara na sa kustodiya sang mga otoridad ang duha ka armas. Ginpahayag sang kapulisan nga kabahin ini sang padayon nga kampanya batok sa mga loose firearms. Hangod nga mapabakod ang seguridad kag malikawan ang posibleng nga paggamit sa mga illegal nga armas sa mga kriminal nga aktibidad.
0: Sa pihak nga bahin, arestado sa mga kapulisan ng isa ka fish vendor nga wanted bangod sa kasong robbery sa barangay Punta Taboco, Rojas City kahapon Hunyo 22. Ginkilala nga arestado kay alias MM, 38 anyos kag residente sang Sitio San Juan, Barangay Baybay, Sining Siyudad. Base sa initial nga impormasyon, ang warrant of arrest ang ginisyo sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 15, Rojas City kag napetsahan, Hunyo 18, subo nga tuig. May ginrekomendar nga piyansa ang korte nga nagabalor 72,000 pesos para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon nagapabili na ini sa karsel sang Rojas City PNP para man sa nagakaigo nga disposition.
2: Sa dugang pangapulis report, arestado sang kapulisan ang isa kababayeng nga may kaso nga robbery sa barangay Baybay, Rojas City kahapon sang hapon na Hunyo 22. Gin kilala ang arestado kay alias Sika, 24 anyos, kag residente sang nasabit nga barangay. Ang warrant gin issued sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 15 Rojas City nga napitsahan Hunyo 18 sa sininga tuig. May ginrekomendar nga piyansa ang korte nga nagbalor sang 72,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Nagapabilin sa subong sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagkakaigo nga disposition.
0: Sa pihak nga bahin, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang isa kalalaki nga may kaso nga statutory rape alas 5:37 sang hapon Hunyo 22 sa poblasyon na Mindan Capiz. Ginkilala nga akusado kay alias Noynoy, 28 ka residente sa barangay Pangabuan sa nasambit nga banwa. Ang nasambit nga kaso ang may kaangtanan sa idalom sang Article 266A, Paragraph 1 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648. Wala sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo sining kahilwayan. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sa 6th Judicial Region Branch 21 Mambuzaw Capiz kag napetsahan Hunyo 22 Subo nga tuig. Sa karon nagapabili na ini sa kustodiya sa Hamindan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang pangabalita lokal, voluntaryong nagsungka sa mga otoridad ang isa kalalaki nga may kaso may kaangtanan sa legal nga pagbaligya sa produktong petrolyo sa banwa sang Dao. Kinkilala ang nagsungka kay alias Arn, 47 anyos, kag-residente sa barangay na Sunugan na sa mga banwa. Sa inisyal nga impormasyon, ginserbahan ini sang warrant of arrest bangon sa kaso nga paglapas sa Section 2A sang Presidential Decree 1865 ukon illegal trading in petroleum and or petroleum products. Ang warrant ginisyo sang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court, 6th Judicial Region, Dao, Ibisan, Capiz, kag napitsahan Hunyo 18 sining atuig. Nang nabataman sa 6,000 pesos ang ginrekomendar sang korte nga piyansa para sa temporaryo siniya nga kahilwayan.
0: Sa pihak nga bahin, dakop sa mga otoridad ang fishing boat nga Alison sang tanagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda ukon patuloy nga wala sa nagakaigo nga mayor's permit sa kalalawran nga sakop sang panay taknalas 12:38 o 12:35 sang uto Hunyo 21. Ginkilala ang kapitan sang bangka nga si alias Jeric 32 anyos kag residente sang poblasyon Carles Iloilo. Paupod sini ang crew nga si alias Richard 52 anyos, residente naman sang kaparehong nga lugar. Sa impormasyon nga request ang K5 News FM Rojas sa gikan sa Panay Municipal Police Station, ginapahayag naglapas ang mga ini sa Municipal Ordinance number 03-02 ukon ang Municipal Fishery Code sang Panay. Bangod sini ginkompeskar sa mga otoridad ang isa kapamp boat, 18 ka horsepower diesel engine, fishing net, mangay mga kumpleto nga accessories kag ginabulubanta 5 ka kilo sa naglain-lain nga sahis ang isda. Nagalabot naman sa 117,500 pesos ang kabilugan nga balor sa mga nakompeskar nga pagkamutang kalakip na ang isda. Ginsurrender naman sa mga nadakpan nga mga individual kag mga pagkabutang sa Municipal Environment and Natural Resources Office upon Menro sang LGU Panay para man sa nagkaigo nga disposisyon.
2: Sa iban pang mga balita, lokal naglabot sa 170,000 pesos nga balor sa ilegal nga droga ang nakumpiskar sa kapulisan sa Ginkasang Baybas Corporation na das 20 kagabi o kon sa gabi Hunyo 21 sa barangay Agdalipi, Ponte Vedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Vincent, 28 anyos, laborer kag residente sa barangay Takas sa mga banwa. Nakuha sa pagkitakop siniya ang anong tanan kasasyays ang ginapatihan shabu nga nagabugat 25 gramos sa 800 pesos kagabi bas maningya. Sandig sa impormasyon na gikan sa Ponte Vedra Municipal Police Station, ginakabig nga street level individual akag provincial priority target list ang among nga akusado. Sa karon na kahunong na ini sa karsel sa Ponte Vedra Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Ginbilin sang kaangay sapat lang sang isa ka bagubo na galapsag ang isa ka o kunang isa ka lapsag nga lalaki sang wala pa matumod gagirikanan sa barangay Agtatakay Norte sa Pian, Hunyo 22. Sandig sinisyal nga impormasyon sa barangay opisyal, nakitaan sang isa ka pumuloy ang lapsag nga naghahigda sa idalom sang kahoy. Naibaluan nga wala sang bisan anong suksok ang lapsag kaginbilin lamang inisa mga lugar. Nagapati naman ang opisyal nga hindi nagikan sa ilang lugar ang mga lapsag. Bangod base sa ilang monitoring, wala sa nagabusong nga manog-anak sa ilang barangay. Sa karon padayon ini nga gina-investigaran sang mga otoridad ang among insidente.
2: Sa dugang pang balita lokal, malayo kag hindi magpati ang punong barangay sa barangay Banati, Ponte Vedra, Capiz nga nagikan sa New People's Army o kon NPA ang sulat nga iya na baton kon sa din nagaunod sang pagpamahog. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Arnel Barrientos, iya ginpayag nga Hunyo 19 Ocon, 19 pasado las 6 sa imbidya sang gabi samtang nagapahuway-huway sa iyang atere isa nagabot si Laureano Macario nga residente man sang ilang barangay kag naghatag sang sulat nga nakabutang sa folder nga brown na sunod rin ginataga Ocon ginpahatag lamang sa isa kalalaki nga nakasakay sa motorsiklo sa bayan sang Cruising San Jose ang nga ginpalabot hatag sa iya matapos nga babaton ang among nga sulat wala niya sunod rin ginbuksan ginayon sa baylong nga nagbalik pa sa paghigda. Dugang pa nga antes ni magtulog, dito na napinsaran nga lantawon ang unod sang folder. Ginpayag sang kapitan nga sa pagbukasan niya, nakuha gilayon ang iyang atensyon sang nakita ng heading sang surat kag logo sang NPA. Naibaluan nga ang mga surat nagaunod sang pandam kag pagpamahog angot sa ginapayag pag-intra sini sa away pinamilya sa duta. Dugang pa nga may mga tao sunod din nga nagabantay sa palibot sa masunod sining mga tikang nga himuon na. Payag sini nagalibog ang iyang ulo kung sino nga persona ang nag-report o kung nagpalapit sa ila may kaangtanan sa ginapahayag pag-intra sini sa mga isyo. Para kay PB Barrientos, madama sa mga nagapalabot sa iya sang mensahe kag nagalaygay nga hindi magpate. Base sa iyang ibalo sa kaangay nga sitwasyon, patawag sang grupo ang individual nga may naagrabyado kag ginausisa kabaliktaran sa natabo sa iyang golpihan aya. Ginklaro man sini nga wala siya sang bahay ginapigos nga individual. Hagin nga makabaton sang kaangay sini nga sulat. Minsay sini sa mga individual nga yara sa likod kung tani magpatigayon sang maidid nga investigasyon sa magtimbang nga bahin kag bukas ini nga makighinala.
0: Sa kaangot sini nga balita, padayon ang maidid nga investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station sa ginapayag pagpamahog sa isa ka punong barangay sa Banate, Pontevedra, Capiz. Pinaagi sa pagpadala sang sulat nagikan sa isa ka grupo sang New People's Army. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, iyagin payag matapos na baton ang report. Gilayon nila ginatagas ang seguridad ang opisyal. Sinadiri padayon man ang ila pagpangalap sang ebidensya kag pagvalidate sa sulat nga ginpadala sa kapitan. Subong man ang pagpahibalo sang kon paghibalo sang rason sa paghimo sang among pagpamahog kag pagpakigangot sa talatapan sang First Capiz Provincial Mobile Force Company.
3: Balitang Lutal DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balitang lokal. Direkta kita kag K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Western Visayas.
3: Balitang Regional.
0: Hog racer sa Aklan. Ukon mga hog racer sa Aklan, nagkabalaka sa liwat nga paglapta sa ang African Swine Fever. May kaungdan sa detalye si kag K5 Leonard Viran sa K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Nagakabalaka ang mga hog racers sa Aklane sa posibleng liwat nga pagsulod sang African Swine Fever o kon ASF matapos nga makarecord ang tatlo ka mga lugar sa Capice. Suno kay Engineer June Agravante, presidente sa nga Aklan Livestock and Poultry Racers Association. Giningyon nila sa off-bet Aklane nga hugtan ang border control. Umpisa kahapon nalaw sang Lunes, naglatag na sa nga dugang pa nga mga checkpoints sa Altabas. Agod nga malikawan ang paglapta sa nga nasambit nga virus. Giningan yung mani agravante ang mga hog racers nga hindi magpanic selling kagdugang pa sini madamo pa sa ila ang wala pagid makabangon matapos ang nanginunang epekto sang ASF sa mga nagtaliwan nga tuig. Samtang isa pa sa mga ginaproblemahan sa nga grupo ni Agravante ang manubo nga presyo sa nga live weight nga ra lamang sa 170 pesos ang kada kilo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko, ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Samtang estudyante na bulan kang ginapatihan marijuana sa Barbasa. May detalye sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
3: K5 News FM Live Report.
5: Sang ka estudyante ang nabulaan kang ginapatihan marijuana sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operation ginabanta alas 4:20 sa hapon Hunyo 21 sa barangay Bire Barbaza, Antique. Ginkilala ang subject kay alias Monmon na 20 anyos, residente kang barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa interview kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang head kang Provincial Drug Enforcement Unit kang Antique Police Provincial Office, ang naginpahayag nga makapirarin ka beses nga gintest by ang subject, kagpirmi dyan nagatugro kang bulto-bulto nga dahon. Na-recover sa pagginakap kang suspect ang ginabanta 110.96 grams dried leaves with fruiting tops kang ginapatihan marijuana na may street value na 33,288 pesos. Na-recover mandugang ang darwa pa ka self-sealing plastic packs kang ginapatihan marijuana, one piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack kang ginapatihan marijuana, buybust money nga 4,500 kag iban pagid nga non-drug items. Sa tulad, region sa Custodia kang Barbasa Municipal Police Station ang subject para sa nagakaigo na disposisyon. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Halin sa Antique, direkta kita sa Iloilo. Malapit 5 ka milyon nga balor isang suspected shabu na kumpeskar sa isa ka drug by bust operation sa Iloilo City. May countdown sa detalye si K5 Aaron Rifuyo sa K5 News FM, Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Nakumpiskar ang 4,760,600 pesos nga balor sa ginapatian sa busigin patigayon nga drug by bus operation sa Iloilo City Police Office, Police Station 4 sa Zone 3 Barangay Kalumpang Bolo, alas 4:00 sa hapon Hunyo 22. Ginkilalang subject kasi alias Parkon, 42 anyos, kag residente sa nasambit na lugar. Sunok ni Press Captain Ryan Christ Inot ang OIC sa Police Station 4 na baklan si Parkon sa isa ka plastic sosay sa ginapatian sa bu gamit ang 14,500 pesos ka by bus money. Ang tanan nga droga ang nakumpiskar, nagabugat sang 700 grams. Payag pa sa opisyal sa nadakpan si Choco kay Van Pass sa drug by bus operation sa Buray, Uton, Iloilo. Nagtuwad siya nga si Parkon ang ginahimo niya nga butigero sang Cebu. Natukiban niya kung may parokyano si Choco, ginamanduwa niya si Parkon kag sa iyalang palay ginapakadto para iduhol ang droga. Sa sudad sang Iloilo, ginaplastar ni Choco ang iyang butigero kag gamuin ni si Parkon. Samtang ginapanginwala naman ni Parkon ang aligasyon patok sa iya kag ginabaso si Choco kun nga asya ang gituad sa illegal nga aktibidad. May baluan nga ang balor sa droga nga nakumpiskar sa Police Station 4 amo ang pinakadako sa bilog operasyon sa ibang estasyon sa Iloilo City Police Office sa sunod lang sa second quarter sa 2026. Kag para sa balitang regional, ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa probinsya sang Iloilo, K5 News FM.
0: Ka-K5 inyo na batian ang balitang lokal, kag-balitang regional. Ini nga mga balita ka-K5, buhilog ka ginadulong sa inyo sang kalwan, sang Ditex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka-K5 sa Ditex Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Ditex 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka-K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
3: Balitang National.
0: Balitang National. Ginapayag ang ginapanagihan sa isa ka police woman ang nga tiya sang 14 anyos nga suspect ang isa ka pusil nga gingamit sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City kapon sang Lunes, suno sa Philippine National Police, suno kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Ray Co. Sa ginpatigayon nga press briefing, naka-assign ang nasambit nga police sa Police Regional Office 8 nga si Coronera na sa kustodiya kag nagapaidalom sa investigasyon. Samtang nakarehestro naman ang isa ka-security o kung sa isa ka-security agency sa Cebu City, ang Caliber 38 Arms Corps nga girapayag gingamit naman sang 15 anyos nga suspect. Kung sa din ginausisa pa sa mga otoridad kung sino ang security guard nga naka-assign. Suno pa kay ko, yara na sa 40 ka mga basyo sang bala ang na-recover sa gintunaan sang insidente. Samtang nga posible naman nga magapangatubang sang patong-patong nga kaso ang policewoman bangod sa indensyakto nga pag-alaga sang iya sini nga service firearm. Madumduman nga nagluntad ang pagpanglutang alas 9 sang aga Hunyo 22 sa din 3 ka estudyante ang napatay kag 13 ang mga nagka pilasan.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, pagatugutan nga magatubang sa mga surprise witness ang magtimbang bahin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte apisar nga nakasumiter na ang prosecution kag depensa sang ilalistahan sang mga magatistigo. Ini ang ginklaro ni Senate Secretary Renato Bantog nga nagaserbi man clerk of court sang impeachment trial antes ang pagpadayon sang pre-trial conference Lunes, Hunyo 22. Sunod kay Bantog, gintugutan sa mga nagluntad o konsang mga nagaluntad nga mga pagsulundan nga magareserba ang magtimbang nga bahin sa mga testigo nga mahimo hindi matigayon sa tion sang pre-trial proceedings. Dugang pa ni Bantog, kinahanglan nga ipahibalo sa mga partido ang pagtawag sa mga nasambit nga testigo sang hindi magnubo sa tatlo kaadlaw ang natalana nga trial.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita kag-K5 sa mga balita naman sa luwasang Pungsod.
7: Balita International.
0: Ginanunsyo ni Keir Starmer nga magabihya na ini sa pwesto bilang Prime Minister sa United Kingdom kag leader sa Labour Party. Sino kay Starmer, ginbato niya sang tampad ang desisyon sa iya parliamentary party nga hindi na siya ang pinakamaayog nga magapanguna sa masunod nga piniliay. Naibaluan nga si Starmer ang nagdala sang landslide victory sa doong 2024 ang nagapagatubang sang popularidad sang partido kagtuman nga pressure gikan sa mga kaopdanan samtang gindeklarar niya ang Hulyo 9 bilang nominasyon para sa panibagong leader nga ginalauman magkakumpleto antes magbalik ang parliament sa Setyembre. Sa piyakabahin ang iyang pagbiya ang nagbukas para kay Andrea Byrne Mohamed, anay mayor sa Greater Manchester nga nagatuhaw nga posible magabulos sa iya nga pwesto.
2: Sa katapusan ng balita international, 54 ka mga persona ang pilason, samtang 18 naman ang missing. Matapos ng may nagluntad ng pagsigabong sa isa ka gas export terminal sa Pungsod, Qatar, sang Domingo sang gabi. Ang pagsigabong nagluntad sa Barzan Gas Supply Facility sa Ras Laffan Industrial Area ka ginakakugmat subong nga posible ni makatugaliwat sang kakulangan sa supply sang natural gas sa kalibutan kasunod sa padayon ng pagsira sang Strait of Hormuz. Sunod sa report, gintuyo sang mga worker nga mabalik sa operasyon ang terminal matapos nga ginbomba man ini isang Iran sang nagligad nga giyera. Ang nasambit nga pasilidad ang ginapanagihan sang state-run firm nga Qatar Energy. Wala pa may baluan ang kadakuon sang halit nga ginbilin sang pagsigabong habang nagapati ang Qatar Interior Ministry nga madamo ang casualties.
7: Balita International.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwasang Pungsod. Direkta naman kita ka K5 para sa patag sang negosyo.
7: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ginpakigbahin sang Philippine Statistic Authority nga nagdubo ang presyo sang buga sa unang abahin sang Hunyo subong nga tuig. Samtang nagtaas naman ang presyo sang manok kagalunggong sa kapareho man nga panahon. Sunod sa PSA, ang average retail price ng wheel milled rice ang yara sa 51.61 centavos sa kada litro. Humalin Hunyo 1, top 5, mas manubo kung ipaanggid sa 57.88 centimos sa kada kilo. Ang ikaduhang abay naman sa Mayo, kag 58.30 centavos sa kada kilo sa unang abahin sang Mayo. Samtang nagsaka naman ang kada kilo nga average retail sang dressed chicken. Nagtaas man ang presyo sang galunggong. Sa pihakabay, nagnubo ang presyo sang calamansi. Kung mas sobra naman sa tung bulan sang Mayo. Subong man, mas mataas sa gihapon ini kung ipaanggid sa presyo sa tung nakaligad nga mga tuig.
7: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang ginampa.
7: Balitang sports.
2: Bari 4 o gayri na pauli ang gold kag bronze sa 2026 Grand Prix. May detalis ang balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
7: K5 News FM Live Report.
8: Napauli ng DJ Brian Mariquatro kag John Milardo Ogayre ang gold kag bronze medal sa 2026 Grand Prix Austin at Labem. Nagdaog si Mariquatro sang gold matapos nga gindominar sini ang kompetisyon sa men's 50 kg division, samtang nakuha naman ni Ogayre ang bronze matapos ang nanginma dinalagkon sini nga hinampang sa men's 60 kg weight class. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
7: Balitang sports, sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang hinampang. Direkta kita sa patang sang entertainment.
7: Balitang entertainment.
9: Balitang entertainment.
0: Anne Hathaway nagabusong sa ikatatlong anak. May kongdan sa detalye si Ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
7: K5 News FM Live Report.
10: Liwat ka nagabusong sa ikatatlong anak ang Hollywood star nga si Anne Hathaway sa Mr. Sine nga si Adam Schulman sa tung Hunyo 19. Ginbandera sang Oscar-winning actress sa Instagram ang isa ka short video sa din makitaan nga nagayuhom ini samtang ginapakita ang iya baby bump. Naglabot naman sa masobra 2 million views ang among nga video at mayara pa sang masobra 19.8 million likes. Nahibaluan ang mag-asawa mayara na sang duha ka mga anak nga sa ni Jonathan Schulman kag Jack Schulman. Kalakip sa mga proyekto sang actress ubong atuig amo ang The Devil Wears Prada 2, Mother Mary kag The Odyssey. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. Good morning sa aton yung mga ka-K5 nga nagpamati kag nagatutok sa subong nga aga sa aton yung mga Facebook Live viewers. Good morning sa mga nakatutok sa 100.9 yung lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man sa amon nga ukon sa pagtutok sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 Rojas Digital.
0: Sa amon man nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbanay sa Banwa sang Pilar.
2: Kag 89.7 Radyo Kalinong Spearhead sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes, Petsa Vyente Tres Kida sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa countdown, kaupad sa giyapon ang inyong mga tagbalita.
2: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Sa ngalan na ginamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupad si Kag K5, Juve Cobera. Sa amon niya news director, Kag K5, Roldan B. Sana Villarreal.
2: Kagsamon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orlin sa Berondo.
0: Kagsamon mabuot kag humble nga chief executive officer, Doc Ramil Oy. Sa katapusan ka K5, kami ang inyong tagbalita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz,
2: K5 News FM.
7: The land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapagats, mga butika.
13: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
14: Dalok.
13: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amo na siya.
14: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
15: Correct. Brown out sa utak.
13: Brown out nga ah.
14: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
13: Hoy! Karoon na nak bala. Ang D3
14: Bio. Gusto niyo mag-brown out niyo utok para lipatan utang. Ti hindi mo mag-inom D3 Bio.
13: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, ka panasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pagkid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
14: Tingko naka-D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
13: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
14: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tlanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man. Kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
13: Correct.
14: Pero, ang oxidative stress nga matugan niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
13: Correct.

0: So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga magsuplemento sang D3Bio, Sir Boy. In short, Sir Boy, ang D3Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
1: Epilepsy, kayang-kaya.
0: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, Gid. Pasigyon mo pa inom sang D3Bio, Sir Boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako, Gid, niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
0: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, Sir Boy, it's the anxiety and depression.
1: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3Bio, produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
0: Ina kung gainom ka D3Bio.
1: Ina kung ginom ka D3Bio.
0: Because D3Bio, the BCO in D3Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga produce sang
3: serotonin.
0: Serotonin.
1: So, kita mong advantage.
0: Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: it's
1: na.
0: It's not prebiotic, Sir Boy.
4: D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News D3Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinica for Biotics.
4: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
4: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilatong score gani?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa
10: agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
12: People!
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag build

0: Berry Berry Extract, Eye Care Gold, ang masking pambasgog ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Yung may D3
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DGX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mabaka mga butika.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
7: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, tasik ng sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
10: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 23 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman. Ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati. Nagatutok, nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagat. Sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran. Sa mga vendor sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sang puluyan nga masako na subong aga sa pagpreparar para sa ila sining pag-report sa trabaho, kag pagprekurar sa pagpreparar sa ila sining mga kabataan nga mag-eskwela mga ka-K5. Sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag sa 100.9 MHz sa FM band, FM dial mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Malantaw live sa Facebook sa K5 News FM Ross official Facebook page. Ano ba lang mga balita ng aton pag-istoryan diri sa aton nga pagpangalagad subong aga? Kahapon napunan kita sa dalagko nga mga insidente nga nagtayog mga ka K5 sa indi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi likewise sa iban pagid nga mga bayan sang pungsod Pilipinas. Bangod sa sining sunod-sunod nga mga violente nga mga aksyon mga ka-K5. Sa mga balita nga aton pagatutukan, mga suspect sa pagtambang sa broadcaster nga si J. Morgia Lavapies, wala pa matumod mga ka-K5. Ang pulis ginaligar at rasado sa pagresponde. Samtang siguridad gagidapatuman sa mga eskulahan, aton ibaloon matapos ining sunod-sunod nga insidente sang school violence, mga ka-K5, kahapon, may mga, may dua kakabataan nagpinaniro dito sa isa ka eskwelahan sa Tacloban, mga ka-K5, na nagresulta sa kamatayon sa pila ka mga biktima. Ini wala palabot sa previous school violence incidents nga na-record sinila mga bulan sang Hunyo, mga ka-K5. Inline sina, i-check ta, kamustang ginapatuman nga seguridad sa mga eskwelahan, considering kung papaiskulaan ta ito mga kabataan, why na ta control sa ila? Kung baga ara na ini sa ila ikaduha nga gidikanan, ang pamangkot safe gidman balang ato mga kabataan sa sulod sa eskwelahan? Samtang New People's Army, ginatudlo nga amo ang nagpadala sang sulat nga nagpandam sa kapitan sang Barangay Banate sa Banuasang Pontevedra, mga ka-K5. Samtang ang Pontevedra PNP, padayon ang pagkandak sang threat assessment, agod ma siguro, mga ka-K5, kag makatag sang dugang nga seguridad sa opisyal nga nakabaton sang sulat, mga ka-K5. Gikan sa nagpakilala, New People's Army, mga ka-K5. Oh, ang pamangkot relevant pa ni sila subong nga panahon? Kay ang ilang mga tinaga, mga ka-K5, sa sulat, do kapariyo ya, do sobra pa sila sa Korte Suprema? Samtang mga baboy sa kapis, padayon ang pagkalamatay bangod man sa African Swine Fever o kon ASF sa nagligad ga Biyernes, nagpagwa sang ginmunmuon nga advisory ang Provincial Veterinary Office, mga ka-K5, advisory nga wala man properly ma-disseminate about sa African Swine Fever, no? Kung wa'y pa nagmato-mato mga katapos sa media, tiway pa ni properly ma-disseminate. Kay bala nyo ang impormasyon sa Kapitolyo, kisaya do ginahimo nila yung exclusive. Nga supposed to be, mga muning impormasyon, aton ini buliganan nga madiseminar tub-tub sa kaputok-putokan sang bukid, tub-tub sa pinakamalayo nga malabutan sang impormasyon, mga ka-K5. Hindi niya competition. We're talking about ining nag-aari naman karon sa brink sa ako kung nagpamiligro na nga hag industry naman sa probinsya sang Kapis. Samtang isa sa mga armas gagin gamit sa Tacloban shooting, ginapayag iya sang pulis ang pamangkot ano kauyaya ang pulis nga ana-access ang bata ang iya sininga service firearms, mga ka-K5. Kay kun imo ni pistola naka-issue ni sa imo, di dapat ikaw sini ang nagauyat ang pamangkot nga ana kalabot sa bata nga involved kapon sa shooting incident dito sa eskwelahan sa Tacloban, mga ka-K5. Ato na nga pagatutukan mandiri sa aton sini nga pagpangalagad. 18 minutos sa nagaligad sa takna nga las 7. Kung may mga minsay kamong aligay palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina mga ka-K5 diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, K5 News FM Rojas, para mabasan tang inyo sini nga mga messages diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa liwata, kung may mga minsay kamong ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasaan ta mga ka-K5 kag hindi pagkalipatan, i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton siniga pagpangalagad. Check ta na yung pinaka-latest ga update sa dalagan sang panahon subong adlaw sang Martes, mga ka-K5, Hunyo 23, nibalantang mangin dalagan sa aton siniga tiyempo subong adlaw sang Martes diri sa Roa City sa province of Capiz kag sa Biloga, Pilipinas, daan pa nga meras ang Super Typhoon, ining Super Typhoon Francisco, mga ka-K5, ngayon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Bulantang latest update na gikan sa ton connection sa PAGASA, mga ka-K5, standby ka mo. Kaya ito na nga ibaloon din sa ton siniga pangalagad sa Dili Madugay, no? Ang aton sininga connection sa PAGASA, naka-standby si ka-K5, PAGASA Weather Specialist, ka-K5 Veronica Torres.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating minomonitor na si Bagyong Francisco. Narito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayo mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So simulan nga natin sa nasa loob ng ating PAR. Ito ay si Super Typhoon Francisco. Kahapon nga ng alas 8 ng gabi, ito ay naging isang ganap na super typhoon na nga. Kanina alas 4 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 410 km, silangan ng Apari, Cagayan, nagtataglay ng lakas na hangin na 185 km per hour at bugso na abot sa 230 km per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 10 km kada oras. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang forecast track. Samantalang itong isang bagyo, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa Tropical Depression Category pa nga rin, kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,680 kilometers, silangan yan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong isang ang bagyo na ating minomonitor, hindi natin tinatanggal yung possibility na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base sa ating latest analysis, hindi naman natin nakikita na makaka-apekto ito sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Narito nga yung latest forecast track para kay Bagyong Francisco. So inaasahan nga natin na hanggang bukas ng umaga, yung kanyang pagbagal habang tinatahak yung north-northwestward direction. And then afterwards, magre-recurve ito papunta na nga sa may southern Japan or sa may bandang Ryukyu Islands. Inaasahan nga natin na posible pa itong lumakas or mapanatili yung kanyang lakas hanggang ngayong hapon bago na nga siya magkaroon ng gradual na paghina. Nakita rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday. Dito nga sa ating forecast track, nananatili pa rin malayo sa landmass na ating bansa itong si Bagyong Francisco. So gayunpaman, nakataas pa rin ang signal number 1 sa lugar ng Batanes, sa northern portion ng Cagayan, kabilang na ang eastern portion ng Babuyan Islands. Ito naman yung areas na magkakaroon ng bugso ng mga malalakas na hangin. Dulot yan ng southwest monsoon at yung periphery nga ni Bagyong Francisco. Ngayong araw, sa malaking bahagi ng Luzon, sa Bay Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, sa may Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman sa may malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Visamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. At pagdating ng Thursday, sa malaking bahagi ng Luzon, sa may Panay Islands, Negros Occidental at Northern Samar. May nilalabas nga rin tayong weather advisory. Ito ay kaugnay nitong si Bagyong Francisco at yung southwest monsoon o habagat. So, posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Ito ay dulot ni Bagyong Francisco sa may Cagayan at Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Palawan, Occidental, Mindoro at Antique. So, kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung localized flooding sa mga urbanized, low-lying at tier rivers at landslides sa mga landslide-prone areas. Yan ay for today. For tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dulot ni Bagyong Francisco sa may Batanes at dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. At pagdating ng Thursday, mayroon pa rin tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Batanes, sa may Occidental Mindoro, pati na rin sa may lugar ng Palawan. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero pinag-iingat pa nga rin yung mga papalaot sa lugar ng Northern Luzon dahil posibleng umabot sa or posible yung maalong karagatan sa ilang bahagi nito. At yan nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Francisco mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
10: Maraming salamat Veronica Torres sa PAGASA Weather Specialist sa gindulong latest weather update. Sa dugang sinigang impormasyon mga ka-K5, padayon ka mo sa pagtutok diri sa K5 News FM Rojas o kanyang follow aton official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated ka mo sa mga balita kag mga impormasyon. Likewise sa mga latest updates sa dalagan sang panahon mga ka-K5. 25 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Pagbaliktad diri sa aton siniga pagpangalagad, hatanggan taligwa mga nakalinyad ang mga balita, mga issues kag impormasyon. Ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdok.
7: los pueblos.
12: K5 News FM.
15: News FM.
16: D3 Bio.
17: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 gamay Visio.
20: Ang Visio
19: gamay
20: D3.
19: D3 Bio with Visio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
19: D3 Bio.
20: Ang D3
19: gamay Visio.
20: Ang Visio
19: gamay
20: D3. D3 Bio.
22: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
23: GTX 500.
24: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
23: kag-stress adlaw-adlaw,
24: ini ang kabagdanan, sa matasig na pagkigulang, kalaman ang abiyan.
23: Mag-GTX 500 ka!
24: Kaysa GTX 500,
23: ang stress malikawan,
24: pagkaburingon malimtan.
23: GTX 500!
24: GTX 500!
25: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
23: GTX 500 Mighty C,
24: ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C,
24: ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Milagro. May ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo gid ka
23: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
23: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, saka sales rep.
23: So na,
28: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap.
24: Mabaka sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nagad DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
32: Gagabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman.
32: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa.
32: Kag nagabaho ang kilikili.
34: Mag Clinical Deo Fresh
32: para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinical Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
32: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinical Deo Fresh
32: para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
32: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
34: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
32: Muling buhayin mo.
34: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend, isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
35: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
23: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
37: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Puro de los Pueblos.
6: Hold on, Besana Villarreal.
5: Para sa Puro de los Pueblos.
6: Puro de los Pueblos.
7: 29 minutos sa labilin antes kita magdangat sa tak ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
7: Kung may mga minsay ka mga lagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad mga K5, ipadala ina diri sa aton sinig official Facebook page, K5 News FM Rojas. Mga ka-K5 daw sa liwat diri sa K5 News FM Rojas para babasan tang inyo sining mga mensahe diri sa aton gapag pangalagad. Kag ini pagkalipatan nga i-like kag i-share aton siniga programa mga ka-K5. I-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton siniga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos Perga. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kag aroma ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magabulig sa pag-detoxify sa imong sining lawas. Ang kape nga makabulig sa imong nga makafocus ka kag mangin alerto mga ka-K5. Kaupod naton ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix sa mga ka-K5 naton dai ni malikawan nga magpulaw, hindi malikawan nga kinanglan tagid sa aton sining trabaho, sa aton obligasyon nga nagapulaw kita. Or kung kaysa permi ka ginapilaw, amo na nga dapat para makafocus ka kag alerto, kag magluwasin na, mapanubo pang risgo sa nagkalain-lain ng mga balatian. Why not? Nga-enjoy mo ang pagpangape sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Amo ning DTX Coffee Mix imo sa Marguso, di sugared sugarcane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Kag sa aton sining mga ka-K5 dira, no, sa aton si magkautor niya mga tagpalamati. No, sa aton si niya mga ka-K5, kaupod ginaton sa adlaw-adlaw nga pagsakripisyo sa mga tatay kag nanay nga nagasakripisyo para sa pamilya, amo ang DTX Coffee Mix. Katuwang nyo gid mga ka-K5 para sa healthy nga lawas, healthy nga paminsaron, no? DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani before kamo maglakat sa trabaho, magkadto kamo sa trabaho sa opisina, magkadto sa bukid, magkadto sa uyapad, magpalawod, higop ginanay sang healthy kag banamit nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa mga kabataan, nabi pa batsag man pagpalangga sa inyong ginikanan, ano gina nga timplahan nyo daaga pa sang isa katasa sang DTX Coffee Mix, nagasimbolo sa imo siniga pagpalangga sa imo ginikanan. Way pa partner, o pinduti lang ko kung madayon sila kung hindi, pero mo ng instruction kahapon, no, para sa aton si mga kauturan di makadiritso kita sa iba naton ng mga topiko mga ka-K5. Kahapon isa ka madinuguon kag masubo ng insidente ang natabo sa Tacloban mga ka-K5. Partikular dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kahapon sang aga, matapos nga may natabo nga pagpanglutang mga ka-K5, may video kita, although ilimit na lang siguro pagpakita sang video because nagapakita ini isang violent nga insidente mga ka-K5, and may mga community standards nga ginasunod ang Facebook nga basi mabaylar ta, no, hindi naton mapakita gid very clearly kay may mga videos nang available online nga gina-flag down sang Facebook bangod nagapakita ini sang violence kag mga minor di edad ang involved diri mga ka-K5. Natabo ini kapon matapos nga duha ka mga estudyante ang nagpalupok sang armas lutang mga ka-K5 sa San Jose National High School mga ka-K5. Inline sina mangin ka upod daton sin mga sister stations ang K5 News FM Philippines.
8: The broadcast.
9: Morning.
10: Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga sa ating kay Sir Eljan Castaño at sa ating amigo kay Sir Eric Tenerefe. You are coming morning here loud and clear. Maliwanag, naghihintay sa atin ang iba pang mga lima o up ka mga relay stations kasama ang broadcast center ng K5 News FM.
8: CFM Bacolod, i-check muna natin ang Bacolod bago natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga kasamahan na naka-standby na ngayon sa iba't ibang location para magbigay daan sa kanilang mga pag-uulat. I-check natin ang Bacolod. Bacolod, go ahead, Bacolod.
11: Magandang umaga po, K5 Edward. Kami po ni K5 Eric and kasama po ng ating mga K5 sister station. Nakaantabay na po para sa pinakahuling update ukol po dito sa nangyaring pagkapaslang ng tatlong mga estudyante dyan po sa San Jose, Tacloban City. You're coming loud and clear dito. K5 Eric is ready now. K5 Eric, ready na tayo.
7: Yes.
11: So balik dyan po sa inyo, K5 News FM Tacloban.
7: Your ball game.
8: Maraming salamat, K5 Eljan and K5 Eric. Alam mo, ito ay isa talagang one of a kind na nangyari dito sa Tacloban for the first time in the history of the city na may ganitong pangyayari. And gusto namin makuha, ano bang naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Negros sa mga pangyayaring ito? Kasi sabi ko nga, ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking interest. Hindi lang sa amin sa mga local dito, sa national and international. Binigyan daan na rin ng mga malalaking international news organization ang pangyayaring ito sa San Jose National High School kahapon. Gusto lang namin malaman kung ano ba talaga ang naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Negros, Bacolod.
11: Okay. Okay. K5 Eric, ano? At K5 News FM Philippines, nakantabay na rin yung taga-Rojas ngayon, Sir Edward. Yung reaction kanina, bago ho tayo nag-tandem, amin pong nakapariyam ang Schools Division Superintendent ng Bacolod City. And right after the incident, when they knew about what happened in Tacloban, nagpatawag po sila ng meeting and they discuss about the mitigate or mga measures,
7: proactive measures
11: on how to avoid the same occurrence. Ano? Yun po ang pinag-usapan nila. And maybe this coming July, Kakipay Eric, magkakaroon sila ng...
7: May Mancom Conference ang DepEd NIR and they will discuss steps na ma-mitigate yung nangyari dyan sa, just like what happened sa inyo sa Tacloban. But right now, as we speak, as we go live on tandem, the whole Bacolod City at Negros Occidental, nag-tighten na ng security sa mga gates ngayon ang DepEd natin with orders from the higher up na dapat i-tighten. Ngayon, nagpagpasok ng mga estudyante sa mga schools, inakapila na one by one. Bags are being checked, bodies are being frisked, and everyone, bawat isa, tinitingnan ang laman ng mga bags sa K5 Eljan, K5 News FM Philippines.
11: Balik sa inyo dyan, Tacloban.
8: Okay, kung nakahook na ang ating mga sister stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, we would just like to give you the latest information na walang pagbabago sa mga namatay. Tatlo pa rin yung namatay, fake news yung nai-report kagabi na pumanaw na yung naka-confine sa ACE Medical Center. So, tatlo pa rin yung recorded na death.
7: Dead.
8: Okay? Dead. And lumalabas ngayon, as per information na aming nakuha sa mga reliable sources na lahat-lahat, pati yung mga namatay at mga nasugatan, okay, umabot na ng 20, okay? Tatlo yung namatay, 17 yung nasugatan. And yung 17 nasugatan, karamihan yan ay may mga gunshot wounds. At yung iba, may mga tumalon sa medyo mataas na lugar and may mga hinimatay dahilan nga sa mga pangyayari. And they are now confined sa iba't ibang hospital like the Leyte Provincial Hospital na mas malapit sa lugar na pinangyarihan ng insidente, sa Eastern Visayas Medical Center, sa ACE Medical Center, at iba pang mga paggamutan dito sa Tacloban. Tatlo yung patay, more or less 17 yung wounded. And yung mga suspect 17 ay nasa custody ngayon ng mga otoridad. Ipinasailalim sila sa medical check-up kahapon and I understand bahagi na rin ng isinagawang investigation ng mga forensic operatives na ma-check ang may confirm ang kanilang naging ganap kahapon sa shooting incident. Ang pulis na pinaghihinalaan sa kanya na naka-issue yung Glock na 9mm na ginamit sa pamamaril kahapon ay pinasailalim na sa protective custody ng regional command ng Philippine National Police. Sa investigasyon kahapon, mga KK5, umaabot sa 40 empty shell na baril na galing sa .38 caliber revolver and sa 9mm na baril. And 40, considering that ang .38 revolver ay may maximum na 6 na bala yan, unless meron siyang reloader, lumalabas na ang karamihan na empty shell ay nanggaling sa 9mm. So, ibig sabihin, mayroon siyang dalang extra magazine na most likely nagamit niya lahat kasi nung mag-surrender siya, wala nang bala yung kanyang dalang baril. So, yon ang mga importanteng bagay na nakuha namin dito in relation to the incident yesterday. Naka-standby ang ating mga reporter ngayon. Si Kakepeb Kevin Susana, nasa San Jose National High School siya. Si Kakepeb Carlo Arisgado, nandoon siya sa hopefully mapagbigyan tayo ng mga magulang ng mga batang namatay. Dalawang babae, isang lalaki. Yung lalaki at saka yung isang babae, dead on the spot sila doon sa insidente, sa pinangyarihan ng krimen. And yung isa nadala pa siya sa isang hospital, but yung tama niya nakita ko sa sentro talaga ng kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, mga KK5. Okay? So, si KK5 Roger Tilan, hopefully makuha natin ang signal niya. Nasa regional command siya ng Philippine National Police dahil yung yung police na sinasabi na sa kanya na issue yung 9mm na ginamit sa pamamaril kahapon ay, if I'm not mistaken, bahagi siya ng regional command ng Philippine National Police. Walang pasok ngayon ng mga paaralan dito sa Tacloban na sakop ng Department of Education. Hindi lang sa San Jose National High School. And nakausap na rin natin yung director ng Philippine ng Department of Social Welfare and Development kahapon, si Director Grace Subong, and they are in coordination with the authorities kung anong magiging disposition nila sa mga bata na nasuspitsado, considering that they are minors. And mayroong mga ibibigay na assistance ang DSWD sa mga namatayan at saka wounded sa pangyayaring ito. Back to you, Bacolod!
11: Okay, so mas interesado tayo sa development. I-check na lang natin yung pasok ng signal. Kasama natin ngayon yung taga Rojas, ang taga San Jose, kasama din natin ang CDO, kasama din ang Dumaguete, kasama din ang Santiago sa ngayon. So, hindi na ho kami mag-aago ng oras dyan. Let's just give it to you para at least ma-check natin yung mga development mula po sa ating mga reporter. Dahil pinaka-importante dito, we'd like to confirm. Anong nangyari sa police? Kasi we have report last night na monitor dyan sa Tacloban. Tinanggal na ho ba siya o nirelieve sa pwesto kay Produce FM Tacloban?
8: Hindi siya tinanggal sa pwesto because siyempre dadaan yan sa ating mga legal processes and of course yung adherence to the due process of law. What happened is inirelieve lang muna siya and ipinasailalim siya sa protective custody as per information na ibinigay sa amin kagabi ng tagapagsalita ng Regional Command ng Philippine National Police, Bacolod.
11: I see. Now, para at least kung nakantaban niyo yung mga reporters natin sa field, K-5 Edward, we are very much ready to hear whatever update mula po sa San Jose National High School, mula po sa regional office, at the same time sa iba pang mga tanggapan na kung saan po ay may kinalaman din at maaari makatulong sa natunang pangyayari kahapon. Balik dyan sa inyo.
8: Okay, i-check natin ngayon si K-5 Kevin Susana. Siya ay nakantabay ngayon sa San Jose National High School. I-check natin. Okay na ba si KK5 Kevin? I-check natin si Kakipay Kevin Susana. Standby, Kevin! Kakipay Kevin, may K5 mo!
9: Yes, K5 Edward. Andito tayo ngayon sa Bukana ng San Jose National High School. Ito, nasa aking likuran, yung entrance ng San Jose National High School. Makitid na daanan to, na ito ang dinadaanan ng mga papasok at palabas ng mga bihikulo. Sa ngayon po ay nakatakdang dumating dito si DepEd Secretary Sonny Angara ngayon alas 8 ng umaga at makikipag-usap sa mga DepEd officials at saka mga PNP personnel. Ayon din po sa ating impormasyon ay magkakaroon ng press conference ang DepEd officials at ang mga opisyal ng PNP tungkol sa latest update ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng meeting at press con dito, mamayang 9:30 ay nakatakdang dalawin ni DepEd Secretary Angara iyong mga na-confine o na-admit sa mga ospital na mga sugatan. At pagkatapos niya at pagpunta niya sa mga ospital, magdadagdag pa ata ng financial assistance. Kasi kahapon, nagbigay na ng paunang financial assistance si Undersecretary Malcolm Garma. Ngayon naman po, sa pagdalaw ni DepEd Secretary Angara, ay parang mamimigay din po ng karagdagang financial assistance doon sa mga pamilya ng biktima. Pagkatapos niyang puntahan mamaya iyong mga ospital kung saan dinala iyong mga sugatan, ay pupunta naman siya sa mga bahay ng tatlong nasawi na mga estudyante at kanyang ipapaabot ang pakikipadalamhati ng buong departamento sa pamilya ng mga namatayan. Si Kakaipaib Carlo, andon na sa isang burol na ginaganap sa Barangay Bogon, San Jose. Pagkatapos na dalawin ni Secretary Angara iyong mga nasugatan at iyong mga namatayan, na katatang siyang bumalik pa Maynila bandang alauna 30 o alas 2 mamayang hapon. So iyan ang kaganapan dito sa San Jose National High School. Pumapasok pa rin dito iyong mga DepEd personnel. Kasi nga mamayang hapon, June 23, ay sisimulan na ang psychosocial first aid para sa well-being ng mga traumatized o apektado ng mga teacher. At bukas, magsisimula din iyong psychological first aid sa mga estudyanteng na apektuhan ang kanilang well-being sa karumal-dumal na pangyayaring ito, kaka-K5.
8: Kaka-K5, Kevin, nakita ko ng mga dumadaan pa dyan, yung mga naka-full battle gear ng mga miyembro ng PNP SWAT. May mga police pa ba dyan? Ano ang pakay kung bakit hanggang ngayon nandyan pa sila, kaka-K5? Just for the information of our listening public nationwide. Okay.
9: Andito pa rin, talagang naka-full battle gear, naka-SWAT uniform yung mga pulis na nagbabantay dito. Wala pa kagabi, kaya nakapasyal ako dito kagabi hanggang ngayong umaga. Andito pa rin sila dahil for security purposes, lalong-lalo na at magsisidatingan yung mga matataas na opisyal ng DepEd. Sabi nila, wala naman natatanggap na pagbabanta, pero para masigurado yung security dito, ay kailangan round the clock na andito sila nagbabantay, mga K5.
8: Kaka-K5 Kevin, i-check natin ang ating himpilan ang K5 News FM Bacolod para bigyan daan ang mga, just in case may mga karagdagang katanungan ng ating mga sister stations nationwide. Bacolod, back to you, Bacolod.
11: Maraming salamat po, K5 News FM Tacloban. This time around po, K5 Eric, i-check natin yung mga katanungan mula po sa aming mga kapatid na himpilan. Unahin po natin ang K5 News FM Iloilo. O nakantabag yun si K5 Ted Ahero Francia. Sa unang katanungan, tanong lang po, and then one follow-up question, bawat station, para medyo mabilis tayo. Line number one, balikan natin, pasa natin Iloilo. Do you have any questions to Tacloban? Go ahead, Iloilo. Okay, Iloilo. Naputol po yung si Iloilo. Now, while waiting for Iloilo, si Sir Alex from Palawan is with us right now. Palawan, Tacloban is listening. Go ahead with your clarificatory question, Sir Alex.
12: Puro de los Pueblos. Maraming salamat, K5 News FM Bacolod. Now, ang
10: tanong ng lalawigan ng Palawan kasi marami rito ang taga-Eastern Visayas nakatira dito na ngayon, nagkapamilya sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. So siguro ang interest na gusto naming malaman kasi halos na detalye na rin ang bilang ng mga namatay at of course yung mga nasugatan, yung iba biktima ng mga nagkarahulog ng mga kung ano-anong gamit. Totoo ba ito na may na-ICU na isang estudyante na hindi galing sa bala ng baril ngunit nahulugan ng computer ata? And then ang question talaga, na-interview na ba? Napaunlakan na ba tayo dyan sa dalawang suspects? At gusto naming malaman, ano ba talagang motivasyon ng dalawang ito? Kasi it appears na kung totoo itong labanabas sa kanilang chat messages, dalawa sila, parang may element talaga na plinano nilang dalawa ang gagawin nila at chenin po kahapon na ka-K5 Tacloban.
8: Okay. sa katanungan kung mayroon bang nasugatan na nasa ICU ngayon, kahapon na bigyan tayo ng information na mayroong isang naka-confined sa hospital na inilagay sa intensive care unit facility. But as to the circumstances, kung siya ba ay nahulugan ng computer or mabigat na bagay, wala pa kaming ganong information na nakukuha K5 News FM Palawan. Okay? As to the next question, kung ano ba talaga ang kanilang naging motibo kung bakit nila ginawa ang pamamaril, ano? Tama yung sinabi niyo, Palawan, na meron kayong nakuhang information. Kagaya rin sa amin dito, nakakuha kami ng copy ng exchanges ng dalawang suspects sa Messenger. And lumalabas na kanilang plinano talaga ang kanilang gagawin na pamamaril. Okay? Plinano nila. Yun ang mga na-establish sa mga exchanges ng kanilang messages sa Messenger na nakuha ng mga polis. So plinano nila ang pamamaril. Pati yung pag-secure ng baril. Kung paano kukunin ang baril doon sa ante. Okay, na miyembro ng PNP na baka maiwan or baka maipuslit niya or whatever. Ganun na rin yung .38 caliber pistol. Kung paano lang na secure yun, kung saan sila magkikita. Okay? And na-establish din doon mga ka-K5 na alam nila ang magiging consequences ng kanilang magiging action. Pinag-usapan na nila pati yung mga provision of the law sa mga children in conflict with the law. Ano ang kanilang magiging liability criminally kung mayroon man. And napagtantsa na rin nila kung mga ilang taon ang bubunuin nila sa rehabilitation center at kung ilang taon sila pwedeng makalabas just in case sila ay maipaisalalim sa proseso ng rehabilitation. So, ang lahat ng ito ay na-establish sa kanilang mga exchanges. And yung naunang version na nabully sila ay parang napawalang bisa because of these exchanges na lumalabas na talagang plinano nila. And hindi rin nakita doon sa exchanges kung mayroon ba silang target. Sino ba talaga yung target nila? Targeted ba ang kanilang pamamaril or random lang? And kung bakit nila gagawin yon, hindi yun na-establish doon sa mga exchanges. And it seems that parang normal lang sa kanila na pag-usapan yun. Hindi sila takot, wala silang pag-aalinlangan, nagawin ang mga bagay na yun. That is why nasabi namin dito na makita namin yung mga picture ng mga bata, parang wala lang, parang walang pagsisisi, parang I don't know, subjective kasi yung ano natin, no? Yung personal assessment and evaluation, but more or less, yun ang nakita natin. Wala pa silang mga pahayag kung paano, bakit nila ginawa yun. Ano? But ang mga naging target ng pamamaril ay hindi siya targeted na parang sa isang grado lang. Okay? Considering sa mga edad ng mga na-hospitalized, may 13 years old, 14 years old, may 15 years old. So they don't belong to a particular grade level because of the age na na-establish natin sa mga biktima. Bacolod.
11: Okay, salamat. This time around, ipapasa po natin. Salamat, Palawan. Standby. Dumaguete is on the line. Pero bago Dumaguete, katanungan si K5 Eric mula dito sa Bacolod. K5 Eric?
7: K5 Tacloban, first of all, nagko-congratulate kami sa inyo, ha? SM.
13: Ang ginawa nyo kahapon sa Tacloban, you remind us all of our younger days as reporters tayo. Jumble dan na.
11: Parang tayo lang, ano? Parang si Sir Alex lang tumatakbo sa plaza ng Bacolod.
13: Nung bata pa si K5 Alex, tumatakbo-takbo. You remind us all what our life was when we were younger in younger days natin sa radyo. Anyway, the question is, ang focus ng lahat ngayon is on the police officer, si Pasensya, who owns the 9mm na pamangkin niya yung nakakuha. But how about the 38? The father of the 15-year-old na may hawak na 38 caliber is isang army daw. At saka yung 38 revolver nakarehistro, meaning legal ang revolver, nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Now, who owns the 38 caliber at bakit nakapunta sa 15-year-old ang 38 caliber?
8: Yun pa ang hindi na-establish ng ginawang investigation ng mga police dito sa Tacloban. And ngayong umaga, magkakaroon ng press conference and mahihimay-himay itong mga issues na ito. Tama yan, Kakipab Eric, na ang baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu. Kung ano ang relasyon ng bata doon sa may possession or may dala ng baril na yon, yun pang ang i-establish. Lumabas na rin sa mga balita na parang ex-military yung tatay ng bata. But unless ito ay may confirmation sa mga authorities, yun masasabi natin na talagang may connection yung tatay doon sa possession at pagmamay-ari ng baril. At kung paano ang baril napunta sa kamay na kanya kanak, Bacolod.
13: Yes, yes.
11: Okay.
13: Yes.
11: So thank you sa K5 Medics. Punta naman natin ang K5 News FM, Domaguete, K5 Bernie and Attorney Ronel. Go ahead.
14: Yes, good morning, K5 Philippines, K5 Tacloban. Yung tanong ko, based sa senior mo ngayon, manager, it seems that the 15-year-old acted with discernment.
8: Yes.
14: Yung mga conversations. Now, so the question is, kumusta na yung flow ng investigation or preparation of filing of cases? Kasi pag we acted with discernment, pwede talaga siyang file ng kaso. But meron lang yung suspension of sentence. And second, is this two minors living with their parents? Kasi kung kasama nila yung kanilang magulang sa kanilang bahay at yun ang mga conversations nila, it seems that meron talagang pagkukulang yung mga parents nila. K5 Tacloban?
8: Yeah. K5

0: que se realitzen.
1: Ok. Nova, distance, velocity, fiber, done, good question.
2: Okay, katanungan mula rito sa himpilan ng K5 News FM Ross, K5 Tacloban. May mga nagtatanong lang, paano kaya naipuslit ng dalawang mga minor de edad na ito yung baril sa eskwelahan? Wala bang istrikto na pag-check ng mga security personnel or ngayon lang naging istrikto after the incident?
1: Ganito yan, mga ka-K5, walang hindi bahagi ng security protocol ng paaralan. Mayroon silang guard, okay? Mayroon silang gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan i-search.
3: Yes.
1: Mga papasok na mga tao, teacher man yan, or mga estudyante, hindi rin bahagi ng kanilang security protocol na i-check ang mga bag, okay? Kung ano yung mga dala-dala ng mga papasok sa eskwelahan. And ang paaralang ito ay mayroong 1,600 population, okay? So kung ipapaisa ilalim sa screening yung lahat ng papasok, talagang it will take a lot of time for the school authorities na para ma-accomplish yan. And yung paaralan, maraming pwedeng daanan, okay? Papasok and palabas. Kaya nga, hindi rin unless may lumabas na mga CCTV footages na magsasabi na ang mga suspect ay dumaan talaga sa main entrance ng building. Nung campus, yun lang masasabi natin na doon sila dumaan at hindi sila na-check. Okay? So yun ang issue dyan para sa mga nagtatanong. Walang question, may gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na i-search ang lahat ng papasok ng sa paaralan.
2: Sir, follow-up question lang. I don't know if may statement na yung PNP. Ano kaya yung nag-udyok sa dalawa na gawin ito? Kasi if tingnan natin yung mga international news, may mga school shootings din sa ibang bansa. Yung iba, nai-inspire sa mga nakikita nilang video, sa mga may mga grupo na nag-udyok na gawin ito. Hindi kaya may ganito rin na nangyari sa dalawang ito, sir?
1: Hindi ko paki-ulit lang yung portion.
2: May statement na ba coming from PNP kung ano kaya yung nag-udyok sa dalawang minor de edad na ito na gawin itong pamamaril?
1: Actually, maraming lumalabas na mga information, especially sa social media, na nagsasabi na yung 15 years old parang binuli yata siya dahil sa gupit niya, parang tinanong kung buhay pa ba yung naggupit sa'yo. May ganon na lumalabas na mga information. And mayroon ding selos, okay, na lumalabas na information. May nagsasabi rin mga K5 na yung interview namin kahapon kay Colonel Noelito Hitigan, yung city director ng Tacloban City Police Office, na yun nga, binuli sila. And nung tanungin namin, ano ba yung particular na pambubuli sa kanila? And na-establish ba na nangyari yan? I mean, may record ba ang school authorities? Wala pa silang maibigay ng mga information relative to the matter. That is why, hanggang ngayon, hindi pa rin natin mawari yan kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit nila ginawa ito. Because yung mga sources ay hindi galing sa mga authorities na nagsagawa ng investigation na bahagi ng interrogation ng mga suspect.
4: Okay. Okay. Thank you so much, Rojas. Puntahan po natin ang K5 News FM, Cagayan de Oro, and standby Canibo. Cagayan de Oro, please go ahead.
5: Magandang umaga po, K5 News FM Philippines. Magandang umaga kaya Sir Edward, ang paborito kong iimdati. Good morning sa iyo, sir. Sir, ito pong katanungan namin dito sa Cagayan de Oro. Una po ay sa clarification lang po, ilan talaga ang taon ng dalawang CICL, no? Children in Conflict with the Law? 14, 15, kasi iyan po ang pinaka-vital para i-establish yung acquiescement. At paano nila ina-handle ngayon yung kaso ng dalawang CICL? Pangalawang katanungan po, yung may-aring, yung pulis na may-ari ng Glock, yung 9mm, yung ginamit sa krimen. Ano po ang case build up against po dito? Kasi po masasabi natin is ang criminal liability is personal, but because of possible negligence and recklessness of the owner sa may sa nasabing baril, iba kalalabo siya dahil sa mga violation niya doon sa tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunition Act sa paghandle doon po sa baril niya, Sir Edward.
1: Ang isang bata, ang pinakabata na maril, 14 years old,